0: Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
1: Daga salamat, Radio Man Edward Ligas, sa imuhang sports update. Ato ang balitang sports, mo'y nagtapos ato ang mga balita karong mga orasa. Kansa di pa, harita sa ato ang winners, sa ato ang answer to win promo.

0: Nakapili na tag swerteng mananaog mga kasama. Sakto gyud yan tubag. Ato pangutana. Ilaman ka buo ka mga punuan kahoy ang tanom sa kagamanan sa lungsod sa Usloba. Man sa naputol nga mga punuan kahoy aron na giveaway aning tukuron sa sports and cultural complex diha sa mga lungsod. Ang tubag na po ka mga punuan sa kahoy. Doon na tayo winner! Very good kayo kay nakasunod sa ato ang promo mechanics. Follow sa ato ang mga official Facebook pages ang DYHP Adamant Cebu o kang Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ni-share pagyan sa ato ang Facebook like live ni like o ni share sa ato ang Facebook live karong mga orasa o nakatubag sa saktong tubag sa ato ang pangutana. Why lain congratulations nga to kang Ma'am Jamaica Cudilla. Ma'am Jamaica Cudilla, nakadaog ka og 200 pesos GCash. Palihog lang og private message o chat sa ato ang official Facebook page, DYHP Adamant Cebu. Chat lang dito imong pangan o imuhang GCash number, ma'am ha. Aron madawat nimo imuhang 200 pesos GCash nga premyo. At ang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyok alang sa dugang mga komentaryo o mga issues. Standby! Oras, alas 8:06 na.
1: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Haplas-haplas alang sa panuhot.
5: Mami, ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap sobaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
6: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maokini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tayong mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzan City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
10: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
11: ACS.
12: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
13: ISO certified, world class quality.
14: Ubo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-87.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Haplas haplas alang sa panuhot,
5: mami.
4: Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby.
5: Maong kinahanglan sa sulod usab subaron.
4: Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
6: Rest Time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My body.

0: juice papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
5: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon. Tabang aron masagad. Imo kausog. With proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Lunatay maayong balita. Kay ang Life Extension Vitamin D3, dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato dinhi sa Sugbo sa Cebu City na atan himutang sa Usmania Boulevard kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato ana ata sa EDM Building atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato o sa Konsolasyon 0917-318-1175 o mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
17: Ako po, usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
15: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
15: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
17: Iberry Gold, mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
18: Kailangan ko mag-withdraw.
19: Himala, may BPI dito.
18: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
19: Isang Himala.
20: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
22: Atong takna may kalalas 8:17 na sa atong pag-uban-uban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Sa atong balikan may gatong discussion labot sa impeachment trial day 10 kagahapon. Ang sunod nga impeachment mga higala adto na sa August 3, sunod semana. August 3, 4 og 5, no? Ato na nga tagay pagtagad may higala ato nga tagay pagtagad atong discussion karong atotod. Ingon man ang zona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang atong pagpadayon niini sa uban pa mga punto. atong hatagag pagtagad. Pero dili pa mahigala sa itong linya o sa si kasamang Laylin Rabanes Argadas alang sa mga winners nga nasakpan karong butaga busa na kadawat o mga pahalipay gikan sa itong Sibianan. Yes, kasamang Laylin.
21: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Mayong buntag ka sa mga regimen attorney Rufil, mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon, DYHP. Lahat kita karon sa Cebu City South District, sila yung sa maswerte makarawat sa itong mapahalipay, nga bugas o chorizo! Isip ko salamat silang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Rosalinda Ponce, Joel Karen, Ryan Almacen, Vic Vito, Amparo Lapi, Doris Bustico, Lita Lapa, Rosa Hian, o Maria Venus Rivera. O karon sa ikasinggi din yun sa DYHP. Salamat sa DYHP! Overall number one! Yeah!
3: Yeah! Super! Andam na ba mo?
22: Okay, salamat Laylin Rabanes Arigada sa imong report o sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o Gaya FM. Lakong bati na Julius Balilig Idol B sa atong mga paugnat sa kusog, sayaw-sayaw, ginagmay, exercise, ginagmay.

0: na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na ang program.
1: La kumbati nanay tatay. Ate o kuya, apil si Inday.

Okay, mga higala, kining a portion na ito, ganito makaigalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular mahigala nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmaayo atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di panimusulod sa atong mga cellwall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga namutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building. Ikon man sa Cebu Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. O kinisab nga portion tungkol ka may gila sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntina iyo kulon. Ginaro malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon na mga kulon polyps o na yung mutubo sud sa tuntina iyo ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o ka

0: imnon kini sa buntag or baka sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang hon sa pag-inom sa Super Fiber, imong matagamtaman ang kahupay sa imong kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi sa pag-inom ang kunakay ko sa kasashay, imong isagos sa kabasong tubig, imong kutawon mayo i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud ko imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, arita mahigala sa ato mga sigutanan rong buntaga. Awal itong balikan, may galang impeachment trial human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo. Alas 8.25 na.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyper bilis bilis bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes. Pila, pila.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA-CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gigutom na ba?

0: distribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton og advance nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:29 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Now atong gisgutan ganina mga higala sa ako nang giingon kanang mga majority black o minority black dapat wa gyud unta nang iyon ana kay ni amanta sa impeachment. Pero di pag unsa pagkaprangkan na gini atong istorya ba straight to the point na gini ba? Ha? Ang pinangutanaan mahigala sa mga senador nga naa sa majority black o minority black mapaklaro nga duna gyud sila mga higalay mga biases. Kini magud ni basta basta ning ani mga kagalaan kay lahi magud sa regular courts dinang atong mga judges duna gyud na sa mga credibility. Unya under magud sa judiciary mga abogado gyud na nga nahimong huwis. Kini gyud sa impeachment court basta senador ka mahimo maka judge basta duna impeachment. So munay dako nga kalainan nya mga politiko na sila. So kung politiko daghan kag i-consider. Lahi man guni mga higala ba ining regular nga judge gyud kay ang tan-aw nang ebidensya magina. Moy timbang-timbangon mga sukintig paminaw. Pero kini mga senator judges managana man pud ni mahigala kay ang mga butanti unya, ha? Ana nga mutan-aw ka sa ebidensya. Pero manglantaw pagkang lingi-lingi sa kagamay o nasakto ba ganyan ang ebidensya kay normal man sa tao nga adto tamulaban sa naagyod mga higalay may pabor ang ebidensya. Ha? Normal ka na sa katawhan nga mo adto tas tinarong yod. Dili na mahigalang ka ng butang-butang o orsa ba. So kini ilang gikiyaan si Vice President Sara Duterte impeachment ilang siguroon nga magkaprobal sila aron nga ang mga tao satisfied ba? Masatisfy ang mga tao nga doon nag ebidensya di ay. Kay kung wa mga higalay ebidensya ang mga tao ana bisa pag ilang konbiktuhon Sara magbugulbol man kay ngano man ilang di-frame up man. Biktima man siya mahigala sa pagbutang-butang.
1: Straight to the point.
0: Ha? So mo ribinta ang mga tao. Doon na ni mahigalay political repercussion ngadto sa mga senator judges. Tanawa na. Muna nga, kining mga senator judges, nagtanaw po ni silang future, unta, nagtanaw po ni silang future sa politika. Mo ka na nga, bisag doon na sila yung mga biases, gusto po sila nga kamo po prosecution, ayuhan ninyo din ha, panalitan ikaw judge ka, paglingkod ni mo dito, murag doon na kay bias gamay sa prosecution. Imo pong, nasa imong huna-huna, kung pwede pa nimo tiksa ng mga congressmen, basta yung tiksa na po ng uban, ha? Kaya politika man na. Ha? O ganang mga abogado sa prosecution nga ayuha sa ninyo din ha. Kay disod man kayo mag-decide may direk kaso nga alanganin kayo, inyong ipasa man namo ng kasuko sa mga tao ng kalakiha. Ayuhan ninyong ebidensya kay okay man. Ha? Konbiktuho na mo na Sara, pero iayo po ng inyong ebidensya nga dili po kay halata na mo dili napita nga bisag way ebidensya among gikonbikto. Kana bug kunuhay ba nga mura pog mo paminaw sa mga tao nga medyo naka-fight-fight sad mo diha. Kay kung butlog zero ng inyong mga witnesses ang ilang unod sa testimonya, why probative value? Maalanganin mi diri mga huwis.
1: Straight to the point.
0: Mao kini huna-huna ang mga senator judges nga dapig sa prosecution. Pero kana po mga senator judges po nga dapig sa depensa. Problema po na sila may ayuha sa ninyo depensa din ha. Kay amo ning absolto Sara Duterte nga maklaro po din ha nga at least ang mga tao makaingon po sila nga ang i-absolto. Sa parihan eh. Ang uban ini labi na kining mga Nag-ungaw ang mahigala sa kwan? Nag-ungaw ang ilang survey sa para sa 2028 election? Ang uban mahigala nga magtan-aw ka sa long-term impananaw ang sa imong political career? Dili ni Morisgo. Inig actual voting ani tanawa niya. Ha? Hapit na ra ba? Pwede man mga kigalaan nga karon gud o kinit kumalangan lang ani pero imo nabantayan ha ang defense mga higala wa baya maglangan-langan. Ani tabo ini murag mabutang na hinuon nga ang prosecution may maglangan-langan labi pa di pa sa ready sa ilang sunod nga mga witnesses. Nga gahapon gi-resolve sa tagsag sa unta ni Ron kay gi hatagan pud og ruling mahigala tong ilang manifestation labot mga kaigalaan sa magpuli-puli o presentar o ebidensya.
1: Straight to the point.
0: Na ato na yung klarohon. Kini mga higalang nahitabo kagahapon. O katong na mga naminaw sa karon, lailain maguni, doon na may pabor mahigalang Sara Duterte. Doon na po'y suko kay Duterte. So ang katong naminaw, may nga po na iyuhan ninyo na prosecution. Kaya resolve bang kayo? Balikon ko si Tulfo sa Article 4 mahigala ni Palag. Sablay-sablay ng mga ebidensya. Wa na kagwanta. Hasta lakson kagahapon. Katukang lakson kagahapon, mura to iya mahigala o sagol manifestation, sagol suggestion sa prosecution niya pangita mo laing witness. Kanang competent. Sagol to iya kung paghatag ba o gamayng cue, gamayng hint sa prosecution, pangita mo dito. O doon na pamulaing ikapresentar kay Bidalisura in ang kalakiha. Ha? Naghimok mo kaso, gidaan nyo sa Senado, yung ipasa na mo rin burden. Kay ogway ebidensya mga higala, pulos pa okya ba rin kalakiha? Para kabantay mo ha, di ula pag-unsa ba? Katong Article 4, kaysa man, si Kalilong, si Luto, si Matibag, wak mang yun. Tanawin niyo mo ang unod sa ilang testimonya, wak. Wak mga personal knowledge. Ang labing disaster at nilang tulo, nga og ako pa igipa, og ako maoy sakop sa prosecution, akong i-suggest nila nga, di lang na ito na i-present si Matibag, mungita ang taglaing. Tama ba sa katong sheriff sa Davao? Akining ako doon sa kahanginan lang ni. Iba mo ko naminaw ng uban nina. Na ayaw niyo ipresenta tong sheriff sa Davao, kay dugay na to, o niya ikaduha, malkansi mo sa narrative ato. Ato o banwa nila ipresent. Ikaduha ka na Sulay Kalupis, ayaw ipresent. O na-appeal pa ko din ha, ako yung appeal po nga ayaw na sigmatibag, alkansi tana. Lamang yung gipugo sa presyente, tanawa din nagka buritsing. Kaya gahapon, medyo katong duha ka mga bank managers, wala gito maka, wala gyan. Mahira ba manubag? Kani mga babayhan na, mga manager ko bangko. May bawaan ni mo nga, murag anad ni mga math day, oh. Duda ko mga CPA siguro ni. Ah, mga background ni. Mantigo. May manubag. Wag yun mga higala, makapunto mo ng iyon ang defense. Nothing to cross. So far, ang prosecution, wapag yun maka, kanabang, unta, maka, makurat bata. Kay ilang giingon, makakurat kuno, katuman sa Matibag, sa magkurat, mga higalang, nabali, mahinoon, ang bumba, mga higalang, giingon nga si Matibag, maoy, bombshell, mga kaigalaan, nga i-target sa prosecution dito man yung butuhon sa natubangan. Naputos bugal-bugal si Matibag.
1: Straight to the point.
0: Ha? So ang nitabuan eh, kanag yung witness nga konkreto. So far karon wa pa man. Basin magkabawi sa sunod. Muna nga gusto sila sa prosecution nga muhimo o kanang opening statement pa. May ruling naman si Chief Escudero na ayaw na nang inana kay nga naman Actually, skorte, may gano'n pwede na inanang opinion statement. Okay na tong opening statement, katong pagsugod yun sa impeachment trial. Ngunit nalitabo katong kang Irap Estrada, katong kang former Chief Justice Corona. Ang karon ang kalainan, karon inday malis, kayo doon ay opening statement. Si Luis Tromanto ng opening statement sa prosecution. Si Attorney Sheila Sison ang sa defense. So, karon kada article, gusto mo po sila nga mahimog opening statement. Kaya katong Article 4, ang nag-opening statement, si Defensor Masoto, Congressman Defensor. Ang karon mga higalang, Article 1, confidential funds, si Laila de Lima na po mo ay gusto mo opening statement. Bawal man ang inanag yun. Kay trial naman eh. Let the witnesses narrate their stories. Let the witnesses testify before the court ug mao itong paminawon unsay substance sa ilang testimony. Dili kay ang abogado moy muhimo diha mahigala o garay-garay ha pag mind conditioning ngadto mahigala sa mga tao.
1: Straight to the point.
0: Ha? Lisod man kay ana mga sukid tig paminaw nga kini ni ang opening statement unya naanay mga conclusion of facts og law. Nya ang witness may pasulti. Ah, ang problema ini, so far ang mga witnesses gipasulti gapon wa man. Ilan na lang mahigalang tahi-tahion pinaagi sa opening statement? Ang gahapon, wa, gito gahapon, tong duha ka mga kwan, ito ni paminaw niya itong taon. Manas lakson, nakabantay sa lakson, kay gitanaw ng pre-trial order, gitanaw sa mga staff, na may mga abogado, mga staff, ang matag senators, ang matag senator, gitanawa man sa inyong listahan nga na may competent witness on confidential funds. So katong ang lakson gahapon, sagol to may gala paghatak o kyo, pagtudlo sa prosecution, ano yung pangita mo dito competent witness? Ngayon may graduate siwa na aman may kuwa. Dili man na competent na siwa. Aw kuwa, di man na. Ah? So katong pagkasultiha may galang lakson, sagol to nga suggestion, sagol to cue, paghatag mahigalag hint, mga kaigalaan sa prosecution on sa buhaton.
1: Straight to the point.
0: Nga mo to, gahapon, gusto gud sila nga mo opening statement. Kay nga man mas opening statement o kanamang ordinaryo mga taong maminaw, nga maminaw, mahigalag, deliver ni dilima, makaingon nila, oh, tuod no? Kaana ba? Nga, objekan, mahigalang puwa. Anong objekan man? Because, dili na pwede. Ha? Laliman kay inig-present ko ni mag-witness, doon na pag kay offer of testimony nga himuon. Ang abogado mo offer pa man. Nga kini nga witness, among ipresentar, we would like to offer the testimony of this witness for the following reasons. Imo na enumerate. So sa ito pa, kana nga witness, imo na gitagaag overview ang korte nga, mao ni ang iyang itestify. So gusto pa mag-iis lang muhimo pag yung opening statement, yung objekan. Agitagaan, may kailan, liberal na po kayo si Jesus Cordero, di pa ingan na ang dilema. Sige, deliver, pero ayaw pagkuhimog conclusion of law, ha? Sus, dilema, pag deliver na mahigalan, himo man yun, agi-object ka na po. Ha, pag kumang, di, tagaan na po kon, di-object ka na po. Hantod ka dugayan, di pa undang sa dilema. Sugod pa lang, hapon, wa na matuman ang gusto mahigala sa prosecution. Mura, gimalas-malas to sila gahapon. Ano man, pagsugod pa lang, introduce ni Lima opening statement, gilisod-lisod na hantong ipaundang yun. Wag yung katiwas. So, ang ila mahigala mga plano, ang ila ang ila mahigala mga drama, wa matiwas. Naputol ang kalipay, mga higala. Atong paminaon, ha? Atong hagpaton, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:43 na.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Ang nailahan ni mong alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyang alaksan extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makaliwat og pina-extra bilis o extra galing nga new alaksan extra. Kita-kits mga idol. Para sa tamo, ibuprofen sodium dehydrate Rate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Sa opisina, kini mi bakang nagatubang sa computer?
11: Grabe na gyud akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
13: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong takna may galalas 8:51 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Kini nga portion may kagilan tod kanato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab na reviewan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
4: Straight to the point!
5: Atong takna mahigala alas 8:52 na... Na ato balik na kining opening statement ni Dilima nga si Chis Escudero sad labihan ka liberal rapod sige lang ato na nang mapasaylos Chis kay so far okay naman iya pag mga rulings ba nalay mga usahay do na ato kutil lang kita ba dali di makauyon sa ruling ni Chis sa defense na po sa prosecution na po iban di makauyon but sa akong evaluation with all due fairness to Chis Escudero okay ra ha ang iyang pagdumala as kini ni ang presiding officer. Ari lang mo paminaw sa DYHP gidana kay mahatag tanyo evaluation nga klaro. Dunay na bagulbol pud usahay kan Chis. Bagulbol mang higala nga wa to yang ruling sa defense na puy taga prosecution bagulbol sad. Pero ako maoy mo evaluate karo klaro lang dili perfect si Chis. Dunay mga rulings niya nga ano mga sipiat usahay. Ha? Dunay puy mga kalusot ba ganito bigal affidavit ni kwan ni kinini ang katukang matibag mahigala gi presentar tong affidavit ni Laskanyas nga dili iya yang identify mahigala wa pay pirma wa pa mahigala notaryo nakalusot kadali oy di objekan mahigala ang attorney Binluan pero wa pero kadto sige lang ginagmay rana mga kaigalaan ha so far okay ra ni si Chis liberal lang sa kayo ha gahapon mahigala adto siyang opening statements dilima ingon si attorney Pua ayaw dili pwede nya ingon si Chis sige lang ato lang ko nabasa kay kinilang prosecutor Dilima, ayaw lang ha nga conclusion of law o conclusion of facts. Sige, padayon lang ka, okay lang opening statement. Basta ayaw lang kung anaya pong ipahimang noan, mahigala. So, kinini ang murag kuan lang. Liberal kayo, niya doon ay kuan panahon nga kuan lang. Pero ako'y mag-evaluate, so far okay rin yun. Ang iya mahigalang pag-preside. So, both parties, so far okay ra. Alam mo ka kuan kayo. Katong iyang decision labot sa bank ka, kato mga pag-open sa bank o BIR o guban pa, dili to kan Chisra. Kana, klaro lang yan ako istorya ha. Kaya gikan mas na nag-caucus at ilan itong gisabutan daan sa caucus. Dugay-dugang na lang itong dibati-dibati, pagsunod adlaw, may galahala, clarification na lang ito, pero tinuray ito, naandam na, ready na ang ilang, kwan, ilang decision, ang ilang ruling. Tama ba ito itong gibasang Chis Escudero, di man ito pwede himuon itong klase sa ruling, diha-diha. Wa, na, ready na ito daan. Muna mahigalay kwan. Okay. So kana mga higalang pag naanaman tas trial, doon ay gitawag og offer of testimony. Kanang offer of testimony nga himuon sa abogado, iyang i-enumerate unsay purpose nga no nga i-present ng witness. Muna siya. Ang ila kay duhaon pa manila na napay offer, napay statement. Ay, pwede ng statement. Nga maghimo ka garay-garay kasi di man po trial naman ni hearing naman ni so let the witnesses testify, let the witnesses talk unsa ila ikasulti nimo ang kaso, let the witnesses narrate their stories according to their personal knowledge. Kana ra simple ra kay dili kay pwede nga mag ikaw may magtahi-tahi diha Muna nga, sakto tong objeka ni Puwa pero nakalusot. Yan siya, sige lang, ato lang pa konon. Ano ba? Liberal kayo, pero kadugay yan, objeka na po. Kaya guwa mo ito, objeka po ni Puwa, mapadayo naman ito. Kaya kanto si Cheese, bisik kasabot si Cheese nga, medyo lain na, maghuwat lang po ito na yung mga objek. Ano na, mga ng judge, mahigala. Sentan lang mo niya, pero kasabot ito si Cheese, gawa naman, likoy na niya. Mabito, pag ingon ni Puwa, objection, iyon po si Cheese, bitaw, kabantay bitaw ko. Kabantay bitaw ko, ganina mo na yung likoy na. Ang mga bugado tao na minaw mahigala ya, si minaw sa impeachment trial, maingon, objekin na, tagbo na yung, angay na nag-objek ka na, magbugulbul na nag-uban. Aligre mga sukitig paminaw, ang uban, na, ay, narbaho tam, di, tamo ko na na, anak lang uban. Niya, tanawin mo ang mga number of viewers yung gamay, waragwa na interest ang mga tao. Nga naman, kiniman kong mga witnesses, kiniman kong ilang abot sa impeachment court, human naman ni bunog na ni, sa Quadcom, bunog na ni sa House Committee on Justice. Bunog na. Sumura ba o kanatanaw kag sini review na lang ng imo? Lahi wa na, di na kayo kuanday. Lahi magito ka ng live ba? So, ato rin ganyan hagpaton, may ilakan ng kandilima, gipaundang Chis Escudero eh. Pero kato papaundang ni Chis because of the continuing objection nga gihimo ni Attorney Puwa. Kay guwa pa to objekin po, hindi mo po to siya siya. Kaya ikaw presiding opisero, kutuwat lang ka, kinanin yung ka-abtik, kaya bugado, abtik yung mong objek. Kay guwa to objek kaya, mapadayo naman ito. Atong isigot tayo dugang ha, pero dili pa di amay babae, may galang gitulis o nagmotorsiklo sa may Good Shepherd, gitiunan pag-armas. Ang Good Shepherd na napitan niya sa may kuan, banawa, medyo mingaw ba ng lugar na dahil. Sumantayan na niya ito sa i-check na lihas, nilipat ang padayon sa itong discussion na itong linya karoon si Radio Man Jane Gallardo. Yes, Jane?
0: D-D-D-Y-H-P RMM Report.
6: Yes, sa Radio Man Attorney Rufila. Niya ta karoon din ni sa may City Hillside, sa may Shepherd ni si Attorney Rufila sakop sa Banawa. Bukirang bahin ni siya sa Barangay Guadalupe ng Dakbayan sa Subo, Attorney Rufila. Tungod kay atong gianhi ang biktima sa pagpanulis kagabi at large para bapod ang suspect ni ini Attorney Rufila. Kay gawa sa gitulis siya, gitiunan pag din siya o gaarma sa kagabi. So taga din ni siya sa maong lugar. Niya medyo sa atong nagyan Attorney Rufila tungod sa ka tangason, bukid na po dati ni Rufil, kay nit-nit din ang giana niya. Usani siya ka 42 anos nga tutor at ni Rufil sa mga bata din ni sa Sister of St. John. Doon ra po din ni Atty. Rufil ang iyahang gitrabahuan. Hinungdan, mamaglakaw ragid siya ikagabi. Or kanang take-out niya kasagaran alas 5 sa gabi Atty. Rufil ang iyang out. So kagabi, wala siya kalbantay. Na viral mang gugod ni sa social media at ni Rufil kay na videohan man ni siya no sa iyang bayaw nga pag-abot niya di report gid niya ang kuruga nagkurog naghilak ni gid taon si Atty. Rufil kay first time gid niya nga nine-ani natulisan niya di siya familiar gid in town sa maong tao
5: kay so mao day kasamang Jane mao day nga nagkuan eh no kuyawa ni kalakiha kasamang Jane naguroy niya naman ang tulis-tulis ro na unsa naman ang atong katilingban ni kalakiha. Di naman ta safe ining kalakiha ron. I hope nga madakpan ni kining nagtulis ani. Sumuto nga nag-viral kay dunay video day ani kasamang Jane.
6: May video Attorney Rufil nga kato nang humana sa pagpanulis.
5: Human sa pagtulis. Oh, gamay lang abi. Ato kuno ipa kwan man tong video dong. Ato kuno ipa batis ang video. Kani mo ni mo ni.
7: Sa gitulis akong bayaw guys. Dili ra dapat sa Good Shepherd. Mga police station
5: og naunsa.
7: Kinsay nakakuan na niya ako ang kuan live. Palihog lang ang kuan na ko sa kuan. Dili sa Banawa kay naapag gid ni.
8: Bag-o na siya ni. Mga mga kay mga kuan na mabiya kan ipakita. Naminaw ang kanting sa buhat. Sa gitli man ni ang gigi sa tugod din.
5: Asa Jen, gawin lang Jen. Okay. Sige. Mone ang video mahigala gabi eh.
7: Ya, dili to yang kwarta guys. Dito yang kwarta sa iya tong gitrabuan sa may madre. Palihog lang gisay nakakuan nani akong live. Palihog guys kay naara pa kunoy pusil na. Palihog lang guys, tapang guys. Nabang mo.
5: Usa man ay safety pata ani maglakaw-lakaw.
7: Tabang.
5: Oy, Cebu City ni tabo Good Shepherd. Oy, Ginoo ko.
7: Tabang mo. Si sa'yo nakakuan, ani. Burag-burag isundan ni siya. Minga, biyaro. Bawa sa'yo uwan ba? Kuyo, manggod ni siya. Diri dapit kay kuan, pangit-ngit.
9: Nagtura siya na. Tagalado ba?
7: Ha?
9: Tarong man kayo siya ng utan, ay.
7: Guys, baliog lang, guys. Kung kisa'y nakakuan, ani, guys. At nga da sa banawa, guys. Dire sa dapat sa Julius o sa babaw. Palihog ko, kisay nakakuha na niya akong live. Tabang in town, kay makuanan pa to kung taga-asa sila. Pila ka buhok, duha? Duha? Duha sila? Ah, usa ka buhok. Duha ka buhok, usa ka buhok, guys.
10: Nakita itong tawa natin.
7: Hindi
10: ka lang sol.
7: Burag dili, dita ka dili sa buhok. Uy, si kuan pa. Uy, pagkuhan kay pa sila na pistola pa. Asa kay ilang berita? Dari man to.
5: Sumunay mahigala.
7: Guys, tabang guys, nagitulis akong bayaw guys. Dari ra dapat sa Good Shepherd. Dari is may sambag. Mga police station og kinsay nakakuan na ni nga kuang kuan live. Palihog lang at nga nato dari sa kuan. Dari sa banawa kay naapagid ni. Bag-o lang siya ni uli. Nagkurog siya kay gitiunan siya pistola. Palihog lang guys, tabang. Ato ning kuan nun. Kay wa siya kakuan. Wa ka siya kakuan ngayon.
9: Nanginang na doon siya ngayon.
7: Nga, dili ito yung kwarta guys. Dito yung kwarta sa iyatong gitarbuan sa May Madre. Palihog lang, kisay nakakuan nani. Akong live. Palihog guys, kay naarap ako nun yung pusil na. Paliog lang guys, tabang guys, tabang mo, tagbarangay, tabang, tabang mo, nagsisay na kakuan na ni, burag-burag isunda ni siya, minga biyaro, bawa sa uwan ba? Oh, kuyo, manggod ni siya, diri dapit kay kuan, pangit-ngit.
9: Nagtura siya na, tagalado ba?
7: Ha?
9: Tarong man kayo siya ng utan na, ay, para
7: guys, paliog lang guys, kung kisa'y nakakuha na ni guys, at nga da sa banawa guys, dire sa dapat sa Julius o sa babaw, palihog ko, kisa'y nakakuha na ni akong live, tabang in town, kay makuanan pa to kung taga-asa sila.
5: Okay, pause, pause. Banawa, Cebu City, unsa man ta, safe pa taan eh? Unsa man yung kalakiha ron? Kadaghan na bang problema ani mahigala mga krimen? Ato tagay pagtagad, standby, kaya ato mahinabi karon mga kagilaan tua. Si kasaman Jean Galliardo, kauban ani mga nininga biktima sa tulis, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:03 na.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Presto Creams.
12: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
13: Tusiran Forte.
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
19: Dextromethorphan Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubo! Blema! Igawas!

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
7: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May na lang na ay bag-ong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
8: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asas sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulog usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
3: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe! Kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
11: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
1: Salmon Finance, powered by Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QREH or your linked Salmon card.
14: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E, ug niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress Tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Baño. Sa straight to the point.
17: Atong attack na alas 9:10 na, mga higala sa Banuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Atong balikan, mga higala sa kasama ang Jane Gallardo kay to aron. Iya mahigalang na adto mahigala kining biktima in town sa mga tulis mga sukin tigpaminaw. Kunya kining agianan dai ni padong dito sa kining haykana nimo Idol Boyke. Pagko ka kuyog na dibulki ani mag-hike ani tong dapita da. Ah, kay tuwa ba dito may galatong anindot sa nga coffee shop dito kasama nga Idol Boyke. Kuno tuwa si kasama ni Jean Gallardo kana nung banawa noon naapoy ang Good Shepherd nga simbahan na day. Bantay ka day Maris. Mingaw na lugar da. Medyo mingaw pero dili na dihan dapita ang katong day kwan. Ah, nahitabo in tulis lahi ni nga area. Hapikas nga side mga sukit tig paminaw. Sa so, tubalikan sa kasama nga Jean karon. Para nga ato mahigalang mapadescribe sa itong mga kaigsunan. Remember, kanamagod mahigalang kisa nakafamiliar sa Cebu City, ang wak makafamiliar, ni amagod ng Guadalupe, no? Barangay Guadalupe, mo na pinakatakong barangay Cebu City. Unya, mo adto ka mahigala sa Dirica o Grican Cadres Capitulio, padung ka sa Imbiles, abot sa unahan, doon ay crossing diha, doon ay Jalibis, Guadalupe, day, na ay crossing din ha, kung mo adto ka sa, mulahos ka sa Banawa, o mo liko ka sa tuo, arikas simbahan sa Guadalupe. Muli ko kasawa, arikas may birama. Matighug ka dito. So kini, lahos niya siya dito. Ugikan ka dito sa may imbilis. So itong i-check si kasaman Jean Gallardo, layo man eh, asa man sa nangagi atong i-establishar o ganagian ba ito nila itong area din dito na itabo ang tulis. Yes, kasaman Jean.
16: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
18: Yes, Radyo Man, Attorney Rufil, ang atuag yun nga na agian nga dali nga mahibawaan sa ato mga sukintig paminaw, Attorney Rufil. Kana ganun nga ay Julius na bakery sa may banawa, Attorney Rufil.
17: Di ba na maotong so, lugar nga kuan na ay Julius bakery din ha niya, doon ay kasada pa doon sa tuo, no?
18: Oo, mauna, Attorney Rufil.
17: Di ba na mong lugar, di ba na mong lugar katong dihagi ambush po ni taon si Attorney Rex Fernandez?
18: Yes, sakto ka, Atty. Rufil, diha, dapita, giyod. Kanila nga lugar nga atong di ani, pinakatumoy na din siya, Atty. Rufil. So, kuwa na din siya, bukirang bahi na din siya, diri sa may Guadalupe. Gani, na aga diri, babaw rami. Ang ganyan na himutangan sa balay ni ng biktima, Atty. Rufil, ang babaw ani, ang nung pirasas na pod. Bukid-bukid na din siya. So, atong disubay din, Atty. Rufil, para po, nga mahinabi po din na to ang biktima. Na si nagkailalang ni siya na si Ma'am Tina Atty. Rufil, 42 anyos o saan siya ka-tutor. Nga atong hinabiun o paminaon kadali ang iyahang experience within town na kagabi is na perfect within town na kuyawan niya na uli din niya sa iyahang balay na pasalamat lang si Atty. Rufil na wala din siya ang saa o baka po sila itong maong tulisan. Kaya matod pa Atty. Rufil ang tulisan diyang pagpanulis diyang nipiun siya siyang pusil ni anak siya nga mangay isang kwarta eh, kagawas ang kwarta ni Mang Tina, kaya na-hospital ang iyahang anak.
17: Mm-hmm.
18: Mawang pasamil sa maong tulisan na Tony Rufil. Pero ako ipasaysay mismo ni Mang Tina gina Tony Rufil. Kaya wak mo din siya pabantayin taon aning maong tulisan. Sa pagkakaroon, padayon pa na yung ipangita po siya atong katulisan. Mang Tina, maayong buntag, live ka karoon sa DOH, PRM, and Cebu, IFM, Mom. Pauba na ito sa Pikasilin niya, station manager, Tony Rufil Banyok. Mm-hmm. Mga unsa mang dito ang nahitabua pagabi mga unsa pa orasa gabi Jacqueline.
19: Around 6:05 PM. Dayon, matuwa ko kabantay na igasunod di ay. Ang nakabantay lang ako igagaw nga na ay gasunod siya. Medyo sugat sila. Una, nagsugat niya sa igagaw din. Pag utong sa unahan niya na, ito nakita niya ang lalaki, batan o yung pananaw, iyang gitanaw. Hindi mga familia, nagtuwa siya ka ng katulad mga parcel ba. So, wala ra siya. So pag abot na ako sa Masambag, medyo nahunan ko kadyo, kaya nag-message ko sa Madre, nga mao na magsabot ni Karong Adlaw, ang mungumpra mi. Nakaroon kay, may hunong siya, pag hunong ako, nakita ko, nanay lalaki. So abin ako ka ng nalay at haang sa mong area, dito sa mong area ba? Niya karoon, kinaingon man siya nga, asa ni Dapita, ma'am, na dapat ko mga nabilusanan, niya Dapita, tudlo siya sa ubos. Yung ko nga ka ng, kanang asa man ka di ay kay para sa pilihan sa kag-asa ka agi. Wala man siya mapingog dayon. Ang kutuan niya kay pagkataoran niya nung tanan siya balik, ang dadapit naman, makalusot ka dadapit. Yung kung nga, oh, makalusot ka man siya ka dadapit. Pero ikaw may asa siya ka pa doon. Moto niya, ingon din siya nga, ito ma'am, tulis niya ako. Tulis niya ako, ah ma'am, yung matang paggawa siya sa ihan pistola. Pistola man yun siya kay ganang gamay ba, gamay nga pistola ba. Nga, karang kay pagkakuha niya, ikaw nga rito, naabin akong joke ra ba. Kaya sige ka, kumidyahan ako ba na ito, or ako. Hindi limang gidi, ay, niya, umaw to, pag siya nga ma'am, ay paggaw sa dayon ma'am, ay duwi-duwi kaya. Mato, pagkakuha na ako, hinihinay ko, nagkurog na ako eh, medyo nawa, nagigis ako muna-una ba, kung saya kong baton ba. Karang kay pagkakuha na ako sa, kung bag, abis, hinihinay ko abis ang bag, ito ako sa, kuha ko sa ang bag, ako, hiyana, pagkuha ko, chicken, ang hiyana, ako ba sa pitaka. Niya, pag ito, pag anak ko, pitaka, kapag ito, gawas ako, ito man pitaka, which is pitaka sa kumbana. Nakakumbana ako, probo ako sa sulod akong din sa kumbana, pero na doon mga ID niya. Ako na nangikip. Kayo, nang katong sa kapitaka, ato ako ibalik yung mga ilan ni doon, kung ano sa sulod ni anak ko, ato nangitan ako ka ng kuwan. Hindi na ito sa mga kapitaka sa kumbana ni Mintay. Ato, pagkot na ako sa usaka niya na anak, karoon kay, na pag anak pala na ako, mato, yung ikuha, yun niya nga, ambil na naman. Mato kay, akong pitaka nga bro, hindi open na siya, di ay, bali na ako matira. Makitaan ako, nandito po dito, kwarta o ganang itiin sa akong ugangan. Okay, pension mo siya. Ako matig ko ng video na iyang pension. And then, ang ako ang ATM, ako ang ATM is na asak katong pitaka sa akong paris. Hindi atas na ako dito sa iyang license. Mato, pagkakita po, iyon siya nga, kanang kuwan, pasinsay lang ko mamakay. Ang mato, una, iyon siya, pasinsay mamakay. Iyang anak lagi kayo na kuwan, ang hospital. na mo to niya ko kasi pagkaw sa ma'am bato na hatag na nakuha ani ang kuan mo siya mulakaw niya sini niya pero ti una ko di ako na lay murag ni hindi na italikod po matung sa mga so sa ti ako ako na lay magbabot sa kunyang katalikod ko ang talikod ko na hindi na ko kanang duo sa may sambag ng pagtatapatago na matunun ako yung patago pa ko yung sambag mo di ka liya pong ugahang gusto niya kong kusilon hindi hindi lang di ko blackaw na panong ubos. Kung may lakaw sa ubos, natunga-tunga na, iningi ko, baka siya. So, kasi flow asa sa dapitan na ganyan. Mga pilay swarta ang sula itong naara sa kaan, tukik sa pinto siya kay sa mga inaalawan sa kanang pasasnak sa mga bata kung dito gitudluan. Naman ko yung alawan sa kadabuan para sa mga bata. Dayon, sa, may halin sa tubig ato.
18: Ma'am, so, i-describe niyo mo ang suspect or itong nanulis niyo mo. Unsay tan-aw nimo kilay edad o unsay build sa iyang kaayahang lawas
19: ko ang dili sa tanan ang dako jud kayo di ko sa describe nimo nga daot na ayo ni kana ko sakto ra gyud siya and then na asa sa iyang barong is nara sa mga 5'4" 5'5" ana ra siguro dayon siya kay naka helmet siya half white then naka face mask mangyay siguro to nga black and then naka jersey siya nga sleeveless basta something mo right, siguro or light ana yun light tinted na a short of black kanang tupo sa tuho niya and then na siya sling bag nga black ana so mora di ko nakuha na ma-describe niya ay ang pamanit is tabuno na siya.
18: Ma'am, naanday na din mo nga mag-lakaw kay Duol Raman.
19: Oo, kay Duol Raman yun siya. Lakaw Raman yun siya.
18: Ano kapatid na ba siya?
19: Kaya nag-start meet, start ko 2020, then lakaw mo to siya. So, 26 ka ron, 6 years ang
18: dito. 6 years. So, everyday lakaw dito.
19: Oo, lakaw ra dito
18: ng duty, ma'am.
19: Kinikaroon is kanang 1, din nga sa 6. Or sa high sad mga Friday na sa buntag na ako. O nalay ka ba trabaho on dia eh, sa kanang sa center mo nang ako sa buntag.
18: Sa mga happy
19: dili ingon always
18: ko. Na sa jug permit.
19: O permit mo si mo gina siya.
18: Ikaw ra gid usa mam let mo sugat nimo kay
19: dito. Usahay ang before kani akong kamag kanilaki na akong anak kay musukat man siya pero kasi manggood siya. So mas mauna ko usay uli usay siya. Nga well, siguro, katong atay mo lang, it's not like kauban akong anak man. Pero, galing lang, kaya nag-practice mo sa sayaw, brasa, may may preparation pa sa mong gulay festival. Mato, kaya nag-practice lang sayaw. So, ako na lang usan ni Uli. So, ako salamat pa sa suko nga ako rin itong usap. Kaya mahalo ko na ito kung yung anak kong mahuran. Mahalo ko. Di ba, mga episode pa ito.
18: Pag human, katungwa na kakabantay sa suspect, ma'am, asa siya pa doon. Didagan, pag ganyan mo, ha? Kainong dress, kainong dalay.
19: Wala siya ko ingong kadagan. O, kaya ba? O, kamarang kuro ko makuntiin. Mahalo ko kung itong ba. Naginay lang ko nga ito. O, tiyo ko katingog pa. Ako gagawin. Nagasik ko tiyo ko ba? O, dito na ko. Pagkabot ako sa mga balay na. Diyan ako nakahilak. Maayon naka. Kuhan ko sa mga ibati. Kaya mga uutit kong lupan. Yung mga kalito ay pagkabot na ko. Eh, kung alam. Ako na kamagawa ng salihan. Ang hugga sa siyang plato. Na nanghilak ako. Diyan ako. Nanghilak. Nakapagawas ako sa ating kadlo.
18: Attorney Rufir, dinakakaidugang pangutana.
17: Yes, Ma'am Tita, Ma'am Tina, na blatter na ni sa kapulisan kining imong nahitabo nimo?
19: Yeah, manan siya attorney sa nang gabi dito na mi sa station.
17: Okay. Kadtong tao nga nagtulis nimo kung makakita ka pagbalik adto makaila ka?
19: Dili ko imong makita kung dili siya maka kung makakita ko niya balik siguro kung ako li ay kuan ano niya mo dapat sa mata gud. Attorney gud ang dapat sa mata ra man gud.
17: Pananglitan ko makakuha.
19: Mataya, ilong, babaw sa ilong, maura, hindi na nga, babaw nga part.
17: Kung makakuha og CCTV ang atong kapulisan, makaila ka sa maong tao?
19: O, kung base sa nga, makuha ito nila, makuha na ako, matulo na ako siguro.
17: Oo. So, kinini ang kay, unsa man, ang mga pulis na to sa Guadalupe, pag blatter ni mo, ano, nanguha na sa CCTV, ma'am, wala pa.
19: Wala pa. Ambot lang kakaroon. Kaya ingaw man ko no nga, sige kayo, amo may kung investigahan naman din nila ko no, then mo update sila. Kaya naman po ko eh, kung ano din sa mo doon, si ganyan si Nang Purita, mama ni mo update na mo. Kani, mama ni doon sa mga polis.
17: Wa kay laing mga tao ka nga gidudahan sa imong kabahin lang pwede din mo isulti nga nganong nakaibaw man tong tawhana nga naa kay kwartang dala or panapang ratong iya panaghap ratong iya or nahibaw siya nga do na kay kwartang dala.
19: Oh, feel ako, siguro ito niya kayo, wala sa kay Bao, nakikuha sa lalaki, gamay ramos ito kong kwarta. Pero siguro kay, mintik, abot lang sa kapag, panang kapal siguro, kaya siguro lang, kumatiminga na siguro niya.
17: Basin.
19: Anak na siguro.
17: Okay. So, sa may nagtabo, gita ni, oo. Sige, sige.
19: Ah?
17: Ah, sige, padayon, padayon.
19: Kay, before ko naitabo ato di ato niya ako natulisan ko kanang sa mundo all po diri is napo siya napo may kanslingan diri nga happy to matulisi siya nakadagan mo siya yun nakadagan siya may bukod pag ikuno ang katong ng mga lalaki pero I don't know o parihaba o kanang parihaba sila o or parihaba to nga kan gabi iyan hitabo na ko o katong lalaki ha or sila rabag hapon to hindi ko sure pero naitabo sabi niya. Pero siya nakadagan, ang katong siyang bayhanay, naagi siya ay dako nga balang kwarta kay naman sila yung negosyo sa salon. Mga naibasi sa statement po itong iyahang maguwang na ni Ari Gabi.
17: Oh.
19: Nga ni, kung ako itong maoba at matunian na siya.
17: Kanang magabi na mo, lakaw ka niya magabi, kagabi man to, alas 6 gabi, medyo ngit-ngit na, wala ka mabalaka na or naanad na lang kag lakaw-lakaw bisa git-ngit?
19: Ako, naarad naman ko yung sa ko inong halukan pero ako alang yun kay naarad ako siya, marang akong pansin sa trabaho ko sa una kong nipsa o magabi na wala rin siya ko inong handlok man pero wala din na sa liyaw na ako kay tao rin yung kalukan. O so may tabo din siya ha, lalo tao na ginanggong siya.
17: So ngit na ni, o sama naabay mga pusti ng lugar na di ha?
19: Na ay posti sa katulad dito sa babaw sa may kasada pero ari sa padulong sa mua ay gili. Kakakuyan man na ko ka ay yung mahugan ni dayon actually kung ikaw niya sa dahil si siya ngit siya pero kato nga time alas ay isili pa man di siya ngit ngit kaya pag siya.
17: Now ikaw may suito ng lugar na diha mas mayang magkakuperita sa mga polis kay ang atong posibilidad asa to siya dapit mo exit. So basig to arito yung mga CCTV katong mga dagkong balay sa ubos.
19: Unaan ka to siya sa dapat sa my main gate kita before masulod sa Good Shepherd dili sa contemplative. Naamang din siya yung tindahan niya na yung CCTV. But that time ang good is naka-off yung CCTV. Wala maka-on, nalimot siya on.
17: So ano yung panahon na mama? Tumalik ka no? Nagbaktas ka pa doon ka uli. Unsa man siya nag-atang ni mo or nagsunod ni mo?
19: Gasunod. Pero wala ko makabantay na nagsunod.
17: Okay, nagdiba ang iyang pagka-describe nimo sa iyang gisulot na
19: koan, naka-helmet siya nga half lang white, nga naka-face mask na siguro to black, jersey na sleeveless iyang upper niya, then naka-short of black.
17: So nagmotor siya. Nagmotor siya nga nagsunod nimo.
19: Dili, gala ka ra.
17: Ah, nag-helmet siya pero wa siya motor.

0: Saunahan.
1: Bossing siguro kay na among gyud naka-park sa motor pero wala ko kay bawas sa mga motor kay na magyud maka-park sa gawas nga sa taga dili ra pod dili nila isulod.
0: Human ka gituli so kakabantay nga dunay motor nga miandar.
1: Wala na.
0: Sa imong tan-aw na ginusara ra gito nga tulisan wa to siya backup.
1: But lang ko, mutin ako, usara yun siya siguro.
0: Okay, sa imong pagka-describe ganina, medium-medium belt siya, medium belt ang iyang lawas. Mga pila kayo pangidaron, ani?
1: Ang tanaw sa iyang kuan yun, sa iyang pang-formal, sa iyang, kasi sa may mata, medyo makita man ako, eh. Batanong sa siya na sa mga 20 plus. Dito mga siguro 20. Maabot ang mga 27 or 28 na lili.
0: Oo. Ato panahona, ato panahona nga nanulis siya, mura ko na siya problematic or wala naman siya makainom or naka-drugs?
1: Sa imong naka-drugs, sila gilin mo kakikita si ang naunggol, huwag yung mata.
0: Oo.
1: Dito ko kayong hubog siya.
0: So, napaspas ang iyang lakaw, na-upsan ka niya?
1: Hindi ako galing, ni-upas niya siya na ako, kami medyo distansya pa man siya, sagaran sa akong igagaw. Nga masagatan niya ang gamotol mag gagaw good niya so medyo ni silo na gid siya so wala siya kahiban bandag siya to wala 2 oras siya kanang nagkatot og parcel ba kay na magoy sa dire ang may mo order dire ana may mga parcel ipang hatod man sa kanang rider na 2 oras po siya nga katot siya isa sa mga rider nga hatod sa parcel
0: oh
1: so, wala na po kay niya di tagad.
0: Oh, so pag-abot niya nga na-upsan ka niya samtang nag-kuan siya ni mo, nagsunod siya ni mo, pusan ito yung primerong sulti niya? Nangutana siya ni mo kunuhay?
1: Nangutana siya sa nang kuan, at kung lusa namin pinapita ang area, kaya dito namin sa babaw, so magiging ito ang ubos. And mga balay-balay naman dito ubos, ang pangutana na ko siya nga, asa man ito ka para mag-gaira ng dita. Huwag mo siya makinog. Hindi ko naman, pinigong siya nga, tulis nga ko, ma'am.
0: Mm-hmm. Kadtong tawhana, first time ka nga nakakita at tong tawhana, or nakamayong ka sa una pa?
1: First time pa to siya, attorney.
0: Oho. Sige lang, ato ni nga pangitaon ni tawhana ni. Oga, at least ang atong kapulisan nga nakahibaw na ani, I hope nga ang atong kapulisan, siguro lupi mo, tinuol pag-ibisigar ani, o niya ikaw po, cooperate lang ta, o niya ang posibilidad asa ni Depit ni Naog, basig to ay mga CCTV nga makuha.
1: Mag-i-mental,
0: oo. Sige, Ma'am Tina, salamat kayo, ma'am, sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM. Oo.
2: Okay. Salamat kayo, ma'am. Yes, yes, Attorney Rufini, kapit po ta kagadiha sa Guadalupe Police Station, ang utana po ta, if na-report ba gid Attorney Rufini, unsa po ng ilang gihimo ng action karon dihang nadawat na nila ang maong report. Ipasalig mo po sila, Attorney Rufini, nga ilahang subayon ang area, ingon man ang pagpangita po or pagkuan sa mga CCTV camera sa mong area para mas mapadali nila o tanaw or pagkakita or masuta nila, Attorney Rufini, asa padulong ang katong suspect nga nanulis ni Ma'am Tina. So sa pagkakaroon, ang ato ang kapolisan nagpadayon gihapon na sa ilahang investigasyon na aron sa pag-ila sa maong suspect, Attorney Rufino.
0: Okay.
2: So far, mauna ang ato ang kinatibok ang nakuha ng impormasyon na gikan din sa Bukirang Bahin sa Guadalupe ng Dakbayan sa Subo. Kauban ako sa atong Armament Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangingong Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Katak, Armament.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Rajaboy Nationwide! Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Ano may galay mga panghitabo karon? Nya mo ingon to si John Vic Remulia may gala nga safe na ta, mas safer ta karon ikumpara sa una. Lagi ka lang nagkatakatawa may gala. Atong gi-challenge ang atong kapulisan sa Guadalupe. I hope nga inyo nang masulba ng mga problema. Magdakpan ng maong tulisan.
3: Straight to the point.
0: Now, sa pikas kabahin, mga kagalan, tumalikan ron ang impeachment trial. Kinini ang opening statement ni Laila De Lima kagahapon. Pero pahinomdom sa tagamay, ke? Nagbalik na lang ito, mga higala. Standby, human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9:29 na.
4: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walagyod ko kabantay nga naan na di ako'y problema sa kidney.

0: Ni, sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwana nang ni Kidniker nga, mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan, dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala! May BPI dito.
2: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
5: Isang himala!
6: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Driver ka ba nga pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
8: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
10: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
11: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
12: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
14: Atong attack na sa 9:31 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Kaya nga portion, may gato, kaya sa Sid Panyawan Liniment Oil, mga kasama, pait ang kahintang sa panahon karon, apan dunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, arthritis, mga piang-piang, makatul-katul sa panit, biri-biri, panuhot, hubag-hubag, buni o pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ang damok, dili makadool o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
13: Straight to the point.
14: Okay, mga kaigalaan ng tumbalikan. Kinanggihimo may galang opening statement ni Congresswoman Sinito, Congresswoman Laila De Lima. Paagi mahigala sa prosecution, in fairness mahigala, ani una ko pagsulti. Sa defense nga bahin, mo-object yun sila. Kay kana magud mga higala ang nisulti sa opening statement na may offer of testimony, nganong mo himo pa man og opening statement. Mahitabo na noon nga ang abogado mo'y nag-narrate, dili ang witness. Nga trial naman eh. Dili na pwede inana mahigala sa korte. Ha? Pero sa pikas bahin po, og ikaw po mahigala diya sa prosecution, panalitan, laban po kang Laila De Lima. Mahimo sa moingon ka nga, kana sa Laila De Lima o kana mga abogado na doon na may mga private prosecutors na mga congressmen. In fairness sila may gala, napos siljuk, no? Ha? Mga maayaw mo na sila mga abogado po ni Demaris. In fairness ba? Tingnan rin, nakibaw po sila nga, kini atong gibot, di gini pwede. Mahimo tag opening statement niya, kana na ang atong isumpay-sumpay na kwan. Kita yung naritik, hindi pwede, pero pamasig po ila day nga, ato ini nga, kasi magkalusot day nga, ato na inyon nga, total, sui generis man. Ito na yung prosecution, in fairness nila ha, may nga maday ka nga, kwan, sayop tong ilang gibuhat, kung ari kas defense, kayo di man na pwede skorting, ano, statement pa ka, let the witness testify before the witness stand unsa ang yang based on his personal knowledge. Dili pwede mahimo pagag opening statement sukan ka sa korte ana oi sukong huwis ana ngana na nagu kay offer testimony pero mo nang sakto to kang puwag himo objection sakto to pero og ikaw po Laila De Lima dere po ka sa prosecution maningkamot pud mo na mahigala nga ani unta ni pagpresent kining ato medyo objikant ani adi ko to ug ato sa anticipate mo object ko sila ani pero ato lang ipalusot nga sui generis man ning korte di man ni regular court uroy dig makalusot na uroy di ay actually mahigala na kalusot baya gyud kadali Gua pa to object kay mga kagalaan tong kwan? Nipuwa? Makinusot lamang ito. Kay si Chis Escudero, bisag kahibaw siya mahigala nga di na tumao, ugway mo object, di man lampun siya kay siya, kay presiding officer. So, wag magandang object ng defense, so samot na nang ikaw may presiding officer, sag na lang ni mo. Abtik lang saan mahigala ang defense counsel, nga ni object yun, di na pwede. Ha? Pero bisag yun ang defense counsel, di pwede, itugot si Chis, pero iyang ipahimangnoan nga, basta ayaw lang na hanga conclusion of facts and law. Amo to nga, sugod yung dilema. Pero kanto mahigala prepared speech sa guto. Nanagot yung mga lamas nitong daan. Nga naman, para to mga higala pag mind conditioning to. Kay bisan pa man o ang witness, sa mag-witness gahapon doon kabuok, wa man mahigala maka establishar mahigalang sad ansara kay mga managers man to, ilang gay testify, kana nagyod mahigalang regular nga transaction sa banko. Ato pa na isgutan ka na ito. Sa maning covered transaction, unusual transaction, o ka nang itawag mahigalag suspicious transaction. Nakadiscuss naman tanan, pero ito na ibalik ko-discuss. Pero mahibawaan ka na ito tanan. But before ana, aris na mahigala sa kinini ang kandilima. So katong kandilima actually, ingon si Chis, sige, o, padayon lang ng opening statement, pero ako kang pahimangnoan na dilima nga, kana na ang ayaw paghimo o conclusion of facts o law. Ha? So, okay pa ito para primero. Okay, okay pa. Nagtaon may galawa na, nilikoy na. Ay, ugwa to, object kay mahigala sa defense, mapasagdan gito. Ha? Mapasagdan gito, mabutang gito sa record. Ugwa, nagpaduka-duka ang defense ato, ang abogado mahigala, ugwa, mag-abtik nga, nagbantay. Awa, padayon to sa dilima, wa, to'y taksa. Pero abdik man sa mahigalang defense. Na-object kang yun. Di pa unang kasi dilima. Medyo, di ko ito lalim sa mahigalang. Naguba itong ilang mood siguro gahapon niya. Ay nadaot mahino itong script. Anong kalaki. Muna kalainan karon sa impeachment trial. Kay lahi ba sa una sa dito sa ilang House of Representatives, ilang balay, sila'y mabuot. Bisa kung sa ilang buhaton, why makakuan nila? Why makabadlong nila? Karo na ano may magkabadlong. Kaya mo object man ginang abogado Spikas. Nga simple si Chis Escudero og amag iya din yung putlon. Maklaro nga bias po siya. So iya giputol. Bisan tuod mahigala gitagaan niya chance primero liberal kay siya but kadugayan sige object mahigala ang defense iya giputol. Paundang is de lima taon. Ani undang kadugayan. I submit your honor. Pero Firmino, ipapadayon, pagpadayon. Ay, padayon sa dilima na. Balik na po mahigala ko. In fairness, mahigala, di ko manaway ng kwan. Kini mga abogado, pikas-pikas, puro si mga banggitan. Inyong talang. Kaya nga no, lain sa kaya mga higala, manaway ta. Puro si kamao. Kini sa ang prosecution, kasabot ko sila niya, kini nga to, di gini mao, objekan kita ane, pero uroy na magkalusot. Mga i-argue dito magkalusot, pwede ay di okay. Actually, nakalusot yun sila. Continuing lang objection sa defense, santod kadugay, hindi pa undang na lang yun. Dalawa, ito, pabinawan ko na ito. Muna ha, pagsugod, oh, introduce di lima ni Chua. Kasi Chua man mahigala mo o ikon kagapon. Okay, ito, pabinawan ko na dong.
4: Your Honor, same appearance for the prosecution. Your Honor, may we be given a 5-minute opening statement? May we request Representative Laila De Lima to be recognized by the Chair, Your Honor?
15: The Chair would like to remind the Honorable De Lima, if indeed she will make an opening statement, to kindly avoid conclusions of both fact and law, as we have previously agreed upon and raised by the defense in previous hearings, and as pointed out by several senator judges. With that conditionality, the Honorable De Lima may proceed with her opening statement.
4: Your Honor, may we comment on that matter?
15: Yes, what is the pleasure of Attorney Paul?
4: Your Honor, I'd like to apologize for having to comment on this matter, but as far as I recall, the presiding officer already made a ruling before against opening statements, Your Honors.
15: Again, I will be very conscious, Honorable De Lima, with respect to statements of fact and law that are not coming out from the mouth of any witnesses you will be presenting. So kindly be precise and short with respect to your opening statements.
14: Okay, pause.
15: You may proceed, ma'am.
14: Pause, adong. Asa man ang pasabot, anak? Si Ingon, si Congressman Chua nga, Your Honor, mga 5 minutes, nga mag-opening statement si De Lima. Budiskurso ba? Budiskurso ba manghiga? Hindi ko mga politiko may kinahilig kinig diskurso. Bisag asa, kanang politiko may kinahilig. Lamano na, lamano, diskurso. Bisag mo ato pa rin namatyan, inay malis mo diskurso ni. Bisag mangugos, pabunyag, budiskurso na. So ni hangyo mga higala si attorney, si Congressman Chua. Nga, Your Honor, tagai mig 5 minutos, nga muhimo mig opening statement, pinaagi ni Congresswoman De Lima. Among giauhag, among gihangyo ka nga i-recognize si Congresswoman De Lima. Si Chief Escudero, may gila kasabot o daan, oy. Nahuma naman sa una, nga giobjikan man po na, katong mihimo og opening statement si Congressman Defensor. Labot mahigala sa permirong presentation of evidence sa Article 4. Himo sa statement. Giobjikan to sa defense mo to, nakahimo nag-ruling si Chief Escudero, ana. Kamantay mo si Chief, kasabot mo si Chief. Mo to, iyan ang daanggi. Inyan nga, basta walay conclusion sa law, ha? Ah, gialaw ni Chief. Pero comment mahigala si Puwa. Korektong kang Puwasan. Kung imong tanahon, pulos niya mahigala sa pikas o pikas ba? Ako lang kung sultian talang mo. Parihan ni mga sakto ba yung islatanan? Sakto sa tanan, ha? Dipindi asa kadapig, ha? Nga namin ko, sakto si Puwa, sakto si De Lima. Kaya ang ilang tuyo, manggod, nga ilapon mahiga lang, ma... Pag, kuhan po sa huna-huna sa mga tao ba, nga angay, ginisara, konbiktuhon. So, kanang kang Puwa, labi na, witnesses nila, tagalan bank. Wa man tong mga witnesses, wala maingon yan, establishar nga unsa. Pero og imong himuan og opening statement nindot nga pag-istorya, ang mga maminaw nga mga tawo makaingon, ah, nindot man paghimo. So kato gampuha, iyang ipasultis De Lima, nganyo sa skorte nga pahimuon og opening statement. Ngadto man tumayaw-yaw ang mga higaras De Lima. Katugan De Lima pod, karaan guni mga abogado, kasabot guni, dita, presumption na ito mga higalahanga, kinipulos yung mga antigo. Kasabot na sa daan ani nga kini-objikan gani atong kuan ani. Di man ni pwede gud actually sa korte. Pero atong i-argue nga sa sui generis man ni inana, no? Basig mo okay ra. Eh kaduha liberal man pud mahigala ang presiding officer. Gitugutan ni Chase, pero ni comment mahigala din sa Puwa. Sakto pud ang kuwa, Puwa nga comment. Why? Because there was already a ruling before nga gihimo. Nga Your Honor, di na pwede. Pero si Chase, kasi may masunod kasi man maoy presiding officer. Iyang di pahimang noan. Sige, okay lang. Move alang. Pero pahimang noha, why conclusion of law? At natugutan yun. So, ang iyang ruling, itugutan yun sa De Lima. May gani antics po ha, pag abot sa tunga, objection na po. Ha? Kaya guwa to object kayo, mahigala. Mapadayon gito. Ako di man kumutuo nga, inosintis De Lima, wasa kaibawa na. Kaibawa na. Pero kato ila, sagol to nga pang, kwan ba lang? Ujikan gud tanik sabot eh anticipated to nga maujik gud ni pero ato la pulutson gud ni uroy day makalusot. So tuod man ingon sis o sige gamay lang dili maha kon lang ana so medyo liberal kay sis ato pabinawon na gudong tiwasa dong.
16: Thank you Mr. Presiding Officer, this is about 5 minutes or a little more than 5 minutes.
14: Ah tara ha pause ha. This is 5 minutes or a little more than 5 minutes. Moto yung opening statement. Atalawa. Ato paminawan ang unod siyang opening statement. Pag primero na okay pa man. Primero okay pa, pero mura nagwitik-witik na. Pag abot sa unahan, wak naman. Conclusion of law naman, di objikan. Kay natuog pa mahiga lang abogadong saraan eh. Kanang duka-duka ka ba? Wak kang minaw. Di ka ka-object. Ang mapadayon nyo to. Nga naman, obligasyon man sa defense po ng pag-object. Kay ugdili ma-objikan, si Chis ato magpa- Mapawawa, lasato siya. Mamaganim object and defense, ang amag ang presiding official may magunang-unang kwan. Pero kini object man, mapugos mga higala o himog ruling si Chase. Tanawa, atong paminawan ha, humalamang sa mga higala sa pipila ka mga pahinomdom. alas 9:45 na.
3: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Seth Living Testimonies.
17: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
18: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
18: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
13: Living Testimonies.
19: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
20: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
19: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
20: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
19: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
20: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
21: Ahoy, Kidney Care time!
22: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
24: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
25: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
26: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
24: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
25: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
26: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
24: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
26: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: yun mga higala, no? Ay paundang yun mga sukit ni Paminaw. Ipaundang yun taon mga kagilaan kay wa na, na? Di na to, kwan likoy na tong iyagin actually. So gisigihag object mga higala sa defense, muna mga higala nga, napaundang yun mga sukit ni Paminaw, pastilan. Alas 9:57 na. Ato sa dawaton si Regiment Pulau Ronay. Gamay lang kay Mahigala ha. Kay sadili pa tampadayon makagalang katawanan kay ning maong panghitabo mga sukit ning paminaw. Pero di amagod mang higalay usanin? Bana nasakpan sa sawa? Uy. Okay, gamay lang kay ha mga higala. Human lamang sa pipila ka mga mahindanong pahinomdom. Standby. Alas 9:57 na.
1: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigaganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong takna mahigalala sa Jess 4 na kining a portion tod kadto mahigala sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mundugo ikabadunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka, unya wara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakalason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na gulat tapang ang magkagrabi mong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, doon na charantin gikan sa paliya na nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa muntunog, makapugong sa per acidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Straight to the point.
4: Ni Ibana may kilala nasakpan man sa asawa nga naunsa bang ni kulukudidang maglait. Wala ni agi katong katawa mga kigilaan, ha? Kay sa unta man nasakpan man si Mr. ni Mrs. Sinoon mga sukin tigpaminaw. Mura og na kuangan siguro sa iyang ka-abtik siguro kay kumaho. Kaya na atong gipahinumdom kagini na kadali kay kananang commercial ta kadali niya ni Aripod manghigala si Father Eric Hikong. Father Eric versus Hikong. Nalibisita na ito diri manghigala ko sa gi-entertain kadali. Good morning mo, Father. Ibay-ibay man na ito mga friends po niya mga kaparian nga mabisita na ito diri. Muna ang ato sa manghigalang hatagag higayon. Okay, so kinini ang alas-atas ito mga report mga kaigalaan, no? O niya ang ato manghigala mga tigpaminawan sad, good morning sa tanan ha. Atong damon sa si Radyo Man Paul Lauro, labot ani mao nga report na iba na mahigala nasakpan sa sawa. Ha? I-check na ito, nana, complete, okay na, ready na si Paul? Yes, Radyo Man Paul?
3: D-D-D-Y-H-P Tata, RMN Report
5: Radyo Man, Attorney Rupil, harap tayo bisita na iya pare, no? Ato lang tipsing-tipsing, aligamay, Attorney Rupil, ha? Nalanghid ni nga matog carbon kay mosakay o kabayo pero maumay na nga bayo on diri sa Osaka kuyog ang iyang laing kiniyang kabit no ang kining bana nagidad ni 32 anyos Attorney Rufiel o niya ang kinireklamante yang 31 anyos nga asawa ang iyang gikakuyog nga kabit 29 anyos pa so manghudbangod gamay ani nila no. Yan isod sa Osaka motel o hotel Attorney Rufiel sa Maybiram ha, mga alas 3 ni ganiyang kadlaon ni report sa Guadalupe Police Station 9 kining asawa nga ang iyan nga bana iyan nasundan na enta nanangihid naman yung matong karbon niya masakay kartamilya magtigidig dito lain may gitigidig noon din sa motel so so yung kanakong katulisan Attorney Rufiel o ginakot kini si Makoy alias Makoy 32 anyos o ganyang kabit nga taguon talang sangan po nga si Sien 29 anyos pag barangay Kalamba ni sila. Uy. 31 anyos nga si Mary, nagpakitabang human niya masundi nga ni Sujud sa motel diha, kalang na may daan, dirama. So, dila na itong anlan, diha na pita. So, yan ang ikuyog ang polis dito.
4: So, kung taga Kalamba ni Paul, kung taga Kalamba ni, doon na din ilikro na sa unahan, Paul.
5: Walking distance. Pwede na di magsakay, Attorney Rufiel. Pwede, walking distance. Pero gitani na sundan kay di haramas doon na Attorney Rufiel.
4: Oo,
5: kaya panangin dahil. At tokos karbon dahil. Ang umpra ko dahil.
4: Gusto mo na ilang kuha, nani? Nagnegosyo nila karinderya?
5: Kaya lang kong kabayo, tigidig.
4: Asa man ni Paul nga sa human nga nangumpra?
5: Ya, mamay ko, mamay ko pasangil na nangumpra o mamalit kung sa iyang kamaliton, no? Sa carbon, pero nagduda naman yung asawa, Tony Rofil. So nasundan siya, Tony Rofil. O dito, pag sud na sa kwarto, dali-dali na yung dagal ang asawa dito sa Agodalupi. Nagpakuyog kong pulis. O niya, dito, giablihan na yung kalit ang pultahan dito. Sakpan dudong. Sakpas makoy. Iiban portalin niya sa ermita o dulo yung sakyan. Lain man. So, siya to ni Rupil. Giditin ni Ron Sharon, nining mga orasa. Antonio ni ato pag-report diri sa Guadalupe Police Station 9 Attorney Rofil. So mani atong panghinapos nga mga report nga atong nahipos mo diri sa Guadalupe Police.
4: Kung saan mo ni Paul, doon ay mga anak ni sila Paul Town?
5: Mani na ko mga subay Attorney Rofil kay ako ang taning gipananghid sa hipis Guadalupe nga na-interview na ko si alias McCoy. Unsa ni pagkitabu ako eh, wa man tay clearance Attorney Rofil nga ma-interview niya, sabuta aning kasuhan ug kay mga sensitibo maguri mga kaso nga pwede lisod kayo nga mahibawaan sila. So walang at wala man ta kapabot sa clearance nga masugot na ang hipis ka dalo pinibiya na lang ko dito Attorney Rofil niya nilain-lain na takaginod. So at least ang pagnayog tabang ining asawa wala ralakalakalas ka pulisan gitubag na yun o dito naabtan yun si Makoy Kuyog sa iyang 31 o 28 anyos 29 anyos nga kabit at
4: nanong sayo man nga mangumpras carbon pole o sa may ilang kwandi ay nano sa karinderiya o sa may ilang negosyo.
5: Oh, wata ka ko anana, iya ba, kasi kasangil na niya ito ni Rupil, kaya waman sa dato maabtigot ang asawa, kung ano anong mabahan, kasi diskarte na ba, kaya baka yung may anay pa niya, nagkang kay Grasson ba? Ang lakaw magaw, nawaman tayo pinda, ano mong intra magaw, nawaman tayo pa, nagkang kay Grasson ba? Mani, giimbestigaran niya rin niya, yung asawa, marag, mani, suko kayo ni kaganiha, kay, lahi na giyan talaga yun,
4: Hey, kanako mananghid ka o panalitan o usual na nga mulakaw sa kadlaon kay doon na sila'y karinderiya panalitan way problema pero kung wa sila'y karinderiya di mulakaw na niya kanang kadlaon na nilakaw di unusual na matingalag yung asawa kung sa may pananghid anak Paul.
5: Siguro ito ni Rupil nga nagduda na ito asawa. Lalagay ka ba sa iyo, Oscar Bunda? Wa man tayo mga wa man tayo mamaligya o mga kuhan. So, mga pera sundan. Mawit na nang uban. Uban. Oh, ligo ba kag sa iyo, Oscar Bunda? Wa man tayo lakaw. O, oh, yan na ba? may bunda ba? So, dito. Pagpanyin si Makoy, ito ni Rupil niya. Ditinado na rin. Kuyog sa iyang 29 anyos kakapit. Aleros Guadalupe, kaganiya pa ng mga alas 3 na ito nakuha sa kadlaon kining maogya report at Tony Rupil.
4: O saan man yung mga kailaran sila, Paul? O saan man yung mga silingan na sila diha?
5: Silingan siguro ni Tony Rupil, kaya naura man og sityo.
4: Okay, wala naman lang yung mag-adtog layo. Diha naman yun sa Kalamba, niya Kalamba, naara po diha sa may Birama nga kuan. O saan man yung kaning maong imong ipakita nga picture kaning dunay pink-pink, mo na siya?
5: Ah, wala si Atty. Rupil. Diri na napit sa Happy Valley lang ato na si Jeram Happy Valley. Ato na lang ikaw gamay. Ato lang ipingis gamay. Ay, masig, masitiyat dito speakers ba? Dili tumao dito.
4: Ah.
5: Diri na iskwan. Alam mo, tipas gamay ka ng iskina di Happy Valley, Atty. Rupil.
4: Asa man napit na ikwan? Ikaw kay nasuito ka na kay? Asa napit na ang lugar ba lang? Lugar. Di sa iyo nasuito ka sa kwan? Mga area. Oh.
5: Happy Valley, Birama na siya. Kaya pag renovate ano nga hotel, ang manager ni Kaila na ko, iya ganun, hindi pa-vlog na ko. Mga nakasood ko niya, Tony Rupil.
4: O sakspan yun noon?
5: Sakspan yun. Ata dito rin. So, si Makoy o si ayang kabit na bendyo na yun niya, si Shane Chod sa detention cell sa Guadalupe Police Station 9, Tony Rupil. Kaya naman yung pambabae na napoy pang lalaki, kapadra, na silda. So, mani atong dugang report niya nakuha dari sa gawa sa kanyang Radyo Man Bolauro, DYHP, papakaraman niya.
4: Ito, ano lagi may gala, sakpa na. Tungod ni sa litrang B.

0: sabihan gud niyang tagama.
1: Daot mahigalas little bit pastilan. Ini nga portion makinatod kanato sa Makabuhay Plus Capsule. Ang Makabuhay Mahigala Plus Capsule. Moni ang kapsula nga imong gipangita. Nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagad kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama kini sa Heavenly Elixir sa English o mas na ila. Nato mahigala nga Makabuhay usa ka life-giving plant nga sa pangalan palang daan mahigala Makabuhay makahatag og kinabuhi. Isagulan pagkikinig asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, niim, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. Kadaot mahigala sa liter B. Oga kinisag nga portion makilatod job kanato mahigala sa EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas ug maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee Special. Kompleto di kalidad og epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga May HMB na makahatag og muscle recovery og peak ATP na makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas ang EXL Black Coffee nga naghimo sa XL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan, health and wellness mga higala.
0: Paabuta lagut mahuman ang kontrata.
1: Bida naghana nang adaot aning liter B mga kagalaan. Sakpan na sakpan gyud intawo ni may galas asawa kay unsaon taman mga sukid tig paminaw ha? Nilakaw magkadlaon mga kaigalaan, di magduda ginang asawa. Ang pangutana anak gud mga kaigalaan, umulakaw kagkadlaon kay labi pag duna moy karinderya, sige kag pangumpra kadlaon dako, ha? Naanad na mahigala mo na gitawag usual. O di ka mangumpra mo na unusual. Unya panalitan kung wala moy karinderya, dili gyud ka tiglakaw kadlaon inday maris. Wa gyud ka lakaw kadlaon, di gyud ka mulakaw. Unya ni kalit lang kaglakaw anak kadlaon, mo na gitawag og unusual, ha? Ako namong paunhan daan na mga terminoha kay mo neto i-discuss mga kaigalaan. Unusual, suspicious, unya doon na mga higalay covered transaction. At ang tiwason mga higala o mga adlawa tungkol sa itong kahagipot sa itong panahon mga kaigalaan. Ako namong tagaan daan na ha kay para maaligre itong discussion mga higala. Kanala ito example. Unusual transaction, covert transaction, suspicious transaction. Ato nang isigutan, may gala. Kanala ito nga himo example ni Demaris. Ang suspicious, unsama ng suspicious, unsama ng covert, unsama ng unusual. Pero magtiwas ang tamang higala o mga adlawa anay gumikan sa itong kahigipot sa panahon niya. Happy listening mga kaigalaan na ngadto sa RGO Trust Trade Cebu, sa RG Osmeña Jr., Pearly Famador, si John Bargasa o si Luritis Gonzales. Direpod sa Expedite GPS Solutions, sila si Sheila May Hara Rabutan, Antonieta Canlom, o Moni, ang ito mga kanunay sa nga naminaw ni Shilda Carlos na chat sa nato may gala. O sipa kayo itong radyo ni Nang Inday Kuyakot Tutulan sa Dawis Bohol nga dugay ng tigpaminaw usab sa atong programa Straight to the Point may gala. Okay. Salamat pinagi ni Nichelle Dacalos mga sukit tigpaminaw. Shout out si Ma'am Wolfrida Alesna. Ako ni Professor may gala dito sa Kuan, Visca kanito. Visaya State University sa among Divcom, no? Okay, good morning, ma'am. To aman sa US, this ma'am, Ron. Pero besay, to asa sa US, minaw siya na today. Good morning, Dr. Wolfrida Alesna, ma'am Frida. Good morning, mo diha. Oga, good morning, sab ni Luz Vizmenda Ternura. Ha? Yang kauban dito nga na minaw sad, mga kagalaan, sa atong tulumanon diri sa DYHP, RMN Cebu, oga IFM. As nangilngiga, mahirap. Yeah!
2: Sukbo!
1: Okay, mga kaigraan, sa atong pikas nga bahin, doon tayo mga winners karon, mga nasakpang naminaw sa DYHP o GFM.
2: Programa.
1: Busa makadawat mga palipay gikan sa atong Sibianan.
2: Ngayong gihulat.
1: Lastong linya ron sa kasamang Lailin Rabanes Argadas. Yes, kasama nga Lailin.
3: DYHP. Hotman Report.
4: Pusa-pusa po sa mga senator ni Rocail Valley sa Cebu City South District. Then ang grupo sa mga nawasa pa mapahalipay nga bugas o kuriso. Isip pa salamat na lang ganun at pag-suporta sa itong stasyon DYHP. Sila Evita Flores, Mario Karen, Ronaldo Rivera, Gina Dan, Florida Pipito, o Gimboy Flores. O karoon ang take-up ninyo din yun sa DYHP. Sabi na kong sika sa mong Julius Balilikini, sika sa mong Lailin na Rabanes Arigaras, DYHP Tatag RMN.
5: So sa tanas, straight to the point, walay likuliko, balita klaro, walay libog-libog, subo paminaw.
1: Okay, salamat Lailin Rabanes Arigaras sa mong report.
5: Manyok na'y nagbantay, straight to the point.
1: Aminaw na to si SG Anolito Disinan, security guard sa Robinson's Lawaan. Dennis Sabanal o Jervi Sulatorio, Jess Burha sa Kamutis Island. Good morning yung tanan diha. Awgma na ito, tiwaso gisgo, taka itong report ni Pulau Roma. Ito example, padali kayo masabitan. Unsa may putpo sabot, anang unusual transaction. Kanang itawag covered transaction, unusual transaction, suspicious transaction. Ato example itong kang Pulau Roma, kaya ito aman ha. Katong iya, unusual transaction to. Di nasakpan yung sa sawa mga higala. Wala mo tayo yung uras mga sukitig paminaw muna nga medyo apike kayo karon kung atong tiwason papag-discuss. Nakining discussion nun ato may gala tiwason tanay ha kay nindot ba ito mga pangutana. Actually si Ruben Padilla gapon nakaigo siya ang pangutana ha. In fairness mga kagilaan. O sa Ruben Padilla may gala kay pareha man tulfosan nga mo dili makaigo sa hay. Kada pa mga panahon may kakaigo sa Ruben ha. Nana na Ruben pero kaigo sa gyud.
5: Ato ni Rufil Banyok nay nagbantay.
1: Discuss na to ubang adlaw na to tiwason niya kining unsa man ang covered transaction, unusual transaction, suspicious transaction. Ugma na lang tungod sa tong kagipot sa tong oras mga kagilaan.
5: Sugod na ang aksyon.
1: Kini sa nito lapid yun o nawa gyud problema kay di mag hilom-hilom na gyud siya dili maka wag gyud masakitan ana niya.

0: Sangan skrito mo kang pwersa sa DYHP. Ari min si Botanye unyang gabi ang sincerely Ate Arlene. Alas 9 kanto sa 10 ang Teknos kagabi o alas 10 kanto sa alas 12. Ang tulumanon straight to the point evening edition ba ni kasamang Binji Tanghiya. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagos pagingon. Sa tanang panahon o sa tanang higayon dalay gun ang Diyos mayang buntag Pilipinas tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
4: Tata RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tata RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tata RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
10: Kun Ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
11: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: DGX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud og bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu karong Agosto 15. Sabado, kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Ewan mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda Cebu o maglingaw.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
6: The original Koi Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwan.

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing,
2: kidney,
1: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
2: Sukla nato ang diabetes.
1: Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo.
2: Rekomendado sa mga medical doctors.
1: Mahalit sa mga butika.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
3: Usa?
5: Super Fiber.
1: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulog.

0: Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Seth Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko,
6: hi, hello mga kasama. Kini ka po ninyo, Kuya Joel Benz, ikaw ba sa ko partner, Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mga eksunang mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa Seth Marketing Incorporated, sama sa Seth Liniment Oil, Seth Panyawan Coffee Mix, Seth Celebrity Beauty Soap, Seth Celebrity Kojic Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seth Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki, nga nagpatago lang sa nga nito Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Nitoy.

Kini ako problema, bahinis kong amigo nga suod kay nako ba? Pero ganong na problema ako ng amigo na kong suod kay no? Inaniyon ang guna ko pagsugod ang mga paitabo ni kagong istorya. Kini ay! Ganta sa to eh. La ay mang kinabuhi eh. Init kayong kalibutan. Kwarta, wag yun. Bugnaw kayong kwarta na to. Karga! Thank you, Lord. Salamat sa na, Lord. Ma, salamat sa mga pag-apo, ma.

0: kuya kataha. Labar tungo. Bliso taganta kay.
1: Toy, Dok! Nanawag si Paridido! Pwede na ko na makuha ang ipabuhat ni mo. Ipasiguro ko na kuha ka ron kay mularga ra ba siya ugma. Basta dili mo makaabot ba?
0: Ah, mao ba dai? O, di ay ba?
1: Kung saan nang ipabuhat ni mo? O, sige, ipabuhat ni mo.
0: Ay, katubang ni Kurana sa motor dai, ha? Ah, napakpak magutaw ng cover taon sa akong motor niya. Gising leader ba? Akong ipabuhatan niya cover?
1: Amo ba? Kuha ato kay mularga ra ba ko na siya ugma. Basta di mo makaabot.
0: Pao dai. Ato na ko.

0: Ni ana ko sila pare dito bida. I-park ko lang ng motor din eh. Oops. Dada.
1: Uy, Leo ka. Tulis ni. Tulis ni.
0: Boss, kining.
1: Elektrihok. Isang kamot.
0: Boss.
1: Isang kamot.
0: Lagi. Isa na pita doon ako.
1: Gana. Iabot yung pita ka. Ha? Na? Ambi yung pita ka, ambi. Astay mo cellphone o galahas, ambi.
0: Ambi, ha? Boss, kuhan kining.
1: Ambi na yun.
0: Kuhan, boss, kining.
1: Ayaw lagi glihong. Isa yung kamot.
0: Kuhan, kining. Boss, kuhan ba? Kanang ang ako. Saan ako pagkuhas ko pita ka, di ko mulihok. Ambi na sa'yo.
1: Samanta ka, nagpunta na mo eh.
0: Ako nangunta na.
1: Tagay-gay-storya, ha? Aray mo cellphone o pita ka. Giyakuhan mo eh. Bukuhan ko ng uho mo ron.
0: Ha? Bukuhan?
1: Isa lagi mong gamot?
0: Lagi eh. Isa na bitaw na.
1: So, ambi mong pitaka o cellphone
0: na. Utsao lagi na pagkuha tao sa kung pitaka tao na kung gamot. Isa mo na. Ay, ikaw kung ikuha ka din. Kanangin mong pitaka, kuha niya. Isa yung gamot. Tanaro ito kung makain mo baka.
1: Sorry. Nalimot ko.
0: Ay, lagi limot. Da.
1: Ha? Manukul mga. Manukul mga, boss.
0: Saan kumulisa ka eh. Hindi makakmao.
1: Sorry, first time pa nila ako.
0: Tara. Ako silpon, oh. Asa ako pitaka.
1: Lamat. Karoon, imong motor na saan?
0: Ha?
1: Nag-imong sa motor.
0: Pagbidas na akong motor, imong magigukuhaon.
1: Long sam na ito, ulis ko ni. Ambi.
0: Bida, siguro ka, pilo, di ba ako motor, ha?
1: Ulaging. Ano naman, may problema na eh.
0: Problema, yun ka na.
1: Ano naman?
0: Upam na maimpas. Kaduha po kukbayada na. Uyay mo kuhaon? Ikay paningla na na. Ha? Sular ba na maningila na ako, motor? Halos kada adlaw, sige panawag. Kada 5 minutos, panawag. Mga saba, arabag yun. Sige kuha na. Ikaw tayo paningla na na.
1: Ha? Buwan. Ano kung tao ipaningla na na?
0: O, kinsa man na, ha? Kinsa mo itag-iya na.
1: Ikaw.
0: Oo niya, imo magkuhaon. Kinsa mo ko na yung nagkupot, be?
1: Siyempre, ako.
0: O, di, ikaw ni Baya na na.
1: Sula-sula na po sa'yo.
0: Ayaw, kuhaan. Nagkuapil motor na. Dana, motor, kuhaan.
1: Ayaw lang kung tagay problema, boss.
0: Apropida sa no problema. Lulis ka? Ha? Di na ni mo apilon nga. Tulisan mo ka. Kuhaan, ha? Kaya wala sa'yo inungdan para na ako ng motor, ha?
1: Nga naman, boss.
0: Mahal kay gasolin, ha? Kao nga. Imo na na.
1: Hindi ko.
0: Kuhaan. Tugatugang panulis. Mamaul. Mamauli tarong doon ay bukol na ni. Hamabili, baka kung sa'yo magkuhaon, o saman?
1: Ay, magbuto siya ang tulisun. Hindi, kumbra na.
0: Ngayon, hindi mo kamudaan. Tulisan, magka, tulisan ka.
1: Bisa dito ka maumudag motor.
0: Pero, habi, o saman, huwag makiklaro manulis. Oy, unsa, magka.
2: Trini po ko.
0: Trini ba na eh? Nahag, tulisan na. Ha? Apprentice ba na eh ka? Pagkakidot!

0: Salamat sa myotroverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotroverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotroverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotroverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Myotrols Thermal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrols Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Myotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa myotroverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotroverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotroverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotroverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Myotrols Thermal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrols Thermal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Myotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
13: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
11: Sa paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Este, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: beda sa demo.
1: Kala ni mo cellphone ba sa?
0: Oh, ano kaya ulit pala ni mo?
1: Dawat ni mo cellphone ay mo receipt guard.
0: Oh, huh? Bida sa demo. Wakita sa nga na eh. Lifeguard. Bida. Wari kay, saban?
1: Wari kay, wari kay touchscreen boss.
0: Wari touchscreen, touchscreen. Saban, wari kay gana ni ha?
1: Hindi lang ko anak, imo na. Wait, tanawin ko niyong pitaka ni mo ha. Si supilay show din eh.
0: Ako ang kining kini ako ang kwarta
1: ito. Sigo bisos ba pilso?
0: Raan kini?
1: Ang imuhan na eh.
0: Mahali. Uy, sigo pisos na eh. Pero mahali din si kwinta. Malito na anong mga malitig at anong alahas o kwarta. Siguro ang taon niya kung niyas ko bursa o trawa.
1: Hindi ko alam po siya. Pwede sa rebotulation po siya. Ako pag yuso po sa pang tingkog. Pero mahadlo ka. Huwag gina yung kwarta niya. Bisag datos lang para paluod ba? Huwag
0: lagi kay kwarta lagi. Huwag ko'y kwarta. Maluoy ka. Huwag ko'y kwarta.
1: Bisag 20 pesos lang yun. Bisag 20 pesos lang.
0: Huwag lagi kay kwarta. Kanar 5 pesos. Papil karahan. Budi pasyo.
1: Imani ako sa 5 pesos.
0: Naiba ako. Ha? Ako lang ibutan niya. Be. Be. Ay, para doon na sa tao ay kwarta ko pitaka. Bahala na, di na madawat.
1: Malasa ni pagkatulis ay. Huwag may kwarta akong itulis.
0: Sunod, tangi ko gani. Aba si day, magkakwarta ko sunod.
1: An? Nah, di na kumasahin na na, boss. Di na kumasahin din.
0: Kung asan mo siya kumasahin?
1: At tulong sa kuskulo masahin na ni. Sige, ayaw na ko, boss. Sabi ayaw na matulis. Sabi ayaw!
0: Asa bang katulisan?
1: Katulis ko!
0: Ay, kabang.
1: Mamukay ayaw. Puso yung daan ni Nun.
0: Asan? Sorry kay San, ha? Pasensya na ka, San. Masawan nga, tingbit tayo mo ron. Way susu. Next time lang, San, ha?
1: Sige, sige, tay. Aray na ko.
0: Sige. Kaniyot, San.
1: Ano man, tay?
0: Kuhan ka ng... Aray ka... Ano man? Kumitas na 200. Pag-gasolin na. Kunti na ako motor, Luy. Tawag ko na niya.
1: Kano ka nadawag ka si motor, Luy, gasolina.
0: Karoon ko ka bantay. Unso.
1: Bida ni mo. Bida ni mo yaw.
0: Uy, salamat kayo sana. At agil ko rin eh. Pasig matulis.
1: Tari na tulis. Bisan ka kung mo ani?
0: At agil ko rin eh. Sunod di mo tulis. Aray ka rin pa side. Ha?
1: Sige, ako yung nanakong busing.
0: Sige.
1: Sige tayo, aray sa ko tayo.
0: Sige, bye-bye, bye-bye. Butan na tulisan na eh. Buto tulisan, butan. Ha? Burbida. Hindi makita itong salbahis kay hinoon. Beginners mong guru siya. Apprentice pagkakidon.

0: Swertihan ni mo sa nga wakaon sa asa tulisan.
1: Oo, lagi day.
0: Sus, may galit kayo makuha ang motor.
1: Ay, sa akong pagkuha ni mo siya kamo ang motor.
2: Huh?
0: Oh, swerte.
1: Lasa, eh. Kaya nga no, ang kubitakang cellphone ang ikuha.
0: Uy, kadimalas good.
1: Pero swerte day.
2: Huh?
0: Ah, nga naman.
1: Why so na kubitaka? Sigo piso na ka itong dipasyo karaan ba? Ito na'y bandira-bandira ba, ha? Dito sa liyo. Di, gagutom madawat. Dugay na ko kayo.
0: Ang imo din cellphone.
1: Sabot, giuli, kay dili ko ng touchscreen. Ha? Katumang murag shipguard ba? Katong lifeguard angan.
0: Oh, swerte day kay kadung kay baratuhon imo cellphone.
1: Pero malas day.
0: Man naman.
1: Murutang gambina. Kawawan ko. Bakuro ko yung kwarta. Na'y kwarta, di pa giro mo dawat.
0: Kikasapan ka? Wala, malasa ko din mo.
1: Swerte po day.
0: Nga naman.
1: Nakabaos bang ko, kasabaan po dako. Ako giingnan nga tuga-tuga kang panulis. Diyo, bulayog ba na ikay kang dako. Bida, kabuang lang ito ba? Ingot siya, abag o paman ko, bus.
0: Oh, swerte, di ay ka kay nakabaos ka.
1: Ah, gimalas, day. Gimalas kay giwalkoutan ko sa tulisan.
0: Uy, hala, mura day katong 12 kabuok senador nga niniwalkout. Hala, pero, malasa, good no?
1: Swerte, giday, swerte. Kaya akong gipangayuan para gasolina. Nihatag 200.
0: Hala, swerte ka kay gihatagan ka.
1: Malas, oy. Ah. Kay beranan pa man to.
2: Huh?
0: Ay, para, good. Uy, masabi na yung istorya. Uy, swerte o di malas. O, magkaklaro sa imong istorya, uy.
1: Ay, pagbuot, day. Kaya ako may gitulis, di man ikaw.
3: Melda.
1: Oh, uy.
3: Melda.
1: Sa loro ng nampit. Basig na ito, yo.
0: Onsa man nang?
3: Nay nang ita ni moy. Kuang kuno imo kuno ning igagaw.
0: Ha, kinsa man?
3: Kanot kuno nga niya. Anak kuno siyang Bining.
0: Kuya la, si agaw kanot ang anak ni tiya Bining, igsuong mama dong ba?
1: Kani ba ni di malas.
0: Ha?
1: Imo ri ning igagaw?
0: Oo dong. Tay pa, ako sa katuon ha kadiyot. Gaw ka no, tumusa naman ka, Gaw.
4: Gaw, Gaw, pastilin, guwapa, magang samot, Gaw.
0: Buya, Gaw, usura barong ugahip, Gaw.
4: Diyo, di ko believe niyo mo, Gaw. Purat ka na lang kong believe, hurot.
0: Karaan mo sa lang imo, Gaw, oy.
4: Oh, karaan, eh.
0: Yun, ay, kisama imo kaupan.
4: Ah, akong best friend, Gaw. Walang magkuntaw na si ginikanan, bakpaw nga, ako na lang ikuyog. Kining, pwede may kaistaro na kadiyot din sa inyo, Gaw. Igusap nga, makikita may tabaho ba? Huwag ko makikita mo ito ba, o, aw, balhin lang namin kay, abang lang may ba?
0: Oo, oh, oy, akal ka mundo, ha?
4: Oo, oh, Gaw. Oh, pwede mo ka, Gaw.
0: Ah, pwede ra, oy.
4: Pre, pwede ra rin ko, no, pre.
5: Ay, salamat, day, taon, ma'am.
0: Ay, way, sa pa yan, oy. Okay. Adali, sudain mo nga rin. Datang nga rin sa sudain yung mga butang. Gaw, dali mo, Gaw.

0: Gaw, ako deng banas nitoy. Kaila pa kaniya, Gaw?
1: Matay mo rin nalimot yun ko, Gaw, na. Dugay-dugay na mong untong panahon, na.
2: Ah, okay rin, huwag problema na. Tural mo yun, na. Ang kalimot, huwag gahong basta dugay ko kayto, di ba?
0: Oh, mausan. Ay, excuse ninyo, ha. Mag-andam sa kugma snacks ninyo, kay naibaw kong ipangguto mo. Biyahan sa tamo. Dong, ikaw si bahala nila,
2: ha. Ako rin bahala, ni Blaga. Sige, Blaga.
1: Today, Gaw. Mag-agaw na lang kita kay ba naman ka sa kuwag agaw? Kuan, kining akong best friend eh, si Mutok. Pre, ba naman siya kuwag agaw, pre? Ne, nitoy.
3: Si...
2: Baka.
3: Ikaw?
2: Ikaw? Inigiso baka!

0: sandal, ang super sandal.
1: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Miss Yal Ipanto, Jenny Jimena, kini abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Mama mia, here I go again.
10: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
11: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni hydrochloride plus chlorhexidine degreate is the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kailangan ko mag-withdraw.
16: Himala, may BPI dito.
15: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
16: Isang Himala!
17: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
18: Zed Living Testimonies.
19: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
20: Na landing ko hospital yung dahil pagbugos mo binhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
19: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
20: Salamat kay na atong Zed Cogon. Karikaber ko. Ako si Pastor Rolando Pumaybay Gikan sa Barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
18: Living Testimonies.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na, maninda ko diha, may asal sa bukat, na, dahil palingki.
4: Ano na, palingki?
3: Oo, maligya ko diha.
4: Ano na, palingki, ano na?
3: Mais.
4: Pickle. Yung ako bawag mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung isipun niya sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
3: Katong ako makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala yung mga kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya, kanang ikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
2: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
7: Kailan mo, pre?
8: Kailan mo kuno ta, tay?
7: Sikat ang ganyan mo, eh. Bisag asa ka, nagganyo ganyan kayo magkailan, eh, mo. Dili ko, ikaw?
8: Ako, actually, kaila kayo, kaila kayo, kaning akong anak, kurbida. Di ba ikaw ang tungko, Andong,
9: ha? Agad ang imong giol manog 200 para gasolina?
8: Dahil, ikaw, lini. Naha, kaya tulisan yung kanahanda ko.
9: Kato yung mong giwa mag 200 para gasolina, itong bayre, quit na to, tay.
8: Oh, quit, quit,
10: ha? Dali na mo, gaw, kakaotan mo. Alas kasina. Dong, dadas lang ang diskusina.
8: Dali, dali. Dali mo, kaon mo, dali, mga kanan.
7: Alam mo, tay.

0: aday, naliargod mo istorya ta.
1: Dong, naibawon ako sa mong isulti, dong. Bahay na akong ikagaw. Pasagin na lang na, uy. Ay na lang, good na siya. Good ka ng kuan na.
0: Biklop? Huh?
1: Ay na lang na siya, bikla. Parehas na siya siyang kauban. Pulos mga dagkog lamoy.
0: Ako anday, dili na akong
1: pasabot. O lagi, day. Mga dagkog lagi na sila kaon. Agwan taon lang sana na nato. Total, di man na, kuan ba? Dili man na sila magpirmi din nga mapuyot din sa ato. Temporary raman na sila. Sige ha, ato sa ko kay nasa ko yasi ka sa
0: uwan. Kadiyot lang. Kadiyot, kadiyot, day.
1: Kadiyot, kadiyot na pagkakuon.
0: Day, kadiyot, day. Ayun, may bawas, wilba. Nga ka nang usa. Maunang katulis na ko. Tulisan nga, kanahang na ko. Buot, ipasabot. Tulisan, yun ang iyang gagaw po din. Hindi, ni mahimong magdugay ng mga tawahan na din eh. Mabutang, mislikado din among kahimtang din eh. Usa, kinilang mapapahawa ko din sila. Ah, kanahan ay, ang ikaw ay, ang baka niya din eh.
2: Kumusta, tay?
0: Kuhaan, kining ha?
2: Daan, higot. Ikaw gitong gitulis. Kumusta ka naman?
0: Okay ra, okay ra, okay ra, anak. Ikaw, kumusta ka na? Tulisan gapon ka, anak? Burwida. Ay, sorry, sorry. Kaiso niya tinawan ako. Ano nga isi siya? Kahit yung mga ngipon, murugigabsan. Burwida, kahit yung tinawan. Burwida, sa buhato na kuha nito ha, na din sa mong panimahe taon. Ang sabi ako buhato taon ni, isumbong makakunis ka, pulisan.
2: Lugaya na na kung kapatay
0: siya. Bakit ka?
2: Murugibing ka, umugutay.
0: Ano? Mauni ako problema, sumbong makakunis ka, pulisan, yung mga tawahan ng mga puyo sa mga tao. Pero, si bakol ng taon ba? Basikot sa buhato ni mga tawahan na nilis kong bahay taon ba? O kami ba kayo pamatiyon? May kamo ko nung hapi. O sabi, among buhato taon is kung kasawa nga si Milba taon. O sabi, kung kamo ipasultihon. O sali kay taon among buhatong taon. O sabi, kung kamo ipasultihon. Sigbalik nito'y!

0: oras na tayo mga pag-ampo. Salamat pa. Ma, Ate Press! Good morning, Ate Press!
1: Hi, hello, Goliath. May nga lang.
0: Bam! Good morning, Bam! Dong Pedro! Si Nanik Navarro.
2: Nanik Navarro.
0: Kamusta ko na yung muntil?
2: Supaya na ba ko no? Good morning, dong sa presidente, sa guardian, dong sa pinamungahan, sa Kabiangon.
0: Pala ka niya,
2: si Dags. Dags, Ricablanca, o atong presidente sa senior citizen, si Boy Prahinog sa Lutupan.
0: Okay, niya ako sa pasalamatan, niya akong kapitan sa Kuan, sa Ilaya. Si Kapitan Arthur Digamo. Thank you kayo ni Maria, Kapitan, sa imong mga tao ni Sir George Dinoy. Thank you. Salamat sa tanang mga kutsi Alpudia o ni Lala. Thank you so much dinyo diha. Ha? Salamat kayo sa Ibabaw, Ilaya, Cordoba, Cebu. Salamat kayo. Okay, Ati Jijen.
3: Magpasalamat ako ya Alan sa ato ang mga mama nga permigyong ni Palit sa Don Pepe Tablia kay Tasang Energy. Happy, happy, happy, happy permi ang mga bata ko ya Alan. Nga para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate nga mag Ugom sa sila sa Diamond Yema. UPM Special palit kay Crunchy Crunchy sad ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo ha!
0: Salamat kay Ate GJ na sa tanong mga bata. Kinahanglan nga klase naman yun, no? Klaro naman yun. Regular class naman yun, no? Number one ko. Inong yun mo doon pupitabli ang mga bata. Inikabuntag pa doon mo sa eskwilan. Kay mauna yung tabang na to na di tamang duka nga masood yun sa atong utok ang isulti sa itong maestra. Kaya di ba ka magduka? Kung duka ka, aho, anak na din ha, ma din na masood kayo, wa may klaro imong utok. Nga, ugum-ugum sa bug, ubi yung may special, og Diamond Yay may special. Mauna yung nindot kayo, sabtang magsuwat-suwat mo, ugum-ugum mo, anak. Nga, kita mga dagko, kung mag-chat-chata, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch, ang ato ang usap-usap. Nga, sa tanong matao ni former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat sa iyang Miguel Polyar Fertilizer. Good morning nyo din ha. Adong lado, sa imo ang mga kaubad. Ya, salamat kayo. O sa tanan, pud natong mga kaigsunan sa Toledo. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito, o ingon man sa Bromits PH ni Ma'am Shen Pipito, nga kung gusto mong dunay ang mulimpyo sa inyong panimay, kay busy kay mo, din mo kalimpyo, tawag lang nyo ang Bromits PH. Kay hatagan ramo nilang mga nindot nga matrabaho nga, ang gipainom sad ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Pimix. Salamat kayo. Thank you kayo, mga tao ni Inday Shen Pipito. Salamat kayo sa itong mga tao ni former ni Vice Mayor Choi Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw, ni Kunsyal Lester Daan, Kunsyal Francis Isparis, Kunsyal Joel Garganira, Kunsyal akong amigo nga si Ferdi Rabaya, o Kunsyal Danny Caballero. Salamat sa inyo ang opisina nga ang gigamit ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban nga ipaglaban yung kasi mo trabaho. Di ka magduka nindot ang ato ang pamati sa itong lawasan. Paningtunta kung doon na tayo mga trabaho sa opisina. Salamat kaayo. Ate Press?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain ka ron. Huwag Sir Panyawan Herbal Capsule. Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Sir Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood kolesterol, katotas, sugar. Ingon man, kaya nabukul-bukul dato sa itong lawas, imna nato na og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulog sa usay kada adlaw inom. Sa buntag, ura ka magkausay mong pamahaw. Inom daan og usay kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ini pa diutunin mo, maugyapon, usag yapot kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Imong imnon, una ka makaon sa iyong pariudto. Magyapon sa iyong niyang pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alay na ito na problema na yung kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tuwad kayo doon na magkatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang iyong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI. Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
0: Okay, thank you kayo, Ate Bris. Salamat kayo. Salamat po sa mga tao ni Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno, o labi na giyod ni Ma'am Faber Cal, diya sa Bayer Cal, si Teres Katipunan. Nga ilang mga tao, gipagamit nila sa ato ang number one nga plus ang said liniment oil nga tinuod mo tabang nato sa panuot, pamaol, panagin sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi kung mga plus ta sa ato ang said liniment oil. Dapi-dapi nga magsakit, atol nga plusan sa said liniment oil. Bagtak nga bikugan, haplasan sa said liniment oil. Sa tanang mga problema sa kalawasan, labi na yun ng mga paso-paso sa atong welding. Kay kita mga construction worker sa niya, doon ay mga paso-paso. Kana ang mga siminto nga nipilit sa ato ang mga kamot sa ato ang pagmasa. Haplasa na na nato sa said liniment oil. Kay muwagtang na na. Pero sabota, anto tapalit sa butika, di ba Duel?
5: Tinoon na, sa butika na kita makapalitan na. Pero naging Facebook page ang said marketing incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo ang Panyawan Herbal, yun niya makita tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogo Herbal Capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira, nagpuyo niya. Was iti kasakyan ng motor, kaya waligit yung motor. Pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lalang kay Dritso-Dritso na ihatod pa sinyo, Abab.
6: Good morning! Ada pitaya sa Manila at Mandawi. Naminam ko ng kratugulian silang Cebu Ultimate Cars, Mr. Ray Vincent Flores Cabana. Kumusta ka niya? Ang mga sabi si Carlito Abreu, driver sa Celci Lucas Taxi. Kumusta ka mo niya? Good morning. And also good morning, Attorney Atan Villegas sa Argao, Ma'am Rose Villegas, Mrs. Brenda Blesterot sa Bureau of Lands. Kapusta ka po niya kanyang mga staff? Ano ka mo kanyang masalilip ka mo mato sa office? Mga ligo na yun sa imbuntan. Sin Celebrity Kojik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sin Celebrity Kojik Beauty Soap para magpapili kit ng batanon, kutis artista, kutis porcelana. Doon naman ka na yung mga mga ng imong panel binadapit sa imong aping. Ano ka pala ka niya na itong Sin Celebrity Kojik Beauty Soap? Apan sa butika lamang mo inquire para original lang imong mapalit, ha? Maayo nga magkita ni mo doon ay label nga nakasuwat in all capital letters said marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bambo niya. Kita mga kaigsunan. Kita nasayod yung tanga. Kaning toxin, grabe yung kinibudaot na to. Grabe mo patay na to. Grabe maghataw sakit na to. Kay ang toxin, maunibudaot sa to ang blood cells. Ato blood cells, tighatod sa oxygen, tubig ug nutrients sa atong kalawasan. Unya ang dauto na ng toxin ang cover ug putos man sa atong blood cells. Inig ka daot ana, mustiki mulapot ang atong dugo, maunang masakit kag major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, arthritis, cyst ug uban pang balatian, constipated ka ug ingon man kini ato ang kidney problem. Mao na nga kinahanglan gyud ka moinom og GD Detox Plus kada adlaw gyud. Kada adlaw na ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa ra gyud ka kapsula, murarag maintenance na to. Simple ra gyud kay na. Usa ka oras sa di pa kamukaon, pero duna na kay balatian, kinahanglan katulog yung kainom. Buntag unto hapon, usa ka oras sa di pa kamukaon niya, imnan gyud na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matang adlaw. Busa kun gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan, nga mao inungdan sa imong balatian o karon ligon gyud ka nunay, pirmi ang atong vital organs. Inom yun ta, matag adlaw, G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toxin sa ato ang kalawasan. Okay, Ate Press?
4: Okay, ang sender ato karo adlaw.
0: Ato mo sender, Ate Press. Kini si Dodong Nitoy.
4: Aha.
0: Si Nitoy, Ate Press. Kuan, kadang nagpaayo tani siya sa iyang kuan, sa iyang sa lingkuran na sa motor, kaya nag-uisi kung ulit direct. Karong gitulis siya. Pagtulis niya Ati Pres, mao to nga, kanang iyang speaker ng maayo, siya ni Tagano Lusintos. Karong ni Abot, ni Surti siya sa iyang asawa nga si Milba. Pagtaon-taon, tawag siya ng salon, nga nai nangita ni mo, imo'y gagaw. Pag adto niya si Kanot man, iyang igagaw, ang kuyog sa ni Kanot Ati Pres, ang katumagatulis ni Nitoy.
4: Mm-hmm.
0: Nga katong nagpangyuan niya 200, gipaningla siya, kumaon eh, sige, ayun lang itong bayre yung 200, ayun lang itong bayre. Kaya di naan man puya, sila puyo, kanyang nyo man si Kanot nga magpuyo sila. Karon musulti ta taon si Nito isa mga pulis. Karon wapangilis siya konsulti. Giduol siya atong katong nagtulis niya. Isa, dugayan. Murag nakabasa siya ang utok siguro ating pulis. Dugayan na nakuha nakapatay tao. Gimingon mo kung patay tao. Kuyawa tao nito. Ito, pulis. Ano? Mano yung problema? Musulti ba ko doon sila sa mga pulis ating pulis? Angay ba ko nung isulti? Basig ko yawan sila. Basig kung sa'y buhat ko na ning mga tawana.
4: Manimaos niya.
0: Nga. Saom na to ani.
2: Kanang iyang punang ginahaning igagaw.
0: Kanot, si Kanot may angay sultian yun ana.
4: Ang katong iyang igagaw tingali.
0: Si Kanot yun pasultiin na si mga sawa. Dong, nitoy.
2: Pasalamat sa tatong tulisan doon man siya patya.
0: Why noon? Butan sa tulisan. Gatatay pa magali siya tay. Ang tulisan, gatatay niya.
2: Kumusta na siya tulisan?
4: Hindi niya pagdito. Gulyate pag ito yung pit tulisan.
0: Dili, ako ang plagin siya. Apprentice ko doon siya, Ate Pres.
4: Bago pa.
0: Ang ako sa magguwang Ate Pres, dari siya sa Kais Basa, karon, padung siya dito sa Bulacaw. Nasa itong katong lingkod-lingkod nga tupad-tuparan, unya sa bunan kagbag. Kanatabon bag, Ate Pres, ba? Unya, kutkuton na yun yung mungkuan. Mga to. Nya, gitukmod sa kong magguwang ang bag nga gitabon niya. Gilingit siya, gitataw siya. Pagtaaw-taon, nanuktok ko no ang katuntulo kabuk tao. Kaya gatbang, ang duha, driskilid niya. Nya siya, diasto nga, ang usa dito sa atbang. Karon, pagdaog ko no, giingnan, kaya gitukmod man niya. Mura na kabantay no ang pasahiro, di nanaog ang tulo. Pag naog ko no, Ate Pres, yun sabi, tang di malasa niyo, takakuan na niya. Anak ko no sila. Nya pagbantay-bantay na saan mo ana ha kamong mga manakay og jeepney kamo bantay gyud mo ana daa gali na yung magdaag bago nya tabunan mo kuot gyud na kuot gyud may tabo ninyo ana kuan gyud mo ana
2: ang bagong butang mas tubangan
0: o tubangan
2: oh may pagka kuot mas
0: oh di ba ka kabantay gyud bisag usaol pa ni mo kabantay mo
4: no kada sila no ga
0: mo na ni tabo Albert at Pres
4: dili man ta kabantay
0: nya na tong kuan nya na tong driver sa wala nga ta tagal bangon man to. Kato, ay siguro, kato siya, o ito yung biktima pong Albert. Nga, ang cellphone ni Albert taon, gikuha. Wasi, kalibutan si Albert, kaya gadaan sa sling bag. Gitabunan niya po bag. Inigtabon na, piti, yun ka. Di yun, wadi yung kay kalibutan.
6: Nahitabon ako ng bulyat, kaya kan kospiel, niya kanang hili mong kuglus, nga pantalon. Natingan ako nga, kanang, dirabot ang madiris ako tabangan ang kamot nga nagkitip-kitip. Di ako hilingi, abin akong bayot, kaya nanguot man akong bulsa. Abin akong bayot, kaya nanguot ako, tinutok ko aglawas. Pabubo.
0: Katusad si aning apang supring, di kami drama ato sa Mindanao ato, pag uli na mo, bam, sakyan niya po. Si papang, dirisaki na tumyan yun, kaya ganaan siya tumoy. Ay, ito paran na. Tabunan siya bag. Ang budget ni papang, hurot yung kuha. Hurot yung kuha yung budget. Nagi ka sa atong drama
2: naman. Ganong muram sila magkatimahog asa ibutan doon?
0: But, maayo kay sila na.
6: May kay na sila mo sa'yo.
0: Bantay-bantay, ato lang, kanya ato, warning lang, no? Bantay-bantay lang sa taon mo, kay listen man.
2: Naamgya po na muna kayo ng jeep doon.
0: Pero, Ate Pres?
4: Aray na lang nandago nga bus karon. No, kaysa ka ng jeep, bitaw.
0: Oh, kanang bus, lisod pagkakuan na, labi na kayo na kay Tupan, ay gito. Lisod, labi na nung Pedro, mamili yung kinsay po Tuparo niya.
2: Kung ibutang na ko sa plane sila, lipay kayo sa, ang ilang buko, malang kumgabi ko, daan na kanay, kanyang pagkakuan na, kanyang pagkakuan na, kanyang ako, aking mahalang uote ko, nis ko nga.
6: Mulagom ganing kami mo.
0: Bagong sa
6: ikan. Kung sa'yo pangultaan ng gulyat,
0: kung sa'yo ba ko nung isulti sa mga polis,
2: ang polis, ganyan naman sa balay.
6: Atong diretso paambit niyo are sa Genesis 4 verse 8 to 9. Oh. Genesis 4 versikulo 8 to 9. Unya si Cain miingon kang Abel, mangadto kita sa uma. Sa diyang dito na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsoon. Unya ang Ginoo ng utanak kang Cain. Hain man si Abel nga imong igsoon, si Cain mitubag. Ambot, magbalantay bang kun ako? Busa mingon ng Ginoo, nganong gihimo mamon kini? Nadungog ko ang dugo sa imong igsoon nga nagsampit kada akong gikan sa yuta. Ako ning ibasa kulyat, kay si Abel nga gipatay ni Cain, magsuon gani sila. Unsa pa ka kamo? Di mo ibawag parente ano mong gipuyo sa inyo.
0: Kanarang igagaw siya asawa.
6: Kanig, suon ka nini. Sa Old Testament pa nahitabo. Karaan pag yun yung kasulatan. Ipaibawag yun ng pulis. ipaybaw si
0: Pus. Isikrito lang.
6: Oh, ipaybaw diretso aron makatong mo nga maghayang. Ganaan, ulit ka maghungit sa imong kanon, itunin mo yung, nagtuloy sa imong nasa imong atbang. Una, paibaw, ah, sa may gulat, paibaw yung polis una niya, o yung asawa may una akong pagpapaw.
0: Ah, dili, ipasulti sa siyang asawa. Ana, niya, di gali mo ko, an, yung na, yung asawa nga, para, day, atuloy
6: di para na ako, huwag mo sulti siya sa asawa, kana na ang polis.
0: Ah.
6: Kana na ang polis, kay basit mo, irit ang asawa ba? Mas may na naa ang polis sa aron buri. Aka ang asawa, naa'y polis naan, di ba?
0: Sakto ba na?
6: Oo. Oh, kay, perting pa ita, gitulis pa ka, aw oh, inoon.
0: Ikaw, may kasapi.
6: Ay, noon, nakasapi nung kang kami kaya nakawama kang 200, pero wata kayo po sa inyo nung bakit ningon na ba siya nga, pwede nung kumingawa, kadugan na siya huwag kapatay.
0: Kanya, lisod mang, og, lisod sa ka sa kuan dong, dong natoy, lisod ka sa imo ang pangwarta, ako yung kuyin lang nila.
6: Lain lagi ka. Lain lagi ka.
0: Joke lang, joke lang.
6: Ingulaan na lang, sir, kasi nga na ito, sender, aron,
0: natoy, natoy.
6: Oo. Oh, aron,
0: nitoy,
6: aron, malikay kamong managtiayon sa unyay, unsa unyay mahitabo, no? Gawas unya nga baduhig imong asawa, maapil pa ka, simbaku unya, o muapil sila ng pag, negosyo ang mga drugas. Dakpon mong tanan.
0: Ah, apil gyud.
6: Oh, kay mahug mag-drug din ang imong bahay. Ana na lang haro maluwas ka. Salamat po pagdangat sa tondo lumanon.
4: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
8: Ha! Orbitaw! Asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yuko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
10: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
9: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
10: Joe, maluway ka, Joe. Joe! Ow! Oh. Ah!
9: Mateo! Scammer?
11: Oh, muna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
9: Nga mas lalaki pa tanaon kay nimo. Pero karon,
11: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ug way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
12: Bisan ako?
11: Oh. Oh. Lola?
13: Glulas Boy. Suglanon sa gugma nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka! Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
16: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, may nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
17: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
16: DTX 500!
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month na ayaw na ako.
16: DTX 500!
17: Pumali sa mga butika.
15: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
19: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
20: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
21: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
22: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
23: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
24: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Prostate cancer, ang delikado ug mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
26: Pila, pila.

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: Jazz Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: O si Patong, na-fall na ka! Fall na na! Tagak na ka! Okay, na-fall na ka, maglisod ka naghauas. Ang buhata na lang at timanana. Inurture na ang feeling and make sure na mahimo siyang angayan ni mo.
3: Bro.
2: Seryoso ko ha? O ati ka binuangi?
3: Bro, layo ro sa kikag naabtan. Eh. Paspas ro sa kikag anak.
2: Paminaw bro. Iyon anak ka paspas kung mo strike ang gugma bro.
3: Pugata sa ng gugma.
2: Kung siya imong gusto, in-English na ako? Ha? Okay. Ha. Love, real talk lang ni. Ha? Real talk lang ni ha? Nakailan nigil ko ni mo? Sukad ba sukad? Karoon ka lang na ikon ana. Karoon ka lang, may konsulta na ko about ang nagbutang. Mostly sa imong ikonsulta na ko, no, ka ng mga seryoso about agad sa mga projects, mga business partners, mga prospects. Pero babae gani, wag na bayta mo. Bisan si Jesus nga, grabe kid nga, nakadut-dut ni mo. Nang siya lang tagad kay ka. Pero karoon ni Joe, my goodness, Mateo. You are affected.
3: Di mo good.
2: No.
3: Bro, paminaw sa.
2: Ikay paminaw. The fact na you talk about her o ikaw mismo miingon na da-bothered ka na. That's it. That's it.

0: sobrang na sa tas yung imaginations mo nda. Tama ni kay first time sa gid ko nga ni consult niya about a girl.
1: Ginoo ko Jo.
0: Si Jo.
2: Kuyuan man mo uy.
3: Pasti lani mong bata akat.
2: Oh. Ay, lola, nerviosa. Rakay kala. Relax lang, good.
0: Oh, nasa
2: siya,
0: Jo.
2: Nasa ka? Oh, sir, wara sa Roy.
3: Ay, da. Nakasyagit me. Kay natumba manggod ang ladder ba? Wa man di matarong og sandig. Diriyot man matumbahin si Jo, pero nasagang raman sa daidayon niya.
2: Gaan ramanggod.
0: Kitsa man inabutan ng ladder niya?
3: Ay, tatatami, sir! Ay, bugat mong good, sir, ba? Wa di matarong naman sa pagbutan.
2: Ingo na bitaw ko ninyo, nga panawag mo na ako kung dunay bugat. Kaya ako ni bahala na.
3: Ana, sige, sa sunod.
0: Lola, mag-hire tag lalaki. Para mo ay matiman sa mga bugat.
2: Ay, sir, sir, ayun na, sir, uy. Ako na lang, anak, sir. Kaya raman na anak ko.
0: Gitrain din ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang din eh.
3: Oh. Ay, hala.
0: Oh, sigurado ka nga, okay ka?
2: Ako, sir?
0: Ikaw nga kung geto bang, di ba?
2: Okay raman ko, sir. Oh.
3: Oh, oh, oy, oy, tere. Di ba nga doon naman kay pag-umangkong lalaki nga gusto musod, pagka-helper? O muunan niya higay yun. Nakadungog kas gisulti ni Matiyo? Ay, oo, okay, kayo te. Ako tong ingnon si Iking. Ah, na sige, paniya dayon ugma. Tawagi karon dayon.
0: Gitrente ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang din eh.
2: Naunsa man to si sir? Murag nasuko man to siya. Himuon lagi di ko niya ang sekretary. Masayo na magundun taong pagpangalsagod. Pero, di na lang kumusupa ko eh. Maayo na ba kayo sila din ako? Huwag maayo po kayo ang akong kahintang din eh. Usunod na lang yung kukunan sa ilang gusto. Di na lang yung magsupak-supak.
0: Okay ra ka ko kini, ha? Huwag ka ko magka-offend, ha? Okay ra tingali. Si Lola raunta ang unang react. Pero

0: ورمشان رياكشن ما قال قد سنسيا خايو نجي فرق اني قلت له يا ابو كمبيوتر ليترسي ني اوفر نمن نو نا موي مغوني سما ساولون ديني اي بكا نون سمكو تيمكو مي متان نجيل تيمكو غلينا Murag, nisakam kito akong tingo kanina. Getrendy ka para sa opisina. Dili para mahimong katabang din eh. Huwag mo saka akong tingo ko eh. Pero, gahi, may kalakot. Ay, asulay ni. Di, medyo ko mahimutang.
1: Wow! Medyo paspas na ko na. Di man dailisod. Ah, Lord, salamat ha. Walang damhang nga makamauna rin ko ani. Gawa ko'y gasto. Dili pagid basta-basta ang itudlo na ako. Ako pag yung amo. Oh, kinsa man dun? Ah, si Tere tingali. Nanguha man dito si sakong charger. Kuman na tingali si gamit.
2: Kariot lang. Ter... Oh.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu, karong Agosto 15. Sabado, kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyo mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda Cebu, o maglingaw.
5: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
5: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong pabor rito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
20: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
21: Oh, wa pa mande ka matog.
1: Dali la. Suod la.
21: Ay, ayaw na. Igorati kang dili-li. Ay, nag-unsa pa mande ka?
1: Nag-practice kog type la. Wa pa mong kudok ka ah.
21: Oh, maayo hinuon. Nakadungugas gisulti ni Mateo Garina. Gitrain ka niya para sa opisina.
1: Maubit ang nag-practice ko la. Para dili sad mausik ang pagtudlo ni Sir nako.
21: Ah, okay. Pero katuog na kung magduka na ka, ha? Di na te ka disturbohon. Basta kay katog yun kung magduka ka na.
22: Ola, huwag ikaw sadla. Pahuway na.
21: Ah, sige, isira na ni.
0: Okay, ramdi siya. Okay, mupahuway na ko.

0: Ayaw kalimot lang, ha? Pangita nag-helper nga lalaki. Ikaw rin ako sa una na.
1: Ay, nanatoy mo anhi karon pag umangkon ni Tere.
0: La, ayaw sa nang sapsing og lawas?
1: Ay, dakukun og lawas, Roy. Poong pang Tere.
0: Mm, okay. Today, la. Akong kuyugon sa office si Joe karon. Pangita lagi imong kuyug sa merkado, ha?
1: Uy, magsugod nas, Joe?
0: Dili pa. Pero ako lang siyang ipa-familiarize sa opisina, la. Aron di na siya maglisod-lisod inigsugod niya.
1: Joe?
2: La?
1: Uy, ato naman dahil kas opisina karon.
2: Okay la.
0: Og ikaw na ibahala sa imong kuyugon sa merkado, wala.
1: Ay sus, kabala ka, ana. Pilagkatuig na ko nga ako rambang utang-usa.
0: Lola, lahi namang gudron.
2: Bitaw la. Mas maayo, bigit nga may kauban ka.
1: Ah, okay. Ay, si Carolina ray akong kuyugon. Di lang ko anang tiri kay mag-atiman pabayan na sis iyang pag-umangkot nga muan hikaron.
0: So, humani mo ka, Onjo. Pangandam na. Dada na sa lang imong laptop.
2: Okay, sir.
0: So, mao niya na sila ang imong kauban. Pero, dili ka tipo nila. Doon na kao niya yung special cubicle gawa sa akong office.
2: Okay, sir.
0: Di lang una di ka ipailailan nila. Let's proceed to my office. So, this is my office.
2: Wow! Kadinto tining opisina, ha?
0: For the meantime, nga... Pabahuon pa ang imong cubicle. Di ka lang una sa akong lunch. Na-right table nga imong magamit temporarily. Ano ba? May meeting day ko. Mga 15 minutes gikan ka ron. Di ano na una tika din sa lunch. Pwede na ka magpadayon ng practice sa akong mga gitudlo na nimo. Okay? Kana lang unang coffee table ang gamita.
2: Okay, sir.
0: Then, narasay kape diha kung gusto ka mga pe. Ablihi raw niya ng kabinet.
2: Okay, sir.
0: Di lang una tika dadaon sa meeting. Di pa sad appropriate nga kanang purmani mo karon.
2: Okay, sir.
0: Sige, pahilo na lang niya. Ako ni sir hanang puntahan na ron, huwag makalistorum niyo, okay?
2: Okay, sir. Mura man kong nagtamgo ini. Anhin akong matabaho. Tinuod niya.

0: gusto na ko din hiya ang cubicle. Mag-atubang siya sa akong pultahan.
1: Okay, sir.
0: Asap niya,
1: ha? Okay, sir.
0: Sige.
1: Late lagi ka karon.
2: Wow. Dinduta ko na itong smile.
0: Na siya sa sud.
2: Ha? Kinsa?
0: Si Joe.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. Uba!

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Lahat dyan ang gwata sa banggo! Patali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Hey, mommy! Ayaw! Ayaw inabiyan ang mga anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsoy!
5: Down the maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: ako'y Erwagapso. Primitibo og barato.
1: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow. Tutong
3: nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkase, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
7: Mama mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
1: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rat.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Kailangan ko mag-withdraw.
17: Himala! May BPI dito.
18: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
17: Isang himala!
19: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
20: Zed Living Testimonies.
21: Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zed Liniment Oil.
22: Tinood na ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
21: Ang Zed Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katulong tul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
23: Eriko, yan ba sa nanggani?
20: Living Testimonies.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Lamia, larang oi. Hang pagi kayo.
2: Ya, lapas kayo titi.
1: Lagi, lapas kayo. Oi. Bay. Duh kata udah bunit.
3: Uy, beliok!
1: Ay, ay, ay.
3: Uy, beliok, litran, tulis na!
1: Agoy, hinungo ko. Tulis, bay! Tulis.
0: Relax lang.
1: Relax, tulis. Relax.
0: Ayaw pagpakita ang datang lihok kay mga mata ita.
3: Agay yung malas! Bukwa yung mga bitagay, butang din islamisa! Madali!
1: Suguon pag itang provisya ko. Say, matur to, ani.
0: Sundo na to ang mando. Sige, pagawas yung bitagang. Ngayon, malakas.
1: Uy, lakas taon.
0: Kanadeng imong kwintas, dagko mga ina.
1: Ay, ingatan ni Bridget ko, sila
0: basta kay alahas, ibutang na islamisa.
1: Ibutang, bida. Bakong sabutan na na.
0: Ay, kita ka sa akaw na ako, akaw ni Paduko, di ba?
1: Di Paduko, ito rin yung kao, ano ba na?
0: Sagli lang ko.
1: Ah, sige, kabahala niya.
0: Ah, na.
3: Katukay ba? Uno! Dos!
1: Oh. Ay, nige! Ito na!
3: Tumanin mo sa akong mando, magaling!
1: Ay, yeah, patay kita, ano ba? Patay kita. Suguon kita ng kanahan na ito, eh.
3: Kuman!
1: Oh.
3: Kuha ang mga ilang mga bitaga.
4: Kuman!
3: Huwag ka ng alahas. Isus sa ako, lili!
1: Oh, okay.
3: Diman din ninyo. Ang mupakita o gawdang lihok! Yatapos!
1: Mukuhas ng pitaka, bay. Nananini, bay.
0: Relax lang. Nag-video ko lang.
1: Ay, pagkawas lang ako akong pitaka. Ay, ibuwa, lagi na.
0: Sagli lang.
1: Ano pa yung nini ay? Dahil sa ako. Pindag siguro gila. Sa ako gigibit-bit. Huwag na napag yung armas. Kabunit pa yun. Hindi na
0: ni. Ilan ang ibuha taroon? Lili, mailan.
3: Wait ka.
1: Kupita ka oh. Nanda. Oh.
3: Ang kwintas ka silver. Ubuha na.
1: Natang ni Barjigo. Natang Barjigo.
3: Kulabot. Wag kulabot. Ubuha na.
1: Oh, kuwan. Kaling, kanang, sasa. Ang kuwan, ano, oh.
0: Ang ako, okay, suda kong pitaka, dong?
1: Sakit. Lata ka, bay.
0: Giti ulan ko.
3: Kani mo yung masakit, ha? Ni-anas mo pagdang ang subukan sa kong armas. Atan na, hindi!
0: Dili.
1: Diyan. Ay, wala, pitina.
0: Isipitan ko na ang imong liwag.
1: Ambay!
4: Sungkol ka! Kick pa!
0: Kuha pala! Niya ba? Pa!
3: Ako pa!
0: Niya ba'y lain? Pa!
3: Pitas pa!
0: Huwag ikaw.
3: Buhay.
0: Sige talag mo.
3: Agay.
0: Pailain, di ba?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Kakibot. Otsa na?
4: Miskwido, kakibot.
3: O si Miskwido?
4: Napusilan me.
3: Otsa? Kinsa? Kinsa ang nakapusil ka ninyo? Mga pulis ba?
4: Dili.
3: Uy, kan mo? Kinsa man?
4: Si Abel.
3: Unsa? Si Abel?
4: Si Abel imong suon.
3: Unsa?
4: Niabot ang mga pulis na gibot. Babay.
3: Oh, shit! Si Abel! Abel! Bill! Akong igsoon!

0: Hello, Inting. Asa mo? Nangita si Sir Mangkaw.
1: Happy birthday, Balay!
0: Ha? Kaman?
1: Oh, among ikanang restaurant, gitulis! Huwag na-appel mo!
0: Taga mo! Unya, asa minahita po?
1: Korte, di malasa!
0: Autoral, di malas! Kit mo, kabiktim maman mo!
1: Dili kami, di malas!
0: Ha? Kisa di malas?
1: Ang mga tulisan!
0: Unsa?
1: Nasik! Nasikom di may appel!
2: Day! Asa ko to ko?
1: Oh, lagi, di ba kami ito? Iyobre na ko kay Nabunta Tagiya!
0: Kisa Tagiya, oy!
1: Si Don Rafael!
0: Unsa?

0: Salamat, Chief. Salamat. Ito, dinadakpan ninyo ang mga tulisan.
1: Dili ka may ang nakadakog kanila.
0: Oh, kinsama niya eh, Chief.
1: Kana si Abel.
0: Si Abel? Tinuod ba ka na, sir?
1: Yes, si Abel. Siya ang nakadakoban ng duha katulisan.
0: Oh.
2: Darling?
0: Darling, Marga.
2: Kinsa nakadakob?
0: Oh.
1: Si Abel, ma'am.

0: Inting, salamat. Salamat sa pagdakop ninyo sa duha ka tulisan.
1: Dili ako yung nakadakop, sir. Si Bay Abel?
0: Abel? Salamat. Salamat kinadakpan ninyo mga tulisan. Kay kuwa pa, may lampos unta sila. Ay.
2: Bay, Inting, biyadra ka.
1: Bay.
3: Uy, batasan! Hawa ka tagda, darling! Abel! Abel!
0: Wa siya muling eh.
3: Busit siya! Wa siya batasan!
1: Ah, sir, nilikay lang sa mga Abel. Taon kayo pa, sipasagin lang sa di mo nga sakop sa mga tulisan!
0: Enteng!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man.
1: Dimples! Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
2: Actimed. Actipit.
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed. Actipit.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwaya na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw! Mag Farix B araw-araw!
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato ng kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: kayo. Mao nga lingyo kay Bingiton niya ka.
1: Nay, nagkisa na si Ma'am Denise o si Piulo, Nay!
0: Kita, gani ko.
1: Manaog ko, manaog ko.
0: Ay!
1: Dili ko palabot ini. Ngano nagkiss na sila, Nay? Atoon ako sila, Nay!
0: Ano niya, mag-unsa ka man dito?
1: Mo-appel ko nila!
0: Ay, nayabag ba ni bata, ah? O siya may pagtuon ni mo, anak, party kay mo appeal ka? Pagpuyo!
1: Ay, Nay! Ay, kansin ako, ininay! Kansin ako, kayo ako maka-appeal o kiss! Ingon pa bitaw ko ganina, pag-abot na ko, mo greet ko, kakiss unta ko ni Piolo Anto! Kauna pa unta ko! Nay, baby,
0: pagpuyo lagi!
2: Oos to na. Dili na ko intention nga sa imong lips mo, kiss. Kalit ka malang kung milingi, Oga.
3: Thank you.
2: Oh. Kalimti to. Tana. Muna na kong sakay.
4: Kalungoy siya nga, Bill. Huwag siya masuko nga. Kiyag ka na ko siya. Yes! Best birthday ever!
0: Apo! Diray na!
4: Nananay!
2: Mayong buntag nang.
0: Ay, mayong buntag sad, ma'am. Ali na, ma'am, sakay na. Oy, Clover, si Ma'am Denise, oh.
5: Good morning, ma'am.
0: Nga nung murag kontra gusto man na.
1: Ang ang kiss man siya ni Piolo.
0: Suko de ka.
1: Ang ang wamang ko.
0: Amay noon.
1: Nay.
0: Sakay na, ma'am. Sakay na.
1: Huwat pag yun ni Piolo. Maukyab sa mga istraha ay. Awayan ko baka isya na.
3: Ma'am. Sakay na, ma'am.
2: Salamat.
1: Muti ang naghuwat kay pakupot pati ay sa pukton. Ah, makasaka. Murjog, baldado.
2: Dini lang ko.
3: Dini lang ko sa kinadaplinan.
1: Bailo ta!
0: Ay, na pagbarog-barog kayo. Larga na. Larga na, mihoy!
2: May natuob man lagi. Nag-uob sa bangko ni sa kinan.
0: Si Potensyano na.
2: May uban eh siya.
0: Ay! Ay! Eh, hinay lang yung taon, Mihoy, ay!
6: May salo ako si Nick. Awa ko makapantay si Baong, guys.
3: Ma'am, tapad ako, ma'am. Araw nga, makuptan ka.
2: Oh. Ay!
1: Oh, kadaling nakabira ni Piola ni Mama. Ikuptan niya kinisahawa ko. Daling gidikit niya. Kita ko at tunay.
0: Ay, kahit man tayo, badi mo, ay. Matuog pa ka diha. Piyong.
1: Nay, ato ko nilapi. Ato ko pikas to mo yung sasakyanan.
0: Pagpuyo.
1: Nanay, uy! Ay!
3: Agay!
1: Hala! Nahuog si Potensyano!
3: Okay na, kabran?
7: Nahuog ko! Saan mag-okay na? Labag!
1: Wala well, yung space, kaya nakupar man ni mo.
0: Dili ka ganahan makiktupan na ako, Clover.
1: Ay, ganahan ay, uy. Ganahan! Ay, good night!
0: Lagi!
7: Asan ka paingon, Mihoy?
6: Pumitsyano, sir. Saan mo na nung pumitsyano? May dito, lapas ang angin, mapalaki.
7: Pumitsya?
6: Oo.
7: Oh. Kalayo ako? Tugay mo na tamabuti ni Day?
1: Ano, may upan mo sa karig? Lamador mo, Day ka?
7: Punta! Baakong na sa kanan!
0: Oy! Giabangan man ni Mihoy alang rong adlawa. Mao nga dili ka makabuot kung asya may paingon.
6: Mahog yun, sir. Mas maayo pa matuog na niya balik. Kailayo pa ngayon kung pupinsya. Ginakto na niya.

0: Nagduka ka man ka, ha, Clover. Wa man lagi ka mato. Nama akong duka, nay. Wa ba oray nga nagparo-paro ka naman gani, diha? Piyong na diha?
1: Hindi ko. Kaya ba sigun sa nasa ibuhato na na nila diha, samtang toko.
0: Bagul, sabi din na sila nga ni amat sa sakyanan.
1: Buta kayo ba? Bas hindi ayaw. Awa! Awa lagi yun!
2: Hindi mo kung gipasandik sa imong abaga?
3: Sa iyo pag-ayo. O layo pang atong biyahe. Katong na sa balik. Panagsara kay ka magkapahuway, ma'am.
2: Pero...
3: akong adlaw karon dali ba? Makahimo ko sa akong gusto nga buhaton matod pa nimo. O gusto na ko nga diha ka matuog sa akong abaga.
2: Bahala ka. Imo ning gusto ha.
3: Sobra pa sa gusto.
2: Iya pong giapayan sa iyong higas kamot. Huwag ang higas din kamot. Iyang giapong sa mong pahingon sa mong. Piyolo.
3: Katuna. Ako'y bahala na yun.

0: Abusar ang maayo ng tauhan na ay nalagatapa ni Dennis. Masuya patingali ko inuniya. Jesus, nag-agpay pa. Ninasigi pag napukaw sa uli Dennis. Ni Mayo. Angay lang ako may buhat anak. Pasikat na tingali ng tauhana. Hindi mo ito kasambot eh. Ipiyong ganoon. Oh, iyan na nung gibutong iyang ulo sa uni, ma'am. Kapusit yung tuhan na, eh. Ako lagi ang iyong buhat, ha?
1: Karat na tutunlan ni mo potensya, no? Nga nagsigil ka magpagigham, di ha?
2: Nang, karat sang mata na ko nang. May wa mo yun niya sa nakita, God.
1: Piyong! Huwang karas pa huway. Tuod, nganong din yung kamanday matuog sa sakinan kagabi eh, matod pang mihoy. Dimingawal ka sa inyo, nga dito ka mas garahe gabi eh.
2: Ha? Oo, lang. Mingaw mangod nga, wa na si Lolo ba, og? Og lang subay sa ko sa kita na ko sa garahe.
1: Kanda. Bakit ay angay ni mong buhatong to? Tarungon ni mong daang ni Gusto, makabilin pang lulo ni mo.
0: Sumuha pa lang unta kung manilok gabi eh dito sa bayay. Sus, imposible kayo mag-listen dito kung katugin sa sikin ng gabi eh. Grabe kong dagan yung paingon sa grahe diyang din kalit kami abli ang kwarto ni Lulo bisan akong gisirado. Hey! Kaya ba't akako ni Lulo sa akong gibuhat niya? Ha? Medyo kagibutan ni Lulo ang iyang kwarta. Okay na lang ko halos ang tibok suok siyang lawak gabi eh. Pero wajan ako makita ang batangahan na niya sa kwarta. Hangto na lang nga. Ngaingunog sa nabati na ako ang tingog ni Lulo. O kunya, kalit na may abli ang putahan. O kunya, kalit usab nga nabundak. Dili potensyano ka. Dili. Una-huna lang na nimo. Nalimot akang sira. O nihuyip ang hangin, mo nga kalit usab nga nalamba.
3: Apo!
2: Ayaw!
4: Tensyano, ay! Nayabag na ka! Kalit malangugan yung singgit! Imbis pa iyon ang takwa at tumakatag pilaw!
5: May nahitabo pa ni mo, Tensyano?
2: Wa kita!
5: Saan sa man?
2: Ha?
4: Kita kag-abat?
2: Ha?
0: Sino ba? Kansyang mitupad ako din sa sakinan.
4: Nawa na, resulta na na!
2: Usa! Resulta sa unsa nga lumer, ha? Tarong, ab!
4: Tarong, anak! Resulta na nasway tukpan ni mo! O, katuog, oy! Nagdamgo na ka nagmata!
2: Pwede na!
4: Pwede, good! Kinahimo man ni mo! Katuog, balik, oy! Lasing ko pa, oh! Sa'yo pa kaayo! Binigit pa! Igusang mo abutan sa atong painan! Kinang hayag na! Mga pinakaoras ang atong biyahion pa ron, Noy Mihoy!
6: Pagday!
4: Unsa? Hala, layo ang good! Asa mang giday tapaing unoy?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
1: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
0: Kabog na nga pang negosyo.
1: Flexible ug luag,
0: makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
2: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
3: Strong for the Filipino.
4: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
5: Sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
6: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
5: Lady's Choice Chicken Spread.
6: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
5: Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
4: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.
1: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Tunay, natural, at original. It's a belly

Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
1: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Tofu sisig?
5: With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
6: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
8: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Ulohan sa ato mga balita, mga kasama, magnitude 3.9 nga linog ni tayog sa Sagbayan, Bohol, alas 11:21 karong buntag. Cebu City Mayor Nestor Archival mopasusi sa tulok ka mga tinubdan sa tubig sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Kapit usa ka gatos ka mga pulis sa Central Visayas na promote sa ilang mga ranggo. Mga kato mga headlines.
8: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
14: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
15: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
14: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
17: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Ako si Ronel Romanelios, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll tabang sa mga senior citizen.
18: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwait Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa DYHP, alas 12.43 sa kaudumon. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao Pilipinas worldwide maayong udto sa ngani Radio Man Ken Galinea kini si Radio Man Aida De La Cruz Campos mohatod sa ato mga balita Metro Ratsada ug karon sa mga detalye na sa ato mga balita natala sa Fibox ang magnitude 3.9 nga linog alas 11:21 kanong buntag Hulyo 30 kansang epicenter na himutang sa sagbayan lalawigan sa Bohol. Base sa data, adunay gilawmon nga 10 kilometers ang pagtayog sa maong linog. Mao kini ang mga dapit nga nakasnati usab sa maong mga pagtayog. Intensity 3 di sa Carmen, Bohol. Intensity 2 sa Talibon, Bohol. Ingon man sa Liloan, Cebu. Diri sa Dakbayan sa Sugbo, doon na po yung mga pipila ka mga areas nga nakasnati sa mga hinay ng mga pagtayog sa yuta. Intensity 1, Hagna, Bohol. Ingon man sa City of Lapu-Lapu. Samtang dugang sa mga balita, mga kasama Cebu City Mayor Nestor Archival upasusi sa tulok ka mga tinubdan sa tubig sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Kining maong balita, hatod nga ito sa Life Extension Vitamin D3. Ipasusin ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang tulong at tinubdan sa tubig sa bukirang mga barangay sa Dakbayan. Kinailan sa posibleng paggamit nini kung masinatin usap sa syudad ang panahon sa ating init. Partikular na ang mga waterfall sa barangay Budlaan, Tagbao o barangay Taptap. Ang Cebu City Disaster Risk and Action and Management Office una nang nilusog report nga ito sa konseho nga unsafe o impractical ang pagkuha og tubig gikan sa mga tinubdan. Kinitukod gigawas kay lisod ang agianan. Ligado sa landslide, gingong layo usab sa karsada. Apan ang mayor mga usab og report sa nasigutang buhatan alang sa posibleng pagkuha og tubig gikan niini. Masera nga si government padayon nga ngandam alang sa El Nino phenomenon bisan pa man sa mga pag-uwan nga nasinati sa Dakbayan. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, di pa ni musul sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, anaani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaani mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN. Nationwide.
2: At oras alas 12.46 sa kahapon, aliyon nata sa DYHP Answer to Win promo, mga kasama. Ito pangunta na karon, ilang man ito ka magnitude ng linog na nitayog sa Sagbayan, Bohol, alas 11.29 karong buntag. O alas 11.21 karong buntag. Sila mo ito ka-magnitude, mga kasama. Ligo nga linog diya sa Sagbayan, Bohol. Kagani ng buntag. Tubag sa inyohang nanganahuna-hunaan. Nga answer, pilagi sa pag-type ni Ana sa comment section sa itong DYHP Metro Ratsada. O i-follow kini Mechanics. Like o follow DYHP Arimen Cebu Facebook page. Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. Kaya doon ay blue check. Akilid sa apelyido mo na authentic. Mo na legitimate nga Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Pila ka magnitude ha, ang linog sa Sagbayan, Bohol, alas 11.21 karong buntag. Mga kasama, araw doon ang may chance makadaog-og 200 pesos GCash.
1: RMN
4: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
11: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
2: Oras sa DYHP, alas 12:52 sa kauduhon. Padayon sa itong mga balita, mga kasama, mukabat sa kapin usa ka gatos ka mga pulis ang na-promote sa ilang tagatagsa ka mga ranggo. Kasama mo sa balita Radio Man, Arnold Bustamante.
12: The TYHP Tatak RMN Report.
13: Kasama nga ida mabot nga to sa Sintonis Radio ka mga disturbing police personnel sa Police Regional Office 7 ang hingpit na nga may asumer silahang taas nga responsibilidad. Paman sila na promote nga to sa ilahang tagtatagsak ka mga ranggo. Ipahigayang kagahapang adlawa ang ganungan nga o taking nga tuning o sining sa rang sa mga bagong mga na-promote na mga police personnel dito sa campus sa Serios Femia Senior sa dalan na Osmeña Boulevard ng ato nga Sunday Kasumpo. Ang ceremony, kipahikayon kini, diha sa kitambungan kini, ni Police Secretary General, isa gani Pitti Zanan, ang Deputy Regional Director for Administration sa Police Regional Office 7. Sa Sintonis Rini, ka mga na-promote ng mga police personnel, Benzing Gurini, ang gigan sa police captain o na-promote ka to sa pagka-police major. Unsi ka mga police lieutenant nga na-promote ka to sa mga pagka-police captain, napunod ka police executive master sergeant, nga na-promote ka to sa police lieutenant, duha ka police chief master sergeant, nga na-promote ka to sa pagka police executive master sergeant, pito ka mga police senior master sergeant, nga na-promote ka to sa pagka police chief master sergeant, walo ka police master sergeant, nga na-promote ka to sa pagka police senior master sergeant, unsi ka police staff sergeant, nga na-promote ka to sa pagka police master sergeant, 20 ka police corporal nga na-promote ganto sa pagka staff sergeant, 25 ka mga patrolman nga na-promote sa ganto sa pagka police corporal. Si Pitti Zanan, ang deputy regional director for administration, nihatag siya gamensahe o nibutyag nga ang bagong rango nga inahangihoptang karon, naghatag kining taas nga responsibilidad, kinahanglan kinaila kining nga ampingan. Kining mao nga mga bag-ong nga mga na-promote nga mga personnel, inistino kini og lahi na pod nga assignment human sa ilang naangkon nga promotion. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Radyo Man Albus naman to HP Tatak Aramen.
12: Radyo Mo Nationwide.
14: Brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
15: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
17: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
17: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: Para sa DYHP, alas 12.56 na sa kautuhon mga kasama. Samtang sa lugang pangbalita, nadawat na sa Senado ang tax record nila ni Vice Presidente Sara Duterte o kapikas nini nga si Attorney Man Scarpio. Ikataho nga giaprubahan ni Senate o ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang paggawa sa tax record sa maong magtiayon. Samtang gidayig usab sa prosecution ang performance ni Prosecutor og Manila 3rd District Representative Jewel Chua sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kagahapon. Dumala kang lead prosecutor og Batangas 2nd District Representative Jerbel Luestro nga 11 out of 10 ang iyang grado alang sa prosecutional stint ni Chua. Mato ni Luestro, bisan pa man kini ang unang higayon nga naghimo si Chua og direct examination alang sa habig sa prosecution. Walang pusod og maayo ang dagan sa direct examination. Testigo alang sa prosecution sila si Canhilan Back of the Philippines Show Boulevard, Branch Department Manager Violeta Constantino o Canhilan Bank DepEd Branch Manager Ninita Camposano. Sentro sa hearing, ang Article 1 sa impeachment complaint nga naglakip sa giingong sayop nga paggamit sa confidential fund ni Vice Presidente Sara Duterte. Atong oras, 3 minutos sa di pa mag-alauna sa kahapon ng mga kasama. Ikaw ba tagkaroon alam sa paghatag na itong dugang giya, alang sa paghatag na itong dugang tips sa maayong panglawas mga kasama, labi na kung atong hisugutan ang diabetes. At ikaw ba tagkaroon, exclusive distributor sa Life Extension Foundation mga kasama, Mr. Jonathan Granada. Sir Jonathan, maayong unto. Welcome sa DYHP.
0: Magandang hapon po sa inyo and magandang hapon din po sa lahat po ng mga listeners ng DYHP sa Cebu City and sa buong Cebu Province po.
2: Yes, Sir Jonathan, salamat no, sa pagkakataon na nakasama ka namin dito sa program. Sir Jonathan, gaano po ba makakatulong ang Life Extension Vitamin D3 lalo na sa mga merong type 2 diabetes or may mga diabetes, sir?
0: Yes, Ma'am Aida, paulit-ulit po natin na ine-explain through sa Black Time program po natin yung kahalagahan ng daily supplementation ng Life Extension Vitamin D3 sa type 2 diabetes and sa prevention po ng komplikasyon na dala ng type 2 diabetes. Una po, ini-improve po ng Life Extension Vitamin D3 yung insulin sensitivity kasi karamihan sa mga type 2 diabetic patients, Ma'am Aida, sufficient naman yung production ng insulin sa beta cells sa pancreas. Yung problem lang, yung insulin po ay hindi sensitive enough to manage yung sugar o yung glucose na nandyan sa dugo po natin. So yung tendency, pag hindi sensitive yung insulin, yung glucose hindi po ma-absorb ng cells po natin para magamit for energy production. So yung result, tumataas lalo yung sugar po natin. At parang walang silbi yung insulin. So pag tayo po ay daily o regular na gumagamit ng Life Extension Vitamin D3, tinutulungan niya po yung pag-improve ng insulin sensitivity para yung insulin ay gumagawa talaga ng kanilang primary role or function, which is to improve yung proper sugar metabolism. And pangalawang bagay na ginagawa ni Life Extension Vitamin D3, bakit highly recommended po ito sa mga type 2 diabetic patients, ay yung paglaban po sa insulin resistance. So parang insulin sensitivity din. So nilalabanan ng vitamin D3 yung insulin resistance o yung mga insulin na hindi parang nag-oppose doon sa kaniyang primary role din, which is to drive through yung sugar sa ating cells. So yun, nilalabanan ng vitamin D3 yung insulin resistance para mas maganda yung pag-manage ng sugar natin.
2: So, Sir John,
0: gamit yung sensitive na insulin.
2: So kahit ba may mga continuous na medication or iniinom dahil sa diabetes, ay safe pa rin na mag-inom or inumin ang Life Extension Vitamin D3?
0: Yes po, Ma'am Aida. Yun po yung maganda sa Life Extension Vitamin D3 kasi binibigay po ito ng ating mga medical doctors sa ating mga pasyenteng merong maintenance medication for their type 2 diabetes. In fact, parang nag-improve po siya ng efficiency ng pag-control ng sugar kahit na meron po silang ginagamit ng mga maintenance medication. So, tinutulungan po ng vitamin D3 para mas magiging efficient yung ginagawa pong pag-control ng blood sugar ng kanilang mga maintenance medication for type 2 diabetes. That's why we are confident to recommend po ito sa ating mga kababayang nakikinig na merong ginagamit na maintenance medication, yung paggamit po natin also ng vitamin D3 ng Life Extension. So yung gagawin lang po natin, Ma'am Aida, i-take lang po natin yung Life Extension vitamin D3 pagkatapos natin kumain. So 2 to 3 soft gels daily sa may mga type 2 diabetes na talaga ng mga pasyente.
2: Mm-hmm. So kung ganun, Sir Jonathan, ilang life soft gel kaya ang iinumin in a day para sa mga diabetic patients?
0: Yes, gaya po sa sinabi po natin earlier po, Ma'am Aida, so 2 to 3 soft gels daily or 2,000 to 3,000 IU is already an ideal dosage po ng Life Extension Vitamin D3 for those na merong type 2 diabetes. At inumin po natin dapat na may laman yung tiyan para mas madali yung absorption ng vitamin D. Mas madali po natin makita or ma-feel or mas madali mag-increase yung vitamin D blood level po natin. And another thing po pala na ginagamit or ginagawa ni Life Extension Vitamin D3, why is it very essential po ito sa type 2 diabetes prevention and protection? Kasi ini-improve po ng vitamin D3 yung production ng insulin sa beta cells po natin. Kasi yung insulin gene po, ina-activate po ng vitamin D3 sa beta cells po natin. That's why yung tendency, yung beta cells po natin are prone to produce yung additional insulin po for proper sugar metabolism po. Uh-huh. And marami pa pong ginagawa yung reduction po ng pro-inflammatory proteins or mga inflammatory molecules po sa katawan po natin. So nire-reduce din po yan ng vitamin D3 para ma-reduce din yung vascular inflammation. And syempre yung mga diabetic patients kasi Ma'am Aida, karamihan sa kanila ay nagkakaroon sila ng komplikasyon kasi pag diabetic ka, pag hindi mo yan makontrol, eventually magkakaroon ka ng cardiovascular related issues. O idadamage na yung ating mga blood vessels, yung ating coronary arteries. That's why yung mga diabetic patients are mataas yung chance na sila po ay magkakaroon ng heart attack and stroke. It's because of the complication na ginawa ng diabetes sa ating ng sugar sa ating katawan. So yun po ay prevent po natin mga kaibigan pag tayo po ay regular na gumagamit po ng Life Extension Vitamin D3 po.
2: Mm-hmm. So maliban sa may diabetes, Sir Jonathan, may marami po na mga nagsasabi at saka mga testimonies na nakakatulong din ang Life Extension Vitamin D3 sa mga nagkaroon ng mga inflammation or joint problems, Sir Jonathan.
0: Yes, yun po ma'am. Actually, sa mga nakikinig po sa atin ngayon na meron pong mga iniindang mga sakit, like yung mga pain, any kind of pain saka sa different parts ng katawan po nila, yun po ay isang signalis po ng vitamin D deficiency. So yung recommendation po natin, if you take Life Extension Vitamin D3, yung dosage po kahit 2 to 3 soft gels daily, makikita po natin or mafe-feel po natin yung positive result right after few days of taking Life Extension Vitamin D3. Kasi nire-reduce po ng Vitamin D3 once again yung mga pro-inflammatory proteins doon sa dugo po natin para hindi po tayo prone to having developed those pains na mararamdaman po natin sa tuhod, sa likod, sa any parts ng katawan po natin. So yan po ay safe. Yan po ay practical, napaka-practical. It's because very affordable yung Life Extension Vitamin D3 sa 11 pesos per soft gel. We can take it like 2 to 3 times a day na po. And yan po ay guaranteed yung result to reduce yung inflammatory markers po sa ating katawan.
2: Oh, Sir Jonathan, maliban sa mga guidance, mas mainam na magpa-consult or mag-check up sa mga Life Extension Vitamin D3 clinics na libre, walang bayad, at talagang ma-feel, ma-experience nila yung mga medical doctors na quality ang pag-check up sa kanila.
0: Yes, Ma'am Aida, yun po yung isa sa mga kinakampanya po natin, yung pagpapacheck up regularly. That's why meron po tayong Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City. Nandito lang po tayo sa Cebu Doctors Building, sa gilid po ng Cebu Gospel Church. And we are open from Monday to Saturday. And meron po tayong branch po sa Consolacion City, dyan po sa tapat ng Jollibee Consolacion. So dito sa Life Extension, mga kaibigan, yung commitment po natin sa lahat po nating mga pasyente ay quality and patient-centered medical check-up or consultation po. And yung practice po natin dito, mga kaibigan, is integrative medicine. So, ibig sabihin, more po tayo dito sa mga nutritional medicine or nutritional products at kinukombine po natin itong mga nutritional products po natin sa mga conventional or pharma products na ginagamit na po ng ating mga medical doctors. Mm-hmm. At yung ating mga nutritional products naman po, Maida, we guarantee and we promise po sa lahat po nating mga pasyente na these products are validated by science, yung formulation po. And yung source po natin, exclusive lang po na nanggagaling po sa mga reputable and reliable companies abroad. Like we are the exclusive partner po ng Life Extension Foundation sa US. And we also have a partnership with Extend Life Company sa New Zealand, sa Europe. At mga companies lang talaga na merong pangalan talaga sa industry of health and wellness. So yun po yung commitment po natin. And maririnig naman po siguro nila yung mga napakaraming testimonies na po na pina-air po natin sa paggamit po ng isa sa mga flagship products po natin, yung Life Extension Vitamin D3. Kasi marami pong products sa market, marami pong testimony, yung mga celebrity pa nga yung iba, pero hindi naman sila gumagamit ng products na in-endorse po nila. Pero dito po sa Life Extension Vitamin D3, we are very sure po mga kaibigan na yung lahat ng mga testimony na nagsishare po sa paggamit po ng Life Extension Vitamin D3 ay users po talaga ng Life Extension Vitamin D3 at mga products po ni Life Extension. So that's why we invite again yung ating mga kababayan na kikinig to visit po yung Life Extension Clinic dito po sa Cebu Doctors Building. dito po sa Osmeña Boulevard. Open po tayo from Monday to Saturday. And we recommend and we campaign yung daily supplementation po ng the number one vitamin D3 brand and the number one flagship product po natin dito, yung Life Extension Vitamin D3 para sa lahat po.
2: Mm-hmm. Mr. Jonathan Guerrero, maraming salamat po sa oras at pagkakataon na ito na ma-share natin yung mga tips para sa magandang kalusugan. Magandang hapon.
0: Thank you so much, Ma'am Aida. Magandang hapon po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners. And once again, don't forget to take your daily dose of Life Extension Vitamin D3 for prevention and for overall health protection po natin.
2: Maraming salamat!
21: TYHP Abroad Ngayon.
1: Kininga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapunapun sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, milusad ang Russia og misal ngadto sa Kiev, gubang syudad sa Ukraine. Gipaybaw kini sa Ukrainian Air Force. Pipila ka oras sumani pa sidaan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nga nang andam ang Moscow, gilagway niya ang massive attack. Sayo ni ini si Zelensky, nagigtagbo ang US President Donald Trump sa White House, og nihangyo pag-atak kanila og dugang air defense systems aron makatabang pag-atbang sa mga pagpangatake sa Russia subay sa pagsamot pa sa tensyon tali sa duha ka mga nasod. Kasama mo sa Abroad Ngayon, kinayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Kato mo ang balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o gubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: DYHP Answer to Win Promo makasama kasi atong winner karon suwerte nga napilian. May binakali follow sa itong mechanics o nakasakto sa tubag. Bila mo itong magnitude ang igo nga linog sa Tagbayan Bohol. May epicenter. Ang tubag 3.9, magnitude 3.9. Congratulations nga ito ni Okaba Hanamay Mangmang. Okaba Hanamay Mangmang, congratulations. Naka-like, follow DYHP Arimen Cebu Facebook page. Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kung ni-share sad sa atong program karon sa Metro Ratsada. Congratulations! I-message mong pangalan, inuman ang GCash number para sa imuhang premyo nga 200 pesos GCash. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homestilio, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, Transmitter Site, Chef Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Salamat sa pagkaminaw mga kasama at tangi ang mga balita sa kahaponon. News update, alas 5 sa kahapon, ingon man straight to the point, evening edition ng kasamang Benji Tanghian, alang sa lunga pa natong papremyo sa DYHP Answer to Win Promo. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw. Kini ang akong suliran, musunod na.
21: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
22: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
23: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
4: sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
24: Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
5: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
1: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
2: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
1: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
3: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging ga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto. Kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaayong pamati. Epektibo ka yung TTX 500.
3: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
6: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
5: Ah, lagi. Basig glass na ni.
6: Mauna ang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
6: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKT. TG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
10: Ako nga tawag na goiter. Po na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. Onya try tinul magid kediay.
9: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
12: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertigyong nindota.
11: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. I-cutinyo mo.
14: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
15: Dinan, Bilang kilo sa karne?
16: 500.
15: Hulo.
16: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Mama mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Kidney care time!
5: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Bakit RiteMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
18: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang likat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
17: Dili hapdos.
18: Okay na kaayon good ma'am.
17: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit ma'am.
18: Wala pod ma'am.
19: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
10: Biotroph Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Biotroph Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Biotroph Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majesty Pharmacy. Didings Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
10: Biotroph Herbal Capsule.
1: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
2: Naluoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
1: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
2: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
13: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
9: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
11: Sino sa barkada nating
7: night shift,
11: OT,
7: breadwinner?
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Taspang imo blood sugar.
8: Ato na kamay diabetes.
7: Mag DTX 500 ka.
8: Ang DTX 500.
7: Ato na kini anti-diabetic properties.
8: Sama sa
7: Charantine.
8: Nagkapo mo buo sa glucose.
7: Visine.
8: Controls blood sugar.
7: O polypeptide.
8: Nagparehong epekto sa insulin.
7: DTX 500.
8: Highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Sa pinakabulga patigay sa yunggan.
7: DTX 500.
9: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Marco DTX 500 kaya ang akong ugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500
10: 2 kakapsul buntag sa gabi
9: after 3 weeks lang
10: 100 na lang ang sugar
9: effective wujud kayo yung DTX 500
7: DTX 500
6: pumali sa mga butika.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
12: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Monica, 29 anyos, taga Gabi, Cordova, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gitrabahuan nga gusto na gyud kayo kumupahawa sa maong kumpanya. Pero gipungan ko sa among manager aron inyong hisabtan ingon ni ini ang mga panghitapo.

0: Ikaw din bago na mong kauban?
1: Oh, sir.
0: Ah, lulay di ako ngan.
1: Oh.
0: Pagbantay-bantay din niya. Kay taghan ra ba kay mga bully din sa atong trabahuan.
1: Ha?
0: Huh? Pero kay bago pumangka, paubos lang. Ayaw lang sukol.
1: Oh.

0: Tuwas sa ragunay mong tabaho.
1: Oh, hala sir. Daghan para ba kay ko gitiwas na trabaho o kinahanglan nga mahumanin na ako, sir?
0: Daghan nagstorya ni mo eh. Yan ako pang reklamo, kay bago pa lang ka din eh.

Lain na tinatang luloy na ako eh. Ganun ka to siya? Ganun mo ragbog at mong kayang buot di rin ako? Usahay, okay ra kayo siyang ika-istorya. Pero kasagaran, bulihon ko niya. Sumukay problema niya.

0: Pues va. Pero ¿crees Lulu y Andy única?
1: ¿Unsa?
0: ¿Qué? Ahorita nga permita que me pague con ya tal que me suco si porque yo mude que va. ¿Ha pedido algo que parte un caos para obtener que ha pedido algo para?
1: ¿Unsa?
2: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro ng mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugen,
9: Emil, and Vince of DBDK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo!
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
5: Tinood yun na ang Seth Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, kabasaran gani.
6: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
7: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
7: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Set Living Testimonies.
4: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ko sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
9: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bakto.
3: Living Testimonies.
10: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsa. Oh, bukid doon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay.
13: Pwede lang, makasakit.
12: So, anak ko, 90 na ko.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tukod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
5: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatol nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
10: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
9: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
10: Eric Ko, basa ng gani.
8: Living Testimonies.
11: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwan pa premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong pa premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidan og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling?
3: Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nagkakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.

0: Human ko mahibaw sa tinuod nga usaday kaadik si Luloy, dito na ko magsugod o kabalaka. Kay mahadlukit ko sa mga taong adik, ilabi na kong violente kaayo. Unya?
1: Unsa ka, kung imo nang isumbong ang imong kauban, Monica?
0: Basta maantos pa lang nako, ma. Di lang sa kumang hilapot.
1: Tingali ko mugara nagmaayot tong tawhana.
0: Ako rin bahala, ma. Ayaw kabalaka na ako. Ako rin mangitag paaki nga makabaw sa tong tawhana.
2: Na, anong pagdahom? Di ka makabaw sa luloy eh.
0: Ha? Huh? Nga naman?
2: Ang suod kayo sa ni George. O bisag yung sir mismo, kita siya gibuhat yan mo, di hapon ikaw may labanan na.
0: Ha? Huh? Mauba?

0: Saan mo nagtrabaho ni Mama Monica?
1: Ha? Nga naman dahi, sir.
0: Ikaw ko na mo'y nag-alig-alig nga mo'y motiwa sa iyang trabaho. Pero naon saan man eh? Puro man ipalpak.
1: Sir, di yun na tinood, sir. Huwag ko kahibawa
0: na... Ano na pangatarungan?
1: Sir George!

Wa nagit ko makauyon din ita. Gusto na lang kong muundang. Di na cute masabot ang mga batasan sa mga tao din hi. Di na cute na ako maagwanta.

0: po niya? Magpadayon gihapon ka?
1: Oma, waman ko'y choice.
0: Pero dili man gud makaayo nimo. Ikaw mo ay makaluluoy. Unsa pa kahilaing buhaton atong adik, no?
1: Kana mo ipangitaan ako paagi, ma. Kung dili man ko papawaon ni Sir George, kinahanggang nga masakpan si Loloy nga adik siya. Ang problema lang yun kayo ako ebidensya.
0: Monica!
1: Hangtod karon, nagtrabaho paghihapon ko sa maong kumpanya. Ako na lang unang giantos, kay di man ko tugutan sa akong manager. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, grabe mang haras ang adik na ako nga kauban. Bago pa gani ko sa maong kumpanya. Gusto na ko siyang ikiha, aron dili na magsamok-samok na ako. Kumang ko ebidensya nga, musuyop siya, maong nakahuna-huna ko nga ikiha lang na ko siya og harassment. Bugat ba na nga kaso? Ikaduhang pangutana, mahadlok na kong musumbong sa HR o sa manager kay nahibaw ko nga suod kaayo sila ni Luloy. Gusto unta na ko nga i-surprise drug test ng mga trabahante aron masakpan si Luloy. Asa man ko pwedeng mo request, ana, nga empleyado raman ko? Ikatulong pangutana, bisan og nahibaw ang manager kung unsay gibuhat ni Luloy na ko, wa ra gyud siya'y aksyon, maong gusto na kay kumuon lang. Makasuhan ba ko og breach of contract? Bisan og valid ang akong reason? Ikaw patog tapusan. Gipugnan ko sa akong manager na muundang nako kay dili ko nudali ang pagpangitag laing ikapuli. Mahimo ba di ang pugnan sa manager mga empleyado nga gusto nang muundang? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Monica.
2: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini sa Attorney Elaine Bathan, og akong tingog inyong mapaminaw karong adlaw. Ako today, ang muhatag og tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Busa, unsa pa man ang inyong gihuwat, ipadala na dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran, Official Right Writer's Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klaseng-klaseng pamaagi yun na guys, kung saan yung pagpadalang inyong suwat, nalami gamayang hangyo, please, ato lang yun ipadala sa kiniyang akong suliran, Official Writer's Page, or sa atong email address sa inyong mga pangutana, kay di man ko makatubag ang inyong mga pangutana, nga isend ninyo sa ako ang Facebook account, nga Elaine Tantengco Bathan. Ang mga magpag-greet, nga muhatag sa inyong mga heartwarming messages, salamat kaayo, kana, ako nang basahon. Pero di dun may katubag, ana, kung mga suliran ang inyong ipada. Adto lang ipada sa kiniyang akong suliran, Official Writer's Page. Kinsa itong magpag-greet, please, i-PM lang ko. I will try to read your messages. Thank you kayo sa mga nag-like o nag-follow na ko sa Elaine Tantengco Bathan on Facebook and my official Facebook page nga, Attorney Elaine Tantengco Bathan. Si Monica, 29 years old, taga Ugoy, Gabi, Cordova, Cebu. No? Kumusta man ang mga taga Gabi, Cordova? Kusog kaayo, grabe kaayo, gauros-uros ang tabang nga gihatag ni Inday Daphne Lagon, ato ang board member, o ato ang congresswoman, o sa iyang anak nga si Lawrence Lagon, no? O ni Patrick Lagon, ato ang kunsihal, o ni Congressman Sunny Lagon sa Akubisaya, dinha sa Cordova. Kauban ni Mayor Didoy Suwa, no? And greetings also to Attorney Marvin Panyares. Hello! No, ang iyang administrator dinha sa Cordova o sa tanang mga taga-Cordova maayong adlaw pagpaminaw. Isuwat ni si Monica kabahin sa iyang trabakuan. Kay ganahan nagyud kaayos siyang muhawa unya. Gipugnan man siya sa iyang manager, no? Unya murag bayulente ra ba kuno to? Nya murang naay substance abuse, no? Murag naay bisyong batik, no? So hangtod karon ga trabaho lang gyapon siya kay di lagi siya sugtan. Nga mo kalakalas, no? Matod pa sa iyang manager. Unang pangutana, grabe mang haras ang adik na ko tungod kay bag-o pa ko sa among kumpanya. Gusto na ko siyang ikiha aron dili na magsamok-samok na ko. Wala mang ko ebidensya nga musuyop siya. Maong nakahuna-huna ko nga ikiha lang na ko siya og harassment. Bugat ba ng maong kaso? The answer is yes. Pero, ang ako yung unang comment ni mo, Monica, nga nung mahadlok mang kamugawas, nga wa may makapugong ni mo kung muundang kagtrabaho. Ang imuhara 30 days notice ra mana. Di man na pareha sa kumpanya nga medyo stricto og procedure para mo terminate og employee. Pero kung ang empleyado or ang employee ang di na gusto nga mupadayon og trabaho, resignation letter ra gyud na inday. No, unless na akay kontratang gipirmahan kay nagipaskwela barong ka, nagmasteral ka, ni pirma kag kontrata nga duha ka tuig kang mo trabaho didto, di pa ka kagawas ka namang inana. Pero sa imo ang pagpanrabaho, di man alisud mo gawas. Undang na resign na ayaw og agwanta kay dili sila makapugong nimo. Involuntary servitude na. Kasong kriminal tawag ana, so ayaw kaguol. Now, ang kanang iyahang pagharas ni mo, yes, pwede, no? You can do harassment if need to. Naabay sexual harassment din ha, possibly sad, safe spaces act, watakabaw, no? And the like, no? But ayaw pag-agwanta din ha, inday, gawas, resign, now na. Ikaduhang pangutana, mahadlok na kung musumbong sa HR o sa manager. Kay nahibaw ko nga suod kaayo sila ni Luloy. Gusto unta ko nga i-surprise drug test ang mga trabahante aron masakpan si Luloy. Asa man ko pwedeng mo request ana nga empleyado ramang ko, then maybe you can go to PDEA, no? Ay nalagpanghilabot ana diha. Gawas na lang. Ay na, bahala na sila din has imuhang kumpanya. Ug di manggay sila maminaw ni mo, di sila mutuo ni mo, they do not deserve you. Hawa diha, bahala na lang na sila din ha. But if you really want also, then you can go to PDEA and imong i-report and imong inon nga mag-random and surprise drug testing dito. Ikatulong pangutana, bisan og nahibaw ang manager kung unsay gibuhat ni Luloy nako, wala ra gyud siya action. Maong gusto na kaayo kumuundang. Makasuhan ba ko o breach of contract? Bisan valid ang akong rason, the answer is a resounding super duper no. Dili ka makasuhan, uy. Ikaw gwi biktima din ha. In fact, if you are really a victim of harassment, sexual harassment or harassment, anang imuhang kanang superior, unya gisumbong nimo sa management, nya wa sila gibuhat, they will also be liable. Manubag pud sila sa balaod due to their inaction, meaning nilimod lang, way action gibuhat, pwede silang makiha, pwede silang makasuhan. Ikaupat o katapusang pangutana, gipugngan ko sa akong manager, nga muundang nako, kay dili kuno dali ang pagpangita og lain nga ikapuli, ila na ng problema, ngano gong maproblema ka, mahimo ba di ay pugngan sa manager ang mga empleyado nga gusto nang muundang. Gitubag ko na kaganina, dili. The only provision sa balaod is that muhatag sa tag 30 days notice. Okay, that is the only way nga makakita po sila og igo og saktong kapuli pod nimo. Kana, 30 days. Sila na problema, mangita og puli nimo basta kay nagpahibaw na ka. So ayaw og ka problema ana, hawa, no? Hawa gyudayon din ha. Unya ayaw na pagduha-duha, ayaw na sila problema ha. If you want to do the random drug testing, then go ahead. But ako, you don't have to suffer sa usa ka kumpanya nga giharas ka kay katungod na nimo, no, to work in peace. Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhay na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gipalambo sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP ang ilang pagduso og sistema diin milusad kini sa tulo ka payment initiatives nga naglakip sa higher value InstaPay transfers alang sa mga negosyo og direct debit facility nga gidisenyo pag-automate sa bill payments. Gilusad uban sa Philippine Payments Management Incorporated ang mga inisiyatiba nga naglakip sa direct debit PH, InstaPay cash in og InstaPay for business. Gipakita sa datos nga sukad nitong 2024 ang mga digital channel naglangkob og 57.4% sa retail payments. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Time and Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba dasi ang kaagi karon? Mawkaning usa ka babae nga taga Mabini Davao de Oro nga tumatatampo nagdasi nga Angel.

0: Life extension, vitamin D3.
1: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3. Narekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?
2: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
0: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-Detex 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar level.
6: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-Detex 500.
6: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
6: Detex 500. TJX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
9: tulo pod ka capsules sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: TJX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
10: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
11: Usa ka simanang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150.
12: Pwede sa Actimed.
11: Actimed man!
12: Dimples!
11: Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
12: Actimed! Actimed!
11: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
12: Actimed! Actimed!
11: Unya ang quality.
12: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, ginhawang Generica. This newscast is brought to you by United Home CTAB, abot kayang vitamin C na gawang Unilab.

0: Maraming salamat. Oh, malay ko yung tao ng kaklase. Nakapauli na ako.
1: Angel! Wait sa...
0: Oh, uy! Clayden! Ikaw mag-uday na!
1: Mapauli na ka?
0: Oh, Clayden.
1: Lungo na lang to be, Aaron. Dili kay laay ba?
0: Oh, sige po.
1: Jel, kadiyot sa...
0: Oh, ngayon naman.
1: Sige po mong kayo. Ngayon na ito mong uli, uy.
0: Asa man to?
1: Mang snack sa ta. Akong libre.
0: Sige. Pero magdali lang ta, ha. Kaya masuko niya si mama na ako kung madugay ko.
1: O, lagi. Igura mo ito mang snacks, good. Di hata, ay.
0: Deng. Can any more snacks? Uy. Noon siya di ko. Sige, like, tutok na ako.
1: Ko Angel, kanang naunta ko yung sultini mo.
0: Unsa man?
1: Nya, di ka kamasok ko.
0: Ah, dili, likey. Unsa man yung may sultini ako.
1: I love you.
0: Oh. Clayden.
1: Ayaw kasok ko ha. Basi makaingon ka ba nga. Nangunay ko ni mo kay friend ba yata ka.
0: Kuan, Clayden?
1: Naibaw man ko ba nga? Di ka musugot na ko?
0: Ha? Nga na nakaingon mong kaan na?
1: Ang-ang, tumboy ba ako? Pero sultihan talang ka, Jill. Bisag dili ko tinuod nga laki, pero love ta ka. Konsulto lang ko ni mo. Di tagig ka pa sakitan.
0: Clayden, onya na tamang storyaan na, ha? Mamauli na lang ta na.
2: Kumusta ba ang imong pag-eskwela, Angel?
0: Okay naman, ma.
3: Pagtarong ba yagyod sa imong pag-eskwela, Angel, ha? Ayaw mo pagsundog ng uban. Nga bisag bata pa, naguyabuyab na.
2: Maugyod. Ang mahitabo di mahumanog eskwela kay Ma'am Dosman.
0: Ayaw mo kabalakan ako, ma, pa. Maningkamot yun ko nga makahuman kong eskwela.
1: Sakto bitaw si Ma'am Papa ni mo, Jill. Kung di ka magbantay ron, kuyaw kayo eh. Di ka makahumag eskwela kay Ma'am Abdus ka.
0: Maugyod.
1: Mau ikaw. Pari na lang ka na ako. Sure magid nga, dili ka mo mabdus.
0: Clayton?
1: So, hihil lang kukukod. O dili mo work ang atong relasyon. Pwede naman nga magbuwag dagod.
0: Oh.
1: Yun, Zaman. Uyab na na.
0: Sige na lang, uy. Pero, dili ta magsaba ha. Uyab na ta, kay basig kasukan ko ni mama.
1: Oo, patik!

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Kagana og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Tinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Dinero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Mama mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
4: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pukulso itong ako.
12: Living Testimonies.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
11: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by PH Care.

0: Oy, milagro nga nang limpyog maayo da. Usa ba da kay bisita?
1: Oma.
0: Usa ba na lalaki?
1: Dili maoy. Babay ma. Akong amiga.
0: Oh, nahala. Sige.
2: Maayo. Mag-adlaw, Jill.
0: Ay, uy, wapalibak. Mao na tingali na imong bisita.
1: Den, dayon lang.
2: Tita, mag-adlaw, tita.
0: Mag-adlaw, sad.
1: Ma, si Clayden di ay akong amiga.
0: Uy, kagwapa ko ining bataa.
2: Salamat, tita.
0: Unsa banday na anak kay Uyab?
2: Kuan, tita, kanyang...
1: Dili pa na siya mahimong mag-uyab-uyab, maoy. Kay strict ang parents, ana.
0: Sakto yun ang imong gibuhatin, day. Ayaw sa yun mong suod ang nagbutanga. Humansa mo sa inyong pag-eskwela.
2: Maugit, tita.
0: Angel, atiman na ng imong bisita, ha? Kay may antuon sa ako.
1: Sige, ma.
3: So, kuy, katawa mo kang nagtanaw na ako. Ano ka?
1: Kisa may dili magkatawani mo. Babae, magit kikang tanawan si Mompor, ma. Dapay lipstick.
3: Ako yung taong nagituyo, day. Aron dili ko mailan na tumboy ko. Alis na, baby. Ano yun?
1: Ha?
3: Kakaksa ko ni mo. Gaming ako na kayo ni mo.
1: Angel. Clayton, hugutin mo po. Bakos na ako, eh.
3: Ano yun?
1: Ang saman, imong kipuhat, eh. Kagilupan, ha?
3: Sakti lang mo po, kuwag.

0: hinaot sa amin ko. Dili man ko malimot sa buhat ng lintan ako. Lipay kikos na kita po niya mo. Si Clayden yung nag-message na ako. Ang tuturuan eh. Dili pa ako makatuong ang hinahita po na to. Lipay kikos sa itong gibuhat. Ako siyang replyan.
1: Bangguta na kag unsa ibog sa ha? Nagigrelasyon kag tumboy.
0: Naibaw ka ma?
1: Naukayan akong imong cellphone. Ug akong nabasag inyong convo atong Clayden. Nagtuo kong pure to babae kay guwapa man kayo. Tumboy man na itong animala ka, ha?
0: Ma,
1: nabasa na ko ang tanan ninyong chat. Nahilabtan na di ka itong tumboy, ha?
0: Ay! Ay!

0: Jill, dili ka maluoy na ko, Jill.
1: Naluoy man ko ni mo, Ten.
0: Nang ano imo makubuwagan?
1: Kinahanglan magod na ako mamili. Kay ko dili ikabuwagan, maunda ako makumamas pag-eskwela.
0: Sakit tayo ni Jill, oy.
1: Then parehas ng gisakitan. Kinadutlan sad ko ni mo. Pero kinahanglan nga magbuwag ta.
0: Angel.

Parehas may gisakitan si Clayden. Kaya nadutlan na mi sa usag-usa. Pero, kinahanglan kong mabuhi niya. Para sa akong kaugmaon. Dinhi na lang kuto, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: Advanced Power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
1: Same nutrition, half a price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige ka, gawp, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
6: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: No, kato mga higalan, kaagay ni Angel. Nga taga Mabini Davao de Oro, uban sa awit ngayagay pangayo. Awit ka na kulahan, kalapastangan.

Magmong kaagi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Ricky Borsuelo Garing. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanaz. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagis sa kinabuhi, kanagliput sa sakab. I-address lang inining tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakahay pa dahil sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, nagkang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Dili pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
1: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
0: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
2: Michael, maluhoy ka.
0: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
2: Ayaw kong patya.
0: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
2: Ayaw!
0: Ako ang eskwadro.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatak o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500!
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
7: na ayo na
4: DTX 500
5: mabalik sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrex B araw-araw. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo.
4: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Zed Living Testimonies.
8: Ang Zed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko, ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na siya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Zed Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
9: Ako nga tawad na goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
8: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: og garong sa laig sumpay ng atong sugilanon. Isquadro!
1: Ipadayag naman ka siya sa iyang hingpit na iyong pagbasol.
2: Dili pa ka na paikot, Misael.
1: Magpahibaw lang ko ni Mandaan. Kaya mamatay gano'n niya siya.
2: Expected na ginang mahita po.
1: Gusto ka. Huwag kay kaaway man siya. Dakusab ang posibilidad na magkakuros gano'n niya ang among masigkadalan.
2: Oh, Misael.
1: Andam ka na bang makita niya siya nga muligtas sa imong atubangan?
2: Oh, amot.
1: Kagausap siya. Busa sa musugot kitag sadili. Hukman sa bunya siya sa eskwadro.
2: Muhangyo lang ko. Ayaw sa akong atubangan.
1: Glina.
2: Ang pinakasubo nga realidad, maong iksuon pagihapon ako siya.
1: Dili pa gid kahugot sa imong desisyon. Nga magbayad gid siya sa iyang kadautan pinagis kamatayon.
2: Magsulti lang unya tabahin na anak, Misael. Samok pa kayo nga kung una-una.

0: Usap ta lang sa si Inday Glade na.
1: Ambot pa na babaya na may. Di man masabtan. Sod o gawas naman sa iyong mga desisyon.
0: Dili man sabdato siya mabasol. Kung sa ilang panagkita upalik sa iyang igsuon, kalit ka ni patigpapaw ang gugma sa ilang pagkamanagsuon kaysa kasilak.
1: Papasalamat ulahin noon kay kuniya. Kay, maayo kanyang pagkatiman, Mama Debbie.
0: Di ako anang mabayhana ni Bilip kay pinangga at yun kaayo kuniya.
1: Tingali kay, wala naman siya mga ginikanan, Ma.
0: Basin. Kaya ang iyang pagtagad o pagatiman ako, samag yun sa kaugalingon niyang inahan.

0: Hindi, Chika Ding. Makinig ko pa nga, sir, oy.
1: Ah, okay. Hindi, Chika Ding. Mitoyo yung pagbalik din. Aron diha ko ni mo magpagsayod.
0: Sir, oy. About sa, on sa man yun na, oy.
1: Kinsa ang tao nga midagit ug ni among amo sa kong isoon ug gitinguha kay patyon.
0: Sorry gid kayo, sir. Kaya pa si Danay ko ni Dagli na. Nga di kay kuno ko pa sa baon bisag nga na nimo.
1: Pwes! Akong mandu karon masulti ko.
0: Ayaw lang ko gusin kahigon. Mahadlok ba ya ko diri na? Ala, ayaw taon. Uy, maluoy ka na ako. Kuan manggod? Nakasaad ko sa ibang manggod nga tumano na ko ang iyang giingon.
1: Kinsa ka na nawag mo? Kinsa na?
0: Si Daglina?
1: Oh, si Glina?
0: Kung patsan ko ni mo, musamo to kasuko ang imo manghud. Mukaritiman eh. Tungod kay pag-abot pa lang ni mo ganiha aning ako panimay, nakachata kong daan niya ganiha ka. Kung saman to bago ni nako yung tawag o di?
1: Dapak! Tumaga na!
0: Oo. Hello, Daglina?
2: Hello, mamita. Usikipuhat ang pangis diyan mo.
0: Daglina, oy. Yaman tingnan akong patsyon, dahi.

kalakuto di ko ni pangista kong iksoon. Hilap tig suway si mamita inday chikading kay magpinusila yun o niya ta.

0: Nagdali kami biya sigli na niring compound sa academy sakay sa motorsiklo.
1: Uy, asa ba kate ito siya?
0: Wa man lang gani mo respetar og pananghid.
1: Ay, ay tigalig dinalian kay tong iyang giadto, Misael.
0: Ambot lang ka, ma.

0: Mas maayo nga ni Anika. Kipaabot yung ka, Reklina.
1: Gihulga ni mong patsyon tili si Mamita in Reiji ka din. Sige! Patsya sa akong atubangan kay magpinusilay doon niya ta.
0: Reklina.
2: Murang yung nilupad akong espiritu ganina, Reklina. Sanang katiunan ko niya na yung pistola?
1: Dako kay kong utang kabubuton aning Mamita in Reiji ka din. Maong hapit ko nalang palupara ang motor para makaabot lang ko din eh.
0: Huwag ko lang tuyo. Maulang ang magpakisayot kung si Kinsa ang nakaingon sa imong kinalatan.
1: Salamat sa imong pagtuman sa imong kisahan ako, Mamita. Nga dili gyud ka musulti ining tawana.
2: Nakahibaw ka yun, ha? Napinangga kayo tikang dagli na.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapon ang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang spray. Visit the hydrochloride plus chlorhexidine, the great, the generic name of some musical spray. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Set Living Testimonies.
13: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
14: Tinood na ang Set Liniment nga niya plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon niya plusan ako siya, Set Liniment. Niuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
14: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
12: Living Testimonies.
15: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
16: Pagayong ulakunin mo ang pasaylo, idechika din. O, sorry sa kayo, tayo na.
17: Sa sunod, kung mag-inoy ganit ka, ay agad paghimo o dautan sa mga tao na dako kayo o nahimong tapang nako. Sama aning mamita.
16: Usman ako. Sorry kayo.

Buset! Palpak ang lakaw. Abin ako ang basairan ko na yun ang bahin sa tao o mga tao na nagkasahas kumangot. Ha! Magkalagot!

0: Kanang Major Gaspar nga na-remove na sa serbisyo, Dad. Maugiday ka ng labing higpit nga kaaway sa eskwadro, Daddy Mart.
1: Oo, oh, ihali ha.
0: Kunaanak ka na siya karon sa usaka dakong sindikato. Nga sa ato pa, impluensyado day gihapon kaayos siya, Daddy.
1: Gusto ka, iha. Maong magmatngon giyod niya ng tawhan na sila si Glenn ha, o ang eskwadro.
0: Daddy Mart.
1: Magkainit o magkainit pagyudo niya ang inkwentro tali sa duha kahabig o sa unya ning mga adlawa, iha.
0: Unya? Kung simbako sa kanila ni Miss Glenn o misa ilang mapildi ha, Daddy?
1: Hindi lang unta ka na itugot sa'y gayon, iha.
0: Dad!
1: Dako ang papel alang sa reforma sa kahusay o kalinaw sila si Glenn o ang eskwadro. Maong panalipdan lang unta sila sa Diyos.

Kanon na ikit kumupatig ka pala ka para ni Misael. Love kit kayo na ako siya. Og na feel sap na ako nga parehas ming duha nga mahal na mo ang usa-usa. My God. Hinaot po unta nga madawad sa akong amahan ang among relasyon. Walang unta siya pagsupak ni Misael. Misael. Dilikit na ko makalimtan ng imong kibuhat na ako netong gabi una. Bisan pag nakainom ko. Pero nahuwasan kong pinakalit niya itong kipuhat ni Manako. Ngawagid na ko sukad matilawi upan sa laing lalaki. I love you, Misael. I love you so much. Ikaw lang ang kwanilain pang akong mahalo na.

Tiene que ir a como calimitan en esta bolla mongalía. Ang pagpakig uban niya itong kabiyuna. Mawang pinakanintot ka na itabo siya kung kinabuhi. Huwag yung kumataong. Ngayon itong kabiyuna. Ako na angkol ang babae nga sa huna-huna aran ako gipangandoy nga higup naon.

0: Kinahanglan magpabili ni nga kong kahanas sa pag-target ginamit ang pistola. Imintin ko lang yun ang akong pamulso. Aron way sipiat kun mo atake ko sa kaway.
1: Tegay na!

0: Papagin mo ba, Madam Jane?
1: Bulls ay tanang talikat. Ako na bilibsa ako, darling palangga.
0: Oh, darling palangga. Ukun akong ikahinagbuong akong labing higpit nga kaway. Kanang General Mart Oknes, nga usa ka retiradong opisyal ug kanang eskwadro. Bukuan gina ko sila sa ilang mga o.
1: Oh, sige, sige. Ah, ikaw ka na pahuway na, ha? Relax na, ha?
0: Okay, akong darling palangga, Madam Jane.
1: Okay, tana. Ato ka na ta sa mansyon. Aron pahuway si ikaw ba?

0: tako. A tolni amplusio ambo.
1: O se yen tuyo.
0: Si yara pa ibao. Nga pasa kala kaso api en te batok sa imuha. Sa kamatayon sa duwani mo kanika upan polis.
1: Expected na nako kanang mahitabo. Nga pasakaan ko kasong kriminal. O administratiba.
0: Oh, kana.
1: Huwag ikaw mahadlo ka ng mga kasuha. Kay naa ang markang dragon. Nga mo'y akong manluluwas.
0: Ikaw karapinangka sa Madam Cheng. O ikaw karapinangka sa talayan. Ikaw na kay Bao bahin sa imo sitwasyon. Ang big boss na amin lang China. Si Mastel Boss Lee.
1: Salamat, Madam Cheng. Og, excited sab ko. Nga mahimamat sa personal ang big boss sa triad. Nga si Master Boss Lee.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
5: Ni pagawa sa GSIS ug nagbalor 27.29 bilyones pesos sa microloans ngadto sa kapin 463,000 ka active state workers. Pinagi sa expanded credit facility niini nga magtanyag sa mga civil servants ug alternative ngadto sa high cost informal lenders. Ang maong total nagsalamin sa loan issuances gikan nito Oktubre 2024 ubos sa Ginhawa Go program. Ang maong programa nagprotektar kini sa mga empleyados gobyerno gikan sa abusado nga mga lending processes.
4: Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: Miyangking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil, and Vince of BBTK.
12: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
6: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Happy! Everybody is happy!
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
23: May budget. So

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tansulan Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Talit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong papatian si Ma'am Emma Irma.
8: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
9: Karon, minus na.
8: So, wala na ngayon?
9: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
8: Meron po kayong sugat sa paa.
9: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa to, yad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor kay putlon mo dito kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung ana ang Life Extension D3 kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December, stick naman New Year. Daghan kayo lang hatag na ko diri mong makaon kay dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakakaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time.
12: Tofu sisig.
13: Pwede sa ulam yan?
14: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
15: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended. Sa mga eksperto.
16: Sa pinakadulong na butikin sa yung lugar.
15: DTX 500.
17: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500.
18: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
17: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kaya yung DTX 500.
15: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
19: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Be MX-traordinary with MX3.
20: Bilang kilo sa karne?
21: 500.
20: Hello?
21: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spice. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Balit na.
22: Sarap magkasama.
23: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap.
24: Uliat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
25: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
24: Ah, lagi. Basig last na ni.
25: Maunang taas mo sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
24: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
25: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Oh, asa mo? Balik mo na lang! Balik! Agok doon, babe! Balik mo! Papusin ako! Bisan usa lang ninyo! Asa? Ha? Sukol mo? Di na usong balbalay ron? Pinusilay na'y usuron kay gubot ng Pilipinas! Ha?

0: ang traitor kong igagaw, ha? Hayes, Poldo!
1: Oy, kay isugod din mo nang ita ni Poldo din, he. Launsa ka?
0: Wabag ko mausat, ha? Pero may sobra na mo!
1: Hey, usamang ka. Hubog ka dyan, eh.
0: Ah, di ko hubog, ay! Hubog ko taon. Nasugo ko!
1: Usay, dili ka hubog, ha? Kaklaro anang namuha ang imong naong, o niya, hubog kag sinultihan.
0: Malagi ko ba hubog, diha? Nasugo, lagi ko? Ha? Iyon na ini, bago masugo. Mura kong mahubog sa kasugo.
1: Ngano nasuko, magta?
0: Kay gisugo sa itong mga silingan. Ako ang ilang ipasangin lang yan, nakidnap sa batang si Ina.
1: Aw, ay dili ba't ka ha, ikaw? Ngano masuko, magta?
0: Huwag kisama hindi masuko, diha. Naging ko pa, manila nga kukuran.
1: Ewa ba lagi ka mabunog?
0: Oh, kaya ako ba silang gibabutan?
1: Oh, may armas ka? Ha? Mamusil ka na og tao?
0: Otot. Otot akong gibabuto nila. Og ang katapusang nakita na ko tiya nga midagan, ha? Mao ang buutan na kong igagaw. Si Poldo. Busa, pag-ausa siya tiya. Pag-ausa siya.
1: Wa si Poldo din, he. Tuwa siyang agahon sa mga pater.
0: Ah, ha?

0: Boss, anong gitutukan mo kung mo sama na, boss? Suko ka na ko, boss?
1: Maayong yung gibuhat nga inyong gisong si Johnny sa iyang payag. Unya, unsay na hitabo?
0: Pinakong nasuko ka. Nanagan mi kay nagpabuto siya sa armas.
1: Mula kong suko, pamitanaw, no?
0: Oo, kinilis nga man mo ilong, boss.
1: Unsa to?
0: Kuan ba? Ang armas na ko nga ilang nakuha, magigamit sa kanahan sa pagpasalba?
1: Animas!
0: Huh?
1: Animas? Kinahanglan nga mahanaw kang tahanan din eh. Mahanaw siya!
2: Sagdi siya, Dindo.
1: Popsi! Popsi ka lang, nakabati ka sa among gipanagsultihan?
2: Oo, oh, kadi ko bungol.
1: Okay.
2: Og di, maayong nga inyong palayason ang kaliwat sungo.
1: Oh, Papsi, pero kukuan manggod ka ng daghan ng mga batang nawa, Papsi. Gibalbal ang tanan. Gikuhaan o kasing-kasing kidney.
2: Ayaw lagi pangilabotan ang kaliwat o gungo.
1: Ay.
2: Kay lisod na kung kita ang ilang balbalon.
1: Pero, Papsi, Papa, inahangang makuha gikan ni Johnny ang bata nga nawa.
2: Wa mo'y ebidensya bato kang Johnny.
1: Hapit na, Papsi. Hapit na ko magkabaton og ebidensya. Nga si Johnny! Si Johnny yun ang ungo nga may balbal sa mga bata ining dapita.

0: Meg, bay.
1: Bay Jenny, may buntag ya, bay.
0: May buntag sab.
1: Kumusta naman? May balita ng babae ni Inday?
0: Wapagit.
1: Paitan saon na lang natos pag amams lula ani eh. Gabi pa man ang nagsikyog hilak. Nakatog na lang nagbinako.
0: Bay, may sulti ko na mo. Ah, adito sa ilawang sa kahoy magsulti na.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
6: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!
11: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan right med.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
4: Mama mia, here I go again.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Zed Living Testimonies.
15: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan og Zed Liniment.
15: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Tangan siya Zed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Cebu City.
1: Living Testimonies.
7: Okay.
9: Og niya pa. Mag suri-suri magyo kano, no? Nako'y sultin mo. Panid-i ang kalimutan.

0: Unsa? May nakit ang kang tsinela sa bata sa ubos sa hagdanan sa payag?
1: Oh, bay. Og mauni ang pare sa tsinelas ni ina nga tuas kapitan.
0: Tinuod ka?
1: Miya sa kumbulusan ang tsinelas nga nakuha na ko sa hagdanan sa atong payag. Oh, tanawa. Niyo? Tanawa ko mayo ang tsinelas.
0: Mautuod, no? Paris niya sa tsinelas nga tuwa ka sa kapitan.
1: Oo. Oo niya. Nahinomdom ka sa gisulti sa kapitan?
0: Oo.
2: Ay! Ari lang una ni Namo. Kung nasa mangkaroon ang Paris ng Mount Chinilas, maukini ang mutudlo kung hain karon ang bata.
0: Bay, unsa mang pagkahitabo ah? Nga to ang mas payag ang Paris sa Chinilas ni ina?
1: Mauna nakapalibog na ko, bay.
0: Pero, ikaw rin sab kang nakakita sa Paris in eh. Di ba?
1: Oo. Ako nakita ng usa ka pare sa Yanchinila sa kasagbutan, sa kakahoyan.
0: Unya ang usa, imong nakitaan sa payag.
1: Mm-hmm.
0: But ipasabot nga, nabiyaan ni sa bata ang iyang usa ka tsinela sa kakahoyan. Unya ang usa, iyang kibilin sa imong payag.
1: Dili ang bata ang nagbilin sa Yanchinilas, Mikmik.
0: Unsa? Kisa man di ay?
1: Ang mikidnap sa bata.
0: Bay, Johnny?
1: O sa minasot si muna ha? Parehas patag huna-huna, bay?
0: Gusto kang ipakawas sa tinuod na kidnapper na ikaw ang ikidnap ni ina
1: mm-hmm.
0: o responsable sa tanang kamatay sa mga bata ining dapita?
1: Mm-hmm. Tumpak! Parehas patag huna-huna. Mayo pag naimbestigador at ang duha, no?
0: Pero bay, bida bay, dili na ni kakumidyahan ang mga nahitapos mga bata ining dapita bay.
1: Gusto giyapon ka? Og niya pa bay?
0: Ha? Huh? Unsa pa may daot ang balita nga imong dakar ang mutaga, ha?
1: Gisuong ko gabi is mga silingan.
0: Unsa? Unsa may lang gibuhat?
1: Gusto sila nga akong ipaggawa si ina.
0: Muray gidangat.
1: Ako nang gidudahan sa mga tao nga mo'y midagit ni ina.
0: Kinuo ko?
1: Mga... Uwa ko ilay na himo. Gipabutan ko sila karmas.
0: Nanagan ba sila?
1: Nagan. Og, bay, nakita na ko sa Gawpol to. Nga katapusang midagan, gikan siyang gitaguan.
0: Unsa?
1: Hmm. Klaro na lang kayo. Nga akong igagaw ang miunay og painit sa mga tao bahin sa kong pagkaungo.

0: Poldo.
1: Oh.
0: May isin ko ni mong video.
1: Unsa man na, boss? O hubo-hubo?
0: Dili. Hubo ko taon.
1: Aw. Unsa man na, boss?
0: Hubo ko na sa mga una na. Minaw, ha? Maokin ay ang kuha sa kamera ni Milchi.
1: Mm-hmm.
0: May chinila sa bata nga nakuha ang video nga di asang danan sa payag ni Johnny.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ko nga ilho ni mo kung si kinsa ang tag-iya sa maong chinilas.
1: Oh.
0: Among dos, Milchi, ang akong gisangunan ini. Ug ang unang makahatag o report, donay bonus.
1: Aw. Oh. Ako din ang susihon, boss. Ah, sige, boss. Isihin na lang video sa chinilas sa bata.

0: Banyak bayang sama emang planaran.
1: Pengitahuan si Indah Ina.
0: Masa? Pero, asa man ito pengitahuan ng bata taon ay?
1: Ni apa ining dapita ang bata?
0: Ano sabay?
1: Wapay napalgang patay. Wapamulutaw ang

Nana, ikaw nasap na ungo.

0: Asa man ta na to pangitaons ina bay eh?
1: Dini sa ilang yuta, abay. Dini ta magsugod sa daan din. Akong nakita ng chinilas ni ina.
0: Ay, sige. Mamasin ta nga. Doon na pati magkit ang ilhanan din eh.
1: Mm. Oh, dini to. Dini napitan akong mapuniti ang usa ka chinilas ni ina. Dini kinapita. Diha, diha, diha ang chinilas. Huwag yun sa tunga sa dan.
0: Abay, Chani. Tan-awar agad ang yuta din ang napita, bay. Dali, bay. Oh.

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ito ang pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, na okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy,
2: let's go with the flow.
5: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
6: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
11: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Yeah.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maayong hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos. So, ganyan itong balita ng orasa sa kaponon. Ito yung ato sa Koy Herbal Capsule. Magpakisayod na ang konseho sa nasugbo sa operasyon sa Binalo Landfill sa Lakbayan. Lakip sa pagkisayaran sa konseho, mao ang resulta sa investigasyon ngayon pa kayon batok sa nasigutang landfill. Kinuman ni Dahili ang portion ini na itong miaghimbuan sa Enero. Ngayon ni Kalasok 37 ka-kinabuhi o niangol sa laing 17 ka-individual. Ang City Council pinagi ni Konsyal Hari Iran, upagayon ang executive session sunod buwan alang sa maong katuyuan. Sa nasayaran, ang Binalo Landfill balik na sa operasyon apang gididaan ang kagamhanan sa Lakbayan paglabay sa mga basura sa syudad ni ini. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alborana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gulong palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule, gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dipa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo, ipaabot. Palit na.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN Drama. Mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: mas masaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaganahin kayon kay akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilan ang isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga batuyon tag kakapoy. Og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bacteria nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni hydrochloride plus chlorhexidine dagdag the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult
2: oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty? Maadto sa gym?
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: bro, pe, nanawag ikon ni mo kay di ba't magisulti ni mo? Ay, mabugos yun.
1: Ha? Eh, kinsa?
2: Hello? Sir James?
1: Oh.
2: Agyo ko ni mo gi-accept sa akong pag-friend request ni mo.
3: Kisa na, James? Kisa na?
1: Ako anhan.
3: Abi ni cellphone. Ako ito bag. Hello? Kisa ni? Kisa ni?
1: Applicant na siya sa kampanihan na gi-kauban karon ni
3: hello?
1: Baldwin.
3: Hello? Han. Hindi man ka mo tubag.
0: Hello, hello, Mare. Melanie. Mare. Si pare Baldwin ni mo.
3: Naibaw kong ikaw to ang mitawag Baldwin. Pero nga nung naman tumutingog tong babae nga mipuli ni mo di sa pagpakigsulti ni James.
0: Kuan. Kuan, Mare.
3: Patubaga siya, Baldwin. Patubaga!
4: Ay, pastilan. Ay, nasang bago ini. Nakasala sa kumpro, James, ini. Ikaw ang gudit ka.
5: Ansa? Ansa'y ako? Anong ako may mong basulon?
4: Ang, anong gusto ka man nga makiksulti ka ni bro, James? Ang timing yun ka eh. Diha din si Melanie ang asawa ni James?
5: Imo kong gibasol nga na ang asawa ni Sir James, imo pagpanawag? Dili pa nga ikaw ra may miingon. Ikay ni ingon ni Sir James nga namugos kong makiksulti niya. Nya, ako din ang sayop.
4: Kung kinsa mo tayo?
5: Natural, imong sayop.
4: Muli gidang natin eh. Gano yun nga. Ako mong sayop nga. O saan mo ganang imong lika? Shush! Pagkaahak eh ni Babayhanaw eh. Ako naman yung sayop. Nga siya may nangulit nga makiksulti ni James. Pagkahastri mo din yung Rika eh. Si Bro James. Si Bro James karon dito. O ba ka tubugnoan ni Melanie? Oh! Saan man ako pagbawi nga to ni Bro James eh? Nakasahaan sa mnoong punida. Ahak ini.
1: Dili ko mamugos ni Mohan. Kumutuo ka ba nako o dili? Nga aplikante sa kampanya itong babayhana nga nagpatabang ni Bro Baldwin para makasulog trabaho. O niya kay wapan siya swerte ha. Sa kabuang sab ni Baldwin, yang gitagan sa kong numero. Aron ari ko no mupaluap o magpatabang na ako aron nga makasulog sa kampanya.
3: Isulti ko noon sa may bot ni mong isulti, James. Pero wa nagtig ko'y pagsalid pa nimo.
1: No, tinulang akong isulti. Makapamatuod si Baldwin ni Moon ining ako gipanulti.
3: Dili na ko, James. Oh. Dili na ko.
1: Ilan eh?

0: Minsan man daya nga akong sakit. Nahadlok ba ako?
1: No. Huwag kang aking kahadlokan, Chelsea. Ang ka... Huwag.
0: Basta, nahadlok ko, Dad. Kaya basing mamatay na ko.
1: Chelsea.
2: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
5: Wala na ibukol man.
4: Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
3: The original Koy Herbal Capsule.
6: Nadiskubrihan na ako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Saw Mix Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Saw Mix Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni Hydrochloride plus Chlorhexidine, the great is the generic name of Saw Mix Throat Spray. If symptoms persist, consult
7: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo na maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahi nagyong maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mami, makainom dum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
14: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Biyain, Daddy. Kay Manlo ko. Ayaw ko biyain.
1: Ulan ka. Dili ko ikaw biyaan. Dili lang ka. Shhh, tayo na pag-ilag. Gusto na siyang pag-ilag. Kaya dili na magkahayunin mo. Dili lang ka. Ilam na.

0: kanang magpadao ka lang sa bian ang imong bana, ha, Melanie?
1: Ayaw na lang gugug sultihi pa, anak, mapising.
0: O say, ayaw sultihi. Gipahinong dumanta lang kang anaka ka. Aron dili ka unya mada sa pag-inartista o paloy-luoy kunuhay ni anang tawhana.
1: Dili ko ni mo angay puntuluan, mapising. Kay naset na nako ang akong hinauna. Og dili na mausab pa ang akong plano. Dili og dili na gid ni mausab. Og nagpaabot na lang ko sa hustong hikayon. Bye na, mapising. Kinagawas na si James sa kwarto ni Chelsea.
0: O nga no. Nahadlok ka gyud ni anang imong bana? Padaog na gihapon ka na niya.
1: Bye na, mapising.
0: Ayaw una. Ayaw una. Ay.
2: Ilan eh? Han? May mo bang magsulti ta? Importante kay para ni Chelsea.
1: Ugo sa mana. Ugo sa may pagkisultihan mo na ako bahay na Chelsea.
2: Hmm? Muhang yun ta ko ni Man nga. Dili na to pakiton si Chelsea. Ug dili maayong mga butang tali na itong duha. Ngayon ta, makita niya nga. Intak o maayo ang atong relasyon isip iyang mga ginikanan.
1: Hmm. Mauba, James?
2: Please, Han. Wa ni mo malilong kung unsa man ang gisulti sa doktor nato. Tungod yan ang gipamati ni Chelsea, di ba? Dako tag-ikatabang niya. Kung makita niya nato, nga, permita nga, doon ay maayog relasyon. Nga paningwao nato, nga malipay siya nga magtanaw nato nga iyang mga ginikanan.
1: Ha! Salin niya sa imong sinultihan. Ipasabot yun niyo nga ako ang bati. Ako nalagi sa'yo, pag ikaw gusto.
2: No, wag ko gisulti ngayon, anak.
1: Ay, nalang gani pagpakaroon in nun pa, James. Plastic yun ka, oy. Bisag unsaon ka naman lang yun, oy.
2: Please, Han. Dako tag-ikataba nga manormal ang tanan alang ni Chelsea, nga atong anak. Pag tinabangay ta, tungudog alang niya.
1: Kadiyot, may sakin ang miabot. Basin ang ako na ng higala ang miabot.
2: Kinsa nga higala? Kinsa nga higala?
3: Ipakain mo ko siya na, si Baldwin man di ay.
2: Si Baldwin?
3: May bawa na ko kung anong ni anak siya.
2: Ha?
3: Ni anak, kay di paanhi aron mga bugar para ni mo.
2: Unsa? Niya ka aron mga yung sorry o mupasabot niya bahin kang rikami?
4: O bro.
2: Bisag unsaon pa siguro ni mo siya sa pagpasabot. Dili na siya mamati o mutuo pa ni mo.
4: Usay dili
2: bro. Ugaw na kayang hunahuna niya itong imong pagtawag. Din, nakiksulti si Rikami. Naku, pinagi si imong phone.
4: Pero bro, James. Nakapamatuod ko ni Malaning o ay mali siyang among pagpanawag ni Rikami ni mo. Pasabot na ako si tanan. Tagayin ko bigay yung makiksulti ko niya bro. Kay, giangkon ko. Oo, ako kinusayo.
1: May mo ba, Baldi? Nadili lang una minimo to gawon?
2: Han?
4: Oo. Oh. Mari, Milani, pangyo ako din. Pangyo ako makisulti ko nimo sa makadiyot lang.
1: Gikasubok ko, Baldwin. Pero, dili pa ko makatag nimo gigayon. O palihog lang. Ayaw dungangi nga among problema bahay ni Chelsea. O makalakaw ka na.
2: Hane?
4: Mari!

0: Pasabutan lang ka. Nga diligid mamati ni mo si Milan eh. Doon na kinikahiga yun.
1: Sorry good kayo bro. Ipasalig na kong nimo bro. Nadili na yun. Nadili na yun ni Mahitabo.
0: Nahitabo na ang dili ang Mahitabo bro. Gihukman ako ni Milan eh. Og daota na gid ko alang niya bro Baldwin.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasa kong magawang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga karimtan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Maayong hapon ako si Rob Duman. Josephus, thank you, Kiano, sa Tugan Newsbreak. Ikaro ka puna. Anong ka ito sa Data X sa 500? Ibang mabatanon ang naanang edad, mag-Data X sa 500 ka. Ang Data X sa 500 na ba superior? Ang Deus Dance, gamaoy graputik niya sa Marsiliula, ang Pilaman Skin Solids, batok sa nadamis na free radicals, o ipagrami sa kolusyon, yung race mabisyo sa mas painom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, lima kabaga drugista ang ginagpahan sa Mugbay Bas Operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Constellation Police Station diya sa may Purok Lavidier Barangay Kasili sa Maoga Lungsod Kaganagakan Laon. Ang nagadakpan na ilang sa kabisahan nga sila si alias Richie 50 anyos sa Minyo na kuyo sa Kambiuhan Kasili Constellation alias Alex 30 anyos sa Minyo, Yumi 45 anyos Minyo, Glenn 43 anyos sa Minyo og anak ni nga si Dean 25 anyos sa Litao Pulos na kuyo sa naskutag lugar. Ang lima na nakuhang kini sa Gibong Bypass Operation sa masakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Constellation Police Station o magkinipan ng sulat sa Pilagkaadlaw ang iligal ng mga kalihukan ni ini. Nakuhang ka sa mga mananakuan ang mga pinakitigudahan ni Cebu. Motibo ganing 10 gramos ng mabalor kapin sa 60,800 pesos. Atong news break, karoon ka po na harap niya ito sa Detex of 500. Ang Detex of 500 campaign niya pulisyon, 1.3 million ora kinin sa Andrew Sons. Efektibo ganing mga kontra sa mga free radicals of the oxidation. Sa Detex 500, atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang Detex of 500, dinod yung batok sa labdatas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, ransom formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang Datax 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mga sukit ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
6: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at orihinal.
11: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.

0: Andin, karon available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kadungog nako sa radyo. Naay TTX 500. Ako gitrayo gidua ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
3: TTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
15: Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
16: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Wala kayo sa babaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
18: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
17: Lady's Choice Chicken Spread.
18: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim!
18: Mmm!
17: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
18: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
19: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
20: It's Melee Francis.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
9: Pwede sa ActiMed. ActiPit man.
8: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
9: ActiMed. ActiFit.
8: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
9: ActiMed. ActiFit.
8: Unya ang quality.
9: Sa ActiMed, ActiApp. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Adto na sa generika drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng ActiMed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
11: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: kira ang picture sa kasal ba? Kini-kani? Kinsa man yung babae?
1: Mauna si Ma'am Laura, ang inahan ni Gung Hans. Hoy, Yesa. Ay, naunsa maga, ha? Kahilak kong kamangkor. Nano ka, oy. Yesa, ay, naunsa ka. Ay, mihilak manggod ka. Yesa, pagani, kagali na, unya karon, mihilak na kadi.
0: Nilayan ako kapag na akong luha, lo. Naluoyin ako nila ni Hans o Kent.
1: Ha? Ay, makaluluoy yun ang luha. Kasi ako nang giingon, sila ang nagsawot sa dilimaayong binuhatan sa ilang amahan.
0: Babaydor din ang amahan nila ni Sir Hans o Kent, lo?
1: Ay, dili man.
0: Ha?
1: Ang atong nahibawan, my God, nga unang hinigugma ni Sir Emilio ang inahan ni Kent. Nagkalagyo sila. Maunga nagminyo si Sir Emilio ni Ma'am Laura. Apan nagkita ug usab sila sa Sir Emilio ug si Ma'am Gloria nga minyo na sa Sir Emilio ka Ma'am Laura. Ayun niya maoto, nahigug mapamandiay silang duha sa usag-usa. Uy, Alisa, launsa may taong ka. Uy, bisang mo at magkakilak niya.
0: Pasang di lang ko, lo. Ako yung isakit ang sugilanan si Kugmas kinikana nila ni Sir Hans o ni Kent.
1: Ayaw ba yung pagsabahang masulti ko ni Mupahin sa kinikana ni Sir Hans? Kaya giba uran na ba yung kuniya nga dili yung masulti?
0: Ay, kabala ka, lo. At warang yun, di. Wala yung mahibaw. Mamahid ako sa luha, be. Nagkabuwag din ina ni Kent o kanyang amahan, lo.
1: Oh. Huwag nakita ko nga na hitugma doon si Sir Emilio kang Ma'am Gloria ang inahan ni Kent. Eh, pero pinangga sab ni Sir si Ma'am Laura.
0: Aha?
1: Wa ko makabati nga nag-away sila sa Sir Emilio o Ma'am Laura bahin sa babae. Ay, may abot na lang og sa anyos na si Hans. Wa, di ko ba?
0: Onsa man sa Sir Hans sa bata pa siya?
1: Ay, normal nga bata. Di ato. Pero sa diyang namatay ang iyang inahan sa nag-edad na siya ang city, nausap ang tanan. Lahi na ang dagan siyang unahuna. Inanay siyang maribili sa amahan kung si Kent ang nag-antos.
0: Ha?
1: Makaluluoy si Kent kung sila lang duha ni Hans.
0: Pansalo?
1: Wa pagari yun ko makalimot na usa ka higayon ni Ana na abdan akong naghilak si Kent. Ay, Don Kent! Ay, ano naghilak man ka, ha? Ano nagkuba man ang imong duwaan nga airplane?
0: Ikuba ni Kuya.
1: Eh, unsa? Eh, ano man?
0: Ambot lang.
1: Ay, ayaw na paghilak. Ay, himuan lang tikang airplane na kahoy. Anong dili na ni magkuba ni Kuya Hans ni mo?
0: Ingon anak si Hans siyang manghud?
1: Oh, kung maglagot siya siyang amahan si Kent, ang iyang pahilakor, kuhaan sa mga duhaan.
0: Oh.
1: Hangtod nga miabot si Kara. Nahibaw ko nga nakagusto si Kent sa suod niyang higala. Pero ambot ba? Kung siya gibuhat ni Hans nga sila naman ang nagkauyab.
0: Ano na may gibuhat ni Kent?
1: Ay naano na si Kent nga magkaubos sa maguwang. Mao nga gibuhian lang niya si Tara.
0: Kaluoy ko ni Kent.
1: Dili ba? Tamong magyun ang unang suod, no? Unsa?
0: Olo. Kami ang unang kaila ni Kent. Ano sa masakang tumong ni Hans?
2: Ang iyong bugat na trabaho, iyong ipasa na koron. Ako na sa mabisi.

0: Mayo, hinuon na. Aron makatuon ka sa inyong negosyo.
1: Okay na. Kung maayo pa ang yung tumong.
0: On sa magri ang tumong, si Mohana ako na.
1: Gusto siya. Nawa na ko'y panahon para ni Ma.
0: Ha?
1: Pero kibawa kayo sa... Mas happy ko karon. Kaya ikaw ang akong kauban.
0: Si Kent ang yung pahungawanan kay ubos niya siyang aman.
2: Mauna ang akong nakita. Ug natanom sab-sab na huna ni Kent na kinahanglan musunod siya siyang maguwang kay mando siyang aman.
0: Hala no. Niyot man hinuon ang akong dughan nilang duha.
2: Ay pero hinaluoy sab ko ni Hans nga mabunog sa amahan kung mutubag-tubag na siya ni Ma'am Gloria.
0: Ha?
2: Ay ambot ba eh? Maglipog ko sa una kung kinsang akong labanan sa duha. Mao nga, ay adto na lang dugko maglagot ni Sir Emilio.
0: Kumusta man ang pagkaina-ina sa inahan ni Kentlo?
2: Nah, butan gato eh. Parehas lagi ito ni mo nga, hingatawa. Mura lang og, way problema.
0: Lusam.
3: Lusam?
0: Oh.
2: Anong nga, may isugo ka?
3: Isugo ka ba sa kwarto ni Papa ganiha?
2: Aha.

0: Get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at some ticket outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang, niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala. Ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
12: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
13: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
14: Kada

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani ihakong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaaglihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: sa SRP ra. Anlin,
1: parado na kayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Bisod ka ba sa kwarto sa akong amahan, Lulusang?
3: Ha? Udong! Ay, misod ko! Ay, akong ililit kung angay na ba ni limpyuhan o dili.
2: Sige. Makalakaw ka na ron.
3: Ay, sige. Yeah. Ay, sige. Sige.
2: Sunod ako, Aisa.
4: Ha?
2: Sunod.
4: Nana!
5: Mulakaw na ko.
6: Dili ka mahimong mulakaw.
5: Dili kasi kuya Hans nga angin akong sundong clear.
6: Pero asawa ko ni mo, busa.
5: Ayaw lang balik-balik ka. Mulakaw ko, kay mo trabaho ko.
6: Kinahanglan ako ng balik-balikon. Kay dali lang kang malimot kung unsa na ko karun sa imong kinabuhi. Kent! Balik diri ba! Kent!
7: Ma'am, please. Ma'am, inong kang tubig, ma'am.
6: Nakakita ka ng aswin? Nilaya sa sansiya?
7: O bitaw, ma'am. Nakakita sa bitaw ko, ma'am.
6: Nang asun, pamahawa na mo din ni Bea.
7: Ah?
6: Dada imong anak slayo.
7: Unsa? Uy! Mapagan yun lagi dayon ang inusinti!

0: Ang anong giablihan na ni mo ang kwarto sa imong ginikanan, Sir Hans?
1: Sud.
0: Ha? Imo na ning palimpyuhan ako?
1: Bisood ka din nino.
0: Ha? Nga rin, masood ako din eh. Ang gani ko yawi din eh.
1: Ayaw na lang pagpamakak. Bisood ka din eh. Huwag nahilabot ka sa mga perfumes ako inahan.
0: Ha?
1: Tumag ako. Bisood ka, uwa.
0: Abli man ang pultahan pagliso na ako sa doorknob.
1: Gusto ni mong palutawon na nalimta na ako paglak ang pultahan?
0: Kuan bitaw nang huwam ko ni Lolo, sir.
1: Hangtod si Lolo? Nadaanan ni mo?
0: Ingon anak mo ginagod. Basta din ni mo pasod na ng kwarto. O magtutagid ang uban nga may gitaguan ka. Mao nga, sorry. Mili-li ragod ko.
1: Wa ka mo li-li lang. Imong gihilabtan ni maong perfume.
0: Para simhot ng gani ko nun sa humot sa mga pahumot sa unang panahon?
1: Unya.
0: Sorry, mahagbong maong nayabaan gamay ang saog.
1: Ukos siya nasood sa mong nahuna. May gitaguan ba ko ni maong kwarto? May patay ba kong gihipos ni?
0: Oo, sir, pero...
1: Pero unsa?
0: Gusto ni mong puyan ang imong kagahapon uban sa imong ginikanan. Ug maukin ni ang mipriso ni mo. Sa pagbati nga, masukaan nun.
1: Kakuyago na mo manulti, Ayisa.
0: Dili man, sir. Ako lang gigamit akong utok sa pagsabot. Kung nga nung, dili ni mo pasulan yung kwartuha.
1: O kung sa may imong nadiskubrihan,
0: Mga kasakit. Mga kasakit nga angay ng ilubong sa kalimot. Mga kasuko nga angay ng buhian alang sa kalinaw. Tungod kay hangtod karon, nagpuyo paghihapon kas kagahapon.
1: O kinsa nagsulti nimo nga nagpuyo ako sa kagahapon?
0: Ikaw. Ikaw umisulti na ako. Ang imong gipakita ang batasan. Kay kun milingkawas pa ka sa sakit nga kagahapon, nakita na unta na nako nga may pahiyom ka.
1: Gawas na.
0: Ikaduha, wa pa ni mo buhi ikin mga butang sa imong inahan. Mao ni ebidensya nga gusto pa ni mong gunita ng imong kasuko.
1: Gawas na! Gawas! Wa kay katungod nga mutugti sa akong kagahapon!
2: Gawas siya managin mo si Ayesha Dunghans!

0: Testimonies. Ang pangagod kun athletes foot o ani nga o sa kakatul nga kasinatian Eric Ko adunay pangagod natabangan sa said liniment oil.
1: Tinuod na ang said liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ko siya said liniment ni uga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
1: Eric Ko, yan basa ng gani.
0: Living Testimonies.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Este, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
7: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
8: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
9: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
10: Lady's Choice Ham Spread.
9: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
8: Patikim! Wow! Omega Sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
9: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
11: It's Melee Francis.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Mmm, tofu sisig.
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Evercare Pharmacy, o uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: Ang nailahanin mong alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyang alaksan extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makadawat og pina-extra bilis o extra galing nga new Alaksan Extra. Kita kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
14: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler.
2: EQT niyo mo.
21: Bilang kilos karne?
22: 500.
21: Hulo.
22: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
21: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
23: Sarap magkasama.
24: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
25: Bakit RightMed ang binibili mo?
26: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
27: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
28: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
26: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
29: Kailangan right medicines, kailangan right med.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular charming pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
1: go with the flow.
0: Charmy cottony napkin for heavy flow.
2: Charmy, let's go with the flow.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Take us to the bridge, girly. Girl, your confidence has no end. Hair so smooth and drop fruits.
6: Deep makaundang ugalo tungod sa dandruff?
7: Try all new Sun Silk Anti Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is
5: dandruff protected
7: with regular use.
8: Sway it with Sun Silk.
9: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans, 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
11: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na hindi sumusupo.
18: May angking diskarte para magtagumpay.
19: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
20: Yan ang bangis ng layon.
21: Gerald Anderson, EZ Mill,
22: Mark Mugen,
23: Emil, and Vince of BBTK.
24: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
25: Kahit ang kwento mo!
26: Ang bangis mo!
27: Drink responsibly.
28: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
29: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
30: PH

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrols Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrols Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
17: Oras sa DYHP, alas 5.14 sa kahaponon. Uluhan sa ato mga balita at mga pagbaha karon na sinati sa dakbayan sa Sugbo, Mandawi area, ingon man sa Lapu-Lapu City, human sa mga pag-uwan karong hapon. Samtang controversial nga Colo Night Market, Trade Fair and Bazaar sa syudad sa Sugbo, ibalik na usab sa kagamhanan sa dakbayan. Inunan sa high school dito sa lungsod sa San Miguel Bohol, ang gisikop human mag-bomb joke sa iyang mga classmate pinagi sa chat ang suspect ni angkon nga sa maong nga sa laod apan gihimakak na doon kini bomba nga mabuto sa tunghaan. Cebu Governor Pamela Baricuatro na nalipod nga ang iyang pagtambong sa SONA isip at pagtahod sa Pangulo. Magkat ang mga headlines. Headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa atong mga balita. Mawano na itong kahaponon karon mga kasama. Daghang paghapon nga areas karon dili sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu City, ang wapay paghubas sa nasinati ng mga pagbaha. Dihagali sa may Tamiya, diya sa may Basak. Taas paghihapon ang tubig, ha? Sarko nakaundang na ang uwan. Isad sa Cebu City area. Pa'y mga lugar nga o mga kadalanan ng ipangbahaan. Namino sila mga radio karon 612 mayong adlaw kaniyong tanan o tune in alang sa ato ang latest weather update karon taon-taon mga kasama as of 5 PM sa may latest weather update. Tumikan sa mga pag-uwan. Mag-weekend na sa. Kabi na kay Friday o mapuhon. ani ba kagihapon ang ato ang weather condition, may nang andam ta kanunay kay doon na bay low pressure area. Ato ang digital platform, DYHP RMNCbo Facebook page, YouTube channel, DYHP app, maayong adlaw kaniyong tanan. Kaniyan ang mga detalye sa ato mga balita. Ang controversial nga Colon Night Market, Trade Fair, and Bazaar sa syudad sa Sugbo, ibalik na usab sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bulunos.
18: DYHP RMN Report.
19: Kining maong balita hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Ibalik na usab ang kontrobersyal nga Colon Night Market, Trade Fair and Bazaar sa Dakbayan, Sugbo. Kini human mo aprobar nini ang konseho sa syudad. Ang maong aktibidad unya pahinon itakayon sa buwan sa September hangtod sa Enero 31 sa sunod tuig. Kini suportado usab ni Mayor Nestor Acheval bisan man kung ibasakaan og reklamo pagpikayon sa Colon Night Market sa miaging tuig.
20: Paano na kuli okay naman po, basta wala yan sul. Dakop ng good sa dagma kuha, le. Di man to rin atong sa unang mga aging mga panahon. No? May kuha na to, gaw, may nakaayo.
19: Si Mayor Nestor Acheval, nasa ito niya reklamo batok sa mayor ngayon pasaka ni Consul June Alcover, nag-ung-ung pa sa buhatan sa ombudsman. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa goal ni ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, Magustin, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
18: Radyo mo nationwide.
17: At oras sa 5:18 na sa kahapon mga kasama, tinunan sa high school, ito sa San Miguel Bohol, ang gisikop human sa paghimo ni Bank Joe, ito sa iyahang classmate ra usab pinagi sa pag-jump. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
18: DYHP Tatak RMN Report.
21: Tinunaan nga nagpadalang nga mensahe siya nga mga classmate nga doon ay bumba nga mabuto siya nga tunghaan nga mao ang San Miguel Technical Vocational High School dito sa lungsod sa San Miguel, Bohol. Ang daling nadakpan sa mga pulis o gidakdang pasakaan kinig kaso. Among tinunaan gilalang sa alias nga si Ray nga nagpahirosab sa maong lungsod sa investigasyon sa kapulisan nga nitong Hulyo 28, 2026. Nagpadalang mensahe siya nga mga classmate si Ray pinagi sa chat nga nagkaneon nga mabungkag ng building ninyo. Dalit ni nga mikatap sa sulod sa campus o nakapaalarma sa mga tinunan o sa mga magtutudlo nini nga mahinungdan nga gitaho dahil nila kini sa kapulisan. Mihimo gerero gibisikasyon ang mga pulis o nasuta nga gikan gyud kini kang alias Ray ang maong mensahe. Siyang extrajudicial confession nga gihimo uban siyang abogado iyang giangkon nga nahimo niya kadto pinagi sa komedya lang o prank alang sa mga classmate. Iyang gibutyag nga wala kini kamatuoran kay ang iyang atumong mao lang ang makuha ang atensyon sa mga classmate human gingong gibuli ang iyang manghunda tungod sa gihimo ni alias Ray nag-andam na og mga dokumento ang kapulisan alang sa pagpasakag kaso rini sa kalapasan sa Presidential Decree 1727 kon anti-bomb joke law. Giawhag sa Bohol Police Provincial Office ang publiko, ilabi na sa mga batanon nga mga tinunan nga dili mahimong komedya ang paghulga og mumba bisan kinigiilan nila nga komedya og prank lamang apan dunay balaod nga nagdili nini sanglit maghatag kini kahadlok sa publiko og dunay silot nga nagpaabot sa muhimo nini. Gidayeg sa hipis sa kapulisan sa Dalawigan sa Bohol Colonel Patricio Digay Jr. ang iyang mga sakop sa daling pagsulban sa mga kaso o gipasalig niya sa katawahan sa mga lalawigan nga ang Bohol o sa kaluwas nga dapit. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office ang inyong Rajaman Arbo sa Mantiriway HP. Tatakaramin.
18: Radyo mo nationwide.
17: At oras sa 5:20 sa kahapon ng DYHP Answer to and Promo karong hapon na mga kasama sa atong pangutana karon. Pag-mention lang og unsa man to ang bubukas pagbalik o ibalik sa syudad sa Sugbo. Unsa man to nga mga kalihukan o pinapanahon sa kagabihion mga kasama. Diri sa Dakbayan sa Sugbo. Na controversial gumikan sa maong nga mga programa. Pag-mention lang tulo man to no sa report ka sa mga Eli Bulonon. Nay usa ka night o unsa to siya? Usa ka fair uban pa. Mention lang bisag usa. Aton DYHP Answer to Win promo siguraduhan nga naka-like, follow DYHP Arimensibo Facebook page o Attorney Rufil Fernandez of Banyok Facebook page. Kaya na doon ay blue check mark o i-share gano itong live program para dili ma forfeit mo ma-disqualify. Kaya lang sunod good sa itong mga mechanics pag-share sa itong live program o comment sa imong tubag diya sa itong comment section sa DYHP News Update.

0: sa alas 5:21 sa kahapunon.
1: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunang healthy. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga batiyon tang kakapoy. Mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, ligon nga resistensya. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad ug abot kaya basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
2: YHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karong kumustahon ang makadalanan sa Dakbayan sa Subo, Metro Cebu area. Reported ng mga pagbaha o taas pang tubig karong orasa aron guided ato mga motorista. Labi na ang mga nagbaybay na karong paingon sa ilang tagatag sa mga destinasyon ng kahaponon. Sa adlawng Huwebes, kasamang pulaw roon sa ilete sa gawas nga bahin. Iting bunok sa wan kasamang pol, basa-basa ba kaniha?
3: Platyo mo, nationwide.
4: Kasamang Aida, lunok ug sunog ang atong gitubag karong hapon, no? Ang ato kabudiruhan tungod sa kabaga sa trapiko o sa mga sakyanan sa may going to Kasambagan sa sunog kaganiha, naglisod nun o lusot bisan pa man nga dunay sirin ang ato mga fire trucks na nitubag ni ining sunog sa usa ka garahian sa SUV sud sa Casals Village, no? Sa barangay Kasambagan ni atong Dakbayan Subo, mga pasado ni alas 3 kaganiha. Ang sunog di kumbati doon na yun sa atong kabugiruhan, pero kasunog kini usa ka SUV na gipanagiya sa pamilyang si ya sud sa compound o sud mismo sa Casals Village. Ang uban yung mga park trucks dito agi sa may pure gold tungod kay hawan-hawan man dito, nagamitan sila gagganan kay pabor-pabor po dito gamay ang garage niya na sunog. So, imbestigaran pa ron sa itong kabubiruan kasamang Aida ang maog niya sunog na wa noon ni makakatay pa o katakot sa uban niya mga kasilinganan niya mga balay dito tungod kay doon na may mga firewall, no? So, imbestigaran pa sa itong kabubiruan o kaunsay hinungdan niya noon ni sila o tugkalit katong garage area sa pamilyang si nga ni damage pa yun sa ilang SUV nga sakyanan. Ang firewall ni ini na tarantar po ang kilit sa firewall tungkol kay luyo sa firewall na yan eh, mga apartments o mga row, mga kwarto-kwarto sa apartments apan wara ma-appeal dito ang pagsud sa kayo ang gikumbati regyo nga nasunog mao ang garahian o ang usa ka SUV sa pamilya niya si ato kabubiruhan may deklarar na hinoon og fire out sa maong niya sunog mga pasado na alas kayo ng alas 4 kaganyang hapon. Unya, samtang nag-coverage na sunog, ang ato po mga responders, mga sakop sa Cebu City Disaster, busy sa kayo o pang-rescue sa mga residente riridapit sa may sa kapira. Di ato yung mga balay nga nasudlan po o tubig na nga tarantar po ang mga residente kasamang Aida. Ang mga dapit na nabahaan kaganihan mga pasado alas sa pagbunok sa uwan kay taas-taas ng itong oras na sa mga Aida pagbunok sa uwan. Ang sitio tambisan sa barangay Tisa ni unay report ito nga grabe yun ang pagbaka itong dapitan na gisundan ni sa Lapaluma Subdivision ni Juan Jud ni taga-hawak kung kapit mo taga-ilot ang tubig dito. Ang sa Papira Elementary School kining sa Luyo niya taga-tuhod ang tubig ko niya kanya sa may NG Quinto Avenue, maupod, no? Kini NG Quinto, so okay kayo ni basta taas-taas ng oras sa pag-uwan, taga-tuhod, kaya rin paana ang gilaw mong sa tubig. Sa Sabillano o Punta Princesa, maupod, taga-tuhod, kaya rin paana. Kanya sa sitio, Sacred Heart, sa may Labangon, doon ay mga balay dito nga nasakaan na yun sa tubig ang kutob sa first floor, no? Ang gilaw mo. Kanya, tubangan sa may imol, taghawak mo saan ang tubig kaganiya sa mga aida. Kanya, sa may Ayala Access Road, nasa bagian dito kaganiya. Kung kaya, hapit naman mo katunga sa ilawak, sa magbugbo ng mga sakyanan, ang gilaw mo sa tubig. Sa sityo Laray, o panagdait, kaya tubuhan din daw ang tubig sa mga aida. Lawang manin, doon nas tubuhan ang tubig.
0: Grabe ha.
4: Kanya, ang, doon ay report sa niya, doon ay gamay ng landslide na itabo sa Miramonte, sa barangay Titos ni siya na barangay kasama ang aida niya. Amaong na landslide, naka-apiktar ni sa usa kalimya sa kalsada, kadi maagian tungkol sa maong nga landslide kasama ang aida. At ibangan sa UCLA, Mandawing, laong po tubig na ganiha. O nga, diri sa may Mambaling, ginasangan, laong siya kayo, apan hinahinay na hinoon niya, at pasabol kining mga lugaran ni ining mga orasa kay ni undang naman sa ang pagbunot sa uwan kasama ang aida. So mao ni ang atong pag recap sa atong mga alarma nga gitagan lunok sa dakbayan sa Sugbo ug sa mga kasilinganan ug ulbong sunog sa usa ka garad sa barangay Kasambagan ni atong dakbayan Sugbo. Gikan diri sa gawas ako inyong radyo man Polauro DYHP Tatak RNN.
0: Salamat Radyo Man Paul Lauro sa imuhang report. Ang ato oras sa alas 5:29 na sa kapon o tumbalikon DYHP Answer to Win Promo karong hapon na mga kasama. Magbenson lang kung sa mga mga programa. Kapanaos kay gabi hiyo ni Amontar o ibalik na sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo. Inyong tubag, i-comment lang sa itong comment section karon sa DYHP News Updates. Hindi pa matapos atong tulumanon, atong ipahibaw ang ato ang mga winner. At oras sa 5:30 na, dugang pa mga balita sa atong pagbalik, kuman sa mga pahinomdom.
1: Mami, makahinomdom ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
5: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Mga kasama, istorya tag tinuod, inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news, dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes, yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove quality yan.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwang tubalo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Mama mia, here I go again.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala!
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
11: Isang Himala!
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes.
14: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
14: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
14: Mag-DTX 500.
13: Garun dayon.
14: Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
13: DTX 500. DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.

0: Tibudot kayo ang GTX 500.
1: GTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
5: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat ngadto sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
6: Oras sa DYHP, alas 5.40 sa kahaponon. Padayon sa ito mga balita mga kasama, ang DepEd nakikalayon karon sa Osaka Foundation aron masulbad ang kakuwangon sa classroom sa mga tunghaan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
7: YHP Tata RMN Report.
8: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, may pirma og kasabutan ng Department of Education kon DepEd pinanguluhan ni Education Secretary Sunny Angara ug ang Gokong Way Brothers Foundation Incorporated alang sa pagtugod og dugang mga classroom ubos sa Adapt a School Program tumong sa maong pagtambayayo nga maminusan ang kakuwangon sa mga classroom ug mapalambo ang kahimtang sa pagkat-on pinaagi sa luwas, hapsay ug angay nga mga pasilidad alang sa mga estudyante ilabi na sa mga eskwelahang labing nanginahanglan. Ang maong kasabutan gitambungan sa mga kawani sa DepEd ingon man sa mga opisyal sa Gokong Way Brothers Foundation. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: TYHP, una sa lahat. Weather update.
6: Kasama to karon i-check ang sitwasyon sa ato ang panahon, labi na kay nagbunok ang uwan karong adlaw, mga kasama, nakabugnag yung mga pagbaha sa Metro Cebu area. Ato i-check weather specialist Manny John Agbay kung unsa magkaha nga system ang ato na sinato ikaron. Sir Manny John, maayong hapon.
9: Yes, sir. Yes, ma'am. Maayong hapon, sad. O sa tanong sa kinting paminaw, makon na ito ang latest weather update para karong hapon na. Sa mga karong sa nilang kaloko siya ay atong bantayan o naakinig o sa par o as of 3 p.m. ganiha. Ang top aning low pressure area ang may nakapekto sa may eastern section sa Visayas o sa Mindanao. Ang latest location aning low pressure area as of 2 p.m. ganiha. Kaya naanakini sa 1,455 km east of eastern Visayas. Hindi nga low pressure area. Wala niya chance pa nga may mong usa ka bagyo and posible nga maluso niya karong weekend and dili na masunod sa par. Sa lang bahay ng easterlies ang may nakapekto karon sa minor Luzon. Huwag ang localized thunderstorm, ang may nakapekto ko rin din sa Central Visayas. Huwag tungod ang mga localized thunderstorm, Antibuok, Metro Cebu, lakip na Antibuok, Central Visayas, Makisnati o Punagsang mapanganoon. Ngayon na sa madagumon nga kalangitan, ngayon mga tsansa sa mga isolated na ulan o mga panundog o kilat. Samtang hinay, ngayon na sa kasarangan ng hangin nga nagawikan sa Bugat ng Kasadpan, ngayon na sa ngayon ng Kasadpan, Amo Paslabi, sa Tibuok Visayas, di na balod sa ato ang karagatan, hinay ngayon na sa kasarangan ang mga pagbalot. Temperatura karong adlaw 25 ngadto sa 31 degrees Celsius. Sunset nato karong alas 6:00 sa hapon. Sunrise ug alas 5:33 sa buntag. Atong oras alas 5:33 na sa kapunon. Ug mo lang ka natong latest weather update kini si Manny John Agbay, maayong hapon sa tanan.
6: Sir Manny John, magpadayon ba kagihapon ang mga pag-uwan-uwan hangtod ug mga adlaw? Sir Manny John, tibuok adlaw.
9: Yes, ma'am. Posible nga nagyapon tayo ma-experience yung mga pag-ulan-ulan, no? Especially sa late afternoon nato na gabi.
6: Dagan salamat, Sir Manny John.
7: TYHP, una sa lahat. Weather update.
6: Weather specialist Manny John Agbay sa Pag-asa Mactan. Nagkasama itong DYHP Answer to Win promo. Atong balikon na itong pangutana. Unsa man to ang mubalik sa pagbukas at gamanan sa dakbayan sa Sugbo. Bila panahon sa kagabhion. Mag-mention lang. Sa atong tulo kabuok sa nabalita ni kasamang Eli Bulunas, mga kasama, doon na kay chance kung magkadaog ng 200 pesos. Like, follow, DYHP Arimen Cebu Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, doon na kay chance magkadaog ng 200 pesos. O ang pag share sa atong live program karon sa DYHP News Update. Oras alas 5:45 sa kahapunon, ipanguluhan sa Department of Finance o DOF ang turnover sa Kapin, 205 milyones pesos nga kita nga nakolekta gikan sa walang pusong pagbaligya sa duha ka nakumpiskar nga luxury vehicle. Gi-turnover sa Bureau of Customs o sa DOF nato sa Bureau of the Treasury ang Kapin 205 million pesos nga nadawat gikan sa negotiated sale sa duha ka forfeited luxury cars. Nalumduman nga ni ato Marso, ipahigayon sa BOC ang negotiated sale alang sa duha ka bughati Chiron na units nga nakumpiska ni ato pang February 2024 tungod sa kakulangan o gustong importation document. Ang Elite Garage Corporation mo ay bugtong na submite o tanyag o nakapalit sa blue Bugatti Chiron nga kapin 101 million pesos sa pula nga Bugatti Chiron nga nagkantidad o sa 103 million pesos. Sumakang so, Commissioner Ariel Nepomuceno sa BOC, among turnover nagpakita lang sa taha sa ahensya. Kadi nilang kutob sa pagkumpiska sa mga illegal nga assets o mga butang, kundi gisiguro usab nga mabawi o mapahimuslan kini aron magamit ang igong pondo sa mga programa o proyekto sa gobyerno. At oras sa 5:46 sa kahapunon, mga kasama, sa dugang pa nato nga mga balita.

Gidawat na sab sa Office of the Clerk of Court ang bank records ni Vice Presidente Sara Duterte. Padayon ang pagdawat sa Clerk of Court sa mga gisampina nga bank records sa Vice Presidente karong adlaw. Wala lang nadawat kagayon ang buntag ang tax record ni Duterte o sa kapikas ni ini nga si Attorney Mans Carpion. At oras alas 5:47 na sa kahaponon.

0: sa aton DYHP sumbonganan, Tugutimi nga makapadang at usab ka rin yun ng kahaponon karon sa lain na usab na to nga palag-uban sa DYHP sumbonganan kading tabanganan in town nga usa ka igsuon nagpakitabang aron sa ingon makadako, makadangop o makakuha o ginagmayng abag sa panginahalan karon sa yang igsuon nga na hospital o sa mga private hospital diri sa Dakbayan sa Sugbo. O dako na po ni Slag Bill o padayon pa ang panginahalan ani alang sa tambal o gauban pa nga maintenance dialysis patient di ini o diabetic patient ang naakaroon sa ospital na Galagtang Talisay City. Atong hinabion karon sa toparag-uban sa DYHP Sumbunganan, mayong hapon ang pangalan palihog
1: si Justada Alohasin, ma'am.
0: Justada, o niya ang pangalan sa pasyente?
1: Si Judita Paran.
0: Judita Paran. Asa may manghud or maguwang ninyo?
1: Maguwang na ko.
0: Imong maguwang. Pero may pangidaron di ay ni Judita.
1: Kuan, 58.
0: 58. Unsa man ni? Nanay pamilya?
1: Wala. Sad mang
0: single?
1: Daga.
0: Oo, oh. Dalaga. Kung sa man ni na-admit sa ospital?
1: Atong pizza size sa kuan, July?
0: Mm-hmm.
1: Oo, niya. Hantod karo na pami sa ospital, wala pami kagawas.
0: Oo. Sa ato pa, halos pag-usa ka buwan na.
1: Oo, ang inyuhang. Hapit na mag-usa ka buwan.
0: Mm-mm. So, mga complaints, ani niya nga nugidaan mo sa ospital?
1: Kay nagkuha na magod siya, ma'am. Lugos na siya ka ginhawa pa. Mao na siya gidala na ko siya sa ospital. Nga di ko mag-speak bitaw nga hingunaan ni de kami kadugayon nga mahitabo. Kay gatoo lang ko ba nga makagawas ramidayon.
0: Mm-hmm.
1: Nya, wala gigawa kung mag-expect yung una niya. Dako na kay may gasto. 100 kapi na tanan. Kanang sakuan may labot sa billing sa mga kuan lang na siya. Mga laboratory kay among laboratory mga x-ray ginakas na nanamo kay tungod ba dako na siguro kay may bill.
0: Oo, so, bali, cash good good o galing
1: cash
0: mo.
1: Na magkuan may mag... Kung kuha na siya laboratory, kuha na na siya gikas, na dyan na mo, dako na gid kay may gasto, mga 100 kapi na ma'am.
0: Mm-hmm. Kapila, pila mo kabok magsuon?
1: Kuha may magsuon. Kanang lima na lang minahabilin kay nangamatay na mga uban.
0: Mm-hmm. O niya ikaw, din na po'y pamilya?
1: Na ako'y pamilya, wasa ko'y anak.
0: Awa po'y anak, oo.
1: Niya. Na ako'y bana, kung bana saan ma'am kay PWD sa nakikaduhan na na-stroke sa...
0: Uy, sila, no? So, kanin mo igsuon karon nga si Judita, asa man ni siya nagtipon?
1: Naas ako.
0: Naas mo, ha? So, ikaw, nakay panginabuhian, nakay trabaho?
1: Na ako'y panginabuhian, ma'am, katong... Na ako'y gitinda-tinda gamay niya. Maapil lagi sa mo ang kuan lagi kaning panghitabo ron nga di ko mag-expect nga hingunaan ni ba?
0: Kaning lakaw-lakaw sa papeles. Oo ba? Mas na-busy po ka.
1: Busy, Jod. Wala sa ginmika paninda niya. Ang may halin mga gani ko gamay, ma-appel sa doog gasto-gasto. Anak ba?
0: Mm-mm. So sa pagkakaroon, doon na lang mo i-discharge order unta sa
1: una,
0: ospital?
1: Oo, discharge, ma'am, pero wa pa may kwarta ikabayad.
0: Oo. Unya, continuous po, daasay mga dagang reseta para
1: na, ani. Actually, mga dagang reseta na inugawas, ma'am, kay continue may yung dialysis.
0: Mm-hmm.
1: Nya, ikuan pang ihang, gisurgery, manguna, giputol sa DNTL.
0: Uy, pastilan, no?
1: Kuan sad ka ng iyang baga sa naitubig, mao na inundan nga. Lugo siya kaginhawa, mausad siguro na nga, pag-abot na mo sa hospital, muna yung nadugayan na mo. Kay, kanila ging dugay kay may nakadeside nga dialysis siya, ma'am, kay gumikan, aning wagin may kwarta. Nagduha-duha mi.
0: Mm-hmm.
1: Nga, di man ko mag-expect ko nga, madugay mi, gato oram mi, masakto ramong kwarta niya, kung ano rin na itabot ako kay Migbil. Nga, pagpagawas pa, inupagawas pa na mo, ana, kuan pa jud kay mi ani, kanang problema pa kayo, kay balik pa nag-doktor, mag-consulta pa, maintenance tambal, niya continue pa yung dialysis. Maragin akong gikuan, ma'am.
0: Silan po, no? So, karon imong katuyuan sa pagdangop diri sa DYHP, maong nga matabangan mo, labi na giyon, sa pagpadialysis ani o continuous niya nga mga medication. Kung niya hinaot po nga huwag maapuhon, napadayon sa ninyo o lakaw ang dugang pa nga mga government assistance nga maduol ninyo para dugang-dugang sa hospital bill, no? Kay sayod magyuta sa ingnani nga kadako niya. Og diri magalitabang ang pipila ka mga buhatan. Dili pud ingon nga maabot dayon nga usa lang kabayad, ma-okay, no? Unya. Napay mga tambal nga panginahanglan. So karon sa may hangyo nimo, Mrs. Judada sa panginahanglan karon nimo nga sa imo sa inyohang magsuon. Ikaw gud maoy nanginin kamot ingon man nalimbasog nga makapagog tabang pala sa imong igsuon kay bawo to si Judita nga naka
1: dress diwa ichi ma'am kay wala na mi kapaingna naa na gyud mi diri padong namasin lang gyud ko nga naay mga listener nga mutabang namo sa mong kahimtang karon ona ko gigikuan nga kaning among kalisodro na di basta-basta.
0: Sige, sa ibang panawagan, karong hapuna, unsay imuhang hangyo sa ato mga sukintig paminaw nga sa imuhang kalisdanan karon, sa inyuhang panginahanglan karon, kinahanglan yung kaabag o suporta.
1: Hangyo ko sa sukintig paminaw sa DYHP nga unta hatagan ko ninyo financial kay nagkinahanglan ko karon, nangayo kog dakong tabang. Mayo unta nga mahatagan kog tabang kining akong giari dinhi ug masulbad kining akong mga problema. Inaot pa unta ang Ginoo lang gyud mahibaw ninyo ug naa man gani maka mga listener nga motabang nako. Kana ra jud akong gipangayo.
0: Sayod ginato no sa imong paningkamot karon nga inanasad nimo ka gugma gipangga ang imong igsuon bisan pa man sa inyong kalisdanan karon nga naguban og nagtirabangay kanunay
1: maguban pa jud mi.
0: Sige, sa mga kasama na ito, karong nagpaminaw, diri sa DYHP, sayod kita nga sa yung aning nga panahon, ang relasyon, ang pagmahalay, masuwayan yun sa yung aning nga mga panahon nga kinsa ang mga tao nga ninunot nimo, kinsa yung mga tao nga nisugakod nimo, o kinsa yung mga tao nga padayong nag-atiman, bisan pa manog sayod kita nga kini mga tawhana, walang ikabaos na ito, no, nga, yung ana nga, financial man kundi li ang kasing-kasing nga pagpasalamat. Oo. So mao na diri sa tong panawagan karon sa DYHP mga kasama alang sa continuous nga medication ingon man sa dialysis ug ang pag-hospital bill no alang sa mao nga pasyente. Panawagan ni si Diosdada Alohasin, si Ate Diosdada Alohasin para sa inyong tabang, sa ato ang tabang karon. Pinagi diri sa ato ang sibiyahanan. Pwede din yung ipadala diri sa ato ang number 0991-207-9880. Atong dito number under Ida Tampos. Ato pa rin i-verify atong number nga 0918. Kaya nangayo man yung security at check. So kaya ito ihatag una 0991-207-9880 alang sa inyo ang kinasing-kasing tabang karong hapuna. Lisod gyud kaayo kay sama sa giingon sa ato ang nanawagan karon nga naa siya'y mga paninda unta ato pero ang iyahang partner, iyahang bana PWD pod, kunya na pod dipo nila ang iyahang manghod nga usa ka dalaga nga 58 years old apan ospital ang iyang magawang DI o nga na ospital kani si Judeta. Ya pila na ka semana in town ning linakaw-lakaw apan kalisod bagyod sa pagkuha og mga tabang para ani. Unta to may uga makadungog no ang mga naa sa gobyerno pangagamhanan karon nga makapaga og tabang tagatalisay man ni kung aron maka avail unsa may mga medical nga assistance para sa hospitalization. Apan ko rin ani nga tambal masigali siguro pliti-pliti lang sa pag lukat og mga papeles. Lisod kaayo,
1: lisod jud ma'am. Lisod kaayo, malupigado jud kaayo kay gumika na ning naanta mikuan gaming kwarta nahurot naman. Nahurot na sa gasto-gasto sa ospital kay liman ka ng hapit na may magbuwan sa ospital. Mm-hmm. Kada adlaw gagasto, kada adlaw gakuan niya. Tambal pa niya, ginapalit na mo sa gawas. Dakoy mi ko anong saya, mong tambal mo, mudagan o ka ng 5,000 ang adlaw. Saya niya, laboratory na mo, mudagan po 3-4.
0: So, kada nga sitwasyon na makaingon kita nga pwedeng labara sa ulong, asa pa man sunod nga muduol. No, asa pa man sunod nga mukuha, labi na kung sa usa ka adlaw, pusot-pusot ang panginahanglan.
1: Buang na ito pangitag kwarta, asa tadunggo.
0: Mm-mm. Kaita po na ang sitwasyon, no? Kaya na makaingon ta nga, bahala on ta to, o kita mag-anto sa atong kakabos, bahala on ta to, o igo-igo ragyod, no? Kaon lang ta, importante nga, wala on tayo sakit, nalayo ta sa mga sakit, apan ingon ani, matay karoon ng gunya, doon nagay mga sitwasyon, ani nga mga insidente, kundili, labaw nga pagsalig sa itong mga kagagahom, o niya inubanan sa kakugi, pagduol, kung asa man pwedeng makaduol para sa tabang, aning ato ang pasyente karon mo na nga nanuktok mi, subli di asa yung mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing para sa inyohang ikatabang. Pinagi sa ito ang Gcash number karon mga kasama tinuod. Huwag man ta nagsitar kung pila may amount no, nga inyohang ikapaambit. Apan pinagi sa inyong generosity mga kasama. Para ninyo, gamay ra ang 10 pesos, 20 pesos, piso, 50, 100. Apan kuno galing, daghanta nga naghimo sa maong buhat sa pagpadala sa ginagmayang amount nga naan ninyo. Apan kanasing-kasing, dako na yung kayo nag-isapayan o bililhon yung kaayo na no, sa ato ang manawagan karon. Na yung mga instances bitaw at Diyos Dada nga manawagan diri na nang maingon bitaw nga naka turnover tag 3,000, 4,000, inalang ang mga amount, sus para nila dako naging kalipay. Okay. Asa man sila manguhaan
1: na. Tabang
0: naman na siya. Mm-mm. Pamasahe, katong kausa, tong miaging adlaw nga, nasundan ako gikan sa turnover, ni Ana, ang yun din taon nga, salamat Lord, salamat Ginoo, nga murag iya yung gipadayag, no, ang iyang pagpasalamat sa tang nasundan ako nga, paingon na mo gawas di sa ato ang labi. Nang maingon ta nga, gamay man para nato, nga nagpaminaw karon, apan para sa hingtungdan nga mo'y nakinahalan o nagtuktok sa mong tabang, dako na kailang butang para kanila. O na nga dili na to imakuli, di na to ihikaw. O sa nagkaya na to sa pagtabang, sa atong capacity sa pagtabang, atong takuso na hunaon, it's better to give than to receive. Naman tayo mga grasya, gamikan sa atong mga paningkamot, abundance nga naan na to mga kasama, labing importante nga, doon na chance nga makapaambit sa grasya. Kutubod no sa usay na anato. Pag-ampo man para sa mga mudangop diri. At the same time, kung galing financial, magpasalamat kami kanunay sa DYHP nga. Kanunay, ang inyohang pagsuporta diri sa tong tulumanon, diri sa DYHP. Ining ato ang portion sa sumbunganan mga kasama. Nung susdaghan na kayutag natabangan kamo og natabangan, dili na maihap mga kasama ang mga kinabuhi nga nidangup diri, naghatag-tag dugang paglaom. Mauban na inyuhang batiyagon po no nga makasulti, mga tabang nga mahatod or mapaambit niya kaninyo no makapadasig. Tinood ba nga makapadasig na?
1: Tinood yun na ma'am, makapadasig yun ma'am. Labi na nagkinanglan yung tagtabang.
0: Mm-hmm.
1: Makapadasig yun siya ma'am eh. Makapakuhan yun sa itong lugar nga na yung tao nga mutabang mm-hmm. Nato.
0: Bisan magaling wala ka ila nato.
1: Oh, tinood eh. Tinood mm-hmm. yun na ma'am. Sige, gagmay lang kayo at yun ang pasalamatag maayo kay.
0: Oo.
1: Nagkuhan git sila sa ito ang mauna.
0: Mm-mm. Ate Diyos Dada, taliwa si mong kalisdanan sud sa pila na kasimana. Unsa may hugot ni mga prayer?
1: Kuhan lang yun, ma'am, nga mahuman, nga maluwas akong maguwang, nga maluwas mi sa ospital, nga makayana na mo niya mong problema, nga banan sa pagampo sa Ginoo, nga unta, kaniya mong problema karon maluwas lang yun mi, atagan pag kinabuhi akong soon.
0: Kung naminaw karon si Ate Jordeta, karon nga naaka, unsa may imong mensahe niya pinaagi din sa DYHP?
1: Ang ako lang mensahe niya nga unta, magpakaayo siya nga mag-uban pa migdugay, ma'am. Nga, wala siya na ako pasagdi. O na ako siya ipasagdan, ako siya gitabangan. Nga unta, mag-ampo siya nga maayo siya. Sa... Muran ako di pagayon niya mga... Magampo siya nga maayos si Zen. Sakit mga mag-uban pa, mi. Ano tanan? Magpakauha ko para lang niya. Ngayon, magtabang sa mga tao nga. Di paminaw karon sa diway it's being on tamatagan kong financial pinagyan. Nga, matabangan pa na ako siya na magkasuporta pa sa mo ang tambal. Magkagawas mi sa hospital. Magkapadayon pa mi siyang kuhan siyang tambal, ma'am.
0: Sila no, hindi kapungan nga ma-emotional no, labi na kini nanawagan karon nga taywa siyang kalisdanan apan padayon nga nakigbisog, padayon nga nalimbasog sa ilang kalisdanan para mapatagamtam no ang iyang gugma o iyang pagpangga nga to sa iyang igsuon. Okay, bisag unsao na to parte magunas pamilya. Usara mo yun ang dugo nga naglatay no nining mga magsuon karon. So hinaot nga sa inyo ang pagsanong, pinagisayong tabang karong hapon na mga kasama, dako kay indig maabtan atong balikon. Muna sa inyo ang pagtabang karon, pwede mo po padala diri sa atong GCash number 0991-207-9880 under Aida Tampos, mga kasama. O baka ipadangat, pinagisayong yung personal nga pagtunol diri sa atong Sibianan Capital, Central Hotel, Iscariu Street, Capital Site, Dakbayan sa Subo, na adiri ang DYHP, mga kasama. Napod si Ate Diyos Dada Aluhasin. So, gikan din sa DYHP mo, balik ba ka dito sa ospital?
1: Matup ako.
0: So, karoon kisa may nagbantay?
1: Ako yung igsoon, ma'am, gikan sa Negros ni Ari Guderic. Dili man po pwede ko nga ako yung mabantay kay diabetic pabaya ko na sa kwisa.
0: Uy, pasilan.
1: Nasa kwe maintenance.
0: Stilan po, no? Oo.
1: So, o ni Ari nagtawag, gikan sa Negros ni Ari, dere, may gabantay sa, kaya wala lagi may pamiway, pamilya, wasag ko'y anak, minyo ko, wasag ko'y anak.
0: So, mo nag-iingon nga, iya-iyag yun og tahas, no? Ikaw, Ate Diyos Dada, sa imuhang mga paningkamot, lain-lain po, no? Og mga kapalaran. Pero importante nga, imuhang napatagamtam, napabati, ay imong pagpangga sa imuhang mga mahal sa kinabuhi, labirigad sa imong igsuon. No, niya, bigbi, tanan, nga, ingon ana, nabi ba mga magsuon nga, mura rasag wala. Apan sa inyuha, usa ka ehemplo sa tinuod nga pamilya. Ingon man, tinuod nga pagbatiay sa usag-usa sa mga magsuon taliwa sa kalisdan. At oras sa nasay, sa size na sa kagabihon mga kasama, balik ko na ito, GCash number karon 0991-207-9880. Unya, pwede sa dinyo itunol, dirip, sa inyong pag-ani sa itong Sibianan, Capital Central Hotel, Iscariu Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Tinood yun, kung taog, doon na pala'y sponsor, doon ay maduulan dayon, no, nga ahensya, nga no, mapapas dayon, unsa may hospital bill, di na intawon maghirap-hirap. Di na intawon magsirisirig, asag, mukuha. O tabang para pangbayad sa ospital o baka para sa tambal. Apan gumikan kay DYHP bukas man sa ingon ani nga papagtabang, pagpamanawagan, gumikan kay naatay nagpaluyo nga mga sukintig paminaw nga generous sad kaayo. Sila pagpaminaw makasabot sa kawadon, makasabot sa kapobre at the same time naapot ang krasing-kasing nga tabang. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. At balikon, 0991-207-9880 para sa inyohang tabang, mga kasama. Mag-iingon na nato, di na ito ihikaw kung ugaling kaya ang pagtabang. Isan pa man, udbingon ta nga daghan kaayo mga challenges, mga pagsuway sa itong kinabuhi, apan kung ugaling doon ay mga chances kay gayunan sa pagtabang atong buhat. GCash number 0991-207-9880 under Aida Tampos, mga kasama. 0991-207-9880.

Tunay na yun sa pagbasa ang mga nipaambot na sa tabang. Dili sa itong numero 0991-207-9880. 100 pesos. Gikan sa 4011. Dahan kayo nga salamat ninyo, sir, ma'am. Thank you. Dapay 100 pesos. Gikan sa 200 pesos, ikan sa 4143. Dagan kayong salamat sa inyohang pagsanong o sa inyohang generosity. 149 pesos from 8141. Ampo lang yung takanunay sa Ginoo. Yes, Ginoon yun na. 70 pesos, ikan sa 1123. Dagan kayong salamat. 50 pesos, ikan sa 2623. Dagan kayong salamat sa inyohan tabang. 100 pesos, ikan sa 4481.

100 pesos. Gikan sa 0994. Dihan kayong salamat. 50 pesos. Gikan sa 2471. Salamat kayo ninyo, sir, ma'am, sa inyong kasing-kasing nga tabang. 500 pesos. Gikan sa 2853. Dihan kayong salamat. 80 pesos. Gikan sa 6249. Salamat kayo sa tabang. 100 pesos. Gikan sa 8427. Yes, salamat kayo aning tabang. 20 pesos, salamat. Gikan sa 8709. 100 pesos, gikan sa 3514. 100 pesos, gikan sa 4145. Tengang salamat sa tabang ninyo. Sunod, nisood ni, dili sa to Gcash number 0991-207-9880. Ako ang usa ka Gcash number na ngayon pa ni o... dugang security check, nag-maintenance po siguro. Pero sige lang, natayo backup nga number 0991-207-9880. 6780, 50 pesos. Salamat kaayo sa mga nagtawag o mag-confirm kung maubaning atong numero. Yes, mauni atong number 0991-207-9880 under Ida Tampos, mga kasama. Kung galing walk-in, ngabot ninyong ikahimamat o... Anhion ang ato ang bisita para sa pagtunol sa iyong tabang. Okay na yung kaayo. Sa itong Sibianan, sa Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. 100 pesos, 6283 or 6288. Dagan kaayong salamat. 100 pesos, ikan sa 0903. Thank you. 200 pesos, 0845. Salamat kaayo sa inyong tabang. 100 pesos, ikan sa 3921. Lisod kayo ng panahonan. Na kay sakop nga magkasakit. Labi na kun, mismo ikaw, no? Kani sila, labi na ihamba na, oh, nga PWD, niya siya, diabetic po, niya nakabiya sa iyang pagtinda-tinda, arong pag-atiman sa iyang isuon kay asa paman padulong. Nag-ingon nga, sus maka-realize kita, no, nga, bisan paman, natay iya-iya nga kawadon o iya-iya nga mga problema, apan, naagya po'y daghang rason nga, angay tang magpasalamat sa mga ana-anato. Nung muna giingon nga, always count your blessings o sa mga sasamang higayon, ang pagpaambit kun unsa man po'y naani mo mga kasamba, kay di lang tamasayod, di lang tamahibaw nga, ang grasya o ang dugang kaayuhan, ipatigbabaw o ihatod na po nato sa hilom nga mga pamaagi. Ang atong balikon atong Gcash number 0991-207-9880 under Ida Tampos ni mga kasama. Para sa inyong tabang, yung kung galing walk-in, donation sa atong Sibianan. Anhilang mo, Capital Central Hotel, kaya napadiri ang Iksoon in Town, kaling atong nanawagan. 7304, salamat kaayo, di ayo 100 pesos, 100 pesos 1005. 100 pesos 2714, salamat. 100 pesos, ikan sa 6335. Thank you, kaayo sa tabang.

0: Atong abalikon ha, atong Gcash number 0991-207-9880 or sa pag-anhin ninyo aron pagtunol sa inyong tabang, bukas ang ato ang Sibiyaanan, Capitol Central Hotel, Scario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. Naapadiri no, ang ato ang nanawagan karon. Malayon ta sa pag-acknowledge sa mga nipaabot sa ilahang tabang. Dihan kayong salamat, mag-ausap pa. ₱100 gikan sa 0998, dihan kayong salamat. Kapay ₱100, thank you. Ragasa Store sa Tuyan City of Naga, 1026. Salamat sa tabang kanunay. Magkamunayon niyong tabang sa mga manawagan diri sa ato ang Sibiyaanan, mga kasama. Atong tulman nun, karong gabi una, mapupus man, apan pwede pa mo nga makapapas, pinagi sa pagpadangat. Atong Gcash number 0918-554-2071 or sa 0918-554-2071 atong i-check, no? Kung doon na ba yung mga nasun, kung nagaling ako na ni ma-follow ang mga steps diri kay nag-need man ta nga i-load siya balik, register og balik. Huwag din pa sa ato number 0991-207-9880 mga kasama. Yan kayong salamat. As o balasay sa 15 karong gabi una, ati, si Angga ni mo?
1: Man Inday, ma'am.
0: Ati Inday, oo. So far, din sa atong panag-uban karon. Po i-check pagbalik ha itong Gcash number 0991-207-9880. Ako ba siguro kung wala Gcash diya, nagpaabot pa sad sa ilang anak ba ka or partner aron makapadala o gatabang. Ingan kayong salamat. Aso bala size, this is size karong gabi una, nagkatigom ta o ₱3,600. Bisan nga og karon murag ugma pa man siguro ang ting sweldo sa katong mga magsweldo og 15 og tapos apan bisan pa man ni ana no nakatigom ta ni mo kaunta dad dako sa dig maabdan oy para sa pagpalit og tambal og uban pa kaya tay ₱3,600 imong mensahe karon gabi una ati Inday sa tanang ni tabang diha kaninyo
1: daghan kay salamat sa ning tabang. Kanako dako na kainan tabang sige mo ana lang na siya. Ang ginora d'yo'y mataba, mabawas ninyo, ma'am, sir. Daghan kayong salamat sa tipaminaw sa DYHP. Sa gihatag na tabang nako. Daghan kayong salamat. Dako na kayo ng tabang nako.
0: Way sa pa yan. No, di apay, ato di basahon, di apay dugang tabang. Alipay to Gcash transaction reference number. Katapusan 5934 ₱1,000. Salamat kaayo. Thank you. Yan dapat ₱50. Gikan sa ending number 8848. Salamat. Sa pagkakaroon na anatay ₱4,500. Salamat kaayo. ₱4,500 sa tabang.
1: Salamat sa mga listener.
0: Thank you. Thank you.

kasama inyo nga nabati ang mga panawagan ni Mrs. Diosdada Alujasen pala siyang igsuon in town nga iyang manghod o iyang maguwang nga nakakaroon sa usa ka ospital dali sa Dakbayan sa Sugbo na kinahanglan og tabang na ay padialysis, gumikan diabetic, pa'y hospital bill. Estila, no? Apan, yawat na lang sa atuang tabang, sa inyong tabang, mga kasama, dakog kapaingnan. O mahinungdanon alang kanila. Kausapan na ganyan kayong salamat kaninyong tanan sa inyong tabang.

0: nata sa DYHP Answer to Win Promo sa itong swerte mo na naog garoon. Nakatubag og sakto, naka-follow sa itong mechanics. Congratulations, Aileen Labiaga Villanueva. Ang itong pangutana, usa man to'y magbabalik. No, nga ipaibalik sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Ngayon man ko nga mention og usa. Report ka sa mga Eli Bolonos ang ibalik, a Colon Night Market, ito nga trade fair o gang bazaar. Congratulations! Saktong imuhan to ba? Ma'am Aileen Labiaga Villanueva, congrats sa... Padala ang imuhang kompletong pangalan, imong GCash number para sa ingon ang mapadalhan sa imong premyo karong gabi una. Salamat sa pag-appeal o sa tanan nga ni answer karong gabi una. Kaya salamat ha sa pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win Promo at the same time sa iyong pagpaminaw sa itong mga balita at mga updates ning kahaponon. Kagabi una. Ato oras sa lasay sa DC8 na kininga portion dalit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Karong panahon ay importante kayo protection kontra sa dengue. Dasalamok ka nagdag dengue. Sabi na kay uwan-uwan mga kasama daghang tubig na napundo. Sigurado ka lang nga hinlo ang inyong palibot. Why napundo nga tubig at the same time pinaka-importante yun. Magbaton, maghaplas. EXL All-in-One Skincare Oil sa iyo dito ang dengue. O biyagi pili ha? Ilang mga bata ang matakyubuya ni ini. EXL All-in-One Skincare Oil. Mapalit na sa mabotika. Dool ka rin yung ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Gumikan kay Bugnaw ang palibot. Lami gihapon kayong ipangape. Kami nagdi makompleto ang imong adlaw, imong kagabihon kung di ka makahigop sa lamian nga kape. Kape nga balanse kayo ang lasa o kape. Nadagha mga nutrients, coffee mix. EXL Coffee Mix 17-in-1 mga kasama doon na kini ginseng. Dagag antioxidant. Matundaan sa pagtuon nga doon na kini brain health, immune function, blood sugar control. Maka-increase sa energy. May importante kanunay. Gabi na sa ato ang pagpanikaisika. Importante nga energy kanunay. Ito magluyang. EXL Coffee Mix 17-in-1. Hindi ana, palit na. Aning EXL Coffee Mix 17-in-1 kaya makaingan kang tinuod yun ito. Ang mga nutrients nga naan ini, balanse kayo ang lasa. Gabi na katong naglikay sa taas nga sugar. EXL Coffee Mix 17-in-1. Palit na sa mabutika dool kaninyo. Order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. At oras na pupus na atong i-greet. Mayong pagpaminaw diha sa Bohol. Paminaw sa Barangay Tutulan, Dawis, Bohol. Sila si Doloritos o Nodalo family. Samtang nag-celebrate sa birthday karon. Aha, di ka rin ni Idol Tony diha sa Dawis, Bohol. Paminaw niyo diha, Doloritos o Nodalo family. O happy birthday sa nag-birthday diha. Pinagi na ni kasamang Idol Tony. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Nemo James Quinones, and Twitter side, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jeromia. Uy, makita-kita ta og mahal sa Lapu-Lapu City. Ato ang Alaksan. Extra. Mga DY, ang DYHP team, mag IFM, muhato na sabi ninyo mga pa-premyo. Tungon man mga pahalipay. Salamat na sa DYHP sa iyong paghimo ka na mga overall number one partner sa nato Alaksan. Alaksan Extra mga kasama mo arangkada na diya sa dakbayan sa Lapu-Lapu July 31 Madlong Biyernes na mga kasama kita kids ha. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: Ratchomo Nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: ay masudlanog lang ang iyong baba.
1: Kasuhin na ni Kuya Gula.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mauna istorya, niyabtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bata, na ko'y hatag ni Ibo.
3: Isa mo nang hatag na ko, Digo?
2: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw, sorry mata, og ang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kinsa man tong nangablit sa akong likod? Ah! Agda!

扭扫

0: Pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ng sumayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrols Thermal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
10: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
9: DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
11: Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
12: duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
11: Pag 1 month kape
12: na ayon na ako.
9: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more

0: ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Original.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Battle of Champions Singing Contest 2026 din sa Barangay Lagoon de Oslob, Cebu, karong Monday, August 3. Sponsored Granulan Incorporated, ubusob sa paningkamot sa Barangay Council, headed by Honorable Barangay Captain Elsa Giswold, directed by Konsihal Eddie Bulhot. Battle of Champions Singing Contest 2026, kompleto naman ang contestant, ha? Katong mga gusto ka mo appeal, atulong mo dito, pakikita mo dito sa konsehal para pagpirma sa mga entry forms, ha? Hosted by yours, truly. Sugata ko ninyo, ha?
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mao ang importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pamunta na ano, hindi asag kita sa sumpay sa kung aso ninyo ni Simonaw na nga nagluhan. Ang bungti sa bugas bais. O, di lang kita mula na sulti. Ma'am Jasmine, Ma'am Jasmine Mabini de Baro, mayong hapon nyo diha, kamo ni Sir Raul Alibiso to, mayong hapon na itong tanan diha. O ni sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, Rebot, si Miguel Puliar, Fertilizer, Ubiga Plus. May bunta, mayong hapon ka na itong tanan. Hala na hala. Sige, padayo ta. Sa Brumits Bias ni Ma'am Shed. Padayon ta. Salamat kayo. Okay, mga bata. Ani ya kita sumpay sa kung aso ninyo ni Sibinaw ng Aruluhan. Ang bugti sa bugas mais.
1: Dili makatarunganon ang gibuhat ni ana mga bata, Aniol.
2: Angay silang silutan.
1: Husto ka. Gusto kong makarundayo, Niol. Silutan sila.
2: Matuman, Malina. Ako'y bahala niya ng mga bata. Karundayon. Mawagtangan o kusog ang inyong mga tiil. Dili mo kabarog. Dili mo makalakaw.

0: Pabuan yun.
1: Waita, waita. Ha, magkakugbas ha. Karong ako idugag butang di ha. Maipan ng bugas maes.
0: Lala, gi. Gilas, gilas. Gi na ako na pagwa. Pagwa niyo.
1: Pagwa ko.
0: Butangan. Wala. Alas. Tumbang ha. Ano mo ka? Biyari. Bat. Ako tumbang ka, Bert. Ako tumbang ka dyan. Ano mo ka? Tumbang mo ka.
1: Agay. Agay.
0: Tagoy. Tidak
2: boleh. Si Alas lagi.
0: Lo.
3: No. No, sorry to Alas.
0: Lo.
1: Hindi ko
0: tumbang.
1: Hindi ko
3: tumbang.
1: Hindi ko makabalog. Tabang. Tabangin ko ninyo, guys.
0: Makabalog Alas.
2: Ano ba
0: si Alas? Ano ba ni?
3: Hindi ko makabalog.
0: Pag gusto ko akong tir. Hindi na ko maliyok. Tabang.
2: Ano ba na si Alas?
3: Oy! Ansaman mo, oy!
1: Mubit! Siya mong ibuwata mo, oh!
2: Ha? Huwag mo ko'y ibuwata ninyo?
3: Ikaw! Huwag may ibuwat si Bubit good ninyo, good! Kalatraman mo katumba niya!
0: Ay, itukbuan mo niyo, Bubit, oy!
2: Asya? Oy! Kalayo na na! Kalayo na mo niya, yan na! Layo naman mi!
3: Ikaw! Kamu pa man gani anang ilabot ni Bubit?
1: Di ko magabalog!
3: Hala!
1: Ano mali? Tabangin ko ninyo!
0: Tabang! Di balik ang kumpi! Di ko kaliyo!
2: Ganyan, nato sila tabangan na, dali! Dali na!
3: Ay! Sige, Bobet!
2: Dali! Alas, bangon mo! Kunit ako!
3: Kunit mo!
0: Kaya
2: ang kanilang nito, mo. Dali. Ikaw, kunit mo.
0: Ang sila kayo,
1: di ha? Tama! Gikulata ming bubit!
2: Ano?
0: Ma'am, gikulata ming bubit. Tabang, ma'am. Tagit-tagit.
1: Ay, ang gibunal-bunal na nga mo mga tiil. Ma'am, di alam yung makabalog. Di ba, guys?
0: Oo, ma'am, gino'y.

0: Wala mo yung pupola.
1: Sige lang. Pasag din silang mamupuan na, guys. Mapilang basog pupuan na nila. Mapilang lumagang bas.
0: Oo. Ang gigi. Pupuan. Pupuan niya. Pupuan niya.

0: Oh, tanaw. Unsa ka bakakon kanang bata? Matumuon.
1: Silang tanan, mga bakakon. Mo nang angay silang hatagan og leksyon kanang mga bata.
0: Oh, dura ko'y nahuna-hunaan, Malina.
1: Unsa ka na, Niol? Unsa?
2: Sarili ba kong padayon mga bata painumdum sa ta?
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: so nilugwaang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms for consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Mama mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong sigmo na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
11: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
12: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.

0: sumpay sa kong asoy kaninyo.
1: Bugti sa ilang pagkabakakon ug matumo-tumoon. Mao kini ang angay nila.
2: Guard! Guard, dali! Tabangi ko ninyo! Dili naman makabarog ni mga bata, ah!
3: Yes, isi mom, isi mom. Dali, dali. Guard mo na ako, be. Dali, dali. Mga bata, dali, dali. Ligod, ligod mo, dali. Dali, dali.
2: Bobet, tinood ba kini? Nga imo silang gikulata?
4: Ha? Huma ko mang ilabot nila, ma'am.
2: Yan?
5: Bito, ma'am. Witness to ko, ma'am. Huwag mangilabot si Bubit nila. Sila ma'y nangilabot ni Bubit.
6: Makakon! Makakon na si Bubit, ma'am. Asa lang siyan yan. Makakon na.
5: No.
6: Gikulata may ng Bubit. Ang kaya pag yung gibulabulalan ng amuntiil. Manang, di na may makabarog.
7: Doon, tinood, tinood na, ma'am.
6: Gay. Sumbong tigas kong parents, no. Bubita ka. Bantay rin yung ka.
7: Dami, dami. Sumbong ka na mo sa mong parents.
6: Oh, isumbong sa principal, ma'am. Sumbong na principal.
2: Gusto naman ni Ana, maagid ka na yung mahitabo. Ipatawagin mo aning hitabo, ah. Hasta na ang inyong parents.
6: Kalang bugas maayos nga. Nangatagat, ma'am. Kita ka na, ma'am.
2: Tuod. Nga naman na, nakatagman na diya.
6: Ang, iyang isabwag na mo, ma'am. Iyang isabiyag ba? Maunang nakatag na diya.
7: O, kamo kayo.
4: Pero tinuot, ma'am. Wala na akong taong isabiyag nila. Si Alas ang naglap niya na, ma'am. Maunang nga nabos-bos o nakakatag diya.
5: Maunang yun!
6: Bakit?
5: Maunang!
2: Alas? Gano ka?
5: Lo!
4: Hello? Alas?
5: No. Hello? Nga naman na si Alas, oy! Dili na lagi na siya makasulti!
2: Alas, ang sinay tabo ni mo? Nga nung dili naman ka makasulti?
7: Oh, Alas! Alas! Ano ko? Ano ko? Alas, hindi na mga sulti siya rin! Ikaw yung nila yung bubita! Ikaw yung... Paan ka! Paan ka bubita! Tipon nyo ka!
4: Sir?
2: Stop it, kids! Paan mo niya, ha?
7: Ay, dahil, naon pita naman, hindi mo na nipupit, hindi.
5: Ala, ano nasan na sila, oy?
2: Ginoo ko.
5: Na di na sila makasulti.
2: Di nasan mo makasulti?

0: Wa man ko'y kibuhati lamang. Dili man tinood na ako silang gikulata. Di man tinood na ako silang gibunal-bunalan sa tiil. Di sab tinood na gisabiyagan ako sila sa bugas mais. Namakak man sila mo.
1: Shhh, hilom na. Hilom na, usto na. Ayaw na paghilak. Nituo ko ni mo, Bobet. Nahibaw ko nga dili ka makahimo, anak. Buutan ka nga bata.
0: Naaman siya niyan. Nakakita man siya nahitabo.
1: Ayaw ka bala, kanak. Kung ipatawag ta sa principal, kung magatubang ta dito, uban ang ilang parents, muadto ko. Ayaw ka, hatlok. Basta magsulti lang tas tinuod, o watay gibuhat kadautan, o niya limpyo ang imong konsensya, dili ka angay mahadlok, anak. Muna'y timan eh. Nakasabot? Ha? Bisan pa og ilag yung ipamugos nga nakasaka. Ikaw gyud ang ilang himuong dautan, og dili sila mutuon ni mo, sige na lang. Naa ang Dios nga naas kahitas an anak. Siya ang bugtong na sayod sa kamatuoran. Siya ang muhukom og dili ang mga tao. Dili ka pasagdan niya. Bulahan ang magpaubos anak kay ipataas kini sa Ginoo. Og ang mapahitas un, iyang ipaubos.
0: Ma.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
4: Ang nailahan ni mong alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyang alaksan extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makadawat og pina-extra bilis o extra galing nga new alaksan extra. Kita-kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Ang drama bagong haon, I love you pare. Inyo makita din ni sa Bonbon, Oslob, Cebu karong Miyerkules, Agosto 5. Sponsor kita sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Magkagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Villares Jr., Ryan Valle, Bryant Afigues, R.D. Cayon, Ruben Figes, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Sekretary Edwina Laresma, Barangay Treasurer Crisoguno Labatan, Taro Chip Wilfred Liena. Magkita tayo Miyerkules, ha? I love you, pare. Bagong haon with Goliath.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
2: This news is brought to you by PH Care.
7: Gigutom na ba?

0: ang inyong mga bata ang sumpay sa kung aso ninyo ni si Brown ang nagluluan. Ang bugti sa bukas bais, hindi lang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinita na, dalit ka nato sa RMN Drama.
1: Ni Tatay Mutuman.
2: Ang putang nga bata.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa said marketing ang tigamaw tiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
5: Nitapos na ang Pilipinas sa mga negosasyon ni ini alang sa usa ka free trade agreement uban ang Chile nga nagtimaan sa unang free trade deal sa nasod ngadto sa Latin America. Ang maong deal naglakip gawas pa sa traditional nga tariff liberalization binaagi sa pag-establishar og modern framework aron mapalig-on ang kooperasyon sa patigayon, investment ug digital economy.
4: Katong mga balita gihatod kanato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
8: Nabagi ko na rin, ma'am. Pahit ko kayong pagkari.
7: Kasarangan nga kasinatian.
8: Naalo'y tinigong lab.
9: Sure ka?
8: Pagkasilita.
7: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
10: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
7: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
11: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
7: RMN Drama Presents.
12: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
13: Bagong bayani ng sandata.
7: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gaviana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Kahit na konting
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Hi!
17: GM here, admin assistant. Emails, reports, deadlines.
16: Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka! Stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
20: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
23: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
24: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
23: Kabog na nga pang negosyo.
24: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
25: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
26: Strong for the Filipino.
27: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
28: Ang kinis na niya.
29: In fairness, nag-glow up.
30: May budget. So

0: Magkasama, kumusta? Kini kapon sa Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon nga maghatagog tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan te karon as sugilanon, nagipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Lando. Ang kuno nako, pila ka buwan ang nilabay, kasurindirun ako sa pagserbisyo sa akong Uncle George o Tita Miriam. Pero tungod lagi kay uwa ako'y choice, gitumanan ako sila sa tanan nilang gusto bisag pwerte na akong kapuya. Ug dito na nga ang akong lawas sa gud mismo may nangitag paagi nga makapahuway ko.
1: Okay ka? Nay, hindi pa ningot kitag mayo.
2: Medyo layo lang ako pa mati, Brad.
1: Tarong diyo eh. Ay, nanglospad na ba ka
2: o? Okay. Okay ako, Brad.
1: Brad! Brad!

0: Brad?
1: Brad Jan? Nganong liham ko sa ospital?
2: Kuya Pangga!
1: Mujutin ako.
2: Kaya huyo, pahuway sa...
0: Ako nang ipahibawang atong among may nahitabo ni mo. Ngayon huwag kang kajuti.
1: Gitong naman ko.
0: Huwag sa doktarong, Brad. Okay. May tambag sa doktor. Basin ko noog stress o hago kaayo. Hago ka kaayo, mga nakuyapan ka.
1: Sige, Brad.

0: 건데. 하하. 무슨 고라사는 고통이야.
1: 헐라.
0: 고라사.
1: 마무리하. Patay. Huwag po kumakan na upagkamparan lang ang culture sa ugni Tita Miriam.
0: Nandosa ba? Ipagutom lang eh!
1: Oo, oh, Tita Nana.

0: gihapon ka diya, bisag naglain ni mulawas.
1: Oo. Oh.
0: Lungsong na sila, uy. Gusto ka nila pati yun? Ha?
1: Sige lang, Brad.
0: So?
1: Pilakabuan naman lang, mahuman ako sa kong kontrata. Makauli na niya ako.

0: Unsa? Mubawle na gaspinas?
1: O, Angkol. Sunod semana po hon kay matapos naman akong kontrata.
0: Di ko musugot!
1: O, Angkol.
0: Kinsa na may mutabang-tabang na mo din eh?
1: O, pagkuha lang mo katabang yun, Angkol.
0: Ah, puno-puno lang na sa kong gastuhan.
1: Angkol.
0: Basagay, di ko musugot, Halando. Di!

0: Napagawas na nakong tinanak kong mga butang. Ginawa ko, tabangi ko. Ngadili lang muntang makamatas na si Angkol. Makagawas lang yung kutinisbay.
1: Asa ka, Lando?
0: Patay! Si Tita Miriam!
2: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Nanet, Karolasan, edad 73, Tulido. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakukidni. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagan salamat sa original koi herbal capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung induta.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagawt, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Pugol, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Set Living Testimonies.
14: Ang pangagod kon athlete's foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
15: Tinood na ang Set Liniment nga gi-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon gi-aplasan na ko siya Sed Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang Sed Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ning ini.
15: Direk ko. Yabasa nang gani.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Stop online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
21: My budget.

0: Bisag perte na kong kulba. Pero walang ko magpada. Nagpakaisog na lang ko aron makaikes ko sa mga kamot nila ni Uncle George o Tita Miriam.
1: Gabi naman. Asa ka, uy?
2: Sorry, tita.

0: Nikias ra ka?
1: Oh, kay di mo tugtan nga mo pauli na ko sa Pilipinas. Unya, schedule na ko sa komplay tugma. Ugmo na nga gitawagan ta ka kay may pangayon ta kong pabor ni mo.
0: Oh, unsa na?
1: Nga ana unta ko matug karong gabi ilang. Wagi ko ilang madulan.
0: Oh, sige. Pero makinay ta ha para nga dili ta madunggan sa mga kauban ako nga nagabang. Dili pwede nga may bawa nila nga magpasood ko ug wa nila mailhi.
1: Sige, way problema na, Brad. Ug salamat kayo.

0: Hindi ko si reporta. Oh, wala. Huwag pa madayin ako matawagis papa o mama. Ngumulin ako. Ah, gusto na pa ibawal.
1: Tinood, maulit na ganak.
0: Oma.
1: Ay, salamat sa Diyos. Akong inod si papa ni mo hanga sugaton ka na mo sa airport.

0: Ma? Pa?
1: Lando, anak! Ay, salamat in town. Kinakagakos na gitawon kung balik ni Mudong.
2: Tas-tas, yung kaog panahon nga nagtrabaho dito. Kung sumay, plano ni mo. Di na kamular kagbalik.
0: Okay, ramgos kong trabaho dito. Pero, di na kayas kong lawas ko. Tugos akong pagservisyos lang, angkol.
2: Ha? Nagservisyo ka sa imong angkol? Unsang klasiha sa servisyo?
0: Sultihan lang niya, tika pa. Kung mabuta, tas bay.

0: Kasalbahis ko niya. Ipahimusulan kanila?
1: Pa, kalma lang.
0: Ah, dini mo daw, kalma. Dili ko ni pwedeng baliwaon ni Pauli katungod niya. Bisag, siya unta mo'y pamilya nga kaduola na to. Pero siya pa mismo mo'y niunay og pahimus ni mo.
1: Pa.
0: Ako siya tawagan. Kinahanglan nga magka-istorya mi.
2: Madol, kalma lang. Kaysug ba ni mo?
0: Mohingon ka lang, anak. Kadi man ikaw mo'y dihado. Ha! Niuli ang akong anak tungod ninyo. Giguba ninyo ang iyang pangandoy.
1: Pa.
2: Pasalilaw akong huwag ka magkawiyon sa kong pamahagi. Pero ito yodo na ako para maligon ka na sa dong lando.
0: Ah, ayaw na atagi og rason. Ngayon ni anak. Ha! Wa, pagyudi ay ka mausab. Og nagmahay ko. Nagisalig pa na ako ni mong akong anak.
3: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, EZ Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBDK.
13: Leon, extra strong beer.
14: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Ay, ng kwento mo! Ang bangis mo!
16: Drink responsibly.
17: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a Melee Friends.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Bakit RitePoint ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Dito ang unang higayon nga nakita na ako nga sukugid kaayo si Papa Priscilla. Ingon anak siya ka-protective namong iyang pamilya. Mga kasama, atong sundan pagpaminaw ang laing sumpay ning suatampo ni Lando dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kunduna kamo isibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
1: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay, kung inang giminok ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok Uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog Uka.
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap mane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergwensa!
4: O amin! Niyanak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: sinulat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
2: Taas bang imo blood sugar?
3: Ato na ka may diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500!
2: Ato na ka ni anti-diabetic properties?
3: Sama sa
2: Charantine,
3: nga kapo mo po sa glucose,
2: Visine,
3: controls blood sugar,
2: o polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto!
3: Pabalik sa pinagulong kapatikin sa yung lugar!
2: DTX 500!
4: Pala si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Taas kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
5: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
4: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Addictive, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pabali sa mga butika.
6: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
7: Pwede sa ActiMed. ActiPet man!
6: Dimples! Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
7: ActiMed! ActiPet!
6: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
7: ActiMed! ActiPet!
6: Unya ang quality.
7: Sa ActiMed, ActiApp, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hatid sa inyo ng ActiMed, ng Generica Drugstore, ginhawang Generica.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That portion was brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
10: Gigutom na ba?

0: tipugos mo gyud og tisok sa iyang salabutan ang inyong tinuhuan ug ang inyong Dios.
1: Agay lang nga simbahon ni Dong Jumari ang Dios ug dili si Satanas. Kay nagdako siyang buutan ug matinahuron.
0: Mga tao lang ang naghimong dautan sa Dios nga among giludahan ug giampuan. Wa lang kamo masayod nga siya mao ang matuod nga great ruler of the world.
1: Naglibaot ang balihibo ko kanimo, sir.
0: Alaot kamo ing grasya. Alaot sa tanang alaot.
1: Si Ginoong Hesukristo lang ang akong Dios ug mao'y akong kahadlukan. Kay kanang giila nimong Dios, apil siyang masilutan, inig-abot unya sa adlaw sa paghukom.
0: Sembergwensa! Ayaw panamastamasi ang amumahal ng talahurong satano, di Lucifero Sulfatos!

0: Mupahawa naman ka, ha? Ay, basag din na lang kun siya, Menard.
1: Oh, dili, Rolaida. Dili, ingon ni anak ka sayon. Daku, sig nahimong kadaot nga posibing makaguba sa umaabot nga propesiya.
0: Oh.
1: Dili siya makalikawa sa silot, alang ka niya. Labaw pa ang iyang sa usa ka tiwalag nga minarkahan sa mapintas nga mananap sa makang punyong.
0: Unsa?
1: Oh, ngulok uka. Arilok uka. Rakutin dasan kapmane. Silutan gayud ang angay nga silutan. Way kapasailuan alang kaniya. Warap uyaak. Gangabas muli!

0: Ang dakong butilya sa holy water.
1: Tuwa sa lawak na mo ni Maki. Mayong pagka-safety.
0: Magamit ka to na to sa maabot niyang mga adlaw, Chong.
1: Okay. Musilaob ang mga daotan kon. Makaligo sila sa maong tubig ng balaan.
0: Kang kinsa na to, Sultan.
1: Pangitao na to ang nahimutangan sa mga patay nga namangon. Sila mo'y unahon na to sa pag-apog paingon sa impyerno.
0: Medyo gikolbaan ba ako?
1: Grish, ayaw pa dasi mong kahadlok. Kaya ang atong kahadlok, mahimong sakyan ka na sa dautan aron itukmod kita sa kalautan.
0: Chumali.
1: Si Brenna, paaboto na lang ba na to? Ngalakip siya, maagni sa inyong inahan aron mamahimong usa na sabunya kanila.
0: Wa ko'y pagtuong nga mahimo ka na ni Brenna, Chum.
1: Dool kayo siya ni Nang Tarsila. Busa, dili imposible ang gituhuan ko, Krish.

0: Chumari, dili ko gusto nga laki pa nga kong kalawa. Mahimong usa ka satanista.
1: Kusya.
0: Sultihan na niya nako siya. Nga dili gid magpada. Ilabi na ko ng among inahan. Mauna gid ang muagni niya.
1: Unsa umaga pag-ani ni Padre Ferte nga dili mamatik na nila ni Papa Minhag ang inang tersila?
0: Dili lang kita muhunong sa paghuna-huna o maayong paaki, Jom.
1: Kinahanglan niya mula ang pustakos. Ug atong mababagan ang mga satanista sa ilang mini nga propesiya.

0: Asa naman rungka, Ding?
1: Ay, ayaw na kong pangita, Alayda.
0: Ding?
1: Basta, kay nanaog na kusda kong bahay ni Sir Maynard Benavides.
0: Pasaylo agit ko, Ding. Kuwa ko magtuog ang maingoni ini ang tanan. Labi ang sukuan ni Maynard nimo.
1: O guha kay ikatabang. Kay hangtod karon wa gid masayod si Maynard Benavides nga managsuon ta. Ako'y gibasol niya bahin sa iyang anak. Nga wa gyud niya madra sa pagtuong yawanon.
0: Pasaylo agit ko, Ing. Apan wa ko'y ikong kaisog aron sultihan si Maynard nga managsuon ta.
1: Mauman gani nga dili na importante nga mahibaw kagahain ko karon.
0: Amping intawon dias imong nahimutangan, Ing.
1: O, Layda. Salamat.
0: Bye, Ing.
1: Bye, Layda. Ay, kinahanglan na makapalayo ako gikan din eh. Oh, may bihono nga sakyanan. Bana itong pag naay mga armadong lalaki nga nanaog.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Set living testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko ospital ida at nagugos ko ginhawa. Nang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan. Pupukso itong ako.
7: Living Testimonies.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi-e, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
13: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
14: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
13: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
15: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang bila-bila kape. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
13: Sa paragis bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
16: Luya ka ba?
17: Aduna ko'y gibati.
16: Way gana ug masakiton?
17: Kalisod na ko.
3: ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
11: Maraming maraming salamat po.
3: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwan ta pa.
16: Ako si Lady Linta Mayra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time.
20: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
21: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagdumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
23: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
24: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus, busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
21: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
1: Tabang, tabang! Usa ko ninyo! Usa ko ninyo, dada!

0: wa siya makapalayo. Og naabtan siya sa akong mga snake armies.
1: Menard, pasagdi na lang siya. Muhangyo ko ni mo, please.
0: Dako siya ang tulubagon. Kung ganun na ingon niya na karon, ang katapusang kaliwat sa mga Buenavides, gabaw'y manunulod unta sa kulto.
1: Menard, ayaw upatya si Ingrasya. Maluoy ka niya, please. Menard, ako na kining naghangyo ni Moron.
0: Rolaida, palangga, giusikan mo og mga luha katong hungog nga Ingrasya.
1: Tungod kay maluoy man ko niya. Oh, mo ka na akong rason. Higala na ang pag-ilak ko ni Ingrasya.
0: Aha. Time para good. Maurigit ka, kanay rason? Ha, Rolaida? Palangga?
1: Menard.
0: May gitago ka ba na ko, Rolaida, palangga? Doon na ba?
1: Kan, wawa, uy. Wa mang good. Kasi gitago ba, uy? Wag yun, Menard, wa.
0: Awa, lagi ba? Kaya na kailala yung ganay kong unsa ko kung maoy bakakan. Gulgulon ko gyod ng liog mo.
1: Unsa?
0: Maong ayaw gyod pagtago-tago og sekreto. Eh, patyon tayo ka. Timani ka na, Rolaida Palangga.

0: pa. Siya ay ingrasya. Gidagit sa wak mailhing ang mga armadong lalaki.
1: Ops, ops, ops, ops! Kalma lang ka ni, ha? Iho, Jomari.
0: Papa Maynard, tingali kung sa'y mahitabo ni Yaya Ingrasya.
1: Gawas na siya sa kumpuder, iho.
0: Oh, Papa Maynard.
1: Bibiya na siya sa tumbay sa siyad. Wa malanggari ko niya paabutan nga mauli dito. Aron personal! Nga pagpananghit niya nga mapahawa na siya.
0: Di na gano'n makontak si Yaya.
1: Paano, manghinaw na ako niya ng bahina, iho, Jomari. Diyan ka na.
0: Oh. Inuo ko. Ayaw itaw nung pasagi ang buot ang babae nga mo'y nakatiman ako. Sukad pa sa masusupo kong bata. Ayaw itaw nung pasagi si Yaya Ingrasya.

0: Nagmonitor sab ko sa balita, Chong.
1: Ang dood karon, wapagid mailhi sa kapulisan, Krish, kung sikin sa gatong sakay sa itom nga van nga mo'y nipasakay og pugo sa akong yaya.
0: Ay, Ginoo ko.
1: Sama ra nga nawad-an kong kinahanglan, Krish. Kay si Yaya Ingresya na mo'y namat-an kong kahayag nga mo'y nagatiman ako.
0: Kadaghan para baunta na itong mga planong buhaton. Apan midungak sa ning problema, ha?
1: Pangitaon ako si Yaya Ingresya. Krisha!

0: busta que na ingrasya.
1: Sir Maynard.
0: May ipangutana ko nimo. Tumagalan ko sa insakto.
1: Unsa ka na, sir?
0: Ingrasya. Unsa mo kasuod, Sir Olaida? Unsa mo kasuod, Sir Olaida?

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
7: O, nanggamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
6: Uh-huh. Dili hapdos.
7: Okay na kayo, good ma'am.
6: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
7: Wala po, ma'am.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS. That News was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS. Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluoy manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
10: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoono na may, basta kainom ko, di naging maglay na akong kabuhi.
10: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
12: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Oh, ingon ana.
13: Paragis bilabila.
12: Oh, paragis bilabila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
13: Bila edad mo ron, ma'am?
12: Ako 55 na.
10: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
14: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
15: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
10: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
7: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
17: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
18: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
17: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
18: Unsa?
17: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
7: Hindi lang ko layas, tay!
18: Nagkaw kag cowboy. Kinsa ka?
19: Kumusta kana aking mahal?
18: Kinsa ka?
19: Ako kini si Chigo Salvador.
20: Kaloy po asawa ko.
18: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
20: Mar.
18: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
17: Nagunsa ka din eh!
20: Hindi ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
17: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Ong layas na! Layas na yung panimay!
20: Pasaylo ako, anak.
18: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simpli ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kik inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pug ko 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta mga higala? Ano sa ikan natong tanan? Niya na sa inyo higala sa kanginan, Ray Arellano, bansa kong partner, walang guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Inom juta permis sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapagana sa tanan. Muna siya nga. Palapan na to sa avocado coffee mix with guava.
0: Doon niya ay sa Bugalimot, mga igala, sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Gawas nga po palagsik, pampagana pa. Alright. Bueno, shoutout time. Shoutout niya ni G.R. Esparcia. No? Si Clita Tonlais, Carmelita, Medina, Shine Quinto, Amang Mangpang, Eugene Loregas, John Obas, Henry Umpad, Tomas Tarukan, Kapampangan, Susan Katinduy, si Maria, April Joy, si Sonog, si Nilo Tadio, ang atong manager. Alright? Laing shoutout to sa gikan to ni BSA founder Pangagselong, wala yung galing atong writer-director Oji Kumpok Prakasa. Laing shoutout niya sa Lutupan, Toledo City, si Jaime Santonino, Konsehal Boy Prahinog, Konsehal Redin Cabrera, Konsehal Arnold Galiste, human si Brangay Captain Marvin Prahino. Gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga ikalan niya lang sumpay ni nga itong sugilanon. Lipay kay pamilya ni Christian nga nakita siya og malipayon usap kaayo si Christian. Pero sa dihang nakita niya ang kahintang sa bata nga si Jesus Leng, kalit lang nga nausap ang iyang timpla. Samtang sa limpayon usap, gusto ni Clara nga musalig niya si Gary og dili magsigil og silos. Niya na pagabuntag samtang namainin si Christian, kalit lang nga may nanuktok sa putahan. Nagduda si Mara, nga mao na kini ang katumanan sa iyang dautang damgo. Ug ang batanong babae nga mao'y naa sa putahan, nga mao'y iyang damguhan. Kaya resumpan nga itong sige lalong, himayang na hula.

0: Ako mablihan.
1: No. Ako na. Padayo na lang sa pagpamainit diha.
0: Okay.
1: Mauna ka ni ang babae ni Christian sa akong damo ko.
2: Masigam ko na yung mga mata, Marimara. Nung sa kaway.
1: Habi na kong kinsa na.
3: Kinsa bala, Mara?
1: Si Pare Diego Salvador.
3: Diego Salvador?
2: Ay, ako ni Pri. Ako po, madali mo sa personal, Pri. Ay, kumakin ni mo paliwatan, Pri.
3: Mau ba?
2: Kapantay ko na, Pri.
1: Dali, Pri. Dayon.
2: Sos.
3: Niya ba lagi ka, Pri?
2: Baka niya mo ko, Pri. Good, Pri. Kay, ibaw ka, pinangka kinanak ko ng imong mga anak. Usap ko kusunin ang anak.
1: Maogyod.
3: Tood, Pri, na ako'y sinugatan. Manigrelyo ba ka?
2: Garilyo? Ay, gusto ko ikaw na, Pri. Budawat ko na ba sa hinatag sa nagpurol? Ay, joke. Joker ba yako?
3: Bayot.

0: Oh, sa mga kadagahan ko na ng plastik, e mong da, Clara?
1: Nangumpra ko.
0: Dagahan na kagwarta.
1: Naay kamay. Manikin lang siya sa kong paglakaw-lakaw.
0: Sa?
1: Kau mangkwit, hugaw kay kaghuna-huna. Huwag man mo mahuna-huna. Nakun mo lakaw ko, dana ng panginabuhi.
0: Bao ba?
1: Lisod ka na magsalig lang tas imong pensyon, oy, Kari. Daghan biya tagpanginahanglan. Maurot tayo ng imong pensyon. Maanga ako, mientras able pa, manginabuhi sab kinagmay. Sideline ba?
0: Ah, kabuutan yun sa akong asawa.
1: Munang ikaw, dili kay magsigikag huna-huna daotan. Magsigikag selos-selos, diha. Di ko ganahan, anak. Hibaw ka, cute. Ikaw rin akong pinanggang bana, bayo.
0: Clara.
1: Entiendes?
0: Entiendes.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos si Ado, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan daghan kay kong ibati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghan na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakao yun po. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahang lang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
7: Kasahinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya nalagi magsakit sa mong lawas. Unya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Unya makasaka ko. Kalag sa... Ang bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
5: Ha, bukid sa kulian?
7: Makato kaning ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
7: Kaning... Oh. Nya, sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
5: Baka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
5: Pwede na, makakat tayo ka sa bukid.
7: Makakat ka to, ah.
5: Tanong mo yung
7: sa mga bukid. Magrapag yung ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ikaw salamat.
5: Hindi pa ka nalim mo na
7: yun. Sion.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Pilay mo idan.
7: Ah, anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oh, ang imong cellphone, Christian. May nanawag, oh.
9: Oh, si Premando man eh.
8: Tubaga na yun.
9: Hello, pre.
10: Hello, pre Christian.
9: Nanawag ka maguna ko, Premando.
10: Ay, musta lang.
9: Okay na kayo ko, pre. Di na ko sa amo, uban sa imong kumaring mara.
10: Ah, mabo, pre.
9: Ikaw, pre, kumusta man ka?
10: Ay, niya, pre. Padayon nga nga bang. Uban sab na ko karoon ng akong pamilya, pre.
9: Ayaw hinoon, kumauna, pre.
10: Ah, kung pre, naibawan na si Marimara, pre.
9: Bahin sa unsa?
10: Bahin ko sa imong langga, Clara.
9: Unsa?
10: Mas may maibawan sa kumatura si Marimara, pre. Asawa, grani mo.
9: Pre, at di man nalang palihog ang imong kinabuhi. Ayaw pang hinapos sa uban?
10: Ay, Christian.
9: Nakasabot ka, pre?
10: Concern lang ko, pre.
9: Huwag ko may kinahanglan sa imong concern, pre. Sige, bye.
8: Oh. Nasuko ka man ko din noon, Christian.
11: Nano ka, pre?
9: Sa mukha nga daw, ha?
8: Kinsa? Si Premando?
9: Oh, good.
8: Kasuod ninyong higala o kumpare? Gani managsama mong kumpanya ang gitabahuan.
9: Hanggaw siya.
8: Nga naman.
9: Ay, napisigil pangutan na. Isapot ko.
8: Shit. Kasapa naman hinuon kong Christian?
11: Saan ka kisulti ni Parimando nga nakasapot man Marimara?
8: Ambot.
11: Dili ka nga doon na si Pari Christian nga ngilad ka binuhatan dito sa Middle East nga nakapainom doon ni Parimando nga doon kang Pari Christian maong disapot siya.
8: Onsa?
11: Posible di ba? Kung sa may rason, nasaputon si Pari Christian, nasuod man kayo sila, si Paring Mando.
8: Pitaw, no?
11: La, hindi batasan si Paring Christian. Kalitlog kasuko.
8: Jeko,

0: Unsa ka ba, Mara? Mura ka magkaka. Hugot yung kamigakos na ko.
1: Nga naman. Bawal ka na bang gakson karon sa imong asawa?
0: Mara.
1: Oh. Uy. Naaman din sa ilaw mo sa imong unlan ang imong cellphone. Naunsa man ka, uy, Christian. Dili naman ani mo ibuwag ang imong cellphone.
0: Oh. Si Clara kini nag-chat.
1: Oh. Nagtago-tago man ko kagbasa diha. Iplastar na aron makabasa sa kukinsa na.
0: Personal kini na kong cellphone, Mara. Ayok pang hilabot.
1: Wa man ko manghilabot, Christian. Gusto lang kong masayod kung kinsa na.
0: Personal kini na kong butang. Ayok pang hilabot.
1: Magtiayon ta, Chris. Bana ug asawa. Angay lang wate itago sa usag-usa, di ba?
0: Bida sa nimo, eh. Kasabog pa nimo.
1: Christian.
0: Gusto ni Clara nga. Makikita ko man ako. Baya, ang kadali kong gimingaw. Oh, may picture siyang gisinta. Iyang bubuk kayong pulol. Oh, oh. Sa iyong gisinta, weakness na ko ang babae nga magpulol.
1: Christian? Ngano ka?
0: Kaya naman ko.
1: Mura lagi ka gikilig diha.
0: Unsa?
2: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na naging ako nga makabangon na

0: na uli anda yung kuha ng pagkagabi, ay pagkapunta ko tatindog na ko. Wow. Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganod, daghan ko gipang bati sa una, kaya kada gabi, magbiko ka kung batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna na ang gibati na ko. Pagay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Daga nang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako, si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili

Mga higala at ang hihingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot ko sa lawas, giyod, paminahon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, giyod.
2: Ano ito pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita, giyod akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% giyod sa akong ibati, giyod. Wala, giyod siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gigug Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
0: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Ka, the Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
1: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og kamay TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kanunay na itong madunggan ang pulong astigmatism. Unsa man ang pasabot ani? Kiniba makabuta?
5: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema. Correct. Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir
4: makabuta,
5: GP.
4: Makabuta, Jud.
5: Pero ang astigmatism, usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan, mamahimo ni siya hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
4: Correct.
5: Importante nga mo inom gyud kag DTX 500 ug mighty si Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni og wala kini nanginahanglan og koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo og lisod makakita magabii. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga aduna kay astigmatism.
4: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
5: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
4: Correct.
5: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
2: DTX 500.
6: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangan, tas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika. Attention yun sa mga office workers.
4: Oo, mga office workers.
5: Siyempre, tibok adlaw, sigira o atubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sigira atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
4: Correct.
5: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Mo nang inom yun mo matag-adlaw, aron dili madaot ang inyong mga mata.
4: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
5: Kana kung himsog ang cornea.
4: Kana.
5: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini. Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
4: Correct.
5: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang MyTC.
4: Yes.
5: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibaw-an, Sir GP.
4: Gusto.
5: Paspas kaayo ang progression. Mao nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista.
4: Oo.
5: Pero mas nindot o mas maayo jud na mag-inom inom nakadaan og DTX 500 og MyTC, so wala pa ka mabuta, so wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir JP,
4: yes, Dr. Ramil.
5: Kung gainom ka DTX 500 og MyTC, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka high blood.
4: Wow.
5: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay. Ug ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, og ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500!
7: O si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus, akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog MyTC matag-adlaw, naumpuan na dyan akong giba.
2: MyTC, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Maayong buntag, Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang MyTC nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang MyTC. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
5: Mauna, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So, usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mauna'y rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaunugutan, prutas, og pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og MyTC. Aron nga maproteksyon ang siryula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500!
7: O si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
4: Correct. GP.
5: Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Nagyan ay mga tao ngayon na na, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukhaon mang yun, o sarap po kaklase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources.
4: Oh.
5: Kay dili tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
4: Correct.
5: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 o MyTC, aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500? Naagyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na, Doc.
5: Samot na dyan, Sir JP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir JP, ex Negros, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya, Sir JP, nganong sa kadaghan sa tubo Boss Negros. Tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
10: Wow.
5: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
10: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
2: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
11: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
12: ug tulog pod ka kapsul sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Loida, may lang naabugog taligsik.
14: Kung nagsip-onon nako,
13: tatay ko og Mighty C.
14: 2 capsules 3 times a day.
13: After sa sige na kong tumara sa Mighty C,
14: abugog taligsik.
13: Ako nang masuklan.
14: Epektibo kayo
13: ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naajoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Gabi na sa mga batanon diha. Kay Muslim, sila ra bagi na una. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
10: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon plus herbal oil.
10: Perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
10: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon plus herbal oil.
10: Kalami.
5: Unya, inom pug kagkuhan nang Extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema wa ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: D3 Bio Health News.
15: D3
2: Dietri Bio.
15: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o Dietri Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang Dietri Bio.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
16: Mayong adlaw mga ka Dietri Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong Dietri Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain Dietri.
16: Mm-hmm.
5: Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
16: Bitaw, ang tawag ay ana doc sa patol is absence seizure.
5: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
16: Gusto.
5: It's all about mental disorder, Sir GP.
16: Correct.
5: Appeal po di siya sa mga matambalan sa Dietri Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
16: Unsa man.
5: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og Dietri Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang Dietri Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og Dietri Bio.
16: Kayang epilepsy, Dok, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
5: Wala na ipili, Sir GP.
16: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
5: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo dyan kung imong painumon o Dietri Bio.
16: Correct.
5: Unsa may ganahan mo, painumon Dietri Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang Dietri Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain Dietri, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
16: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa Dietri Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
5: Wow.
16: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: Dietri Bio.
17: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang Dietri Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong mas kilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
5: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus Dietri Bio. Unsa may keto diet?
16: Unsa man?
5: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats, Sir GP.
16: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
5: Dietri Bio. Oh, Dietri Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka.
16: Oh.
5: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
16: Gusto.
5: Balik ta sa patol, Sir GP.
16: Oh.
5: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
16: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
5: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
16: Gusto.
5: Dili gyud unta na pwede.
16: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
5: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
16: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
5: Correct.
16: Ug wala ra siya katumbahan.
5: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
16: Bitaw.
5: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
16: Dili matukan.
5: Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid.
16: Gatakilid.
5: Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa Dietri Bio. Hinumdumi tungod sa BCO nga naa sa Dietri Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: Dietri Bio.
18: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa Dietri Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
16: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
16: Muna giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
16: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
16: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
16: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
16: Exercise sa kama ba, Doc? Supplement for men, Doc. Kay okay na ang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
5: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
16: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud na'y ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
16: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
16: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
16: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
16: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
16: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
16: Akong unahan, Doc, mag-D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
16: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
16: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
16: Nga naman, Doc.
5: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
16: muluya.
5: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante, kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
16: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cell. cells. Mm. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
2: D3 Bio.
20: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 nga gisulayan.
16: Di kolekta dai kadok.
5: Oo, syempre kay ganahan ko kog D3. Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na 5000. Apan karon ako na tong gipadaplin Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio.
16: Meaning ni upgrade kadok ha. Napayo sa dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nganong man Sir GP?
16: Kay usay manggudok, makita manggud nako ang mga nga nagalayog ning mga anak.
5: Awayay.
16: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan oy.
5: Luoy kayo. Agree jud guwa na Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag magidad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imong panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak,
16: maghimo kag desisyon.
5: Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
16: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Kanang D3 Bio Sir GP na ay ketones ug wala na sa plain D3. Boba. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
16: Kampyon.
5: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
16: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
16: Ayaw abusuhon.
21: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main.
22: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: D3 Bio.
15: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todo

0: at law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 30, 2026. Lang suwata mo no sa mga itong paghatag at pagtagad ang this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o alias. Venus 10 by Alice Island sa imong suwato force brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alam sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bay na standby Alice, alang sa imong suwat. Ini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

lamang ko sa pangalang Alice. 32 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Mandawi City, Cebu. At doon ay mga higayon sa itong kinabuhi nga mabati natong atong pagmahay. Ugbabot pa sa punto nga ginabasol nato ang atong kaugalingon ate. Tungod sa sayop nato mga desisyon. Apan, kinahanglan nato atubangon ang realidad. Kay bisag unsa pa man ang atong buhaton, ang nangagi dili na mabalik. Ate, doon ako'y hinigugma sa una. Buutan, mapinanggaon, masaligan. Tulupod katuig ang among relasyon. Tawagon talang sa pangalang Benji. Nakahimamat mi ni atong college pa lamang mi. Puno sa mga pangandoy. Daghan mignindot nga mga plano sa umaabot. Sa laktod nagmanifest na mi nga kami na ang magkadayon pag-abot sa saktong panahon. Matag na ay mga occasion sa ilang pamilya na ako. Ingon ana gihapon kong naosab mi okasyon sa among pamilya. Naosab si Benji ate. Nagdugay gyud ang among relasyon og tulo ka tuig. Dungan pa mi graduars college o nakabaton og kanya-kanyang trabaho. Apan miabot ang higayon ate nga pareho naming busy sa among trabaho. Si Benji sa Cebu City samtang ako nagpabilin dinhi sa Mandawi. Padayon gihapon ang among komunikasyon. Apan dili na pareho ni adtong naalaman kami sa duol. Nga anytime nga manginahanglan ko og karamay, manginahanglan ko ka istorya og tawo nga maminaw nako, naara siya kanunay. Nabaguhan ko sa among bag-ong sitwasyon. Nabati na ko nga murag lang inusara na lamang ko. Magkita mi kaduha o katulo lang sa sakabulan. Kay lagi talag saraman siya nga makapauli din sa Mandawi. Halos na na niyang panahon na consume sa iya pagpanarbaho ate. Busa sa hinahinay, nagmugna kinigap sa among relasyon. Ate Arlene.

hangtod ate. Adunay laing binuhat nga nagpuno sa kakulangon nga akong gipangita. Tagunta lang sa pangalang Darwin. Sa mga adlaw nga masubanon ko siya ang kapakatawa nako. Kumaga siya ang nagpuno sa mga kakulangon ni Benji ate. Hangtod na malaya na lamang nako nga nahulog na ang akong pagbati nga tukaniya. Nasayod si Darwin nga na ako'y boyfriend. Nasayod siya nga dugay na mini Benji. Apan, gibuhat niya ang tanan para maipakita niya kanako nga nahigugma siya nga rin kanako ate. Busa wa nako kapug niya ang akong kaugalingon nga ma-develop nga tukaniya. Ug makuha ang akong buong pagsalig ati R. Sa laktod, nawala ang akong pagbati nga to kang Benji. Dili man tanan apanda kong bahin ni ini na transfer nga to kang Darwin. Natimbang nako nga nihigayon na mas bugat na ang akong pagbati nga to kang Darwin kay kang Benji ate. Nagdesisyon ko nga makigbulag na gato kaniya. Di ko malimot ate, February 14, Valentine's Day. Samtang malipayong nag-celebrate ang uban, si Benji puno sa kasubanan kay ning adlawa, mauman ang adlaw nga ako siyang gibulagan. Miadto siya sa balay nga napay dahang nga bouquet, ate. Panahon untang ang mag-celebrate mi, busa, may pauli siya. Apan, naging honest lamang ko nga to kaniya, ate. Gusto na ko nga personal ko musulti nga to kaniya. Wa ko nasayot kung kanusa na pod mi magkita pag-usab, busa. Ako nang gitake ang chance nga magkasulti kami. Sakit man. Apang gidawat ni Benji ang tanan. Nga dili na kami para sa usag-usa. Pagkasayod ni Darwin nga nagabulag na ni Benji, sobrang niyang lipaya ate. Iyang gisaad nga buhaton niya ang tanan para malipay lang ko. Og saad niya nga dili ko niya pasakitan. Before nagsabot mi nga itago lang namo ang among relasyon kay lagi uyab pa man mi ni Benji. Yati gayuna. Na. Nag-expect ko nga pwede na namo kining ilantad ang among relasyon ngadto sa uban. Tungod pareho naman ming single. Apan miingon si Darwin nga ipadayon na lang namo nga itago ang among relasyon para kuno nga way gubot. Og wag malinaw ng among relasyon. Matod niya, dili ko na siya ganahan nga daghan ang mag-apil-apil sa mong relasyon. May uyon po ko ate. Gani sa mga account sa social media, nakabuta nga pareho ming single. Matod ko sa kauna-una nga mas maayo kini kay lagi para po dili kayo masakitan si Benji. Dili niya una-unaon nga, bago pa lang gani iming nagbulag, nanadayan ko gipuli. Matang mag-uban mi ni Darwin, pagtuo sa abang mga tao nga walay na magitan tali ka namo. Managigala lang mi sa tinuod

Kaya siya murag single gihapon siya ate. Hinungdan niya daghang mga higayon nga mag-away mi ug ako siyang ginabulagan. Apan muhilak siya ate sa kong atubangan kay mato niya. Mahal ko niya. Dili ko niya kaya mawala ko sa iyang kinabuhi. Grabe siya magmanipula sa kong feelings ate. Ginapaagi niya og pakiluoy. Paghilak. Sa tinuod lang, ate, nabutang sa kunahon na nga ako ang iyang kinabuhi. Kung unsa siya ka, dependent ka rin ka nako. Apan pagkahuman, masayra na lang nako nga, dili lang di ako ang uyab ni Darwin, ate. Maudi ay. Nagusto niya itago ang among relasyon. Pagkasayad nako ate, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Gisukmata nako si Darwin. Apan matod pa niya, ang mga babae ra ko no ang ga-flirt niya. Dili ko na siya ang ga-first move. Nakipagbulag na ko no siya ate. Nanghigayo na. Ako na mismo ang nakibulag usab kaniya. Apan, sadyang ako siyang gibulagan, nag-attempt siya suicide ate. Dili ko niya kaya. Seryoso ko na siya nga rin kanako. Kung gusto ko ko, magpakasal mi. Ipakita ko niya nga wala siya laing gimahal kundi ako. Ambat ba ate? Netay gayon na nadala ko sa iyahang drama. Siguro nagtuo lang ko nga kung makasal mi, dili na niya buhaton. Tuod man nagpakasal mi ate R. Hangtod na buntis ko sa mong anak. Nakita na ko nga nabag-og yud si Darwin. Pareho ming gatrabaho, hatod sundo ko niya sa akong gitrabahoan, dungan may manglakos balay, dungan po binga manguli. Sa diyep, buok na akong pagbuntis, ana siya kanunay para suportahan ko. Ubanan ko niya sa prenatal, o buutan kay siya ng pagkabana ate. Hangtod nga nanganak ko, o guwagid minahimong problema ni Darwin. Apan sa diyang nagtuig na kape ng among anak din, hinapon nagsugod ang iyang pagkabadlungon. Nasapna na ko siya nga nakipag-chat sa iyang ex, mga sweet nga pagbinayloay o mga messages ate. Bisan kinsa naman sigurong asawa masuko o masakitan yun. Nahimo na mo kining dakong away apan sa katapusan, ako na pong gipasaylo. Kay lagi mag-suicide man siya kung akong bulagan. Pila ramay sugilanon sa diyang nabuntis ko sa mga ikaduhang anak. Gusto kay ko og presko nga butong. Namiduha ka punuan sa butong ate. Gignan ako siya nga, kuhaan ko niya og butong kay lagi gakrave ko ate. Apan matod niya, gikapoy ko na siya og mahadlok na siyang musakag lubi. Kung tinuod lang nga makuhaan kung dili mahatag ang gusto sa buntis, siguro nakuhaan ako kay sa tinuod lang. Gikasakit ako pag-ayo. Apan gipalampas ko na lang kini. Hangtod sa kaadlaw nakita na ako sa post sa iyang barkada nga mikat-kat og lubi akong bana para manguha og butong kay nag-request ang iyang ex. Gabukal-bukal gyud akong dugo ate, murag miabot gyud sa highest boiling point. Grabe na mong away, natuhi kayo na. Kada makita na ko siya musurok gid akong dugo. The same gihapon na iyang ginahimo, mangayog pasaylo, magpakiluoy og miingon nga mag-suicide. Matag makigbulag ko, buka na iyang buhaton. Sa tinuod lang, mahadlo ko kay naa naman siya history nga nag-attempt siya. Pila ra may sugilanon gipasaylo na sab nako apan ning baguhay pa lang nasap na nasad nako nga nakipag-chat o nakipagkita na gyud sa iyang ex. Nahigayo na ate sa tinod lang gikapoy na gid ko wa nako kasabot sa akong gibati. Pabalik-balik na lang ang problema, pabalik-balik na lang ang iyang drama nga maghikog. Sa tinuod lang puno na kaay ko apan naging weakness nako ang iyang pagpanghadlok. What if og mag-suicide tinuod siya ate? O sa akong buhaton? Palihog, tambagi ko. Bulagan ko na lang ba si Darwin? Bahala og mag-suicide siya? Or ako siyang pasayluan? Palihog. Palihog.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duhak pa bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuha nga yun sa provident tested yun na mo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kani mo Alice, ay mo papadangat imo swatan po ni aton tulungan nun sa sensor li Ate Arlene. O sabay angay buhaton. Nga, every time makasala yan ba na mo attempt mag-suicide? Mauna nga, kadaghan na nakasala, pasailuon lang gihapon, pastilan. Anyways, syempre ka ba na to? DJ Nova Abanien.
1: Yes, maayong adlaw Ate Arlene. Kapdunos na na itong mga suking ting. So bye-bye.
0: And of course, ito URB professor. Ikaw kasaway nakaghikog-hikog.
2: Yes, pasurti na daw ni Genova and Ate Arlene.
0: Nakasulay na kag-hikog-hikog ka? Wala pa.
2: Gitagaan mo noong kong PC na noon. Kapaligis ko, gitulod na noon. Gitulod na noon.
0: May klaro.
2: Kung ba, patubayan na. Pag-aksunog hikog, gitagaan na nag-inunogaan.
1: Ni support.
2: Silyo.
0: Sa mukha.
2: Naingon pa nga, ay, sa, sunod lang adlaw, kay insured sa ka. Kita ni mo.
1: Oh, at least nag-care kay pa-insured man.
0: Ensure ka dapat, last time madawat.
2: Pabuing yun.
0: Pastilan. Anyway, of course, ka mo na ito, DJ Nova Maniel. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Alice, unsa imong buhaton, pasailuon na lang. Eh, basta ibang suicide.
1: Sa tinuod, ma'am, muangkon ko nga na ako yung mga ingani nga kaagi.
0: Agoy, agoy, agoy.
1: Ingani akong, mabitang naabtan og tulo. Eh, kaya na makasala ba niya? Kita as babayi, as partner, mm-hmm. Kami ito, maningkamot na mangitag rason para pasayloon, para dawaton, mm-hmm. Kaya lagi, nanay, anak, yes. Ana. So, pasayloon. Mm-hmm. Inig, makasala na po, magsuri-suri na po, maghikog-hikog na po, mm-hmm. Kaya ubulag, kaya na kapila ni mo gina-attempt nga bulagan, kaya sasawa na ka ba, kapoy na kaayaw nga, sikag pasigitan niya, ug maabot sa point ngay mo bulagan, murag, mahulog pa nga, makonsensya ka nga bulagan, kaya basing maghikog siya. So,
0: okay.
1: Para na ako, muangkon ko nga, dili lang na siya sa yun, gid nga, makahawa ka. No?
0: Yes.
1: Dili sa yun, kay once ang usa ka lalaki, kanam itong, i-manipulate ka ba? Mahulog na mo ganyan yung manipulation, nga, i-manipulate ang imuhang feelings.
0: Mara ka makonsin dyan sa susunod, may tabuini mo na
1: yes.
0: Dati ero ni Ali. Yes.
2: Go big tinod on.
1: Oh, congratulations!
2: Ikaw ang hinungdan.
1: Dili, good cap. Para na ako ang tao nga tinog nga maghikog, di na ni siya mananghid.
0: Oh, di na. Correct!
1: Di na siya mananghid.
0: Correct!
1: So sa una, akong mindset...
2: Wala ko sayop na ako, kinananghid.
1: Akong mindset sa una kay, hala, maluoy ka kay basin, ikaw mapasanginlan sa kuan, pamilya, murag imo, ikaw na hinung sala, kay wa di mo gipasaylo, murag na, but eventually, bitaw, sa sigig balik-balik sa sala, sa sigig balik-balik sa kanang pattern.
0: License to kuan ba?
1: Nahimo siyang pattern sa lalaki, which is kanabang dili angay patuyangan na kay kanabang ikaw magud mentally ang ma-destroy ani
0: yes.
1: Sa kadugay nga imbis ikaw ang nabuhatan og sala no sa imo ay ikaw ang kanang biktima murag mahulog pa nga murag ikaw pa mag-adjust sa iyaha tungod kay di ka gusto nga ma-emotional siya kay mag-suicide siya. Imagine grabe mang grabe nga manipulation. Siya'y nakasala pero dapat murag ikaw pa dapat makonsensya. O, di ba? So,
0: o,
1: para
0: na ko. Basta-basta nga sa lakot, baya
1: yun. Yes. So, naging mga ebidensya, naging mga... Na-ebidensya.
2: Text na ba siguro po?
1: Ay, niya ang mga text cake, one man.
0: Oh, so,
1: obvious man kayo.
0: Correct.
1: So, dili gina-ika-deny. Pero bawal lang gina ni mga lalaki, ma'am. No, mo gina-ingon ni Kap ba nga, bahalang makinaon sa Aigin Mugangkon.
0: Oh.
1: Kay...
2: Dili
1: mo ang kon, magsuri-suri.
2: Kay message lang nasapnan. Ya kabayo, kabalo ba?
1: May magikaisa lang.
2: Basig na hack lang to ang quad cellphone.
0: Kadaghan man.
1: Ay
0: nag-ikadaghan. Kadaghan hack.
2: Basig na ray, gusto nga madaot ang ilang relasyon ba?
0: Ah,
1: para na ko si Alice bitaw, mas better nga piliw niya yung kaugalingon. Tuon man, mahadlok man kita nga, kana bitaw, magiko kang tao. Pero ako, bitong gibuhat anasaw na ma'am kay. Gipahibalo na ko yung pamilya, gipahibalo na ko yung mga gala. Gi-inform din ako nga kung maghikog mang galing siya kanang wala na ko'y labot kay gikapoy na ko pugong inyo na nga inyo na nga kargo di na nako na kargo
2: ka.
1: Nagigbulag ko ay kahayahay
2: bro natuluan pa ka.
1: Ay, kay, nakatuluhan pa ayaw pa ko nakigbulag kay gana lagi maluoy ta
2: kining sindir na to pilay anak ate
1: duha.
2: Ako lang pag isa.
1: Kulang
0: ayaw siya pagigbulag.
2: Dili pa dapat
1: magbulag. Dapat tuluhan pa di ay
0: okay
1: pero kung ako bitaw alis din na niya padugayon kay dili lali mag-recover sa usa ka sitwasyon nga ngani ba nga imbis ikaw dapat ang kana bitaw
0: no, ito yung ex no.
1: Yes, no? Ituod, no? Nga ihanggi ko, ah. Ihanggi bailo, oh. Para ani nga lucky. So, muna siya ginaingon.
0: Bantayan ang ginaingon mga kinaiya sa mga lalaki nga. Grabe ka-aggressive. Pakita sa ilang gusto. Ang gugma, bitaw. Mura yes. Ba ito? Magkayong kang hala. Uy, grabe. In love kaya siya na ako.
1: Muna siya ginatawag mga love bombing. Kani-kani yes. Mga lucky nga. Sa pagsugod pa lang kay grabe mo. mo
2: Nagkaroon mo noon
1: una. Oh, love bombing ang tawag, ana. Pa, na, it's a sign nga ang tao kay medyo na ipagka-manipulative. Nanguya pa gani, grabe na kay mga gifts, grabe kay magkuan,
0: affection. Ay, nakasulay ko na po, hindi na ito, uya, barkada noon ito nga. Pormiro pa namong met, murag, hala, dal-dal.
1: Over na kayo.
0: Paborito ni mong inununan, padalagang tanan. Yes,
1: grabe pasikat.
0: Grabe yun.
1: So, kana mga nga na nga kinaiya, medyo, kwa na siya, medyo red flag na siya sa tinood lang. Kay, mulagi, mahulog nga, if makasala, kay murag, agiun din ka sa kanang mga paluiluoy, mga...
2: Kwan lagar tayo niya? Grabe yung kaon mo sa inununan.
1: Grabe yung... Nee, ang ilabit ang pakuan ni nana, bala kay... Kanang, ilang bala din, ana, kay grabe yung akong pagkuan sa imuha niya. Kasala lang ko kaisa. Ayaw nga na.
0: Hindi mo ma-feel akong pag-care. Hindi mo ma-feel akong pag-care. Di palangga taka niya. Hindi mo na ma-feel.
1: Sharo naman sad. Saka daghan nga akong gibuhat nga sakto. Ikaisa lang ako sa iyo. Anak naman din na. May pagmaghikog na lang ko kayo. Huwag yung pulos akong kinabuhi. Kay mo kong bulag. Mag-unsa na lang ko. Nga, ang babae po. Mag-unahaw na po nga. O, dili na po niya sabton. Kisa may musabutan niya. Ay, nako.
0: Yabot, ang tulong.
1: Kabalo na siya po niya script yun.
0: Ang ending, wala man yung naghikog pagbulag ninyo.
1: Pagbulag na mo. Naghikog niya pa siya maghikog pa. Mamper mo na lang ito. Ang akong gihingon yun sa last, anak ko nga, kung maghikog mang galing ka, congratulations.
2: Basig nagpalit sun pa.
0: Sige, imo ng panahon. Cap Junjun di Asis. Imo ang
2: yes,
0: opinion para kang Alice.
2: Actually, Alice, normal gina, no? Normal nga, kanang i-advise imo ha, kanang naka-experience na, o niya, ang resulta negatibo yun. Mawag na i-advise imo ha, nga.
0: Sa iyan ang gidesisyonan ba yan na plaster yan kinabuhi?
1: Yes, aya pa ko na plaster, aya pa nagmalinawon, aya pa ko nagmalipayon.
2: Oh, pero diba? Dili ba yes. No? Aga ko lang good, Alice. Paginuklob good tarong good.
1: Wow.
2: Ang mga kaayo sa imong partner, puno na hapon. Imagine, nabay kay uyab, layo kayo.
0: Oh, pero tungod ni Darwin, nagkabulag sila. Mm.
2: Pero kung wala po si Darwin, usada kay...
0: Silang duha ni Benji, ano yeah, gayon?
2: Matagkan kung
1: malay mo, mas better pa rin ang kinabuhi ato. Pero mo lagi, wak naman tayo ma...
2: Baloy lagi ko si imo Alice ba kung imong bulagan na si Darwin.
0: Hindi, wak naman tayo mahimo kayo. Na naman sila
1: yes, anak. Duha na ilang anak.
2: Mawag ka luoy kayo ka Alice. Kung makibulagi ka, talagsa na ka makakitag lalaki...
0: Nga maghikog?
2: Nga maghikog para sa gugma?
1: Sa storya.
2: Ah! Bitaw, talagsa na lalaki. Ara, si Balong, bitaw?
0: Di ka siya maghikog ay.
2: Dili, uy. Maloy-loy siya, pero pag aksyon bulagan sa asawa, malipay sa imun siya.
1: Hala.
2: Bulagan
0: ang kwa. Madamay. Daghan maangin aning waylabot ba?
2: O sa ikaw, Alice, seryoso manguna.
0: Seryoso hisgutanan.
1: Do dili man gud actually kana bang take lightly ang suicide kay kanang nagi mga tawo nga suicidal tendency pero kani mo nga ni pattern namang guni kap.
2: Yes. Dili dili ang gihimo sa ni Darwin Alice imo ha ingani. Gihimo niya ang tanan recourse tanang pamaagi para mag-uli mo.
0: Pero balik-balik man ang issue.
1: Ano man ngano mga mabuhat man gyapon
2: sa lalaki lalaking matintal. Kay kabumugod mga babae gud ayo gud niyo tintal ang mga lalaki.
0: Na nirkaroon.
2: Kinsa na yung nanintal sa lalaki?
0: Adi.
1: Na nasa ni, balik na
0: babae, sa niya. Ang mga babae, dili magpati, dili lang na manintal kung dili mo pangulitawahan.
1: True. Hindi mo magpapansin, hindi man mo pansin nun. Hindi mo magpapansin man.
2: Gitintal rin mong bana.
0: Wow. Tintal di ay na.
2: Kung dili ni mo sabton ang bana, kinsa man ang musabot?
1: Uy, kung dili karun.
0: Kanusa pa man.
2: Kung dili ni mo karun sabton, kanusa pa. Kasi maghikog na tinood. What ay, if ako. Alice, kung maghikog gitinood?
0: Eh na lang
1: so,
0: siya nga.
1: What if maghikog? Nga no, kung maghikog kayo yung bana si Alice ba ang sayop? Si Alice ba dapat masulod?
2: Siyempre, si Alice.
1: Ngano si Alice man?
2: Kay wa man imong ipasaylo.
1: Oh, di ba? Ngano man?
2: Nagbahat naman dahil
1: magigong. Og wala siya nagpakasala, nabay mahitabo ngayon nga na.
2: Sala ba na mahigugma ka, kadi man imong mapugnan ng
1: kasikasi. Sala ba na yung nasakitan si Alice?
2: Nalipay si Darwin nga, naaka-Alice, para every time nga masayop siya, naka nga matulid sa iya, ha?
1: Ngano, dapat ba unlimited ang pagpasaylo? Di ba, dili man? Naman tayo mga limit.
0: Kapila gid ay pasaylo.
1: Kapila gid ay pasaylo. Kapila gid ay magpakasala.
2: Katulona. Ay sa ni Kuan. Ikaw ang duha pa lang ba ya?
1: Pero
2: deserve pa ka isa pa sa iloon ang imong bana.
1: Ay sa wuka.
2: Pero kayo pa ang point ako is nay na tinuod na siya no. Nay katapusan ang tanan. Pero alanganin pa man gud
0: kuno pa. Ikaw pa si Alice.
2: What if magbag-o gid tinuod na imong bana kay
0: kalang,
2: ang positive side sa bana ate ba?
0: Di ani.
2: Palangga
0: ba siya? Simple kayo nga paagi. Para ma-divert ang issue sa iyang pagpangluib.
1: Yes.
0: Actually, nagluib siya yung kapikas.
1: True.
2: Dili gito yung totally luib, ha? Kaya text lang ba yan to?
1: Pero, cheating is cheating, Kap.
0: Cheating is cheating.
1: Is kanong sa nga forma.
0: Para ma-divert ang issue, dito siya sa hikog-hikog.
1: Yes.
0: Actually, ang issue ka, dili naman ang kabahin sa pag...
1: Luib. About luib na sa hikog.
0: O, bahin naman sa hikog. Kay para ma-divert, tactics mangyapo na.
1: Yes. Imagine if, si Alice ang nag-adjust.
2: Tinood yun na itong iya nga. Ikaw akong kinabuhi kung bulagan
0: ko nimo. Yan nga naman itabaglain.
1: Nga naman mag-chat-chat pagid sa lain.
2: Wala lagi na. Kaya ang kasing-kasing lagi. Di ba kung
1: bakasahay? Di, igyot. So, ano man, unsa may right nimo nga manghulga ka nga magikog ka nga ikaw may nakasala.
2: Oo, lagi. Magikog lagi. Kaya kumawala ka sa akong kinabuhi, di na ako kaya.
1: Di man kumawala sa imong kinabuhi, og di ka magbinuang.
2: Diba? Wala kita kaya kung another chance, kaya magtulid na gito.
0: O yan, kapila mo yung
1: chance.
2: Last chance, tagay ko.
1: Nagsiti na lang.
2: May tabo bitawlo ang ending ani Alice, ikaw makaluluoy ba?
0: Kay?
2: Concerned gig ko sa imo ha.
0: Kay?
1: Kaya nga si Alice man
2: na magbulag mong duha. Halimbawa, bulagan yun imo. Una, basit tinood mag-ikog ka. Mag-ikog sa aking mong bana.
0: Kung magbulag sila mo na yung pangandoy ni Alice na magbulag na lang sila, gigapoy na siya.
2: Gigapoy na siya. Alice nga basit mag-ikog.
1: Nga no, si Darwin, nakonsensya ba?
2: Dili mo mag-ikog si Alice.
1: Nakonsensya ba kaha si Darwin sa ihang gibuhat kang
2: wala
1: Alice?
2: Wala man siya nga ikakonsensya kay tix-tix naman to.
1: Ay, dapat siyang makonsensya. Muna, kanabi itong mga lalaki, ma'am, nga abi nila gamay ra nga butang kay dili na dapat i-big deal. Sa ngalan nga nagkuhan ka, betrayal mong good gapo na in all forms nga pagka ng betrayal, magamay managmadako.
0: Asam na magsugod sa text, mangyod.
2: Oh. Yeah, okay. Nakasabot na ganis Darwin, anak. Sige. Okay na. Manghayo kong pasaylo, tagay kong last chance, kay dili na gid ko. Oh, imuhan na niya akong cellphone. Ayaw na kong tagay ang cellphone.
0: Agay.
2: Para kumulaag ko, dili na ko rin mo makontak.
1: Hindi, kaya tinood bitaw siya nga, nagsisikap ba. Kay ang iyang pagpangay pasaylo, mangay siya pasaylo nga, mag-usab na gid ko. Dili nang mangay kong pasaylo, di ko nung pasaylo, maghikog ko. Sakto mo guna nga pagkuan, pagmahay.
2: At
1: tinood nga pagmahay, kanang muingon ka, musaad ka nga, di na nakuusbon nga, magkuan ako, magtarong na ko. Dili kay pasaylo ako, di ko rin mo pasaylo, maghikog na lang ko.
2: Naglohon-lohon na.
1: Ginabalin ni mo ang sitwasyon. Ginabalin ni mo.
2: Tanan-imo na. Kaya, isi.
1: O tanan imong gibuhat na, dili ka magikog-ikog. Buhato ni mo tanan. Antoso ni mo tanan ang resulta.
2: Mag-antos ko para paulian ka lang.
1: Oh, mag-antos. Dili kayo magikog.
0: Pwede ko sabi ang ibuhato ni Alice. Balik naman lamang sa Pigas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Piña.
5: Ang akong polyp akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos ng gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UAD ug kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghipo po na ako ng gamay na po siya niya ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Magpasalamat po ako
6: po si Luisa Mercado de la Piña taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo'y akong gamitin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pwede balitapan siyempre ato sa timbayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Cynthia Morales, hello Ate Arlene, you look so beautiful today. Thank you. Perfect blend, good mo nga tulo. From Kabangkalan City, Negros Occidental.
1: Hi to Patria Alcain Villamor from Militar Tukuran, Zamboanga del Sur.
0: Ayan. Shout out sa tanang katawahan sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City, na minaw mi karon sa inyong programa from Albert Torres.
1: Ayan. Shout out to Marlene Aymedaka Babor from Negros Oriental.
0: From Gilbert Mahina, hello Ate Arlene, ang akong lolo paborito gyud si Cap June. Kay pareho daw sila og humor chick magnet. Oh, grabe bye.
2: Hey lolo.
0: Watching from Davao City. Grabe chick magnet.
1: Chick magnet.
0: Okay,
1: grabe.
0: Di na ni retired playboy chick magnet.
2: Layuan niyo ako, baka mabagnet kayo.
1: Hi, mayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Bisa na ako sa tindahan, nagbantay tibukad lang, mawala gid akong kalaay, basta magsugod na inyong programa. From Jovelyn Tampos, watching here in Kabankalan City, Negros Occidental.
0: From Monina Santos, maayong hapon, Ate Arlene, shout out sa akong mga kabanay diya sa barangay poblasyon. Quezon Bukidnon, kanunay ming nagsubay kaninyo, ana.
1: From Rodelio Manligas, good afternoon, Ate Armor, complete package inyong show kay naanay katawa, tambag o inspirasyon. Watching from Tacloban City.
0: Hi to Dennis Kangkue, watching from Pangantukan, Bukidnon.
1: Shout out to Zen Apaap Anyar, watching from Cagayan de Oro.
0: Shout out to Alma Balgos Calpito from Kidapawan City.
1: Shout out to Lucia Caamino, new follower from Duero, Bohol.
0: Ate Arlene de Genova og Cap June, watching all the way from Bungaw, Tawi-Tawi. Bisan layo mi, abot kaayo inyo ang kalipay din ka namo. From Nelia Sahiron.
1: From Amire Hingonig, why paglubad ang kanindot ni Momo Basang story at the R?
0: Thank you. Maayong hapon at the R, DJ Nova o Cap June. Kamugid akong tigwagtang sa stress samtang nag-drive ko sa akong rota dini sa Mandawi City. Drive safe sa tanang mga drivers niya from Jason Mercado.
1: Maayong hapon at the Arlene, ang inyong programa o sa mga hinungdan nga no, excited kong muligikan sa trabaho from Randy Canyete.
0: Ayan.
1: And maayong hapon, Cap June. Palihog pod ko, tambag aning akong ba nang sigirag katulog sa hapon. Di ba sin Aminaw ni Nimo from Nur Jana Usman watching from Coronadal City.
2: Ay naranag bigaman. Pati musik katulog. Pagkapiha o bigaman coffee.
0: Ayaw sa corn coffee kay magkatulugan na na. Anyways, yes, dalita sa itong final nga tangbag para kang Alice. Dejinovs, unsa bagay mong final nga ikasulti kang Alice para sa iyong problema karon?
1: Again, Alice, masabtan yun no nga ikapila ni mo siya gipasaylo.
0: Mm.
1: Pero dili sad siya maayo nga nagsigi na lang siya nya, masigi na lang po ni mong pasayloon kay.
0: Mm.
1: Inga ni mo gud mahitabo, mahimo na siyang pattern ba nya.
0: Mm.
1: Sa kadugay ni mo or sa sigi ni mo siya pasaylo, siya pakasala, pasaylo, pasaylo. Mm. Siya rin nahayahay, ikaw ang nagsuffer sa mental kuan ba, effects ba sa kanang kanang bitong imbis siya nakasala pero ikaw ang mag-adjust.
0: Mm.
1: Do lisod man gyud imong kahimtang kay kasado man mo, lisod din yung kahimtang kay duha inyong anak, pero para mang gitgod nako sa base experience ba nga. Lahira gid ang kanabitang kinabuhi nga walay manipulation nga gakahitabo. Okay? Para nako dili man igugma gud ang kanabitang tao. Dili na siya para nako dili siya tinuod nga pagigugma kung iha nakahulgaon nga maghikog-hikog siya. In the first place no, kung tinuod siya nga nahigugma nimo, dili gid unta dili unta siya magkanang magbuhat og dili mao no, if iha gyung hitagag pag kanang pahalaga ang inyong pamilya no, nga instead magsigi siya panghulga nga maghikog siya, mas dapat unta nga yang iyang i-change iyang kap kana bitong i-change siya iyang, iyang kinaiya iyang mabinuhatan through action kay kanang
0: correct.
1: Kadalasan mga lalaki manggod may regis sa storya mayo ra kay mga ipasaylo pero taas ra siguro ndo kasi man nabalik na po sa dating gawi. Ana bitaw. So hustle kini siya, hago kayo para sa usa ka babayi nga
0: yes.
1: Wala unta kay gibuhat pero ngano man no maka question biya kasi mong kaugalingon og asa mong kung nakulang, asa ko nasayo, punsa may akong nabuhat nga no iya man ini nabuhat sa ko. Di ba? So okay ba? Ikaw ang ga-suffer dili siya. So, para nako kung sige ra gihapon siya og kanang ingon nga maghikog siya tuod man mahadlok ka. Pero I suggest nga ipahibalo nimo inyo ha ay ang ihang pamilya, inyohang pamilya para ma-aware sila nga ang anak siya sa imuha nga kada makasala kay maghikog-hikog dayon kay. Kana bitong pinaagi bitong sa pag-angkon ana sa palibot kay nga na po ko sa una ma'am, di mo ko mapahibalo sa laing tawo nga ginahulga day ko nga maghikog bisan tuod nga nanami something wrong sa among relationship kay murag nagpakaaron ignon ra nga okay ba sa sa mga tao sa palibot. So lisod kayo.
0: Mama, yun alam mo yun ang babae. As much as possible, dili ipahibalo nga kanang dili mo okay.
1: Yes. Maningkamot yun kagprotekta sa imong bana. Ana man yun na siya. Pero kung ikaw na feel na nimo ba nga murag lisod na kaayo kanang struggle na kay ka murag halos di nakakailas imong kaugalingon tungod ana, para na ako kinahanglan na nimong kuan ipahibalo sa inyohang pamilya.
0: Correct.
1: Dili mo mapakaaron ignon kay kana bitaw inyong imong pag-cover up sa iha kanunay. Ikaw ragi mag-suffer at the end of the day.
0: Yes.
1: Sa kanunay kinayin yung DJ Nova Damarites, ang Marinang Bayan.
0: Panikad na Scap Junjun. Ang, okay, bago ng check magnet.
1: Check magnet.
0: Okay, sige.
1: Na ibagong nickname. Kay,
2: nag-text bang good ding grupo nilang Dodoy, Liklik, Iraso, Tagawad Ryan. Ang ilang di-text ako, taas-taas, ako nang gibasa ganina. Ingon pa nila, ang lalaki daw.
0: Ang lalaki daw.
2: Ang struggle sa usa ka lalaki.
0: Struggle sa usa ka lalaki. Struggle.
2: Mao gyud struggle daw sa mga husband. Sa unsa paglikay sa temptation?
0: Ah, mao lagi na.
2: Mao na nga kung
0: mao gyud na ila mga tip. Kung dela mga struggle, struggle na.
2: Imagine girls ha. Dili na gituyo sa lalaki nga matintal kay struggle na mo na nga mga lalaki.
0: Gituyo sa unsa paglikay?
2: Oh, tanan. Mao na pro ilan di sumpayan. Himuon na mo tanan, kutob sa among mahimo, nga mangayo migpasaylok, kay palangga na mong ang among mga partner. Pero, kung di na yun may pasayloon, kung bulagan yun may,
0: maghikog na lang.
2: Magpalitson ta.
0: Magpalitson.
1: Magpalitson
0: na lang, celebrate niya.
2: Kutob sa ilang mahimo,
0: nga dili
2: sila
0: para bulagan.
2: Dili sila bulagan sa ilang partner, kay palangga nila. Pero kung di na yun daw, makaya, og bulagan gyud sila. Nang imbitar sila kay magpalitson daw sila.
0: Pero aha man dapat dali makunik ang problema ni Alice.
2: Gi istorya ko na siya kay ano man. Ang bana ni Alice nakasala. Talagsaon lang nga bana nga maglood-load.
1: We.
2: Mangayog pasaylo.
0: Mo manay usahay gyud.
1: Di na talagsaon common na.
0: Common.
2: Talagsaon lang.
1: Hilak.
2: Talagsaon na. Kay ubang bana kung masapnan masukusuko pa. Inom-inom, maoy-maoy.
0: Pero kani magsuicide.
2: Kini imagine, luhuran ka.
1: Dapat lang.
2: Maluiluoy.
1: Dapat lang.
2: Para lang pasayloon. Dili ba na lisod?
0: Sayon, oy.
2: Ah, dili sayon.
1: Nasipiyan na siya.
2: Dili ba na sayon?
1: Dili, di ba? Di-angkon siya. Dili lisod.
0: Dili na lisod na magpahinatina.
1: Oo, dili, oy.
0: Sayon na gina.
1: Sayon.
2: Dili ba ya sayon na magpa... Diyos, sayon na siya na magluhuran ka, tibok ka, be, eh. Ang point ako, Alice, is... Kung imong dili niyo pasayloon imong bana una, what if kung tinuod yung magikog?
1: Ngano, sala na ni Alice.
2: Oh, halimbawa, kung tinuod yung magikog, namoy mga anak, kinsay mabuhi sa inyong mga bata.
0: Siya.
1: Si Alice.
2: Diba? Mag-struggle gid ka sa imong
0: pagkabuhi. Puslan man nga, magsikag minuang, may pa ako na lang isa.
1: Oo.
2: Ikadua. Dawig bulagan yun yung tinuod. After pariya ato mga nag-text na ako ng mga amigo.
0: Nga, mapalitsyon.
2: Nagkaulat naman dahil nga bulagan yung tinuod anay.
0: Better?
2: Di, Loy!
1: Ay, nako. Di pa sabot kung mag-celebrate na inigabula. Basta kung pinlastik kayo.
2: Ang ako, Alice, nakita mong kung ako nga kanang gugmahan niya pong kasay mong bana. Muna nga, maluoy lang
0: ko niya.
2: Ayaw isagad ang imong bana kay may katapusan ba atanan kay basing mapulaan o sige pangayog pasaylo.
1: Wow.
0: Siya pa'y may gana
1: pa'y mapulaan.
0: Okay.
2: Kay, sige. Sa sinugdanan pa malanggod, natintal ka mong guna. Tumot kira tintal na, ayaw na lang yun eh.
1: Kada ka natintal.
2: I-guide imong bana ba? I-guide. Sa saktong dalan. Kay mo ganin eh. Ginaing mo na ako sa mga...
1: May buot.
2: Ginaing mo na ako sa mga kababayanan ate. Ang malipayon niya pamilya kung ang asawa dili mangubi
0: sa
2: simpon sa bana.
0: lang. Okay, di sakto.
2: Kaya kung wala ka nang gupi, wala ka nang investigar, Alice, wala ka bunga ni ang tanan.
0: Diba? Sayop gud na ni Alice.
2: Sayop.
0: Ganong nangupi siya sa cellphone.
2: Ganong nangupi siya sa cellphone. Kaya kung wala ka, Alice, na investigar, wala ka nang gupi. Padayon unta. Ang kalipay sa ibong bana. Ah. Ang kalipay nito.
0: Malipayo nung tamang
2: malipayo nung tang tanan.
0: Ay, okay.
2: O,
0: nabungkong.
2: Sa gihapon, gini si Kuya Kapo, yung hindi ko gwapo, dilipod ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako. Sa tuwing natutulog
9: na. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Cardioid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag-UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag-UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag-UID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag-UID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
7: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
11: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ako sa NANS Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
12: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervical care para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervical care sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervical care ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervical care para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervical care kay para sa ako epektibo gyud ang cervical care. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
7: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Salamat kanimo DJ Nova Cap John, thank you very much. Alice, diga salamat sa imo papadangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kiniragid ako masulti nga anak kanimo. Patilawa imong bana sa imong desisyon nga ma-realize niya kung unsa kadako ang sayop yang nahimo. Kaya nahita mo bangog karon, inay nga iyang basula ng iyang gihimo nga mga pagpangluib nga nakanimo na divert ang issue nga to sa iyang hikog-hikog. So, nawala na ang issue sa iyang pagluib nimo. Now, kung kada iyang perming buhaton, kaya pa ba nimo nga magsige na lagsabot bisag nasayod ka nga gibinuangan na lang ka? Para nako, ako'y rason nga nakita nga pasayloon nimo siya nga wa siya nagbasol sa iyang gihimo. Kala mo ko niya ipakita is, parang mahadlo ka. Mamanipulate ka. In case, pasayloon na lang nimo kay mahadlo ka nga mawala siya, kay maghikog siya. So, huwag kay kapaantuan. Again, dako naman na siya, kabalo siya siyang gihimo, kabalo siya siyang sayo paggihimo. Kung unsay imong gusto nga buhaton, ayaw kahadlok, barugi imong desisyon, aron dili magbalik-balik ang issue, nga mo'y rason, nga magsige siya gwinoangan na kanimo, kay imo siyang pasayloon, kay mahadlok ka, nga mag-suicide siya. Walaan na ng kahadlok nimo, desisyon para sa imong kaugalingon o para sa imong anak. This time, imong kaugalingon ang pilia, Alice. Salamat sa imo mabadangat imo suwatan po. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna salamat. Bye-bye! I love you all.
13: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
14: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
15: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
16: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS! That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
16: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS! This Time Check is brought to you by Presto Creams. This Time Check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
17: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This Time Check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw! Mag Ferrex B araw-araw! This Time Check is brought to you by PH Care.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
8: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:28 na sa gabi.

0: pambatag-usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gandinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag o ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod o pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanaton tanaan. Kumusta ka mong tanan o welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan ta katong gabuhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain sab nga adlaw. Dinha sab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay og sa tuwa nga pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes, pizza 30 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Ato mga sukindig pun, mga pinanggandig paminaw, kumusta mong tanan ha? Dere sa Dakbayan sa Sugbo. Ato mga pinanggandig paminaw, nagtanaw sa mga Facebook Live na minaw karong mga orasa. Sa tuang at tagsa-tagsa ka, silahan na tagsa ka mga radio ha? O niya sa tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo boss ngalagad sa kahanginan inyuhang radio man.
2: Straight to the point.
1: Benji Ulpos Tanghian, ang makiguban ka ninyo hangtod da alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magsanon itong mga pinanggandig paminaw usab ha, nga naminaw. Diri sa Dakbayan sa Sugbo, kumusta man ato ang mga kaigsuna mga Sugboanon. Ha, diri sa Dakbayan sa Sugbo, sa probinsya Sugbo. Ha, labi na diri sa Tri-Cities mga sukindig paminaw. Unsa man ni, hura na ba ang baha ha? Ni kuan na ba kanana ang nilurang na ba ang kanang naang baha diha? Ha, kay kanang naang kuan ra ba in taon kayo ganiha makasama lapad yung kayo ang pagbaha kaganiha. So muna nga ato make sure na to mga pinanggantig paminaw diri sa probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental, kumusta mon tanan? Diha sa Negros Occidental, diha sa Sikihor, sa Bohol ato mga Bulanong na Minaw, diha sa Bohol, sa Leyte, diha sa Samar ug ubang parte sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan o sa batuan ng mga pinanggantig paminaw. Adire sa Luzon, da area ng mga Bisaya. May pagpaminaw nyo diyan tanan ha. Ingon man o sa batu, may sunan o sa dito sa gawa sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw. Usab karon may gabiin ninyong tanan ha. Ato may sunan diha sa may gabiin, may buntag, may udto. Diha sa inyuhan na himutangan diha sa gawa sa nasod itong mga overseas Filipino workers nga naminaw na to. Naghulatos, padidi taon ka sa mga nistor kanunay lagi. Ato ang mga kaigsuunan usab ang mga nanay, mga tatay na minaw ron. May gabiin niyo yan, nay, tay, ha, ito mga kaigsuunan usab nga, ha, ito mga nanay, mga tatay, tayo, ta,

0: straight to the point.
1: Okay, arita magsama sa tuang isgutanan sa karong gabi una. Arita sa tuang isgutanan karong gabi una kay halapad nga pagbaha na sinate, ha? Nausab din he sa mga kabaranggayan.
0: Straight to the point.
1: Sa Dakbayan, sa Sugbo, sa Mandawi, Talisay, og Lapu-Lapu City.
0: Straight to the point.
1: Atol kini sa pagbunok sa ulan tungod sa localized thunderstorm kaganihan nga hapon.
0: Straight to the point.
1: Aso mo na nga at least ang kanang nang ang usa ka low pressure area kasamang ni storm nga medyo na hilis na o napupos na kining usa ka low pressure area nga nakasud sa Pilipinas ang usa napas gawas kasamang ni storm usa ka low pressure area no. Onya kuya Urbanik ang ikog ani mga sukindig paminaw di adapit sa atos Visayas. Ha, kining ikog ining niyang maong usa ka low pressure area. Amo na nga gaganihan sus grabe oy ang kanang mura mag kabot ba to og duha ka oras ang ulan ganiya kasamang ni storm mura man og wa to kaabot og duha ka oras. Ha, mura usa ka oras o kabot usa ka oras or wa ba. Ha, mga putanta mga usa ka oras kapin. Nya dili kayo noon na kanang naang medyo kusog-kusog sa gitong pagbundak apan grabe oy. Ang baha ba nga sus ang kantaas sa tubig nga kanang ang ato makarsada diri sa Dakbayan Sugbo na ingonag makasapaan pero mo na dili panibag-o na to dili na ni bag-o na to ba nga mubaha gani pero mo na nga ato ang katingad-an lang karon tungod kay gamay ra ganing uwan dili kay dugay ang uwan na ang pagsakas tubig grabe ka kanang naa nga ka ha, kataas mga sukindig paminaw ha unya mo na nga manghinaot ta diri sa Cebu City nga ma-address ni mga sukindig paminaw og kahibalota dili man gyud ni dali no kahibalota nga dili ni dali nga sulbaron dili ni sayon nga sulbaron apan manghinaot ta sa tuang nga mayor Cebu City engineer man ni si Mayor Nestor Archival engineer man ni manghinaot ta nga pinaagi siyang pagka-engineer ha naamang gani mga ideya ang dili engineer unsa pagkaha nga engineer ang atong mayor no so mo na nga ang mga congressman sa diri sa South sa South District Cebu City Congressman Edo Rama kumusta kong dire pod sa kanang naang dire sad ko sa kasamang Nestor sa South no sa sa South motos Congressman Edo Rama Cebu City South onya Cebu City North ha si Congresswoman na Cute Dilmar ha kumusta sa dia Congressman Cute. Dito sa makasamas Lapu-Lapu. Kumusta man dito si Cindy Chan, ha? Og si Ahong Chan, kumusta man dito sa Lapu-Lapu? Diri po sa Mandawi, mga sukindig paminaw. Si Jonas Cortes, nga kanhi mayor sa Mandawi, wa makasulba dito sa baha. Pareho gyapon diri Cebu City, si Mayor Mike Rama. Kasigil lang po itong kwan si kana Mayor Mike Rama nga, Singapore ko nun Cebu City. Singapore, hinoon, ha? Diya sa Mandawi, lain na po ang mayor sa Mandawi, Junki Uwano nasad. O niya si Jonas Cortes, wa magiging ito kasulbad ang nabas Mandawi. Manginaot na karoon ni kanang Junki Uwano nga iyahang mahatagan makasama o kanang naang kuan, no? Kasulbaran ning niang baha o kanang naang baha diya sa Mandawi o ni Congresswoman Lulipap Uwano. Kung manginaot nga magtinabangay mo na total kanang naang managparinti raman ni sila sad kasamang Nestor nagparinti raman ni silang mga uwano no mo may gadala di aron sa kanang naang Mandawi no so mo na manghinaot nga makuana kanang naang ma ilaha nga mahatagan og pagtagad sang Mandawi oy kay kuan sa gayo ang mga eskwelahan sa Mandawi kanang naang grabe pod ang pag-antos sa tuang mga tinunan sa tuang mga magtutudlo sad no. Muna nga, ito ay pang shout out to mga congressman o mga mayor kay Saro naman o guwagin sila'y sulbad. Ano? Samtang, diri sa dito sa kauluhan makasama Presidente Marcos, aduna na'y pagtugot nga ablihan gyud ang mga tax records ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment triad.
0: Straight to the point.
1: Aso ni dako kay tando mga sukindig paminos Presidente Marcos oy. Dako kay tando nga ablihan na ang tax records o gani makasama nga mga dokumento sa kabtangan matod pa ni Vice President Sara Duterte tando gyud si Presidente Marcos kay tando gyud siya kay malipay bi

0: sag ma-impeach gyud si ma-convict si Vice President Sara. Ato ni hatagag pagtagad karon diri sa tuang nga pagkulo kabildo ha. Asumo na nga tuan ning hatagag pagtagad makasama kay ang impeachment ta trial nagapadayon ang impeachment trial mo na nga tuma congressman nga uban ang ato mga senador tuan na gasigi nagtuon sa impeachment aga sige na og tuon makasama sa mga legal nga isgutanan sa impeachment wa na maka hinultol og tabang sa mga problemas nasod ingon man usab gani mga pagbaha unsaon pagsulbad og pagpangita sa mga kawatan sa flood control na. Samtang sa lain nga bahin at hatagan sa pagtagad kay utang sa Pilipinas ni abot na karon o 19.7 trilyones pesos mga sukin digpaminaw ning tunga-tunga pa lang sa tuig. Straight to the point. Daghan ang nisaway karon da mga kasama tungod kay nagkadako na ang utang sa Pilipinas apan walay dagko nga mga nakita nga mga proyekto nga nahimo ang gobyerno. Straight to the point. Grabihan naman aning utanga. Oy, nabot naman ni Oga. Pan kasama nga Nestor, na? Utang sa Pilipinas ni abot nag 19 trilyones pesos. Walay kananaang. Walay kanang naang pag-us-us. Way pag-us-us ang utang sa Pilipinas. Na? Nisaka pa hinoon. Mas nisaka pa, nisamot pa pagsaka karon ni administrasyon ni Presidente Marcos. Ha? Nisaka og samot ang atua nga utang karon diri sa Pilipinas yan ini sa administrasyon ni Presidente Marcos. So muna ang unya muna ang uban ang utana ang uban nga unsa may kuan kanang na ang dagko nga mga nahimo sa administrasyon ni Presidente Marcos karon nga grabe man ta nga nakapangutang karon panahona. Ha? Sa una nakapangutang ta panahon ni kanhi Presidente Duterte apan doon na may nakita yung mga build program. Ha? Doon ay mga ang kanhing hospitals, mga sukindig paminaw, nga libreng hospitals, doon ay malasakit center, o niya ang mga sweldos mga pulis, gipandubli, ha? Gipatasan ang mga pension sa mga senior, hasta ning sa mga kanang social pension. No, sa tuang ang mga senior citizen, gikan sa 500 pesos, nahimong uskalibo. Panahon na ni kanhi Presidente Duterte, ya, kasamang Nestor, o niya kanang naangkad doon tuang ang mga build, o niya panahon, doon na pag-COVID. Doon na pag-COVID, panahon ni kanhi Presidente Duterte. Karon, pasalamat ang watay COVID, o niya unsa may mga dagko ng mga infrastructure. Ang kwartas gobyerno, kung wala pa ni kawatas mga buaya kani sa flood control, tingali dagko kayo ang daghanta mga makita nga mga project og ingon man usab dili magingon ani ang atoang kahimtang tingali nga grabe ang pagbaha. Oy, kung katong kwarta gyud ba sa flood control na dapat nang gyud sa angay gidapatan og dapat ato dili magingon ani nga tumbaha nga sus sunang kamo ang baha karon musod na sikan floor sa mga balay, ha, musod na sa sikan floor sa mga balay ang baha. Mingon intaw makatigulangan, sukad nga, sukad na sukad, nagpuyo ko din eh, karun pa ko naka-experience, igingon ini. Nga naman, number one sa dana, kanang ato mga bukid. Ang atuang mga bukid nga protected area, unta, dili angay nga hilabdan, apan gihimo og mga subdivision. Ha? Gihimo og subdivision, dili unta niya, og pananglitan og pubre nga mamutol og kahoy, pubre nga mag-uling, pubre nga mamutol og kahoy, kasamang Nestor, prisuhon. Pero di ay mga buayan dagko ay giguba ang kabukiran, gimina, gikanang gikabgab, ha, gikwari, o niya gibutangag mga subdivision, doon na ba'y napriso mga opisyalis? Wala, tungod sa lingin na katarungan o kwadradong hinungdan. Sumona nga kuan kayo, klaro kayo kay karon so na tong utang karon, ha, 19 trilyones, ha, kapin mga sukindig paminaw, unya unsa may dagko nga nahimo ang nga kanintag 20 kilong bugas nga wa ta sa paliton no goy. So muna nga kana ang mga tao, mangutana gyud ang mga tao. Mangutana gyud ang mga tao nga nabi no nya to mga tambalanan ba, ato mga hospital sa. Pero muna nga ka mga naminaw karon na may mga ayuda na ayuda pero mo lagi na dili pud tanan unya kanang ayuda nga atong nadawat. Ha, dunay ayuda ditong usa ka balde, gitagaan ra putag usa ka kabo, alipay na putag ayo ha. Ang atuang nga mga politiko diri padayon na paborot sa ilahang kaugalingon kasamang nisto, ha, nagpadayon sa pagpaborot sa ilang kadato. Porten naghanag mga balay, na balay sa Gawas, na balay sa Manila. Ha, bisan asa na mga balay. Kaakor sa ni mga politiko no nga mupakaon og kinawat sa ilang pamilya. Gawas las mga politiko tarong, ha? Gawas las mga politiko nga honest. Gawas las mga politiko tarong. Kaya naaman sa'y tarong. Dili, mapuntanan mga buaya. Halos tanan. Ah, so muna ang, may kunoy kailas ka sumang nistor, oh? Nakay kaila ka sumang nistor? Ha, bisan gani o kapitan, ha? Aman sad, ha? Eh, naasad o'y si kapitan. Ah, so ang kon lang, ang kapitan lang, gamay mag-budget niya sa barangay, ya, muna nga gamay-gamay na pong matiklo. Ah, ari sa mayor, medyo dako-dako o gamay, ya, dako-dako po yung matiklo. Ari sa gobernador, ah, dako, ah, dako-dako po. Samot ng congressman, ha? Ah, kana lang South Hills, Sir Benji, sa Tisa, Tibok, Bukid, managihimong subdivision. Matur pag kasamang Joselito Efren Suaso. Muna nga bahala diha o magkinaunsa ang mga tao nga namuyo diris ubos. Ang importante makakwarta sila. Ano nang gitugutan mana? Nga kana mga buki dili mana angay gubon gitunta. Kapita ng tanuman, magkita ng mga kahoy, apan gipuril. Gipantukuran makasamag dagkong mga subdivision. Ah, unya, sapayan rabag kaning mga politiko na to, mga konsehal sa syudad, ha? Mga konsehal sa syudad, Cebu City! Uy, ha? Padayon riya po nung bungol-bungol. Ah, kuana na niyo, kana na ang tabangin ninyo, ha? Tapag tinabangay mo diha, ah, unsaon na to pag sulbad ning ni ang baha. Ngano man, okay ra untag anas karsada ra, musulod nas balay. Pagsulod sa balay, ang mga pobre in town, luoy kay nangaguba ang balay, naigos baha. Ang mga butang, nangawasag ang mga butang, ha? Nangaguba ang mga butang. Yung ingon ta nga, ha? May ning mga politiko, may ning mga dato, kito a subdivision. Ha? Toma, nindot kayo kinabuhi. Stilan baya. Ha, si Supriano Almeria, amang gabi kasamang Benji. Aniya si Jefferson Digamos. Magandang gabi po. Happy 47th anniversary. Ha, si Jefferson Digamos. Oh, may gabi ini mo din. Aniya si Jane Abilia. Aniya, kung makasulti tag 20 kilo sa bugas, asa man akarong baligya. Mawalagi kasama tam. Kasamang Glinda Masong Lagos, ha? Di lang sa tamagpakwan, ha? Kay mo dyan, nanginit tagamay, ha? Ay, kinibahin na sa'n magkasama. Tod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, magkasama. May kinialasong mag-isa ng mga pinanggantig paminaw. Nga doon ay mga sakit o balatian naghihambin sa kalawasan. Ang nakarindot sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay minus ang mga pinanggantig paminaw sad nga adunay hubak. At dali nga maluya, dali nga kapuyon, magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, magkasama, maayo usab ka ini. At tungod kay Mayne, kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. O niya, kunindot gani itong tulog, kasamang nisor, sakto gitas dulog, ha? Ah, so, ato ang makiksunan sad, ato ang mga naminaw, ato mga pinanggantig paminaw sad, ha? Puno nis mga vitamina, minerales, ug nutrients, ang magkikinahanglan sa ito ang lawas. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit magkasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, o guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. si Ninita Firulino di Parene, na minaw minimo karon na diri sa Trinidad. Uy, may gabi ini magkasamang Nanit, Nanit Firulino di Parene. Aniya si Lizel Orlanes, diri sa Mindanao, perting uwan na pod kasama. O, lagi, bisan asa magyod hinoon pod, ha? Si Ramonita Sulod, may gabi kasamang Benji, may gabi isan. Og si Lucia Daog-Daog, naminaw na to gikan sa Hong Kong. Og si Joy Riyad, away makong ebidensas BBM, matibang na. Aniya si kisaman ni naminaw, Mirasol Nunez, naminaw sa nato karon, nagnaminaw minimo kasama. Si Mary Joy Nieves, okay, onya sa tong pagbalik magkasama to hatagag pagtagad sa uban nato mga isgutanan. Ingon man usab ang ato ang mga greetings no karon to standby lang sa makasama ha. Alas 10:49 na sa gabi, standby.
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama? That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama? This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by PH Care. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This news is brought to you by PH Care. This time check is brought to you by PH Care.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog na plema, afford pa.
2: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
5: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo asa kita cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo na mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic, for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Kung presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
7: Let's go! Go with the flow!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow!
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
7: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow!

0: polycotton, semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ato ang attack na alas 11:05 na sa kagabion. Balik tang makasama dire sa to ang pagkulo kabildo karong gabion na. Ala sige sige ayo lang sa mo katulog ha to mga naminaw sad garon. Ah sayaw sayaw sayaw lang sa ha. Ay sa mo katulog di kay adungan na tag katulog ko yogi sa konyo din ha. Ani doyogi sa taninyo dire sa to ang programa sad garon ha. Okay, nagasanbay na speakers niya si Radyo Man po, Lauro. Mo itong makauban karong gabi una magkasama. Ato sang i-check. Yes, Radyo Man po. DDDYHP.
2: Ottoman Report. Kasama ang DJ. May gabiin mo. May gabiin sa itong mga subligpig paminaw. Nining naghalaong ng takna sa kagabiin. Kita mo ay nag-uban-uban ron sa pagkakaroon ni Wasi. Kasama niya, Jikyo. Niya pala yung tang-monitor karon ng mga kasikas karon. Dari sa gawas nga bahin, pero kaganiyang hapon sa iyo, maurutoy na ka paukay pagayos katawahan kasama ang binji, nag-abot na ng problema sa kadanan baha, traffic, uot na trapiko sa paghuman, sa pagbunok sa uwan kasama ang binji. Mm. No? Kaya orasan noon, anong tayo na monitor pa nga major alarm, o niya ang mga dapit kasama ang binji, nga nakasinati yung baha ganiha kining sitio tambisan mo ni sa may pisa susan tubig ani bulog dito kita ni mo kining mga balay ang atop balay na kita wa
1: sus grabe ha
2: grabe ka ko ano niya mga lain pang lugar nga na bagsakan ra tubig ni sitio tambisan barangay pisa nga sa may Lapaluma subdivision no
1: oh Lapaluma sa grabe ha nisood na subdivision kasama ang pool?
2: Oo, oh, kinood na, no? O niya, kita ka ng babae na trap na siya ka ng natin video niya kasama ang binji. Trap na siya ba? Mid-pid na lang siya kay umulakaw siya, umuhumol siya sa tubig ba? Sa mga binji, nuron man siya sa kakusog niya. Get i-bike niya, tulimbang naman to, eh, anod naman to sa kakusog sa tubig niya ang dapita sa may Lapaluma o gas at pisa, no? So, sa tubig po diyan sa mga balay ato, matungi, makita na to ang atop na lang in town. Ay, so, gabi ka lang ang ilang tubig dito niya. O ba ang mga dapit? Sama dila, sama yung Sabatira Elementary School.
1: Mm.
2: Ang luyo anak, tagatuhod po ang mga tubig dito sa mga binji. Sa may MG Quinco, Tinago.
1: Oh, ang sus, gabi,
2: tubig hapit. Lapaw-lapaw na sa tuhod sa tao kasama ang binje, no? Ang Sabiliano, ug punta, prinsesa, isod sa mga agagmay yung sakinan kay taas po ng tubig niya, no? Ang sitio Sacred Heart sa Labangon, ang kanang first floor na gitas-on sa balay, sudla ng tubig
1: sus, kasama ang binje,
2: no? Oo, nga. Naman dito, diris ato, agabi po diris ato. Ato sa Cebu City kasama ang binji. Hindi niya ato banget sa may imol hawak ang tubig. Kung dili sa may Ayala Access Road, kanang nilisad siya kayo maagian ay lunupod, no? Sa sitio Laray, panagdait, mauni ang pinakalaom-laom dito kasama ang binji. Kining sitio Laray kay ang tubig, dili na pustukan. Grabe, no? Hindi rin napustugan. Nga, yung kasi nang lunop-lunop kasama ang binji, nakadagan po ito kagahapon, o ganyang hapon, sa sunog po dito sa may barangay kasambagan. May na lang kay agarehean lang sa sakyanan, na-involve kung usa ka SUV, pero mahal-mahal dito damage kay milyon na sa itong kantidad ng SUV na na-appeal o kasunog kasama ang binji, no?
1: Mm.
2: Doon ay mga gagmay, yung mga landslide niya na dawat ng ato pong Cebu City Disaster sama sa Miramonte, sa barangay Pitos na siya kasama ang binji.
1: Mm.
2: Ni-occupied, ni-ikuan siya, naka-apikto na siya sa usaka bahin sa kalsada, ang pagdahili sa yuta, no? Niining pagbulok-bulok sa uwan, gamay nga landslide, no? Mandawi, lapu-lapu, grabe wa pa sa ilua ang Metro Cebu kasamang bidye sa baha nga na sinabi. Grabe nga dili.
1: Pero huwag ganito kabot, no? Kauras nga uwan gani, ha?
2: Oo. Pero kusog na yung kayo, no? Kusog na yun siya kasamang bidye, no? Dito mo kuma update po pagbulok sa uwan. Dito kuma update sa Cebu City Police Office niya ng mga alas 11 pasado, nga rin nasa alauna ang pagburak na yun niya din na yung mga alas. Nasa alas 3 yung pagtuang, ano eh, maunay pagbuto na yun atong sulog din sa sambagan mo itong nakasunod pa itong tayatak sa itong agresponde kaganiya. So, maunay kasamang binje ang usa sa mga nakapaukay niya. Tungkol sa baha kasamang binje, sus, grabe. Ka kuot ang gagan sa mga sakyanan.
1: Dugay kayo nakakuantaw, dugay kayo nakalingkawas ang mga sakyanan na traps ba?
2: Oh, panod o south, no? Kaya ang mga sakyanan nag-iahay pangitag-agyanan sa mga binji. So, ang talang una-una sa mga drivers, sus, ito, hanok na na, no? Pero, bisalasa ka kay pag lulog ko din sa mambalingaan, di naman yung kagi ang mga auto, no? Mambaling, kinasangan, sus, may italahos na lang din rin napit sa kwan niya. Problema sa lang ubansan yung mga napit niya. Uban din rin mga gigkiyot. Samot na, kamayar kayo ng daan din kiyot. Sibiliano sa mga binji. So, niya mag-abot yata na ng mga sakyanan niya, naglikay sa mga baha. So, matong sinati yun o kahuot ang gagan sa mga sakyanan. Ang mga tao ni Himo, alas 8 na lang, kaya medyo alas 8, luag-luag naman, alas 7 pasado, alas 8, luag-luag naman kini padong sa Bilyano, tapos ka dito sa may Pardo area kasama ang Binje. So, Moni, atong pag-recap sa na po sa baha kaganiya, kini sa Metro Cebu area. Ako ba mo diri sa Gawas ng Bahay? Ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man po Lauro sa imuhang report. Ani, arita sa dugang balita, mga sukin, di ba minaw? Kay kapin sa usa ka gatos nga ka mga police personnel sa Central Visayas ang misaka ang ilahang mga ranggo. Atong kon kompletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP Tata RMN Report. Mabot sa 119 ka mga police personnel sa Police Regional Office 7 ang hingpit ngami okupar sa ng taas nga posisyon. Human mo sakang ilang tagsa-tagsa ka mga ranggo. Gihimo ang dungan nga oath-taking, donning o pinning of ranks sa mga bagoong nga mga na-promote ngadto sa second-level uniform personnel. Nagipaygayan sa Camp Serio Osmeña Senior nga mo'y kampo sa kapulisan sa Central Visayas. Ang maong nga ceremony tipig o kamahin sa first cycle calendar year 2026 second-level uniform personnel regular promotion program. Nagipanguluhan ni Police Brigadier General Isagani Fitisanan, ang Deputy Regional Director for Administration sa Piero 7, nga mao ini administer sa pagapanumpa sa mga bagong na-promote ng mga personnel. Sa 119 ka mga na-promote, naglangkob kini sa 25 ka mga police captains, nga nahimong police majors, 11 ka mga police lieutenant, kanto na sa pagka police captain, napuro ka mga police executive master sergeants, na-promote pagka police lieutenants, 2 ka police chief master sergeants, nga nahimong police executive master sergeants, 7 ka mga police senior master sergeants, nahimong police chief master sergeants, 8 ka mga police master sergeants, ngato sa pagka police senior master sergeants, 11 ka police staff sergeants, na promote pagka police master sergeants, 20 ka mga police corporals, nga na promote ngato sa pagka police staff sergeants, o 25 ka mga patrolman, misaka sila sa pagka police corporals. Sa ihang mensahe matod ni General Fitisanan, iyang ipahinumduman ang maong ka mga bagong na promote
4: nga sa matag taas sa ilang ranggo, nagdala kining dako nga responsibilidad ug tulumagon. Iyang gihunagway nga ang promotion, labaw pa kini sa mga pasidungog nga nakabot subay sila ganahimo, kini nagpasabot sa ilang nga mapadayunon nga serbisyo sa katawhan. Awag niya sa maong mga pulis personnel nga ipabilin ang pagpakita sa taas nga standard sa professionalism, integrity, humility ug ethical leadership, samtang nagpadayon sila nga pinanumpa ang trabaho nga maong paghatag ug proteksyon sa kinabuhi sa katawhan, pagpreserbar sa kalinaw ug pagpanalipod sa hustisya. Gihagit usab niya kini nga pamatud-an nila matag adlaw nga sila angayan ug tako sa maong ranggo nga ilang gitao sila nga abaga ug bukton pinagi sa maong performance, sound judgment ug walay paglubad nga dedikasyon sa trabaho. Ang gihimong oath-taking gitambungan kini sa mga membro sa ilang pamilya ug kabanay sa mga pulis personnel. Kasama mo sa Police Regional Office 7, inyong Radyo Manarbo sa Mantiriway HP, Tata Karemen.
1: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Aha! Ala, sige, sayaw sa taginagmay, be. Ay, yung kinibahin na sa pagkasama de hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17 in 1 kinipasabot, 17 ka mga prutas sugutanon nga gisagol sa tuang kape. Ang atuang kape, no, makasama ng EXL, tara sa gol nga rose hip, kado ni anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Anya na kanindot sa anay kasamang ni store, doon ay nisagol nga luya, doon ay dulaw, or kananduwa o makasama, doon ay sa nisay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol, gabisaya nga mais, doon ay bayabas. Anya na kanindot sa anay kay gawas, doon ay bayabas, doon ay sa barley, arabica, doon ay stevia nga may gapalami isa to ang kape, adunay insulin plant ug adunay ginseng ug uban pa. Ang ginseng makasama nga naa sa ato ang naa sa ato ang kape makapa-update sa to ang panglawas. Kun update gani nga tong panglawas makasama, makasiguro ta nga makalahutay ta matag adlaw ang panikaisikay. So kun importante kayo ha. Importante kayo nga kanunay ta nga mag mga pikato mga mahiligon nga mainom og kape kaning kape ha, kay dunay maayong benepisyo nga mahatag sa tua nga panglawas. Aprobado na sa Food and Drug Administration akon FDA mga kasama mo na nga ayaw kabalaka. Puro herbal ang gihimo ni ini, gisagol ni ini mo na nga portinindotang kape ha, ting lami kasamang nistor. Anya, katong nangita sa Gaplas, nagigsunan nga nangita Gaplas para sa ato ang panglawas, no? Labi na panakit sa kalawasan, yung karong panahon na ba, nisaka na sang dinggi, ha? Nisaka na sang dinggi, nisaka na sad makasama ang kaso sa mga dinggi. Muna nga, ato nga dinggi cases, ha? Muna nga ayaw na o paglangay-langay, pagdugay, paggamit sa Gaplas, ha? Kay may ni sa panakit sa kalawasan, madala tanan ni kay all-in-one manigod. No, kaning ato ang EXL Makabuhay Oil o niya Skincare Oil pagyod. Ay kabalaka makasama, mga haplas ka ni, huwag tangon o mga panuhot panakit sa kalawasan, panglailas mga lutahan, mga pangulngol sa kaunuran. Ala haplasin na sa tuwang haplas o niya, mga haplas ka ni, dili ka pa akon og lamok, ha? May samis katul-katul sa panit, pinakan sa kagmay mga mananap o mga pangagod. Ang atua nga EXL Makabuhay nga kape o EXL nga Haplas, mapalit makasama diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHC Pharmacy, ug uban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay! Atong atagan o pagtagad sad makasama karon hang ato ang mga hisgutanan sad karong gabi una. Ubay-ubay tag mga hisgutan mga kasama kay naghanta mga isyong angay na to ang hisgutan sad ha. Anya si Kuan sad Silvia Reformado Phil Maricel La Rumbra ha. Naminaw na to si Romel Sevilla Angot ha. Naminaw sad sa nato o niya munangan ingon sa kasamang Nestor nga kuan ko no kanang na sige sir masi makauli ka diri dai ko dayon kag dagag congressman diay. Ako may ang panaganon sa dakasamang nistor, ha? Si Atty. Rufil. Atty. Rufil, unya na lang nagkuhan, ha? Surbol na yung sa turni mo. Okay, so arita makasama sa tuang hisgutan niya, itong lakbita ni Ugamay kay ang kaning niya, dana tayo mga kaila ba? No, nga mga habal-habal drivers kasamang nistor, nga nagpapaluap sila sa Cebu City, asa na kuno ang ilahang kanang na ang subsidiya sa mga habal-habal drivers? Ha? Katong sa pagtaas gyud sa presyo ba sa gasolina, krudo, nga kaning motor, gasolina man eh, ang tibols motor. O nga, karon eh, taas na sagbalik ang presyo sa gasolina. Ang ilang subsidy, gikan sa, amot kung gikan pa ba sa pag gira mga sukindig paminaw sa Israel, Iran o ganang US, muragwa ba nagwila madawat, anan? Ha? Mas guwa pa sila makadawat sukad ka sa mga nistor dari Cebu City. Ha? So magkai-update aning ilahang subsidy sa mga habal-habal drivers na to. Ha? So karon ang uban ng mga habal-habal drivers ni Duol makasama ni Konsehal Pastor Jun Alcover. Ha? Nanawagan si Konsehal Jun Alcover dari Cebu City nga ihatag na in town ang fuel subsidy sa mga habal-habal drivers nato. Ha? Murag nalimtan mitaw tinuod. Ha? Unsa makahay kanang naang, unsa makahay nalangayan ka sa mga nisto? Ha? So nanawagan si Konsehal Jun Alcover nga ipagawas na maka, mga kasama ang giaprubahan nga fuel subsidy alang sa mga kulipikadong habal-habal drivers sa Dakbay, Sugbo. Tungod sa nagpadayong pagsakas presyo sa produkto nga petrolyo nga nakaapikto na sa ilahang matag-adlaw ang paningabuhian. Ha? Usahay sad, mga balhabal drivers, ha? Usahay sad ni ilahap, manguanay sad, kanang naang mamunalay sa presyo kasamang nisor ni habal-habal sang uba. Aka na tingali na mga balhabal na klorom or unsa ka, ha? No? Kay, pero ang uban nga mga balhabal na abay, taripa na sila kasamang nisor. Press tricycle ba? Ang nganay na ay minimum, ana, na ay ana. Amo ito ganyan, habal-habal. Ha? Noon, habal-habal driver, usara mag-uwi ma, ang kasad. Oh. So, gipadayag ni Konsehal Alcover nga atol sa iyong privilege speech kagahapong adlawa, libuan ka mga driver ang nagpaabot sa maong ayuda diin si Mayor Nestor Archival ni Saad nga ipagawas kini sa ikaduhang simanas Hulyo. Ato di unta ning Hulyo, ipagawas ang fuel subsidy sa mga habal-habal drivers unya nganong nalangan mangkaha. Ha, basig doon ay rason sa daan ni nganong nalangan naman eh. So, gipahinumduman ni Alcover mga sukindig paminaw, ha, ang konseho, ha, nga giaprubahan na sa konseho ang 35 milyones nga fuel subsidy alang sa kwalipikado ng mga drivers, habal-habal, nga makahatag sa dinalian tabang sa sektor nga grabe nga napiktuhan sa taas nga presyo sa gasolina. Oh, so kuan in town ini kanang 35 milyones na approve naman di ini. Ha, na approve naman di ini nya ngano man nga nadugay man na, ha, ang paghatag aning ni ang 35 milyones. Ha, to na ning ipakuan ato aning ipaluap dito sa City Hall niya kasamang nistor. Kadaghamitan nagpaabot ani town ito mga habal-habal drivers. Ha? O nga, may nalang makuan sila. Kana makadawat sila ani pila mga 3 mil, 5 mil ba ito? Matag usa ka kanang naang driver mga sukindig paminaw. O, ang ilahang nga madawat, may nalang kaayo eh. Ha? Pagkadako na anang kuan. Ha? O, dako na kaayo na ang tabang nila, no? Okay. So arisata sa atuang kwan, arita sa atuang isgutan usab ron mga sukindig paminaw, pero ha, ang kaning sa dili pa sa atuang kwan usab at nubaon sa maning asa lapu-lapu ba ning ni ang murag nagsumbagay nga mga sa maning gitabangan ni sila kasama ang Gerald. Lapu-lapu ba ni no?
5: Straight to the point.
1: Akato mga batan-on ba? Dunay mga batan-on nga gitabangan man og kanang kulata ning iyahang classmate ba ni nila or schoolmate ba ni? Ha? Sa magkahay ko, ano yun? Sa magkahay naingnan, ano nga? kanang naang gitabangan Manila o kulata in taon mga sukindig paminaw ning kuano kani mo ni o. Unya mo gabi e kuan na gawin ni unsa man ni sila kanang gikan ni si eskwilahan? Muna gabi e man night class tingali ni ilaha tingali? Ha? At ako nung kuano, at ako nung paminaw na ba ni audio kasaman Gerald? Kuyawa ani mga bata ano nga? O, tanawa. Muna nga pananglitan o di magsumbagay dito sood aris gawas o. Sa mani mga bataa nga. O, tana, o, lah, o. Sus. O, gito ba? Gito bangan, o. Wa kasuko lang usa ka bata in town, o. Sus, luuya, o. O, tana, o, gito bangan, o. Pila mani ka bata nga nagtabang? Ha? Krabiha, ani nga nung ilang maningi? Tabangan o kulata taon? Ha? O, niya. O, tanawa, o. Purting pagkakwana, dahil paghumag, sumbag, dalagan. O, paghuman o sinumbagay, dalagan. Wa kasukol makasama, kaning ni ang usaka, kwan, grade 8 ining tinunan in town? O, grade 8 ni dito sa Makta National High School. Nga kining gitabangag kulata makasama sa unom ka mga kaubang estudyante unom pagyo kabuok pero bitanaw natong video pila kabuok na numbag ani niya ha obe kuno be o kana oops oops oh klasus grabiha aguy grabiha makasumbag ani ko ana no ha nagsanuoy intawon ang bata oh may gani kay dunay naka video may gani kay na videohan eh pagka pwede ba padakin ko no apa ipadako ko no kasama Gerald kana o tanaw o sus grade 8 ni nga estudyante mga sukindig paminaw ning gitabangan nganong gitabangan maka ni nila nga sunang kag lima nga tus unom ang nagtabag sumbag o tanaw o kani mga nagsumbag mga dagko ra ba ha dagko dagko ikumpara nilang gisumbag oh unya pagkahuman og sumbag ni dagan ra man. Ha, nidagan palayo ang mga nanumbag. Ha? Mga isog kayo kay nanumbag unya nidagan. Talawan di ini sila. Ha, tanawa o. Sus ang muna nga ikaw mo'y inahan, ikaw mo'y amahan magtanaw anak kasamang nistor nga imong anak gi dabudabuhan og sumbag. Ha? Murag ma surok imong dugo anak pero sunang ka nang tabangag sumbag. Sus grabiha ani sa mga kay rason ka ha. Ha? Dili ba kaha nag-ilog po ni sila silang crush bagyo kaha? Ha? Wa po ni mag-ilog silang crush, dagway, ha? Pero muna ha nga, kaning ni ang may gani, kinain naka-video, ma-upload ni, unya kani mga bataa, kani mga nangulata, takibalo, grupo-grupo ba ni, unsa ba kay hinungdan, ha? Gibuli ba ni, unsa ba'y... Ha, hinungdan ani nga nung nagsinumbagay ni sila. Ha, manghinauta nga makuana ni, maaksuna ni sa kanang naang. Muna diha nga, ang kanigo mga bata karon tungod lagi anang atong balaod ba? Kahibalo man ni mga batanon nga di sila mapriso. Ha, kahibalo ni mga batanon nga dili sila mapriso, although dunay laing paagi nga sila ma, kuan silas DSWD, pero main taog na po'y prisuhan sa mga batanon ba? So, para nako, kwa na kayo, panahon na nga atuang ipaubos bitaw ng naang edad nga magpasaan o criminal liability. Ha? Kanang edad, ato nang pa, us-usa ng edad. Kanang 10 anyos nga edad sa bata, pananglitan o di mangani 10 anyos, sige, ari sa 12 anyos baka or 11. Ha? Kay aron nga, magkabalo na siling, hala, napriso si Kwan, kanang ulata, dili na na mo, Kwan, kay mahadlok naman na. Ha? Pareho ra guna og kanang sa bata pata sa una andaman tagtukog andaman taog kanang sangas bayabas. Ha ako sa una gi andaman kog sangas bayabas si papa sa una. Ha sumo na nga andaman na kag andaman kag sangas bayabas once nga utroho ni mog himo ang sayop balatiguhan kag yon sumo na nga ang bata mag magkuana kana magmatngon ka. Ha magmatngon ta di na ka magpa kuan kay delikado og mabunalan ta. Ha? Sumuna nga kanang naang kini. Ha, sunan kaning unom kabuk. Kaning unom kabuk. Kuan ba, pwede pa ipapreso nga Ipreso ganyan para silda ba nga ang mga batanon maghimo po tagpresuhan nga lain. Ayaw giipon dito sa kana mga dagko. Nga ipreso diha o giunsa na to pagtratar ang mga piniriso nga kanang naang mga piniriso ba nga sa mga dagko. Giunsa na to pagtratar ayaw lang po ng padol. Ha? Di lang po padolon. Kanang aron ra ba nga matagam sila ba? Aron matagam sila, bulahan magdako ang bata nga dunay respeto si katao, magdako ang bata nga dunay kahadlok sa balaod. O niya, gawas ana, manginaot sa tanga sa ato ang eskwilahan, ato ang kanang magbutang tadi sa curriculum na to ba? Ha? Magbutang baka tadi ha nga, kanigo mga subject na muragwa naman goy, muragwa na may religion, sa una na may religion sa unang subject sa mga nistor, ha? Tuduan may unsang pag-ampo, tuduan na na, karo muragwa naman. Ato, manghinaot na gawit ng ato nang i-appel sa itong curriculum, oy. Nga, kanang na ang Bible, baka di ha, ana, mag-Bible, ha, galing kay basig magsigin lang puglang tugi, kay nang lain maglihiyon. Aso mo na, nga sanbay lang sa magkasama, balik ta karon to duluman sa importante kayo, kadiyotan sa ha. Alas 11:31 na sa gabi.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos gani?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit Playtime.

0: Entertainment, born for happiness.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Atuang attack na alas 11:44 na sa kagabihon. Balikta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabihon na.
4: Straight.
3: Now atong atagan og pagtagad sad ha kay kanang na ang kasi magpahilak-hilak ni mga batan-una og kasi may nakaila ni mga batan-una nga astang isuga kayo. Nangulata, gitabangan mga sukindig paminaw ning usa ka ilahang classmate baka ni o raon sa baka ha? Schoolmate baka ha? Ning ni ang maong ilang gitabangag kulata taon. Okay, unya ito asa ang tagag pagtagad ning kwan ha? Kay sus ganiha, gamay kadiyot rag itong ulanag yun. Wato kaabot duha ka oras nga uwan ka ganiha. Unya, grabe naman ang tubig. Uy, sus taga, hapit naman. Diri sa mga balay ba? Diri sa mga balay sa Tisa Dapit. Kung i-report ni Radio Man Paul, grabe kasamang ni Suroy, hapit naman ni abot sa Tagilapaw ang tubig. Ha, hapit na Tagilapaw ang tubig. Pankinimbahin na sad magkasama, tuwad ka na to sa DTX 500. Ang atong DTX 500, may kinim magkasama kay kampiyon nga protection kay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibong pangundra sa mga free radicals o oxidation. Ato ang DTX 500, may magkiksuna na to, nga doon ay problema sa kuansada, problema sa akatong doon ay mga high blood, doon ay kolesterol, doon ay blood sugar, taas og blood sugar, taas og kolesterol niya, mga high blood ron, ay kalimot natay DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, may usab niha kay minus mga isunan nito, doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato may isunan nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, ato makiksunan nga doon ay insomnia diha ha, mag DTX 500 nata. Ang DTX 500, mapalit ninyo makasama sa ilang klinik, ang mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kanamimutang sa Unit 102, Marriage Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyo sa Gaisano May, baka mo tawag mo sila hang numero ha. Kung niya pananglitan o bumisita mo ang landmark diha makasama ha, Gaisano Main, yaka naman ang University of the Visayas at bang ana, Gaisano Main, Loyo ana, na diha ang ilhang clinic ha. Nagtanyag sila og libre nga medical check-up, gikan sa adlaw nga Lunes, hangtod sa adlaw nga Biyernes. Okay, atong hatagan sa pagtagad, atong kaning ni andito sa Tisa, ganiha mga sukindig paminaw. Grabe man di ang kanang tubig kasamang nisud sa mga balay. Ang mga kabalayan ba? Purtin pagka damage ang ilahang mga gamit. Ang mga gamit nila, ang mga TV, ang ref, ang ilang mga sofa kasamang nistor. Mga gamit ba? Ano man? Ang tubig, sunang kas tubig nga, tagaliog ang tubig. May lang tong mga naay second floor ang balay, kaya pwede hakuto nila ilang balay do second floor. Ha? Grabe ha, ganiha. Abot kas uba mga dapit ha, og murag, wala, dili kay nana, kakusog ang uwan. Pero diri, dili kay tantong kusog. Ha? Kaya ni uwan to, kasamang nisor, mga alauna kape naman to. Ha? Mga alauna kape, hapit na to, alas dos. Ang uwan. Diri sa ato sa Cebu City. Ha? At to kung tanawin to, kasamang Gerald, bakit nung to ang katubang ang tubig nga sus grabe ha. Ha? Kanini ang tanaw to ning katong usa dong nga katong sa Tisa. Kani dito ni sa Giso Mandawi man eh katong usa ko no. Katong na ay taas bitaw nga katong na ay mga balay sad do katong gipakita ni mo ganiha nga pag-report ka sa mang pulo. Kani oh. Ha tanawa oh. Kani ni si Cal Floor na guna. Ha? Ato ko nung paminawon be at paminawon ko na to kasama mang kanana ang dira ko kanin. Sus grabe ha. Nisaka na sa sukong ang uban.
5: Naman malapawan naman sila o kurabang sila duol ka malungka.
3: Sus malapawan sunang ka oh. Tagilapaw ang tubig. Tanawa oh ang tubig ang atok oh. Sus, grabe ka sa Mang Nestor. Pila na lang kadangaw. Maabot na ang atop sa tubig. Sus, grabe ang luuyas, mga kwano. Ang tubig tagilapaw na di ay.
2: Ipatuloy na napuntahan.
3: Sus, grabe ang tubig. Sunag ang tubig tagilapaw, oh. Hapit na maabot ang...
2: Pagalihog lang, te.
3: Kuyawa, anino?
2: Parang masaka na siya.
3: Sus, grabe ha. O, tanawa, oh. Sus, niyaw raw yung mga bata, di ay, oh. Sus, mga bata, di ni, murag na trap sila.
2: Paghinay!
3: Oh. Sus, tanawa, oh. Oho. Sus, grabe ha. Grabe ha ang kwan sa tubig.
2: Pamalihog lang, te.
3: Oh?
2: Parang masaka na siya.
3: Luyas, bata, oh. Ang bata ka ni gamay pa ni bata ataw, no? Sunang kao nga kani murag dito ni sa kanang lauting bitos balay bantay mo nang lauting mao na lay wala maabot sa tubig.
2: Hinay.
3: Hinay dong. Hala-hala! Sus, gipalangoy sa kwan. O, gipatabok sa pikas balay kay hapit naman sila malapaw eh, ha? O, kato ko na usang video kasama Gerald nga kwan gapon na ito nagsinalumay ito sila taon dito. Kato-kato nga kwan ko no. Usang video na usang kato-kato usa pagyod, ha? Kato usa. Kanin dito sa kwan eh. Amoni dito sa may gison eh. Sa Mandawi in town, na Gisos Mandawi, kay klase dito, o niya ang mga bata in town, may gani, kay nadali o rescue mga sukinting paminaw sa mga taga-Giso nga rescue o sa Mandawi City. Amo na ang saludo ta sa mga rescuers dito sa Mandawi, nga dali kay na-rescue sa mga bata town, may kuno to kuno kung ano nabi. Ganis Mandawi po ni gani ha? Sus! O kani, kani. Eh, sugod ko na sa... O kana, o. Sus, tanawa o. Unsa man ni... Karsada pa ni, or sapa na ni. Sus, nabiha, oh. Oh, diyan ni, usan ni, kay eskwilahan, ha? Sus, nabiha, oh. Mga bata, gagmay pa kay elementary, good in town. Ha, mga elementary pa, oh. May kayo, mga rescuers, abdik sa taong kayo. Sus, grabe yung tubig, oy, oh. Oh, no, mga maestra in town, nagbutang na lagbangko para latay-lataya nila kay puti namang tubiga, oh. Oh, di rin na sa may Giso, Mandawi City. Eskwilahan in town, pino pa kayo ni mga bata, kay elementary good town. Ha? So katong usa kuno nga kuan sa Manjiral to usa nga video na pod no. Kani kani. Sus grabe taas sa kuan uy. Tubig uy. Oh, ma forward ba na sa may katong kuan oh. Ah, kani kani. Oh, day kuan in town.
5: Dala lumo sa usa.
3: Sus. Tanawan tubig ko. Oh, gikuan niya gisalbar ni ang manok town. Sus grabe. Kaniya mga balay ni sunang ka ang mga magbalay dito sa may Tambisan Tisa. Ha dito ni sa may Tambisan Tisa. Mga balay na oh, grabe yung balay. Oh. Oh, manok oh ha. Luoy tas mga manok na nga pulang ang manok. Hmm. Sus, grabe yaw, tanaw ako. Sus, laluma, oy, hala, kuy, hapit siya na. Kuy, grabe ya, tagasulang man ang tubig. Ha, tagasulang, ha, taas ganin tao, nintawhan, ha. Dito ni sa may Tambisan na Tisa, Cebu City. Krabiha ang tubig kalaluma. Uy! Saon man og niabot pag duha ka oras kapin ang uwan? Sunan ka ang ground floor sa balay, gilunupa na sa tubig. Ang mga tao, tuan na lang second floor, tanan o? Kuyawa ani no? Hala di na ulan langoy oh, no, lapawan ni gid siya oh. Ha? Tanawan na lapawan no? Langoy siya oh. Krabin tubig ga oy. Aga langoy-langoy na ginindota naman hin naglangoy-langoy naman hinuon no. O basig na ani sa gitabang in town or kanang girescue po dito. Grabing lalumas tubig.
5: Oh, kanina ran ay magsupod bulan ala hapit alas 2 so kanito ra.
3: Oh, luyo ni sa may paluma. Oh. Oh, dool sa may lutaw-lutaw. Oh, mo ni diya kasama ng Glinda. Sus grabihas tubig oh. Ang kagaw ani, grabing kagaw ni. Muna nga katong mga naminaw natong taga-Tambisan. Katong mga niubog diha mas maayo nga mo adto mo City Health mangayo mo og katong anti kwan sa leptospirosis. Grabe kuso pagkataas sa tubig oy. Ang mga gamit ani lagi wa na. Ha nangabasa katong mga gamit nga kwan. Okay lang o mga habol, online, banig kay ma malabahan raman ni mo. Malitag TV, rice cooker, mga ref. May gani, kamaong mulangoy. Malitag di kamaong mulangoy na, sao na. Oh, tanawa oh, ang tubig. Ang tubig gani, wa kaabot doha kauras og tunga. Aw ang uwan. Og niabot pa to. Delikado kayo. Sus. Ni anod ni mga balaya.

0: Oh, tanawa, oh. Sus, grabiha, ani, ha? Okay, so, ikuan lang sa, i-stop lang sa gamay kasama nga Geralda. Okay, so, muna yung makasama ang kanang na ang kapurohisyo in town ba? No, sa tuang nga makaigsuunan nga kanang na ang mga kaigsuunan na to nga mga naa in town diri ubos na muyo. Ha? Unya, okay lang maingon maingon ra ang politiko nga ay pasagdaan ra na kay mo baha ra bitan nagtinguan. Ah, madahan og kanang naa nga mo-okay ra ta og kanang maingon nga ha, maingon ba nga ay naanad na ta nang baha. Naanad sa baha sa mga politiko nga wala nagpuyo diha sa mga squatter, sa wala nagpuyo sa mga sikit-sikit nga balay. Ha? Pero kaning ingon ani taon itong makaigsuunan, oh, nga ang tubig ni Sud nagmaayo ng lutaw na ng mga drum, mga... Ha? Muna nga, kanang na niya, palut, mga politiko may painon, eh, sige lang, ipalapos na ito ni Spikas Dalunggan kay Mubaha Rabito nagbuuan. Ah, dinita maluoy sa tuwa nga makigsuunan taon. Nga kanigon uwan og gikan pa atong unsa patang bulana ron, ha? Unsa patang bulana ron mga sukin digpaminaw. Oni ingon ani ang gidangatan o tanawa na nga ano unsa na mga nga ano diha o. Nya, may, nya, ang politiko moingon ra nga ay pasagdaan na kay mubaha ra bitaw nagbuuan. Kana prohisyo na dili ba prohisyo ang politiko, dili ba prohisyo ang mga politiko na to kay mga dato mo. Tuamos mga high-end nga subdivision. Tuamos mga subdivision nga dili mabahaan. Di ma mo makarelate, ana. Ha? Muna nga mangitaan na to paagi kay kaluoy po sumakaigsuunan. Oy, magsigi kag libwas og palit og rice cooker. Magsigi kag libwas og palit og mga butin. Ha? Maglibwas og palit og ref. Gawas lang ko ng imong balay dos andanas. Tres andanas. Ha? Tres turi baka. Kay adto ni ibutay mo mga gamit. Ha? Unya mayon ka nga salam na laki na ana mo asa pa puyo una. Nga naa na ni nga buhi man diri Cebu City. Ha? Nya ang ubang mga politiko mo ingon ra ay mo baha ra bitaw og mo ulan. Amo na nga ha? Nya unsa man ta Cebu City sige gyapon tag pamaligya og ha? Ato gyapon tugutan ng mga magsigig kab-kab anang bukid himo ang subdivision. Ah, luoy kayo oy nga kada panahon na lang sa uwan, no kana Hulyo. O niya tapay Hulyo, Agosto, September, Oktubre, November, Disyembre. Ha? Wala gani tay bagyo. Ha? Way bagyo ang uwan gani wa kabot duha ka oras og tunga. O toy na sinati sumakaigsuunan diha sa kanang naa nga mga sudlon dili lang ni diristisa kay balo ko diri uban nga mga barangay naa sa duha lang ma video hoy o baka ha, wala ma post baka na video dito sa inyo ha kasamang kini baha na sa dito oh sumona nga atong mga opisyalis ha kay balo mangyud ta nga dili ang atua ba nga dili kay kusog ang uwan nganong grabe ang baha kusog kay ang baha ingon nga dito ganis ubang nasod ubang mga lugar mo mang gihapon. Ha? Pero kumintras na apatay mahimo din eh. Ito himoon na guway kay maluoy puntaan ng atong mga ha? Atuang mga kaigsuunan nga na niya okay lagi unta o guway budget sa flood control na amang guway budget. Ah, so muna nga oy at nagkalimutan atong life extension mga kasama. Ang atong Life Extension Vitamin D3 para sa makigsunan atong adunay diabetes o katong mga diabetikon, ayaw mo makasama kabalaka. Kaya naanatay Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3. Diya sila nga clinic sa Sibudok Building sa may nadiha ang ilahang pagunta na lang mo sa gwardya asa ng Life Extension Clinic and Pharmacy ha. Dito sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion padong kasod sa merkado sa Negros Oriental na as Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Nadiha makasama ang ilahang mga clinics no sa ito na isgutan ng lugar o niya nagtanya sila ng libreng medical check-up ikan sa adlaw ng Lunes hangtod sa adlaw ng Sabado. Ah, basta doon na gani diabetes, ah, basta debitikon gani, Life Extension Vitamin D3, yod. Maoy, makatabang ana, ha? Okay, wa naman tayo, igong oras, o gudayon sa itong tulumanon, magkasama, dali aras oras, oy. Ah, dali kayo sa oras, mga sukindig paminaw, so, kuha na lang, ugma, hantod, ugma, puhon na lang, ugma, puhon na lang, tas to magpadidit, kasaman, Gerald, no, ugma na lang, puhon ta, ah, di man to'y padidit nga kuan in town, na kitaan ra ba in town nga sus, ang atay gugoan na kuan ra ba. Okay, sa John Quirante, naminaw sa nato, may gabi eh. Akong kaoban, Dres Master Kuntulo, si kasamang Kisus Minya, kasamang Neso Romicilio, Dres Vigas Lawa, kasamang Gerald Albiosa, Alan Talado, Liber Artis, Rubil Buisir, atong Chief Technician, nakuntunan niyo boss, galagad sa kahanginan, inyong radio man, Benji Olpos ng Hian ang manamilig kapinagis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka natong tanan sa tandapit sa nang panahon Tatak RMN
1: Straight to the point
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.

0: Talano Liber Atis Rubil Boisir at ang Chief Technician. Ako na ninyo, boss, galagad sa kahanginan. Inyong Radio Man, Benji Olpos ang iyan, ang manamil kapanagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka natuntanan sa tandapit usan ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.

0: initiative nga mo mangita og maintenance sila rin mo fit mo amping sa ilang mga makinarya nga nadawat.
1: Kung mingon tag patubig engineer, mga pila pud mo ka tuig ana mag-assess kung maga na
0: panlitan na matay gitawag og small water impounding o kanito mga sweep. Kani atong sweep nani siya ay kanang within 25 years pwede pa na siya magamit. So namay after 25 kung tanaw to nga napuno naglanong kay kuan man ni siya embankment earth dam ra man gunay giharan na nang duha ka bukid. So ugay mga sigig uwan mo dahili man tong mga soil maanod man to mahimong lanong. So mugamay ang atong volume sa ating storage. So ang ato ang kasagaran nga kuan sa atong tubig kana sa sweep 25 ka tuig kana magamit na siya. Kung mayon ta og machinery sa akong kaingon na kung sa atong mga pump and engine magdepende yun na sa pag-atiman. So kung imong giatiman ang imo ang unit, so na tendency nga dugay pa yun na siya nga madaot. Kay kung imo ra magpasagada ka muna dili tagud ta gusto ra nga maabot ana na pitar kay kani ato atabang sa mag-uma. So ang mag-uma ang pingat nila kung unsay nahatag sa gobyerno para kanila kay dili man tigay karon ra mudawat na pa may maabot nga mga proyekto nga kasunod. So kung maayo pag-atiman so mga association, so na pa may tendency nga kamo unay pa mga intervention sa DA mo na ilahat magamit niya karon ang problema po na niya yung siya nang dili maayong pagkabintingan siya kinsa may maghuwat na buta o mangayon na buta sa agrikultura. So kanang nalang puntuhan mo na o dili na nato ipaabot kay magsalig naman ta kung wala tay action na gihimo. So alam gobyerno na ni pero dili na may mentality kung sa ihatag sa ito ang gobyerno ato ang pingan.
1: So maayo din na engineer no sa mga makadawat or nakadawat na din ha, maayo nga ampingan ninyo kay libre ra pud ni kay kini nga kwarta gikan ra pud ni sila ha no sa mga katawhan. So ana man jud tay igong oras pa engineer no unya unsa man imong ang mensahe sa atong mga farmers karon nga naminaw sa so, na pa ba yung mga upcoming nga mga programs or di kaya mga seminar, mga training na bahin sa Regional Agricultural and Engineering Division.
0: Kuan ni Nico, usa ra magyud ato ang tumong ani nga usab pag padako sa atong ani ug kita sa atong mga mag-uma. So mo nga kita magpinabangay nga ang mga mag-uma mapadako ug ilang ani o gusto sa sila nga mga namumutay kitawag sa ilang mga kahayupan na ang ilang maminusan ng gasto kinalang ipreserba po na ito ang mga natabang na sila yung mga pag-atiman. Kunya, usap po nga sa kaya ko, ikaingan ko na nga dapat itong ampingan atiman nun aron mas bulungtan pa kini o ang kapasidad mulungtad sa kapasidad sa atong proyekto ug sa uban mga grupo nga mag-uma nga gustong makatagampan ta pa niining atong mga proyekto ayaw ko mo pag makuli og duol sa inyong agricultural office o sa inyong mga MAO municipal agricultural officer sa lungsod aron matagaan og liya kung unsay buhaton ug unsay dokumento nga ihatag aron matagaan ug tukmang kasulbaran ang inyong mga problema kabahin sa pagpanguma. Ora siguro na niko nga kinahanglan yon na atay coordination sa atong mga NGO.
1: Sige, daghan kayong salamat no Engineer Noel T. Cajeles, ako ang Assistant Chief of RAED Regional Agricultural and Engineering Division. Wa naman dyan tayo oras mga kaigala sa sunod na pod na higayon o ginaot. Sa sunod nga kung na pod engineer no, ma-invite ka balik no, maka-guest para dugang na pod ng mga detalye sa ito ang mga farmers
0: ka. Okay, daghan salamat Nico.
1: Daghan salamat.
0: At tagong titila ka minuto nga makapawa. Dayag ka sa ito ang mga programa sa agrikultura. Sa ngalan sa amo ang departamento no, sa amo ang chief sa Regional Engineering Agricultural Engineering Division si Ma'am Engineer Ignayo o sa amo ang director Ma'am Angel C. Enriquez, kami nagpasalamat sa inyong mga suporta sa ato ang mga farmer nga hinautunta, unsay nahatag na mo sa agrikultura, inyo kini mapuslan o magamit sa

0: pagkahantong sa kahanturan. Again, salamat kayo Nico sa paghatag ni mo namo og pila ka minuto nga mo padayag sa amo ang mga proyekto sa Department of Agriculture. Daghang salamat.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rush Boy Nationwide!
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo!
5: Smart,
4: Smart Dishwashing Paste ko!
5: Smart.
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
4: Tanggaling-galing mo,
6: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Charm
11: Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNM.
2: Philippines at Time, para sa 4:41 na.
3: Headlines. Karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal.

0: Kailan? Energy Department binubol na uga task force aron na mupatuman na sa kabanduan sa presidente pagtangtang sa system loss charges.
1: Utang sa gobyerno, mahigo na sa record setup ni ini nga kapin sa 19 trilyones pesos.
0: Grabihan naman ani nga utang. Eh, wala ka itong paghawa ni Digong, wala ka 16 trilyon pamantingal ito. Iko, huwag ko masayo pa. Karon 19 trilyon na. Samtang nga palasyon ni Sister nga ang pag-aprobar sa pag-release sa tax records ni VP Sara Duterte, dili political motivated. Istoryahe.
1: DPWH, ano na muabang sa investigasyon ni Senator Ping Lacson ang kabahin sa flood control issue sa Taguig City.
0: Samtang sa mga balita lokal, konsiyo sa student sa Sugbo, magpakisayod na sa Operasyon Binali Landfill sa Dakbayan.
1: Lapu-Lapu City ni-installar og air quality monitoring system sa City Hall.
0: Samtang balita gawa sa nasod, nasod nga uman, dunay sugyot sa Hormuz management system ug dili kini magpabayad sa mga shipping firms.
1: Sa negosyo halin sa mga electric vehicles, mas nilambo ato sa second quarter sa tuig.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
1: Mabuhay Pilipinas.
0: Ang mga mahinungdanon, ginayaw ng radyo.
1: Unang balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ato ng mga impormasyon ng inyong masayran.
1: Ang ayari mo madunggan.
0: Una sa radyo.
1: Una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. TYHP, unang radyo, unang balita.
4: Gising na, bangun na
2: sa unang radyo, unang balita.
0: Adar may galang Biyernes. Pizza 30 euro na may galang sa buwan sa Hulyo tuwing 2025. Tapos ang adlaw may galang sa buwan sa Hulyo. Ugma, Agusto na. Tingklase na may galang sa kolehiyo. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Nangan sa kanito mga kakparo sa Sinuwa HP, Aramid Cebu. Kami gapon, may ganyan yung mga tigmanita. Kasama ang Marisa Abadjes, kasama ang Arnold Bustamante. Antod sa mga alasay, santak na sa buntag. Onya karang tataon, ha? Karang tataon. Ang atong answer to win promo. Ato sa tibayon, may ganyan mga sukit. Ipaminaw din oras sa karon sa kabuntagon. Dari sa sulad sa Sugbo, sa mga siningantang mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi na Palapo, tuloy doon na talaysay ng kakarkarang sa nakbayan sa Bugo. Sa atong mga kasikbit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakabayan na gala sa Western and Eastern Visayas. Galing orasa, naminaw, namati. Sa atong tulungan noon unang radyo ng balita, mga kasama. May buntag sa mga nanay. May buntag sa mga tatay. Galing orasa, may gala naminaw na nagmango na. Basa-basa may galagapon na itong kadalanan. Gamitkan sa pagburok sa uwan kanina kadlaon. O kagahapon sa kadlawa may galag doon mga pagtutaligsik. Doon ay pipilang kang lugar may galag sa sunod sa Sugbo ang gibahaan. Nalunupan. Nalapita sa may tisa. Sos, grabihang lunup sa tisa kagahapon. Balay sa itong amigo ang nalunupan. Gano, eh. 13 kusugas kuhan uwan may galag. Milanat o pila ka sa kauras matalik ito kapin ang uwan kusugayo. Muna inilapaw ang tubig sa sapa o sa kanal. Di panungad to sa kabalayan mga higala diya sa may barangay Tisa sa sunod sa Sugbo. Muna nga problema tao na itong mga residente din ha. May buntag sa atong mga ginang sa panimay na nalikaisikay na nas kusina. Nagdigamo na para pamahaw karumuntag. Og para baon po sa mga anak paingon nga to sa eskwelahan. Sato ka mga taxi drivers, bus drivers, motor jeep drivers, tanan ka mga drivers, galing sa kailangan sa mga sakiran na ningura sa karon sa kabuntangon. Mayong buntang! Okay pa? Okay pa ba itong kahimtang ng mga drivers? Pwede namang sa kagihapon ang presyo skuro, petrolyong sa produktong petrolyo. Labi na may galas kurudo, murag ang uban ng mga gasoline station na binta kapina. Dito may galas may petron sa Banilad, tag 89. Ang uban, tag 91. Ang uban, mahal-mahal yun, no? Mahal-mahal yun, may galas presyo sa kurudo karong ng mga panahon. Ano may galas sa itong answer to win promo? Alit na may gana sa itong answer to win na promo karabuntaga mga kasama, ha? Pila katrilyon na ang utang sa Pilipinas ngadto sa World Bank ka mga kaisunan? Pila katrilyon ang atong utang sa World Bank sa pamunuan may gana ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Wala, utang pa more. Sus, ginagawa ko na ako naning utang nga mga kaisuna. Saan na ito ni pagbayad eh? Makabayad pa makahataan eh? Ay, naku. Mone may galang utang na ito. Oh, kamo ha? Tubag, tubag, tubag, tubag. O niya nga ito, mechanics. Ang ito, mechanics, mga kasama. Kinala ito, mechanics, sundo ninyo, ha? Naka-follow, naka-like, mga higala sa itong Facebook page sa DYHP Aramin Cebu. Huwag kang Atty. Rafael Fernandez Manyo kung niya at gishare ninyo atong program kanabuntaga. Atong program sa unang radyo na balita, dapat gishare ninyo ni mga Ikson. Ah, ito ni Sura sa itong pangutan na kanabuntaga, eh. Ah, nagpusot-pusot kung tubag, oh. Okay, ito siya, check mga na sa kasamang Jesse Samampong. Sa rin tabi mga presyo sa nagunang palaliton sa Carbon Public Market.
2: DYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse, ganoon, Jess.
3: Yes, mayong buntag kasamang analog kasamang Inday Maris. O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may muntag dahil ni ating ni Kuya Ria sa Ate Elmaris Food House sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May muntag nyo dahil ate, may muntag nyo dahil kuya. Okay, update na sa presyo sa mga klasik-klasik mga isda diri sa Carbon Public Market. Tilapia, 200 kilo. Bangus, 220 ang kilo. Karabalyas, 280 ang kilo. Anduaw, 220 ang kilo. Danggit, 200 ang kilo. Mulmol, 260 ang kilo. Dulo papa, 450 ang kilo. Malasugi, 420 ang kilo. Tangigi, 500 ang kilo. Pasayan, 300 ngadto sa 400 ang kilo. Lambay, 420 ang kilo. Nukos, 420 ngadto sa 450 ang kilo. Ubod, 280 ang kilo. Mamsa, 300 ang kilo. Rumpe, 300 ang kilo. Bulinaw, 160 ang kilo. Bilong-bilong, 120 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. GC Sumampong, DYHP, Patak, pare man.
5: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
0: Dan sa lamang kasamang Jesse Samampong. At asang i-check may ganas kasamang Jane Galliardo sa gawas, kasamang Jane. Saron ta ang kahintang sa gawas gawahin. Totaling sikba o nindo dato lakad sa panahon karabutang. Kasamang Jane, good morning Jane.
6: Good morning kasamang Arnold o kasamang Marisa. So grabe ka bugaw ang ato ang panahon karon gid kasamang Arnold, no? Labi na gid ni sa ato ang nahimutangan sa may Capitol kasamang Arnold. So kagahapon grabe ang pagbunok pod sa uwan nga nakasinati gid ta grabing pagbaha sa nagkalain-lain dapit diri sa Dakbayan sa Sugbo kasamang Arnold. Gani girespondihan pod sa ato ang kauban mas kasamang po Lauro kagahapon, no? Ang pag-uwan-uwan bisan pa may nag-uwan sa mong ano, pero kung ito mong masunog kagahapon sa may barangay kasambagan, niya, talawa sa kwan niya sa mga Arnold, ang ato ang mga nagbiyahe kagahapon ng mga kasama o mga idol, no, na nangatanggong dito ta, nangatanggong doon na po tayo mga gitang rescue good kagahapon ka sa mga Arnold tungkol sa pagsaka sa ang tubig baha. So, medyo kwan kayo ka sa mga Arnold, delikado niya, makaguol po kayo paminaw. Okay, bisan pa man kaya gani og na kanaganing nga ni tuang na ang uwan kagahapon pero grabe gihapon ang pagbaha nga nasinati ka sa mga Arnold. So karon saya na hunong-hunong naman ang tuang uwan or wala na tayo pagpanalisik nga nasinati pero ang ako ang kadalanan grabe gid ka danlog sa mga Arnold. So wapa ni ni kuan wapa na uga tungod po da sa pag-uwan-uwan niya ito ang nasinati. So mag-amping lang din gihapon ta kanunay. Kaya muraga, karong at lawa, huwag siguro po dito mga ayaw, mag-uwan-uwan gihapon na naga po tayo pag-uwan na nga masinati karong at lawa. Kaya nga ito ang panganod, ang ito ang kalangitan ka sa mga ayaw, grabe yung kadangong karong mga orasa. So wala tayo, ang ito ang wala tayo nakita, bisan usa gani ka bituon ka sa mga Arnold tungod po siguro sa baga nga dagom nga ato ang nakita karon sa ato ang kalangitan ka sa mga Arnold. So mag-amping ta, labi na karon, mga Biyernes ba ba? Napay trabaho ka sa mga Arnold, napay klase, or nabakay klase, or paabot na gihapon sa announcement, no? Kaya nihulong naman po din noon ang uwan ka sa mga Arnold, apa na mag-amping gihapon ta sa ato ang paglakaw. Karong adlaw, maglalatang payong, baka raincoat, pero kung wamang gidgani lakaw ka sa mga Arnold, pwede ragyod na magpabilin sa mas luas na lugar. Dili magpataka po doon taak-taak dito sa mga Arnold, no? Labi na gin sa mga tubig na naglumong daplin sa inyo ha, o baka ha, tungod sa baha. Hindi lang gigay pataka ka sa mga Arnold, kaya lisod po kayo, delikado po sa laptops ka sa mga Arnold. Kaya labi nagnakay mga samad-samad, sa mga tiil, so delikado kayo magyatakita ka sa tubig baha karong mga panahon na. So mag-amping, maglikay ka sa mga Arnold kung may lakaw ka ron, at ito lang sa mas luwas na lugar ka sa mga Arnold. So, wala po tayo nakuha nga mga kasikas o mga disgrasya po sa ato ang kadalanan. Hopefully, walay madisgrasya po tayo sa mga Arnold. Mababaan na ba niyo sahay na to? Pero,
0: ilang. Mababaan na ba niyo sahay?
6: Mababaan gid sa timingan, gid sa mga ayo, pero mo na amting gihapon, amting lang gid kanon na ya sa pagbiyahe ko sa mga ayo. So far wala tay pagpanalig si karong narasa, pero grabe sa dayo ang dagom diri ka sa mga ayo, medyo bugnaw po kayo ato ang panigod. Ikaw ka sa mga ayo, bugnaw kayo din si kumana ang ato ang update at ang kadalanan bisan pa man nga di na ipagpanagom or way pagpanalig si ka sa mga ayo, dagan gihapon tay nakita nga ito ang mga kasama o ito ang mga idol na nag-denito si Kainang o nagbiyahin na karong mga latungura o karong mga otak na akas sa mga Nolga. So mga tagyapon tagdugang pagdagang sa mga pagitabo sa ito ang palibot at duga sa mga lugar nga labi na gito itong mga nabahaan pagka sa mga Nolga at wapong ubang-uban ng mga police support. So mga mabalik ang biyapon ta, matagkaroon ugun niya ka sa mga Nolga. Dagi ka na lang din niyo sa my capital. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tata, parang.
0: Dan salamat ka sa mga Jane Galliardo. Nakatapos sa itong oras, may gala alas 4.57 na. Maing adlaw, mga kasama. Doon ako'y pangutana. Dali raba mong mutuos sa sulti sa uban. Nakapangutana lang ko kay among pamilya. Iyon ana, Sam. Doon ako'y tita nga dali rang mutuos sa mga mabasa online. Ang gingon, pare-pareho lang daw aga mga tambal. Iyon ako niya, tita kong pare-pareho lang aga mga tambal. Nganong ang uban, dili man epektibo. Ayaw dahil nagtuo sa mga istorya-istorya lang. Ang tambal dapat gina-check o ginapangutana kung safe ba kini. Epektibo ba kini? Mong para nako kung doon naman ko'y tuuhan, katong napamatun ang doon ay pag-atiman sa matag proseso. Nagkaanto na ko sa planta sa Unilam. O nakita na ako ang research, pagsusi, paghimo silang nila sa gatosang tambal o vitamin brands nila. Huna-huna, doon na sila ay kapins 160 ka dedicated quality assurance experts nga naglantaw o nagalantaw o nagacheck lang sa quality. Dili lang isa o duha, gatosang mata ang nagabantay o same level of quality checks kung tambal o vitamina. Maong kami sa pamilya na mo, Unilab na kaniadto pa. Busa mga kasama, di pwedeng iingon nga pare-pareho lang ang quality. Pag-abot sa tambal o vitamins, dapat Unilab quality. Kung napangutanan ninyo, unsa ba ang mga produkto sa Unilab? Para makita ninyo ang kumpletong line-up sa Unilab products, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products. Oy, aritabay ka na sa itong winner sa itong answer to win promo! Ay, congratulations sa itong winner ka na Montaga Hake. Nakasunod din siya may gala sa mechanics. Iyang isunod may gala mechanics. Naka-follow siya may gala sa DYHP o naka-like siya. Sa DYHP o kang attorney Rufil Fernandez Manyok. O niya naka-share po siya may gala sa itong program sa unang radyo ng balita. Congratulations. Sakto sa niyang tumaga. 19 trillion pesos ang atong utang may gala sa World Bank. Congratulations ni Maricel Dumahil Montisor. Maricel Dumahil Montisor, congratulations. Ikaw ang atong palaran nga mananaog karabuntaga. O niya, please lang kong chat sa Facebook page sa DYHP alang sa imuhang kumplitong pangan o ang imuhang cellphone number nga may padalaan sa GCAS. Ha? Ma'am, palihog na kong chat, ma'am. Congratulations nimo. Ikaw ang palaran nga mananaog karabuntaga. Oras, alas 4.59.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
10: The original Koi Herbal Capsule.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid turuot eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkin
16: na iyahay. Pwede lang makakas. Bila ay buhitan.
15: So anak ko, no, binta na ko.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
19: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
17: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
22: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
23: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
21: Life extension, vitamin D3. For longer life.
24: Igala, nakakapina ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kapina ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
25: Welcome to our reunion.
24: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
26: Tungod na sa Super Fiber.
24: Usa?
26: Super Fiber.
21: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
0: Nawan ana baka og gana sa kama?
1: Basin og
0: may diabetes ka?
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts,
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants,
0: nga gikan sa palaya
1: ug the sugar sugar cane,
0: mga organic compound,
1: nga effective
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
0: sa mga butika.
1: DTX 500
0: ang tubag
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500
1: epektibo
0: sa pagpamubo sa blood sugar level.
1: DTX 500
0: ibo sa the sugar sugar cane extract
1: ug anti-diabetic property,
0: gikan sa palaya.
1: DTX 500
0: garantisado,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto,
1: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Set Living Testimonies.
3: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
4: Di na ko kakita. Nikalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
3: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
4: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to'n karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
2: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
3: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
5: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
9: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni Hydrochloride plus Chlorhexidine the great the generic name.
28: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra, kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ahoy! Kidney Care Time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na try ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, may kabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
29: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
30: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
31: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingon ni Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang idang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Dios nga ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa kaluwi sa Dios. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na maayo ang akong tumor. Mamanay itilibri ang akong kalipay kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siya ang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balik na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo sa karon na may nang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
30: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
32: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya, pag kuman kong mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay, yan niagto ko sa doktor, yan niingon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag ramag yapag wala. Nahurot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit o Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko niya.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Oras sa mga kasama, alas 5:16 na.
4: TYHB, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Karoon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Niumol na ang Department of Energy kung DOE o Gusaka Joint Task Force aron na mo establisar sa technical regularity o legislative framework aron ma-implementar ang direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pagtangtang sa system loss charges o sa VAT inigikan sa bayranan sa kuryente sa mga konsumidor. Sigon sa DOE, Joint Task Force magsilbi kini isip usa ka coordinating body alang sa comprehensive review sa gisugyot ka mga reforma sa energy sector. Ang maong task force maglangom kini sa Energy Regulatory Commission kun ERC, National Electrification Administration kun NEA og mga electric cooperatives.
17: Samtang niburot ang kinatibuk ang utang sa kagamhanan og balik 518.98 bilyones pesos umigo kini sa record ito sa kapin 19 trilyones pesos o kani ato hinapos sa Hunyo kinitungod sa dako na og huwam sa gobyerno sa domestic og external aron mapunduhan ang kalambuan sa nasod. Gibutyag sa Bureau of the Treasury nga ang outstanding level sa utang sa gobyerno gitandi kini ngadto sa kapin 18.5 trilyones pesos nitong Mayo og kapin sa 17.2 trilyones pesos nitong Hunyo sa malabayng tuig.
6: Ginsister sa Barakanyang ang go signal ni Presidente Bongbong Marcos Jr. alang sa pagduso sa BIR sa tax records ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa Senate Impeachment Court dili politically motivated og ni sumay kini sa pag-comply sa baraon. Ipaibaw kini ni para sa Press Officer Claire Castro uban sa iyang pagbutyag nga ang mga dokumento naglakip kini sa tax records ni Duterte. Siyang kapikas nga si Attorney Man Scarpio ug ubang mga negosyo nga gialigar nga i-connectar nga to sa magtiayon. Ipasamot usab ni Castro ang approval ni Marcos na himong giya alang sa pagtugot sa mga umabot nga presidente sa nasod sa mga tumangog impeachment na pagpugong sa pag-release sa ilang kaugalingong tax records. Apan gimintinar ni Castro ang desisyon sa presidente tinguhang mutabang lamang sa pagpagawa sa kamatuoran kalabot sa impeachment trial ni VP Sara.
17: Natapos ang balita gikan sa kauluhan gipaibaw sa DPWH nga mo turn over kini og mga dokumento aron moabag sa imbestigasyon nga himuon ni Senator Ping Lacson kabahin sa flood control project sa Taguig City. Nagkarayon si DPWH Secretary Vince Dizon nga nasayod siya nga niduso na si Lacson og mga ebidensya ngadto sa Office of the Ombudsman. Giangko ni Lacson nga adun na siya delicious nga impormasyon kabahin sa giligar nga ano malusog mga proyekto sa Taguig City. Ang kani chairperson sa Blue Ribbon Committee nga si Lacson wala mi pagaan sa mga allegation kabahin kang Senador Alan Peter Cayetano ni akusar ni ini nga ni initiate og nagbalor 6.7 bilyones pesos nga budget insertions.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Ito nga papanagoban, may galagi po nanta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kamoy mga tayo, may galagaligod salamas, kaligod sa atong immune system. Arong nga dita na lang masakit. Musa ikaw nga na paminaw karon, batasan na ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na bumatok sa mga baritian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, huwag ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original coir magkapsule epektibo sa namigala pagpalikon sa atong immune system. Di ta dali nga matakbuyan sa bisan o sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins na nanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original coir magkapsule, aprobado ka namigala sa Food and Drug Administration. Inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor
2: sa Original Koi Herbal Capsule. Mapalit ka na may gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Francisca Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batu, Leyte. Mahimosan niya may gala mapalit ang Original Koi Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, Ikay Pharmacy, Tram Francisca, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Kiro Pharmacy sa Olanggo, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, Og sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
3: Taas ba ang presyon sa imong dugo ay kabaduna ay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manian ng stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantine gikan sa palya alang sa insulin function. Kububuang imong blood sugar, control po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Mga kasama, di ginapugan nga mutaas na ginan itong edad na mailhan na ito na may galang idara na ta kaya naanatay masinati ng mga sakit sa lawas. Nga kanyang sa batanon pata, wala na ito ni mamatsagi. Masakit na itong hawak, sakit na itong likod, dili na ligo na itong panuhod, sakit na may galang tangkugo, kaya taas na di may galang itong blood pressure o itong blood sugar. Hanap na itong nga pananaw. Usahay, sakit na itong mga lutahan o niya maglipong-lipong na ta. O niya mapiktuhan pag yun may gala, ang atong nga buluhaton sa baday, kinanaman tayo ipamati sa lawas. Maunang nga kinahanglan taga ngilngig nga maintenance. Di pa ng dugay, masaga na kumakasinati o nga pangurog o pagpaminhon. Bisan sa mga simpleng buluhaton na ako sa kada adlaw. Ingo na nga siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon nga ipamati sa kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Maunang inumanan sa akong nga maintenance, o maintenance meds, nag-take sab ko may galang vanular tungod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level B1, B6 o B12 tabang para sa nerve o repair o protection. Doon ay additional B2 o B3 aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inuman sa saktong diet o exercise aron paray ng paglihok, di ba? Mong pagutan a ang inyong doktor kabahin sa vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa Vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinumayo, magka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation ang number 1 kini nga tatak na Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open ang mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City na animimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na animimutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Doon Getty City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or Katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Iyay kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduhan yun ang tanaw para makita ni mo din ako doon by marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayon. yun, ha? Katong yung dunay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabay ni kabakanunay nga ma-constipated, pag-inuman ng Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayong andamo ng Super Fiber, kung wala ka kung si kabaso ka tubig, unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi, ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-effectos pag-take mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalik ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
2: Ay, nanugtugaok na mga manok. May galati ba ilahan kining hapit na musubang atong harig-adlaw. Oh, karong alas 5.30 kapin. Nya kinahanglan ta nga magkape may gala og makapakondisyon sa tuong kalawasan aron ganit ta katulgon aron ta sa kape may gala nga daghang nga beripisyo nga makuha. Nya samtang naminaw ka may gala radyo diha sa unang radyo ng balita. Pangapi sa mga kasama gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa ni ka active nga sagol nini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Motabang sab aron na alibihon ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kin sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
17: Nakakuid ako kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang pabusiri store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing Nagyod diri sa Cebu. Gitawag ni Ogdali Everyday Grocery ug nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials ug di kalidad pa gyud. Plus naa sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali, nasa Dali.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ay, at mga pangutana, kanabuntaga mga kasama, ikanuhang pangutana para mapaldo-paldo na santa. Atol sa zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa milabayng simana. O ganun ang kwan ito, pizza 27, karong si Manaha to. Nato siya gingon may gala sa, sa atong kurinti ba? Kay naman to'y bayaran na nato mga higala, no? Nga mga surcharges din ha. Unsay nga ato mga higala nga kuan kining surcharges. Dili racket, oy, racket. Racket, imo man ang palupar ron. Sa kurente ba? Kurente. Onse nga na itong kurente, may gala, o sa surcharges nga, kung ano ito, kanang atong bayran, bisag, dili atong sayop, kaya nunay nangawat, may gala kurente di Hasbeco, nunay nangawat o kurente, may gala sa Miralco, si Beco, onse nga na, kung ano ito nga, system sa to? System loss ko na. Mana siya, mana system loss. Mana siya, kena, mana saktuha. Ito, lisura akong pangutana. Hasta akong nangutana, lisuran ko. System! Patangin system. Patangin niya. Ang atong mechanics, ha? Ayaw mong kalimot sa itong mechanics, ha? Kinanglan nga nakapalo o nakalike kami gala sa DYHP Aramen Cebu o kang Atty. Rofil Fernandez Banyo. Kung niya naka-share po kami kailas ng program sa unang radyo, unang balita, mga kasama. At oras, alas 5.30 na.
13: oras. Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The wonderful supplement.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
22: Biotroph Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
25: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
24: Biotroph Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
25: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
28: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
33: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: kap swimming, aktibo og barato.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pamuhi, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Kagana og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Inta na gyud akong gibati.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan, o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, piton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunlak.

0: Cebu.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
6: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Zen Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing hospital yung dahil nabugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Zen Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay po Gitan, pukul sotongaw.
10: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
11: Ang Zen Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zen Marketing, ang Zen Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
13: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
10: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
13: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
11: Ang Zen Panyawan Plus Mangosteen. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
13: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
10: Living Testimonies.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Tere Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.

0: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
4: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-48. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw.

0: tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan."
1: Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap.
0: Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At tabang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, magamatao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ako si Ronel Romanillos, 30 City Anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oras sa mga kasama, alas 5:49 na.
12: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
11: Mga kasama, kanito nga pagpanaguman gihatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilibinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gamang matang sa cancers, adunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot nga kung ubos ang vitamin D level, biha sa tung dugo sa tao, o sa nika factor sa pagtaas sa risgo nga magkabaton siya o cancer. Base sa mga daghang nga mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung ano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancers. Ang Life Extension Vitamin D3 mutrigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level diha sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini nga mga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang nga quality of life o hinay-hinay nga mubalik ang ilahang nga immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang mga sakit sa kanser. Ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sab ni Megala sa angiogenesis o usak ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawa sa tao kung asa mutubo ang kanser i-block o putlon sa vitamin D3 aron nga may maagian nga nutrients containing blood for cancer foods o gamaka o mutabang kini nga mapugngan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawa sa usa ka pasyente. I-activate sab sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug mobusa ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo sa sakto o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patient o cancer patient, 6 to 9 soft gel daily. Ang imuhang imnon ha, kada adlaw. Nga imnon ni nga kinahanglan na nakakaon na pugka no sa imuhang pagkaon. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig o usa ka tuig nga edad sa bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na doon maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease. autoimmune disease uguman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy. Dinhi sa sunod sa Sugbo, sa tag 11 pesos lang ang matag soft gel. Ang mahinungdanong pahinumdom, dapat siguraduhon nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Nag-amping sa mga peke produkto mga kasama. Onya, tawag lang sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
13: Agon pinagis paginom sa lamian, healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kini mi pinakaunang kape nga dunay sagol ga vitamin D3. Samtang sa tray sa Vita D Plus Coffee Mix adul kay 200 IU nga vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka vitamin D3 pagyug ka. Plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyug kinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress. O ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Murang atong sugato na atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pang mga butika.
12: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
14: Day 32 anyos nga babae gikulata sa iyang kapuyo nga nagselos kasama mo sa balita. Radyo man Paul Lauro.
12: DYHP Tatak RMN Report.
15: Radyo man Marisa, Radyo man Arnold, ang gidakop og naditin karon ining mga orasa sa Abellana Police Station to mao si MacArthur Piki Tabasa, 47 anyos og ulitaw nga taga Turmi Street sa Barangay Sambag-Uno ni Ato Dakbayan Sugbo. Ang iyang live-in partner na kulatahan eh, iningingan lang og amper bulawin og diya niya na itubo mismo sa may atubangan sa Suarez Brothers sa Barangay Capitulo Site ni Ato Dakbayan Sugbo. Matod sa biktima na nag-inom sila niya sa mga dapit apan kalit lang ka nagsilos kining maong suspect kung ginundahan siya na doon na siya ilaing laki ni biya siya arunod ta sa paglikay sa maong ni tumaw na nila ka lalisay apan gigundita niya buhok kung gikulata siya dahil may ganagi ang mobile patrol o nidakop na yon sa suspitsado nga si MacArthur. Kasama mo sa Abellana Police, ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatakara.
12: Radyo mo nationwide.
11: Samtang konsensyo sa sunod sa Sugbo, magpakisayod na sa operasyon sa Binali Landfill sa Dakbayan. Kasama mo sa balita ng Jamani Ribolono.
12: DYHP Tatak RMN Report.
16: Magpakisayod ang konsehyo sa sunod sa Sugbo sa operasyon sa Binali Landfill sa Dakbayan. Lakip sa pagkisayran sa konsehyo, mao ang resulta sa investigasyon ngayon kayon patok sa resultang landfill. Kinuman ni dahili ang portion ini na itong naghimbuan sa Enero. Kanikalas o 37 ka kinamuhi o niangol sa laing 17 ka individual. Ang City Council pinagin ni Konsehyo Hari Iran, upagayon ng executive session sunod buwan alang sa maong katuyuan.
17: To call for an executive session and to invite Prime Ways, DENR, CESENRO, and the Cebu City Emergency Waste Management Task Force in order to apprise the Cebu City Council of the status of Binali operation and the result of the investigation of the landslide which claimed 36 lives and injured others.
16: Si Konsehal Hari Iran, sanasairan ang Binali landfill ibalik na sa operasyon apan gididaan ang kagamhanan sa dakbayan paglabay sa mga basura sa syudad ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo mo nationwide.
14: DA7, parayong nagmonitor sa kahumayan sa probinsya sa Bohol. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy.
12: DYHP Tatak RMN Report.
18: Kini nga balita atad ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, padayon nga gipalig-on sa Department of Agriculture kung DA7 Central Visayas ang pagpanalipod sa mga umahan pinaagi sa regular nga pagmonitor sa mga peste o sakit sa kahumayan sa probinsya sa Bohol. Gikan niya itong Hulyo 28 hangtod kagahapong adlaw, nagpahigayon og surveillance ang Regional Crop Protection Center sa mga Rice Convergence Initiative o Hybrid Rice Model Farm Sites sa ubay San Miguel, Bohol. Tumong sa maong kalihukan ang sayong pag-ila sa posibleng pag-atake sa peste. Aton matubag dayon og mapadayon ang maayong produksyon sa humay og ligon nga supply sa pagkaon sa rehiyon. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadtong nga balita, hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
12: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
14: Kini nga balita tud kanato sa Said Marketing, ang tiga-maugtiga para po sa Said Banyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Said Banyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita ni presentar ang Oman ug sugyot ngadto sa Iran alang sa Joint Regional Management sa Strait of Hormuz, uban ang mga shipping firm nga wide bayranan nga dagkong fee inay mohatag lamang og voluntary fees. Nasuta nga ang Strait of Hormuz nga mo channel o agianan sa ikarga nga lana lukob kalibutan ingon man liquefied natural gas sa wala pang gera tali sa Iran o Amerika na himo ng paon sa himoong peace talks o mga negosasyon taliwa sa nagasamot nga tensyon tali sa duha ka mga nasod. Nagkanayon ang Iran nga ang strait dili na makabalik sa pre-war status ni ini diin nga wasnon lang nga makaagi-agi ang mga barko kinibisan ang Gulf States ni insister nga way may tabong mandatory payment o mga fees ngadto sa Iran ubos sa Omani proposal nga adunay regional backing o gipresentar nga to sa mga Iranian officials. Gitinguha ni ini nga ang Iran dili mahimong maulamang ang mukontrolar sa maong strait. Kasamom o mao kani ato ang balitang abroad natud kana ato sa Said Marketing, ang tigama og tigapurapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o mamalatian sa kidney o ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen mao ang numero 1 nga naay lain pa nga makatabang sa atong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawas sa mga sakit daghan pang mahimo maalibyuhan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Bisan ang simple nga mga trangkaso, hilana, tubo o sipon, wag nang dayon ang mga kapanyawan sa bagong nga Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Ayob sa kalimot sa paggamit sa Said Panyawan Liniment Oil. Tanang produkto sa Said Marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted pa para sa edad na 50 pataas. At yan ang multivitamins sa Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabin niyo katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Gini nga mga simptoma, makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabin na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Mawag din ni angay nga baliwad-on lang, ha? Busa sa mga kugihan, ato din nga mga listeners Nakabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghana sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay ingon nga B-Vitamins, base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Radyo mo nationwide.
14: Dengue cases, anak ba yan sa Sugbo ni Saka. Usad ni Tuiga, itandi sa may bayang tuig. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Eli Bolono.
20: CYHP, Tatak. RMN Report.
16: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ni Saka usab ang dengue cases dakbay Sugbo nining tuig gaitandi sa maging tuig. As the Health Department nakatala na og 1228 ka kaso sukad nitong maging buwan sa Enero hangtod nitong Hulyo 18. Kini mas taas og 12% itandi sa dengue cases sa sudat sa samang period nitong maging tuig nga dunay live 1093 ka kaso. Napo ra sa kanibuy nakala sa maong sakit nining tuig, itandi tulo lang nitong maging tuig. Subay nini ang chairman sa committee Health sa City Council ng si Konsehal Dave Tumulak, doon ay auhag sa mga grupyo o sa mga opisyal sa kabarangayan sa Dakbayan.
21: Magmatlon o magtilabanay kita paglimpyo sa mga napundo ng mga tubig sa atong lugar para dili kini kapagitlugan sa lamok na nagdaong dengue. Pagkamit o mga mosquito repellent. Baka mga moskitero. Kung doon ay simptoma sa hilana, doon sa atong health center o konsulta sa mga doktor. Pagpakisayon unsay programa sa barangay, saon sa pagsumpo ang dengue. Mga barangay officials, palihog lang sa pag-coordinate sa atong health department para maplano unsaon pagsumpo ang makamatay nga dengue diha sa inyong barangay. Magtinabangay kita para dili budaghan ang kaso sa dengue sa atong dakbayan.
16: Si Konsehal Dave Tumulak na sayang niya makapina sa 20 gikan sa 80 ka mga barangay sa syudad ang naapektahan sa resultang sakit ni Ding Tuiga. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17 in one nga kapsula atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP Tata RMN.
20: Radyo mo nationwide. DYHP
22: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
14: Ini nga balita atut kanato sa Set Marketing ang tiga maltiga para po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Set Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Set Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kag ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, taliwa sa pagsulbong na usab sa presyo sa lana tungod sa tensyon sa Middle East region, nilambo ang sales o halin sa mga electric car dinhi sa nasod ato sa second quarter sa tuig. Gipaibaw kini sa International Energy Agency din ang sales sa electric cars ni ambak og balik 35% ato sa second quarter gikan sa unang tulo ka buwan sa tuig. Sa nasayran ang presyo sa krudo ibarabana nga nisulbong ang presyo ni ini ngadto sa $60 matag bariles ato sa pagsugod sa tuig ngadto sa dulan na $120 human gisira sa Iran ang Strait of Hormuz. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Set Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix.
0: Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Zed Marketing, Zed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
20: Radyo mo nationwide.
11: Kumusta mga kasama? Usahay din natin mabantayan na patuon na lang ta sa kung unsa ang ginaingon sa uban o naka nakita online. Nabudol naman mo, maunga bisan sa pagpalit o tambal, usahay mapatuo ta sa mga nagaingon pare-pareho lamang mana. Pero sa ako mga kasama, dili pare-pareho ang mga tambal tungod magdaog na sa quality. Kung ikaw o ang gaminahal nimo sa kinabuhi ang dunay sakit, siyempre gusto nimo sigurado ka sa imong gipili. Dili kay basta unsa lang ang available o kung unsa ang ginaingon sa uban. Mas importante nga kabalo ka nga nasawayan na o masarigan. Sa tinuod lang mga kasama, nakaadto na ko sa planta mismo sa Unilab. Nakita na ako kung unsa kabusisi ang proseso nila. Gikan sa pag-check sa raw materials, hangto sa testing, storage ug delivery, ginabantayan gyud ang quality sa matag lakang. Huna-hunaan ninyo, adunay kapin sa 650 technical experts nga nagtan-aw sa matag tambal, capsule, tablet man o syrup. Mabot pa sa kapin 50 ka test o verification sa proseso sa pagbuhat ini una kini maabot sa butika. Dito na ko na-appreciate kung paon sa nila ginasiguro nga maayo ang matagtambal o na makaabot sa mga mamalitay. O dili lang dito natapos mga kasama ha, tud bisan inighuman ni mong inom og tambal o vitamins, doon ay Unilab Customer Care Center kung nga doon na kay pangutana o concern. Maog sa among gabanay, basta Unilab lang, tungod kamalo lang kung ginatarong yun nila hangtod na makaabot kanimo ang quality nga imong gikinahanglan. Maong karon, pag ato na ko sa butika, ang akong yung pangutana, Unilab quality ba na? Mapatambal sa sakit o vitamins, pangpaadlaw-adlaw, o bisan sa mga pampagwapa. Dito ko sa kamalo ko nga ginatarong ang paghimo sa tambal nga akong inumon. Maong ang pilia, dapat Unilab quality. Pero unsa ba di ay ang produkto sa Unilab? Pangita lang sa ilang website nga www.unilab.com.ph/products. Tibani, dili ta lang quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Samtang kontrobersyal nga Colon Night Market Trade Fair and Bazaar, ibalik na usab sa Dakbayan sa Sugbo, kasama mo sa balita na Jamani Limonor.
22: CYHP Tatak RMN Report.
16: Ibalik na usab ang kontrobersyal nga Colon Night Market Trade Fair and Bazaar sa Dakbayan Sugbo. Kini human maaprobar nini ang konseho sa syudad. Ang maong aktibidad unya pahinon ipakayon sa buwan sa September hangtod sa Enero 31 sa sunod tuig. Kini suportado usab ni Mayor Nestor Acheval bisan man kung ipasakaan o reklamo pagpakayon sa Colon Night Market sa miaging tuig.
1: Paano na kuli? Okay naman po. Basta ulay ang sul. Dako man good sa dag mga kuha le. Di man to riyatong sa unang mga panahon. May kuha na to gamay.
16: Si Mayor Nestor Acheval na sa ito niya reklamo batok sa mayor ngayon pasaka ni Consul June Alcover nag-ung-ung pa sa buhatan sa Ombudsman. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak RMN.
20: Radyo mo nationwide.
11: Karunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging guguban pa. Apan din na kinahanglan ang bugasto kapaog dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disguise pa kini ka mga powerful ingredients. Kung magatumar ka nini, mahimogid kang uptick, alerto o dili limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butik sa inyong lugar o maorder sa Facebook, Instagram, TikTok, Shopee o Lazada.
22: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Ay! Congratulations sa itong winner, ganun taga, ha? Sakto yung tumag. System loss. Congratulations ni Ma'am Christy Reyes Vergara. Ang atong winner, ganun taga. Congratulations. Ma'am Christy Reyes Vergara, ikaw nga palaran nga mananawag sa itong answer to win promo. Palihog lang kong chat, ma'am, sa atong Facebook page. Alang na sa paghatag nimo sa imuhang cellphone number. Huwag nimo tinood nga pangalan. Okay, ato sa i-check. May galas kasamang Julius Balili. Kaya naka-standby na sa atong winner kanabuntaga. Kasama Julius, gamay lang Diyos.
3: Good morning, kasamang Anos. Good morning, kasamang Kendo. Good morning, masamang Marisa. Good morning, Sobo! Okay, lantas, nagbens sa mga lood. Naminaw sa unang radyo, unang berita. Ate, may buntag?
23: May buntag, Tete.
3: Sa pangalan?
2: Minyo daga.
4: Minyo
2: na.
4: Minyo na.
2: Sa mga rasa ng patukar si Muradyo?
4: Hindi naman ko rin, sir. Mabot ko na yung alas yun ko. Tukar na sa ko niya. Mabot sa ko na yung alas. Wapay na siya.
11: Congratulations!
2: Yes! Exato mo sa panmakasang mga dos. Pagkadawas at palipay sa GYXT!
4: Salamat sa DYXP, galing yun, Sir Arlon, si Ma'am
11: Marisa.
4: Lailin, okay, Ma'am Julius.
2: Ma'am Julius.
4: Salamat yun sa lahat, Ma'am.
2: Okay, so, kamundang naminaw, paabot lang kamuna mo. Basit ka muna sa sunod, makadawat sa mong mga pa-alipay. Paminaw lang yun, buntag hanto, gabi. Kau ba na ako, Tris, kasamang lilit na pala, Sir Gadot. Kini
11: yung kasamang
2: Julius Balili, GYXT,
11: Tata, Karimen. Yes, salamat kasamang Julius Balili. Congratulations sa itong winner, Karabutanga, Min Min. At ito nga papanagoban, may galagi pala yung tasa naman itong ng Herbal Capsule sa Kayusaya ng Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule. Koi Herbal Capsule. Mapalit kini may galagi sa talayan ng mga butika. Barato na, ipiktibo pa.
5: Mga timailhan, ngayon ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mong dilika regular nga makapagawas si mong hugaw. Dugay ka mahilisan, magbuturag imong tiyan. Magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dilihamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-ino matagadlaw o GP Detox Plus, Herbal Capsule, ang pinaka-usun.
11: Para matiuras, may galas ang ana lang sa kinitabukang pwersa. Sa anyway, HP, aramin sa buhok kami ay inyong mga tigbalita.
14: Sa nga ni Radio Man Ken, Galinea, kini niyong Radio Man Marisa Abadies.
11: Ako sa si kasamang Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang ngayon may galas kasamang Atty. Phil Fernandez Banyok. Gamos sa nukiron na may galas sa Straight to the Point. Ang kalimot, matagalong ang tanahan, Degang Joes, praise the Lord, hallelujah. Sama ka na rin, sama ka na rin.
22: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
23: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist,
6: consult your doctor.
7: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabaskog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, CTAB, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home CTAB, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, CTAB. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo progress? O basic ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ka kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
26: Oras sa DYHP RMN Cebu alas 6:18.
27: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
28: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
29: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
30: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
31: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
32: ACS.
33: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
34: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
35: This time check is brought to you by PH Care.
36: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
37: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
38: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
39: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice.
40: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ tinyo mo.
41: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
42: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
43: ACS.
0: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
26: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan.
1: Straight to the point.
26: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
26: Kinilig po niyo bos ang lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes ug pizza 31 na. Buwan karon mga kaigalaan sa Hulyo tuig 2026.
1: Straight to the point.
26: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
26: Naguna sa maisgutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Grabing baha na sinati sa pipila ka mga bahin sa Cebu City o Mandawi City ngon man sa Lapu-Lapu City. Human ni bundak ang kusog nga uwan kagahapong adlaw.
1: Straight to the point.
26: Labihang napiktuhan mao ang area sa Labangon ug Tisa, din dunay pipila ka mga residente ang gipangrescue human ni taas ang tubig baha sa ilang lugar.
1: Straight to the point.
26: Atay pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagmanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
26: Grabe bitang kusuga sa uwan kagahapon mga kaigalaan. Matod pa sa pag-asa ang maong nasinati nga pag-uwan tungod ni sa localized thunderstorms sa pipila ka mga bahin sa Subo.
1: Straight to the point.
26: Subay nini pag-asa padayong nagmonitor sa low pressure area kon LPA gawa sa Pilipinas. Oga, duna kini yutaing tsansa nga mulambo ngadto na sa usa ka bagyo.
1: Straight to the point.
26: Samtang ang usa ka LPA nga gibantayan sa nasod hingpit na nga nahilis.
1: Straight to the point.
26: At anong pagtagad rumutaga sa atong pagbanuban mahigala nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the
26: sa
1: point.
26: Sa tikas bahin, usa ka apartment na sunog sa may barangay kasambagan ng siyudad sa Subo, taliwa sa nasinati nga grabing pagbaha sa siyudad kagahapon.
1: Straight to the point.
26: Grabe gibitang baha ang mga kaigalaan. Kining magsigig baha, muna mo pahinumdom nato. O mo pahinumdom sa matag Pilipino, o ginguman sa mga politiko, unta, mga higala, sa tinuod nga problema nga atong giatubang.
1: Straight to the point.
26: Samtang sige mang higalag baha ala sige impeachment gihapon. Wala nga ang mga tao mang higala murag nakasabot na kadugayan wa na magpatandog sa ilang panginabuhi. Kung imo mabantayan murag gamay na lang gyud ang mutan-aw mga live viewers mga higala sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
26: Kaya nahibaw ang mga tao mahigala unsagin ang tinuod nga problema. Og labi na ang dagko nga mga problema. Labi na kining problema sa mga pagbaha. Wa hatagig pagtagad kay giuna mga higala ang impeachment trial.
1: Straight to the point.
26: Katanig pagtagad karon mga kaigalan. Okay raman na kung inyong unahon kanang impeachment pero ayag kalinti ang investigasyon sa flood control project.
1: Straight to the point.
26: Nahilom na mga higala ang isyo sa flood control. Ang impeachment, sige pa.
1: Straight to the point.
26: O, igiuna mga sukid, tigpaminaw.
1: Straight to the point.
26: Ang mga Pilipino, dili man po na mga bugo. Magkasabot man ang mga tao, mga kaisunan. Ha? Okay, padayon mag-impeachment kung gusto ninyo, pero ayaw pasagdi ninyo ning baha. Ayaw pasagdi ninyo ang flood control scandal nga maoy labing dakong scandal sa korupsyon mahigala sa history sa Pilipinas.
1: Straight to the point.
26: Katanig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuman asam, yan ang atong tulumanon at inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
26: Samtang sa pikas kabahin, usa ka real estate agent na lutsan o warrant of arrest, human kini gireklamo sa iyang gigagaw og cyber libel niadtong miaging tuig tungod sa gialigar nga nang liba kini gamit ang social media. Mga Marites, mahigala sa internet. Kantanig pagtagad, rubutaga sa atong pabanuman sa nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
26: Samtang sa laing bahin na balita gikan sa kauluhan tax records ni Vice Presidente Sara Duterte, lakip na sa iyang kapikas nga sa Attorney Man Scarpio na dawat na sa Senate Impeachment Court.
2: Straight to the point.
26: Sa laing bahin, utang sa gobyerno ni burot na ngadto sa kapin sa 19 trilyones ka pesos.
2: Straight to the point.
26: Inana, kadakog utang ang gobyerno ha? 19 trilyon pesos? Unya, how come nga moingon man mahigala nga duna kunoy kinini ang savings ang PhilHealth nga naglisod bang ganin ng ato mga public hospitals?
2: Straight to the point.
26: Tanawa, kana mga public hospitals na to, why mga capacity ng uban ilang ipasa mga higala nga rin sa Vicente Soto? Gumikan kay wa mga higalay igong mga equipment. Napay mga beds mahigala tanawa ra gud ang ato mga kagamitan sa ato mga public hospitals. Pero kang gobyerno pa pasultion kuhaon ng kwarta sa PhilHealth kay kuno dunay savings. Unsa naman ang kalakihan nagkadimao pataane? Unsa may solusyon ani? Ha? Kining pagbaha mahigala ato ning tutukan unta sa gobyerno? Kini mga problema sa healthcare nato uban pa. Unsa ba hinuon mga kagilaan aron masulbad ang problema unsa ang ang buhaton mga sukitig paminaw magpalupad og raket. Atong ning agi kataw katawa mga higala tagan tani pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
26: Samtang sa gawa sa nasod ang mediator nga Pakistan ipahibaw nga dunay nahitabo karong ongoing nga negotiations tali sa Iran o Amerika taliwa sa nagpadayon nila nga mga pagpangatake.
2: Straight to the point.
26: Kiniuguban pang mga sigutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Kaya sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
1: Life extension, vitamin D3.
4: Ang life extension, vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa uni mo, kugos, karga, ug duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati suma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinic and pharmacies.
5: Mga kasama o mga idol, panahon na sab sa ting-uwan o uso na sab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na, mahigala na size, trying tayo 5 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
0: straight to the point.
11: At sa tagay pagtagad, mahigala ang reports ng kauban on board sa patrol. Na 16 anyos nga grade 11 student sa Argao nga nagpabuto og armas ni Fuego, gawas eskwelahan, girescue sa kapulisan. Kini kay napabuto og armas, sigurado ni mahigala, 16 anyos, kinsa mga tag-iya ini mong pusil. Pag careful mo, ginikanan o kinsa ng mga tag-iya, anak, kay kining naning minor, mahigala, di man pwede ko makakupot og armas. Labi na mga kagalaan nga, kwan, huwag ginilisensya, sigurado. So, kinsa may naay license, ani, ayaw mo pag taguin nyo klaro na inyong mga pusil, kay delikado ni mga bata ron, ha? O ito'y naitabo, ito sa takluban, mahigala nga, ang pusil sa iyang tita mo'y gikuha. Itong bata, mahigala na musil sa takluban. So, palihog lang, no, katong mga nanag-iya o mga pusil din, ha? Taguin nyo klaro na, nga dili maabot sa mga bata. At i-check sa report, may galaw ba ni Radyoman Paul Lauro, Paul?
10: D-D-D-D-Y-H-P Ottoman Report.
12: Radyoman Attorney Rupil, mga pasado alauna ni sa hapon, gitubag sa atong kapulisan, kininga alarma sa pagpabuto og armas, kininga ilaning gitawag og alleged illegal discharge of firearm. Diya ni sa vicinity sa Hilario Davide Senior National High School sa Barangay Kulawin sa lungsod sa Argao. Sa ilang pag-respondi, ilang na-rescue kining 16 anyos nga tinunan sa grade 11 sa Hilario Davide Senior National High School nga taga Barangay Lingigon sa lungsod sa Argao na voluntaryo inoon nga niangkon nga siya ang nagpabutog armas nga nakapaukay sa mga tinunan o mga magtutudlo niya ng mga orasa. Giangkon sa maong tinunan na iyan o nga labay ang .38 revolver. Nakakuha sa kasayuran gikan ang kapulisan sa Argao gikan sa lain pang minor de edad nga 17 anyos o 15 anyos.

0: girescue na yun siya sa kapulisan o nining mga higayuna na anasa kamot sa Argao Municipal Social Welfare and Development ang maog tinunan. Mahimo-hinog dugang pag-imbestigasyon ang atong kapulisan kung unsay tumuog tuyo niya tumuog matanong dihin sa niya makuha ang naisgutan ng armas na subject pa nila sa recovery. Mao na itong report niya na ipos gikan sa Argao Police ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy! Nationwide.
3: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Arita mahigala sa tundugang mga hisgutanan mga kagalaan og di ana mahigala nagpahinumdum na nato ang problema ang tinuod. Ang problema sa mga pagbaha. Mao ni anda kong problema mga sukit tigpaminaw. Di ni pwede mga kagalaan og sulbaron lang og racket oy. Sulbaron o palupad-lupad gunuhay grakit. Ang tinuod nga problema, ato iklaro ba? Unsa man ning problema hagyod? Kay diya man, sige impeachment. So sige, walay problema. Impeachment po diya. Pero ayaw kalimtin ninyo ang tinuod nga problema. Otherwise, kana mga tao magod, kasabot maguna. Nga, nagkalaay na mga tao mahigala sa impeachment trial, wala na ganahin pagsunod ang uban. Daghan sa mga tao nga namusunod, na narbaho na lang, iyahay na lang tag panginabuhi, pasagdi na lang na sila din, mag-exhibition na sila din. Kaya nakahibaw na mga tao, unsa gituyo na nana. E di ay problema eh. Kini, natural mga higala ang kinaiyahan yun. May mo pa hinumdom, unsa'y problema, gahapon, way bagyo ha, LPE ni mga higala mga reports, ang uwan kusog kaayo, resulta grabing mga pagbaha. Asa mo itong video, names? Kani oh. Sige, ato nang ipa ko na. Ako i-describe ninyo may galang baha kagahapon. Kaya sinati man baha kagahapon. Kani oh. Tiyaw mo na. Basak Lapu-Lapu City ni.
4: Nata, nanay ni David to. Tapos sa bukal-bukal, oy.
3: Okay na. Sa o manak ni mo.
5: Huwag naman ang uwan, ma.
4: Okay, lagi ka ayaw.
1: Turbo supplement for men.
3: Isa man ang kuana dong. Ano man ang Do naman to advertisement dong. Kani oh. Kani mga higala oh. Grabe mga higala mga pagbaha. Asa man to dong. Sige. Nani mga audio? Kani. Oh, grabe ha, oh. Sige. Grabe ha, oh. Isungasong ang baha. Isod sa kinan. Tipulo, Mandawi City. Mga tawan lang sila, suod sa bus. Ibalik lang ko nun dong, ibalik sa ko nun dong. Ayos ang antog lang yung video ko nun, at ibalik sa ni ba? O, kani o? O. Mga tawan na lang sila taon. Grabe ha o. Sungasong ni ang kuyaw anak ka ng mga sakinan uban yung matyan o makina. Suod yung bas. Ikatawa na lang ito, managiingon nga. Sa atong kagool, mahigalas mga pahitabo, ikatawa na lang. Kani-kani. Oh?
6: Sunog. Masyayo
3: pa. Ikatawa na lang sa mga tao. Banawa na yun.

0: Si Busite.
1: Ano ang ginasunod?
2: Ba?
0: Grabihan ba ah? Samtang nagbaha, uwan baha, doon na po yung sunog. Moto nag-responde. Sa kasambagan kagahapon. Kani, sama eh. Tisa, gid. Kani, oh, tisa.
2: Suga.
0: Suga, uwa. Oh. Kalsada na, ha?
2: Kusog, kaya, kusog. Ayaw, sir, ayaw.
0: Ah, oh, grabe hay. Giagi na lang kato katawa mahigala. Tisa ni hati, tisa ni. Standby gamay lang names. Ato si pulsa sa names. Atong balikan ni karon. Mao ni tinuod nga problema. Unya kining tinuod nga problema, mo pahinumdum siya dili kita magpahinumdum. Ang kinaiyahan. Ha? Ang kinaiyahan mo pahinumdum diaw, ang tinuod nga problema ay magpabungol-bungol pagkabuta diha. Ato nga balikan ni karon totoo, duman lamang pipila ka mga mahinumdanong pahinumdum.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ang nailahan nimong alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyang alaksan extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makadawat og pina-extra bilis o extra galing nga new alaksan extra. Kita-kits mga idol. Para sa tamo, ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagtiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na. Maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
21: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
24: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
25: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
26: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
27: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
25: Ayaw ka balaka! Naanay Eyeberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
26: Pero sukad nag-inom ko og Eyeberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
27: Salamat sa Eyeberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
25: Eyeberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
27: Eyeberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
28: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na, may kilalasay, 50 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon at inyong tulumanon.
28: Straight to the Point.
0: Now, mauni mahigalay tinuod nga problema. Kining grabing pagbaha. Mauni ang tinuod nga problema. Mauni-unta ang angay tutukan. Nga nag-play taan eh, unsa-unta gahapon man nahitabo. Ang tanang tao, may galag normal lang kang tao, kasabot kang abitaw, no? Mauni problema. Di ka ganit kasabot. Anak nga, kwan, kita na lang mo sabot ni mo, ha? Pero truth, may galag sabto na nato, kaya pag-inabuhi po ng ila. Una ang maingon mahigala nga nako ni mga trolls ako sa akong Facebook na makumaka atiman na nila. Kamu ni ato mga listeners, kamu lay bahala ang tubag sa kami lay bahala na turni. Di nga kumakabasa ng mga inana kay wa na tayo tayo man no? Pero ang atong mga followers atong mga loyalists sila may nakabasa. Sila na po yung mutubag. No? Nga oy mga trolls duty na mo kay nagsugod na sa turni. Ato lang ang gagi katawa-katawa ba? Kini mo ay sitwasyon nga tinuod yung problema. Unya, kanima, higala mo ay, wala na ganyan tutuki. Nga naman, kaya tutukan ni, maunay kaigo. Ha? Ang mga kurakot, mga kagilaan. Tara, at tumalikan itong stisa sa kalahit dong. Aman to dong. Kini o, kanima, dawi mo saan eh. Sige, unya, at tagsa-tagsaon talang. Sinsan magamay ni akong luas, mahigala mo raglis o taghilwas aning kalakihan. Sige, kononims, kani, kanong sa, at tisa, katong tisa ganina. Grabe tong tisa, san? Okay. Sige, inahinaya lang katong mga kwan. Kani, mo ni. Sige dong. O, naan sa audio? O, kana o. O, limang kana o. La paluma sa bibisyo ni. Naanod ang e-bike. Awa o. Kani o? Sa mana? Kanod? Ibaik mo na kanod? Anod? Kung dili sinsiro ang pagsulbad sa problema, di gyud masulbad. O pulos ra pamulitika mang higala. Kani ho, sa umani mo na, nga mo man itinuod nga problema. Lalim ka ng kalsada, mahigala mo na ng hitabo mo ng suba. Why sapa dyan napita? Pero nga nung naama na ron ang kwan, tubig punta.
1: Suga.
0: Lisod bang kung kayo itong iingon ni Tulfo nga move on na ta sa flood control. Anong move on man? Kanunay man tang bisitahon. Kung saan pag move on? Oh, gahapon, oh. Imong inon nga move on nga naa, ang kinaiyahan man maoy mo pahibaw, mo pahimang, no?
28: Straight to the point.
2: Alright.
0: Ah, kanil.
2: Paano pahibaw, no? Murag dagat, oy.
0: Oh, downtown area, oh.
2: Okay, pakoski ba?
0: Eh, katokatawa na lang gitaon.
2: Grabe yan, ay. Manalili. Ay, wala naman eh, kanang suba pasil naman.
0: Ah, suod sa mga establishments.
2: Oh, nasuod na sa shop, guys.
0: Downtown so, area.
2: Pabok, ha? Manalili Beach Resort is now open.
3: Awa, gabaha.
0: Awa, oh.
2: Manalili Beach Resort. Legaspi Pool area, wala pa.
0: Manalili area ko nun eh. Manalili ang Kulon area po, gabi.
2: Manalili Beach Resort. O, oh, kaysa ito mapabok ha. Baha na, baha na. Baha ng Kulon. Agi to ko kalyo ani ron.
3: Buong naman.
0: Kani may problema ang dako. Ang kinaiyahan mo ni pahimangno. Dapaw.

Gabihanin ko na mga higala. Asa naman ang flood control projects? Ha? Nganong nitipas naman yung mga tubig? Di naman sa kalsada, aging agianan og tao. Di ba kadakog budget mga higala para sa sugbo? Sa flood control? Ano na unsa man eh? Ah, kini o Mandawi o, mga bata gi-rescue. Gigamitan mga higala taon og buti, ha? Tawo, kani o. Gamitan mga higala buti, ha? Nag-rescue mga bata. Nagklase mga kagalaan unyan abdan ang naning kusugawan o, awa na. AS Fortuna. O, diya pa.

0: Muna, mga tao, kahibawang kadugayan, masukok mga tao, anak, nga. Sige lang, impeachment, ano na, sige. Nga, ang tinuod nga, gibati sa mga tao, ang nasinati, giyod, nga problema, di aman. Kanyo? Tanaw mo? Nga, pilay gasto sa impeachment, kada adlaw, 25 million. Okay, wala tayo supa kung impeachment magkaigin na, pero ayaw pa sa dining problema, ha? Kaya pa'y lain ay. Ihimo na lang yun mahigalahin noong kwan. Sus, ang leptos pyrosis anila eh. Mga bata mahigalan, sige na lang duwa-duwa lang punong uban, oh. Ginoo ko.
1: Patubangan sa imol.
0: Patubangan sa imol dito? Kani, asa mo ni? Sus, ginoo ko. Labangon.
2: Asa ba nang ginadi ay? Asa na mga
3: Nanay ni Dai dito. Tapos sa bukal-bukal, uy.
4: Madugay naman ng huwan, ma.
3: Dugay, lagi ka ayo.
0: Diya pa. Kini o, tisa ni. Ito o sala, bangon. Sus, ginoo ko. Inani ka, laom ang baha, ha? Gihimo na lang taon lingaw sa mga tao. Wala na tayo mahimo, mahigala. Ilan lang gi-enjoy na lang taon nila po in taon ang baha.
5: Sumpay-sumpay ka mo, masumpay-sumpay.
0: Mo na nga doon na mahigala kanyo. Samtang doon ay problema mahigala hasta itong giingon ni BBM ng palupad o lakit, ha? Doon na naghimog AI kasamang names nga maingon nga kanisa unahon ng baha. Asa man itong AI names? Be, asa man ito? Huwag ihimo na lang katawanan. Palupad o lakit, ha? Kanyo?
6: Kaya na ng rakit sa space. President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu, kay sige lang may baha. President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu, kay sige lang may baha. President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu, kay sige lang may baha.
0: Pini-iay man ni Pusa dong, Pusa. Pusa dong, Pusa dong. Sa mo ni, gihimo ni, iay rin ni gihimo ano, di ba? Video ba, nakuhan? Balik ko na dong. Sige dong.
6: Unya na ng rakit sa space. President Marcos, apuri niya may ingon ani sa Cebu, kay sige lang may baha.
7: Kabuang gano'n.
0: Pero mantay uras, may gala. Unya to, tiwaso ni tataod lang sa standby lang una lang sa RMN 558 Manila. Musunod na karundayon, mga kaigsunan. Alas 7:01 na, standby.
8: Live via satellite. RMN News Nationwide.
9: Sa sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila, labag sa batas ayon sa iba't ibang labor group.
10: Palagay ko is outside of the jurisdiction of the regular court yan.
11: Katwira ng Meralco sa system loss tinabla sa pagdinig sa Senado. Opisyal ng Meralco sinabon ni Senador Erwin Tulfo dahil sa pagpapataw ng kanilang lugi sa taong bayan.
12: Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that.
9: Utang ng Pilipinas sumampas sa record high na mahigit 19 trilyon peso sa katapusan ng Hunyo.
11: Vice President Sara Duterte, lumiliit naman ho ang mundo matapos makakuha ng presidential authorization ng BIR na mailabas ang bank at tax records ng BISE. Yung mga dokumento hawak na ng Senate Impeachment Court.
13: Lumiliit na yung mundo ng atin pong pangalawang pangulo.
9: Pagyayabang ni Vice President Sara Duterte na kaya niyang umupa ng papatay sa mistress o kabit sa halagang 5,000 piso binatikos ng prosekusyon.
7: I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how bad gun violence in the Philippines is.
11: Babae patay matapos saksakin sa loob ng kanilang bahay sa Kabangkalan City, Negros Occidental.
9: Mga mag-aaral sa isang paaralan sa Mandawi City, Cebu, agad na inilikas kasunod ng biglaang pagbaha dahil sa malakas na ulan.
11: At sa showbiz balita natin, performance ng Kings of P-Pop SB19 sa Lollapalooza pasabog at inaabangan ng mga fans. RMN Network
9: News. Detalye na ating mga balita ngayong 7:03 ng umaga. Pansamantalang sinuspindi ang pagpapatupad ng dagdag na 85 pesos sa daily minimum wage sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila. Ito'y matapos na pagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court Executive Judge ang petisyon ng construction firm na Redicon Trading and Construction Corporation at ng R2 Builders Incorporated na humihiling ng status quo ante order para sa pagpapatupad ng wage increase. Dahil dito ay iral pa rin ang dating minimum wage rate habang dinidinig ng korte ang wage order number NCR-26 ay nilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region. Samantala, nakabinbin pa ang petisyon para naman sa temporary restraining order sa naturang wage increase dahil hindi pa ito naira-raffle ng korte. Inilabas ng Pasig RTC ang desisyon nitong July 24, isang araw bago ang implementasyon ng 60 pesos na unang bahagi ng wage increase noong July 25.
11: Kaugnay po ng balitang yan ay iginit ng nagkaisa labor coalition na walang jurisdiction ang Pasig Regional Trial Court sa petisyong kumukwestiyon sa wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon po kay Attorney Sunny Matula, ang chairperson ng nagkaisa labor coalition, dapat ibasura ng korte ang petisyong yan dahil ang mga usapin sa labor relations ay hindi naman saklaw ng kapangyarihan ng Regional Trial Court.
10: Sa ilalim ng Republic Act number 6727 ay dapat kung gusto nilang iapila yung desisyon ng RTWPD ay maaari silang pumunta sa National Wages and Productivity Commission within 10 days from the publication of the wage order. Pero kung sa court, regular court sila pumunta, palagay ko is outside of the jurisdiction of the regular court yan, at kung nag-issue ng status quo ante order ay maaaring madisiplina yung judge sa nag-issue kasi magiging gross ignorance of the law yan.
11: Sabi rin po ng TUCP, layon o ng Trade Union Congress of the Philippines, na layon ng petisyong yun na ipagkait sa mga manggagawa sa Metro Manila ang matagal nang hinihintay na aumento sa sahod. Kinwestiyon po ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate ang inilabas na TRO ng Pasig RTC dahil wala itong basehan.
13: This is the first time na meron pong pumunta sa korte para questionin yung kapangyarihan ng ating Regional Wage Board na ang Kongreso po, no, exclusive po na kapangyarihan ng Regional Wage Board magtakda ng sahod. At kung gusto naman po nilang questionin, meron naman tayong National Wages and Productivity Commission. Doon po sila pwedeng mag-apila. Kaya kini-question din namin po yung issuance ng TRO ng Pasig RTC kahit po yung mga basehan na kanilang binanggit. Tingin po namin, no, walang sapat na basehan para mag-require ito ng isang court action. Ang kinakailangan po nila, mag-apilad sila doon sa NWPC. Hindi po nila ginawa iyon.
11: Yun po yung tinig ni na nagkaisa Labor Coalition Chairperson Attorney Sunny Matula at TUCP Spokesperson Carlos Miguel Oñate sa panayam ng DZXL Aramin Manila, at tinawag din ang grupong insulto yung TRO sa institusyon ng ating pamahalaan, at sabay ang panawagan po kay Dole Secretary Francis Tolentino na mas labanan naman ng may tapang ang isyong ito. Una nang sinabi ni Tolentino kasi na ikinalulukot nila ang desisyon pero ginagalang daw at susunod sila sa utos ng korte.
9: Pagsuspinde ng korte sa wage increase sa Metro Manila, labag sa batas at sa labor code. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
14: Iginig Maliit ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah Eli San Fernando nalabag sa batas at labor code ang inilabas na status quo ante order o pagsuspinde ng Pasig City Regional Trial Court sa 85 piso na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Diin ni San Fernando malino na nakasulat sa Article 126 na wala dapat preliminary o permanent injunction o temporary restraining order ang pwedeng ilabas ng korte at alinmang entity sa anumang proseso sa commission o regional boards. Tinukoy din ni San Fernando ang Article 123 ng Labor Code na anumang apela tungkol sa wage order ay dapat dumaan sa National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment kaya walang jurisdiction dito ang Pasig RTC. Ipinunto ni San Fernando na barya lang ang 85 pesos na dagdag sahod sa NCR na hulugan pang ibibigay at ngayon ay sinuspindi pa sa halip na makatulong sana kahit papaano sa mga manggagawa. Nababahala din si San Fernando na sa halip ipaglaban ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kakarampot na aumento sa sahod ay nagkukumahog pa itong sumunod sa illegal at walang batayang TRO ng Pasig RTC. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
11: Siyam na minuto nakalipas alas 7 na umaga, ginisa ni Senador Erwin Tulfo ang argumento ng Manila Electric Company o Meralco na magre-resulta raw sa taas singil sa kuryente ang pagtanggal ng tinatawag na non-technical system loss charge. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni Meralco Senior Vice President and Regulatory Management Head Jose Ronald Valles na mangangailangan ng dagdag na tauhan at infrastruktura ang pagsawata sa pagnanakaw ng kuryente. Mababawi lamang daw ang gastos nila rito sa pagpasa nito sa mga consumer. Bagay na maraming tinutulan ni Tulfo dahil dapat naman daw ay handa ang mga negosyo sa posibleng lugi na mararanasan nila.
12: Sir, I totally disagree with you.
15: Yes, sir.
12: Your explanation. You mean you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero, boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang wala ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan yun eh. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses. At dapat meron po kayong allowance lagi for losses.
11: Kinwestiyon din po ni Senador Tulfo na bakit bagalagi sa mga consumer ipinapasa ang problema sa pagnanakaw ng kuryente gayong ito'y responsibilidad din ng power company.
12: Are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na mo namin problema yon. Hindi na rin ho problema ng consumer yon. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka. Wala kami pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo. Binibigyan nyo kami ng kuryente. Pero yung sinasabi mo na, para bantayan, walang magnanakaw. Bakit kami na naman ang sasagot noon? Parang lagi na lang ho kami hong sasagot. Ganito lang sa bibigyan kita ng example. Kung narin, nanakawan po yung tindahan. So sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya kasi nalugi siya, na-hold up siya, o nasunugan siya, o binaha yung tindahan niya, nasira.
11: Naniniwala naman po ang Energy Regulatory Commission at Department of Energy na dapat maghigpit ng mga distribution utilities sa pagsawata ng electricity theft o pagnanakaw. Pero ayon kay Valles, naging agresibo na ang Meralco sa pagtugi sa mga magnanakaw ng kuryente. Pero sila daw ay naiisahan. Naiisahan ang kanilang mga inspection team ng mga kawatan.
9: Sa iba pang mga balita, umabot sa record high na 19.07 trillion pesos ang kabuuang utang ng bansa sa katapusan ng Hunyo. Ayon sa Bureau of the Treasury, 518.98 billion pesos ang itinaas ng total outstanding debt ng Pilipinas kumpara noong Mayo dahil anila ito sa net availment ng domestic and external borrowings para ponduhan ang mga programa sa national development. 12.84 trillion pesos naman ang domestic debt habang 6.23 trillion pesos ang external borrowings. RMN.
11: Alas 7:12 po at oras, tila bahagyang nagbunga mga pag-ulan na naranasan sa Luzon itong mga nakaraang araw. Ito po ay matapos tumaas ng 3.48 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan kahapon. Dahil dito nasa 154.33 meters na ang water levels sa Angat. Bukod sa Angat, tumaas ang lahat ng pangunahing dam sa Luzon katulad ng Ipo, Lamesa, Amboklao, Binga, Pantabangan, Magat at Kaliraya. Tanging yung San Roque Dam ang bumaba ang water level kahapon.
9: Mga mag-aaral sa isang paaralan dyan po sa Mandawi City, Cebu, ang inilikas dahil sa pagbaha. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Aida Tampus ng RMN Cebu.
14: Ligtas na nailikas ng mga tauhan ng GESO Disaster Risk Reduction Management Team o GESO BERT ang ilang estudyante na trap sa AS Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay GESO, Mandawi City, Cebu. Ito ay matapos na ang biglaang pagbaha sa lugar dulot ng matinding pagbuhos ng ulan bunsod ng localized thunderstorm kahapon. Agad na rumisponde ang rescue team upang ilabas ang mga bata mula sa paaralan at dalhin sila sa mas ligtas na lugar. Samantala, umani naman ng papuri mula sa mga residente at magulang ang mabilis na aksyon ng GESO BERT para sa kaligtasan ng mga kabataan. Maliban sa Mandawi City, nararamdaman din ang matinding epekto ng baha sa Lapu-Lapu City at ang mga bahagi ng mga barangay sa Cebu City. Mula sa RMN Cebu, Radio Man Aida Tampos, Tatak RMN.
11: Samantala, pinsala sa Malaybalay City, matapos ang nagdaang pagbaha, pumalo na sa mahigit 12 milyong piso. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
15: Umabot sa lagpas sa 12 milyong piso ang naitalang pinsala sa agrikultura, livestock, mga nasirang pamamahay at mga infrastructure projects matapos ang July 8 flooding incident sa Malaybalay City dito sa probinsya ng Bukidnon. Sa report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO Malaybalay, Chief Alan Cumiso, higit sa 6.8 million ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura at livestock, nasa 3.6 million sa infrastruktura at 1.5 million sa mga nasirang pamamahay. Pinakanapektuhan ang barangay Managok na 3 million ang pinsala sa agrikultura at mga nasirang pamamahay. Agad-agad naman na ipinagkaloob ang mga immediate assistance ng lokal na pamahalaan para sa mga displaced ng mga pamilya habang patuloy ang mga recovery efforts para sa pagpapatayo ng mga bahay. Inamin naman ng CDRRMO na dahil sa silted na mga ilog ang dahilan ng pag-apaw, kaya mas paiigtingin ang isasagawang operasyon sa koordinasyon ng mga concerned agencies para maiwasan ang malawakang pagbaha. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik Radyuman Mark Micaballo, Tatak RMN.
9: Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue na nakakuha na sila ng basbas mula kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. para isumite sa Senate Impeachment Court ang bank records at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, na isumite na sa Clerk of Court ang mga dokumento ng BIR, Anti-Money Laundering Council, gayon din ang mga pribadong bangko tulad ng BDO, PS Bank, Metrobank, Land Bank, Security Bank at BPI. Sinabi naman ni Clerk of Court Attorney Renato Bantug na humihiling ng dagdag na palugit ang ilang mga bangko para magsumite ng mga dokumento. Hindi pa pwedeng buksan ang mga dokumentong ito dahil kailangan munang bigyan ng kopya ang prosekusyon at depensa at maghihintay pa ng susunod na utos mula sa impeachment court.
16: I think at this point naman, it's pretty clear. It has been discussed several times. It has been the subject of several commentaries and news articles that in this particular... I think it was also even mentioned in open court, no? For the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver from...
17: The palace already confirmed it, sir, today. And the palace already...
16: I don't know if they have...
18: Yes, sir.
16: Oh, yeah. Okay. Yes. Yes.
17: And sir, kasama sa sinubmit yung presidential authority, may letter?
16: Yes. Yes.
17: So, authorization...
9: Itinanggi naman ng palasyo ng Malacanang na may bahid politika ang desisyon ng Pangulo.
19: Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay... paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
9: si Palace Press Officer Jose Clair Castro.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
11: 17 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, lumiliit na raw ang mundo para kay Vice President Sara Duterte. Ganito po inilarawan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nang binigyan ng basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusumite ng Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue ng bank at tax records ng mag-asawang Duterte Carpio. Ayon po kay Ridon, malalaman sa mga isusumiting dokumento ang detalyadong transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos at pagpasok ng 4.4 billion pesos na pera sa account ng mag-asawa. Dito rin malalaman kung may nalabag si VP Sara sa hindi pagdideklara ng lahat ng pag-aari sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN.
20: Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang pangulo. Tingin ko magiging malaki pong piraso ng ebidensya ito. Kasi this will be confirmatory of what we had seen in the Justice Committee hearings relating to the MLC. No? Kasi pagpapakita na ho yung pong bank records nung aktwal na mga pumasok at lumabas sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, kung sufficiently reflected po ba ito doon sa una, SALN ng pangalawang pangulo, tsaka doon po sa mga tax payments ng mag-asawang Duterte Carpio.
11: Naniniwala naman si House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na walang dapat ikabahala ang depensa sa paglalahad ng mga naturang dokumento, lalo na kung wala namang itinatago ang kanilang kliyente.
21: Kasi kung tunay po na maayos ang paggamit ng pondo na ito, ba't humatatakot yung kabilang panig, no? Kung ang kanila pong posisyon ay wala po silang nilabag na batas o polisiya at wala dapat silang pananagutan, eh dapat nga po mas i-welcome nila itong ganitong paraan. Kasi dito po mabubuksan yung tunay na nangyari, at kung talagang posisyon nila is wala silang ginawang labag sa batas, ay hindi ho sila matatakot dito.
11: Wala pang pahayag ang depensa dyan sa pag-authorize ng Pangulo sa pagbubuklat ng bank at tax records ng pangalawang Pangulo.
9: Abangan sa aming pagbabalik, babae patay matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa Kabangkalan, Negros Occidental.
11: Samantala, top most wanted sa Antique sa kasong homicide, arestado.
8: Network News.
11: Buntag Pilipinas sa Idupos.
9: Telepong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
11: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
22: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
18: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: RMN Network News. RMN Police Report.
9: Babae patay matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa Kabangkalan, Negros Occidental. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
1: Agarang namatay ang isang ginang matapos pagsasakin ng hindi pa nakilalang suspect sa loob ng kanilang tahanan sa Purok Dangalon, Barangay Hilamunan, Kabankalan City. Kinilalang biktima na si Ivy Ramos, 33 anyos at residente ng nasabing lugar. Ayon sa asawa niyang si Leo Ramos, pag-uwi nito mula sa kanyang pagbibiyahe ng tricycle, ay natagpuan niya ang kanyang asawa na duguan sa harap ng kanyang mga anak na umiiyak. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na inabot ng buhay dahil sa tama ng saksak sa kanyang katawan. Lumalabas sa investigasyon ng Kabankalan PNP na dalawa katao ang sangkot sa krimen, isa ang sumaksak at isa naman ang nagselbing lookout sa labas ng bahay. Tumanggi naman si Kabankalan City Police Director, Police Lieutenant Colonel Gary Alan Resuma, na isapubliko ang kinukonsidera na person of interest at sa motibo ng krimen habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Hustisya naman ang panawagan ni Leo para sa kanyang asawa. Kasama mo sa RMNDYHB Bulod, Radio Man Albert Tener. Tatakremen.
11: Samantala, topmost wanted sa Antique sa kasong homicide, arestado na. Kasama natin sa balita si Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
2: Arestado ng mga otoridad ang tinuturing na Top 1 Most Wanted Person at Top 9 Provincial Most Wanted Person sa Antique dahil sa kinakarap nitong kasong homicide. Kinilala ng Police Regional Office 6 ang suspect sa alias Roland, 34 anyos, may asawa, isang laborer at residente ng Sitio Libudon, Barangay Igsuro sa Bayan ng Bugasong. Nadakip ang suspect ng mga tauhan ng Bugasong Municipal Police Station, katuwang 2nd Antique Provincial Mobile Force Company sa Barangay Ilaya, Bugasong. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 64 sa Bugasong Antique. Nahaharap ang suspect sa kasong homicide at itinakda ng korte ang 120,000 pesos na piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Reynold Arca, Tatak RMN.
1: Dump truck na may kargang lupa bumaliktad sa Batangas. Meron pong kotseng natabunan. Sama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
4: Pabilis ang takbo ng 10-wheeler dump truck na bumubusina nang hindi napansin ng isang nag-u-turn na white van na paparating na ito hanggang iniwasan ng truck ang van na nasa gitna ng kalsada at tuluyang tumagilid ang truck at natabunan ang isang asul na AUV. Ang insidente ay nangyari sa kabahan ng Paliko na Sugbo Highway. Agad na tumulong ang mga tauhan ng Toy Municipal Risk Reduction and Management Office at kapulisan para magsagawa ng rescue operation at mabigyan ng sapat na lunas ang naipit ng mga kargang lupa mula sa truck. Samantalang ang white van naman ay tuloy ang umalis sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga pulis para matukoy kung sino ang may pananagutan sa insidente. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak, RMN. RMN
11: Network News. 725, ceasefire my foot. Ito ang sagot ni Senador Ping Lacson nang humiling ng ceasefire ang di umanay kalaban niya. Sa kanyang social media accounts, pinaringgan ni Lacson ng hindi pinangalan ng tao na magdideklara ng giyera na bit-bit lamang daw ay toy gun bilang armas at laway ang bala. Isiniwalat din ng senador na natakot bigla ang kanyang katunggali sa giyera ng bagsakan niya ng bomba at ngayon humihiling ng ceasefire na pabulong pa. Bago nito, inilahad ni Senador Lacson ang plano niyang ilantad ang mga nakalap na ebidensya laban sa umani manumaliang flood control project sa Taguig na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Muli naman pong nanindigan si Cayetano sa kanyang Facebook Live na walang ghost project sa lungsod.
23: Ni-remind ako ng wife ko na may panahon na makipag-alaskahan, may panahon na whether you're playful or whether umiinit ang ulo, but sabi nga niya, people deserve, especially mga Tagigenyo, to know na nasa magandang kamay ang siyudad ng Taguig, na pataas ng pataas ang antas ng kabuhayan sa Taguig, na hindi po kami nagtotolerate ng corruption at saka ng ghost projects or mga anomalya, yan po man ay local, national government, yan po man ay private, no?
11: Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
1: Dinepensahan ni Vice President Sara Duterte ang madugong kampanya laban sa illegal na droga noon ng kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang talumpati, sa ginanap na rally sa labas ng International Criminal Court Detention Center sa The Hague, noong Miyerkules, kinuwestiyon ng Vice Presidente kung ang drug war
9: ang ikinasawi ng mga biktima ng extrajudicial killings. Tinukoy ng Vice Presidente ang talamak na gun violence sa bansa at sa halagang 5,000 piso, maaari na raw makakuha ng gunman. Kaya hindi raw pwedeng isisi lahat sa drug war ang mga naitalang namatay.
7: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? It can be that it is a crime against passion. It can be murder because of a third party in a relationship. It can be plain hood up. So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity?
9: Matapos nito, muli ring dinepensahan ng Vice-Presidente ang kanyang pahayag at sinabing isang realidad at seryosong banta sa publiko ang anya ilaganap na gun violence sa Pilipinas. Hindi anya dapat ito binabaliwala o ginagawang clickbait lamang, kundi dapat ding ituring bilang pambansang prioridad para sa kapakanan ng mga kabataan at ng hinaharap o kinabukasan ng bansa.
11: Oras po natin ngayon ay 7:28 na ng umaga. Pinalagan ng Malacanang ang impormasyong isiniwalat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa gun violence sa ating bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung alam pala ng Vice President ang mga ganitong bagay, dapat daw tinulungan niya ang pamahalaan na tugunan ng ganitong problema. Sinabi pa po ni Castro na dapat nung administrasyon pa lamang ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasawata na ang gun-related violence sa bansa.
19: Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata? Kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito, dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
11: Maging si House Prosecutor Terry Ridon ay pumalag din sa mga pahayag ng Vice President at iginit na hindi mababaw na away mag-asawa lamang ang dahilan ng pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte sa The Hague. Para kay Ridon, tila may violenteng pag-iisip si VP Sara para sabihin ang mga ganitong bagay.
0: I think the Vice President has a violent mind. And you ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung pong contracting a killer for 5,000. And the question is being asked of her. Ito ho ba yung presyo na iginawad ng ating pong pangalang Pangulo nung siya po ay nagbanta laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya? Is the price of the life of the President 5,000 pesos only?
11: Si House Prosecutor Terry Ridon.
9: Evidence-based at right-based na kampanya laban sa illegal na droga, pangakong ipagpapatuloy ng PNP. Sama natin mula Camp Crami, Quezon City, Rajuman Marjo Domingo.
3: Binigyang diin ng Philippine National Police ang matatag nitong pangako na ipagpatuloy ang isang evidence-based at rights-based na kampanya laban sa illegal na droga. Ito ay kasunod na makasamsam na mahigit 122 bilyong pisong halaga na illegal na droga mula July 1, 2022 hanggang June 30, 2026 sa iba't ibang operasyon sa buong bansa. Kasabay nito, mahigit 206,000 drug suspect ang naaresto sa kabuuang 155,542 operasyon laban sa illegal na droga, kung saan kabilang sa mga naaresto ang halos 13,000 itinuturing na high-value target. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Naratates Jr., ang hamon ng apat na taon ay kung epektibo at matagumpay ang kampanya kontra illegal na droga habang nakaakla ito sa batas at karapatang pantao. Anya, na-prove na ito ng PNP, marami na silang natutunan mula dito at ang maitim na koordinasyon sa ibang ahensya na tiyak na ipagpapatuloy ng organisasyon. Tiniyak naman ni Narates na patuloy ang pagtunton at pagbuwag ng PNP sa mga drug den sa buong bansa na may layuning maparalisa ang kakayahan ng mga sindikato na magsagawa ng kanilang operasyon. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak Armen.
11: Abiso po tayo sa mga motorista dahil inanunsyo po ng Land Transportation Office ang pagpapalawig ng validity o visa ng ilang dokumento na nag-expire nitong Hulyo. Ayon sa LTO, extended until further notice ang visa ng rehistro sa mga sasakyan at motor, driver's license, conductor's license, student driver's permit, gayon din ang medical certificate. Ipinatupad yan bunsod ng serye ng technical issues na nakaka-apekto raw sa kanilang online portal sa na Land Transportation Management System. Habang umiiral ang pulisiya, ay wala munang sisingiling late fee o penalty sa mga motoristang magpo-process ng kanilang mga dokumento.
5: Kinumpirma ng Philippine Space Agency ang pagpapakawala ng China ng Long March 6A rocket mula Taiwan Satellite Launch Center bandang alas 9 ng umaga kahapon oras sa Pilipinas. Ayon sa PhilSA, posibleng bumagsak ang mga debris malapit sa Dalupiri Island sa Cagayan, Babuyan Island at sa katubigang sakop ng Burgos, Ilocos Norte. Nagpaalala naman ang ahensya sa publiko na huwag basta-basta kunin o lapitan ng mga rocket debris dahil posibleng kontaminado ito ng lason tulad ng rocket fuel. Sa halip ay ipaalam agad sa mga lokal na otoridad kapag may namataang suspected na debris.
11: Sisimula na po sa Setyembre ang pagsasaayos ng drainage system sa notorious, laging nagbabaha, flood-prone na Espanya Boulevard sa lungsod ng Maynila. Kahapon ay nag-inspeksyon na sina DPWH Secretary Vince Dizon at Manila Mayor Isko Moreno sa kahabaan ng Espanya para nga sa isasagawang flood mitigation project sa lugar. Ayon po kay Mayor Isko, kabilang sa mga dahilan ng paulit-ulit na pagbaha sa lugar ay ang mga basura, kalumaan na ng mga drainage system at ang pagiging catch basin ng Maynila.
6: Maraming science of it, no, factor. Basura is one. Masyado ng luma yung ating mga sistema sa ilalim ng lupa. Three, as you all know, wag na kayong lalayo. Pagdating nyo Espanya, tumingin lang kayo sa east. Makikita mo na yung level ng lupa. Kami talaga ang tagasalo ng tubig coming from the eastern board. So all the way from the mountain side, all the way here. Kasi papunta lahat yan dapat sa Pasig River.
11: Dahil po dyan ay sinabi ni Secretary Dizon na kabilang daw sa isasayos ay pagpapalaki ng mga inlet o yung pasukan ng tubig ng drainage. Ito malaki, Kuya Sander, na project. Yung pagbuo ng tinatawag na detention basin sa ilalim ng kalsada at ang pagtataas ng lupa sa Espanya.
10: Para may ilalagay?
11: Para may tagasalo sa Earnshaw. Sa may Earnshaw area daw doon sa halip sa UST. Parang malaking ano ito, doon pupunta yung tubig baha.
10: Kung sa ano na lang, City Hall.
11: Hindi pwede, masisira ang struktura, baka maapekto si Mayor. Ayun po, at pagtataas ng lupa sa Espanya.
13: Meron tayong apat na cross drain na gagawin mula dito sa side nito, papunta doon. Apat, no? Inapprove na ng City Hall yan, no? Para yung tubig na naiipon ay makatawid. Papaba, papunta sa mga pumping station natin at papunta dun sa sinasabi ni Yorme na detention basin na gagawin natin sa may Busquillos. Pagpapalaki ng mga inlet, yung pasukan ng tubig, no? Kasi ang problema dyan, gagagyan natin yan ng mga trash trap kasi ang nangyayari kapag inanod ang basura, ibabaray na ng basura yung babaan ng tubig. Magbabaha na naman ng mabilis. Diba? So, kailangan ayusin din yan. And then, meron tayong mga itataas na portion ng Espanya dahil mababa na, napag-iwanan na. And doon talaga nag-iipon yung tubig at nagbabaha. So, itataas natin.
11: Taga Maynila ka nga pala, Kuya Sander, no? Mm-hmm. So, humihingi po ng pangunawa si Mayor Isko at Dizon sa mga motorista at commuter na maabala dyan dahil sa sabay-sabay na pagsasagawa ng mga naturang project.
12: RMM Police Report.
5: Balita naman sa mga lalawigan. Isang grade 6 student po ng elementary school sa Almeria, Biliran ang isnailalim sa intervention dahil sa pagdadala po ng baril sa loob ng school. Kasama natin sa Balita Radyo Manchester Sanita ng RMN Tacloban.
14: Naalarma ang mga guru ng Pulang Bato Elementary School sa barangay Pulang Bato, Almeria, Biliran matapos madiskubring may dalang baril sa loob ng paaralan ang isa nilang grade 6 learner. Itinago ang bata sa pangalang alias Arthur, 11 years old. Nakuha mismo sa kanya ang isang caliber 3.8 revolver na walang lamang bala. Batay sa impormasyong nakalap, nagsasagawa ng school visitation ang mga pulis nang makipag-ugnayan ang school principal sa kanila at isinuko ang nasabing barila para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Samantala, isinailalim na ang bata sa intervention ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO alinsunod sa itinakdang proseso. Sa panayam ng RMN Tacloban kay Police Captain Mar Manuel T. Doyola, Chief of Police ng Almeria Municipal Police Station, trip-trip lang umano ang pagdala ng barila ng bata sa loob ng paaralan. Sa ngayon, meron na umanong person of interest ang PNP kung kanino galing ang baril na itinuturing na loose firearm at posibleng masampahan ng kaukulang kaso. Kasama mo mula dito sa Tacloban City, Rajman.

0: back sa CV League ngayong araw na ito. Sports Balita ni Niel Santua.
1: Pinangungunahan ni Alaysa Solomon, Saya Gagate at Ninya Itang ang lineup ng Alas Pilipinas Women para sa unang leg ng Southeast Asia Volleyball League. Naggaganapin sa Hanoi, Vietnam simula ngayong araw. Kasama rin sa kupunan ng mga nagbalik na sina Bella Belen, Vani Gandler, Aya Laure, Don Katindig, Del Palomata, Justin Hazareno, Fifi Sharma, Jen Nierva at Gia De Guzman matapos hindi makalaro sa nakaraang ABC Women's Cup. Kabilang din sa 16 na miyembro ng squad sina Mars Alba, Erica Santos, Lams Lamina, Vanji Alinso at Celine Marsh. Samantala, hindi kasama sa lineup sina Angel Canino at Amy Provido. Unang makakaharap ng Alas Pilipinas ang host na Vietnam mamaya, susundan ng Thailand sa Sabado at Indonesia naman sa Linggo. 14 lamang sa 16 naman lalaro ang maaring ilaro sa bawat match. Gagamitin ng Alas Pilipinas ang palaro bilang paghahanda sa Asian Games sa Setyembre. Pagkatapos ng unang leg sa Vietnam, lalahok din ang kuponan sa ikalawang leg ng CV League sa Chiang Mai, Thailand sa August 7 hanggang 9. Para sa ating Armen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Armen.
2: Ngayon daw performance ng Kings of P-Pop na SB19 sa Lollapalooza. Pasabog at inabangan ng mga fans. Kasama natin sa balita, Myra Jane Asayaw.
3: Matagumpay ang historic at inaabangang performance ng Kings of P-Pop SB19 sa opening day ng music festival na Lollapalooza sa Chicago, Illinois ngayong araw. Binuksan ni na Pablo, Josh, Stell, Ken at Justin ang kanilang powerful act sa pag-awit ng kanilang hit Pinoy songs na Dam, Gento, Visa at Dunka na sinabayan naman ng Lollapalooza crowd. Pinoy pride din ang patikim ng grupo sa rendition ng hit song ni King of Pinoy Rap Francis Magalona ng mga kababayan na isa sa mga official soundtrack ng Filipino-themed animated film na Forgotten Island. Bukod dito, inawit din ng voice ang kanilang ballad songs na Mapa at Wakas. Samantala, bilang suporta sa Mahalima na bagong tourism ambassador ng Pilipinas, nagkasanang watch party ang Department of Tourism sa Open Air Auditorium sa Luneta Park kaninang madaling araw na dinagsa naman ng Pinoy 18. Ang SB19 ang kauna-unahang all-Pinoy group na nag-perform sa Lollapalooza stage. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Asayaw, Attack RMN.
2: Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Xander Cayabyab.
0: Ako naman yung professor ng Bias.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines, ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival mupasusi sa tulo ka mga tinubdan sa tubig sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Samtang kapin sa usa ka gatos ka mga police personnel sa Central Visayas ang Misaka ang ranggo. Samtang sa sports, Naoya Inoue muhuwat ni Bam Rodriguez sa Super Bantamweight Division. Okay na ito mga headlines.
5: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulog oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwanaan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas, maong importante nga lig-on ang resistensya ug

0: nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gigutom na ba

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw na to nga pagigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglan buhaton, maong dapat kugi lang, ingon anitang mga Cebuanos. Dili pwedeng maisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tusilan 40 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo, aron pa dayon ang programa o serbisyo. Speed of relief may vary. Kaya sa Tusilan 40, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta Tusilan 40, kampantiko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tusilan 40 na yun. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191668. Salmon Finance, powered by the Semina, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
4: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Pila-pila!

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailahan ni mong Alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyang Alaksan Extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makadawat og pina-extra bilis o extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
5: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
6: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-Kidney Care.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oras sa DYHP, Adam and Cibola, 7:51 na. Mayo buntag pag-usab sa nga ni Radio Man Ken Galinea. Ako inyong Radio Man Marisa Abadies. May mahatod sa mga balita, dugang mga updates sa tuang lokal nga mga balita. Adipata sa to mga detalye sa to mga balita, arita sa to answer to win promo.

0: Andam na ba inyo ang mga tudlog, mga cellphone din ha? Alang sa ato ang pangutana, alang sa inyong pagtubag sab sa saktong tubag. Alam mo ni, ato ang pangutana sa atong answer to win promo ha? Ato ang promo mechanics, ayaw kalimot. Follow sa ato ang mga official Facebook pages, ang DYHP RMN Cebu. Ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Follow mo sa mga legit ng mga Facebook pages na to ha. Dili magpalilad sa mga ubang mga pages diha. Ang Attorney Rufil, doon na blue check mark. 900,000 na ka-followers. Hapit na mag 1 million pura buyag. Kuman mag-follow sa ito mga official Facebook pages. Like o i-share ang ito ang Facebook Live garong mga orasa. Kunya tubag sa comment section sa inyong tubag. Atong pangutana karon nga ato na ihatag karon dayon. Ayaw nag-i-private di ay inyong mga profile. Ma-disqualify mo ana mga kasama. I-public na. Aron ma-verify na ito kung nakasunod ba mo sa ito ang promo mechanics. Nakatubag ba mo sa ito ang pangutana. Yung saktong tubag. Makadawat mong premyo nga 200 pesos GCash. Mone ato ang pangutana mga kasama. Dungog na ninyo sa balita kaginihang kadlawon. Yan usban pa gyud sa ato ang RMN News Manila. Ang pangutana, Senator Ping Lacson mo imbestigar na og sugod sa mga questionable na flood control project sa usa ka syudad dito sa kauluhan. Gani, nag-truki sila si Senador Alan Peter Cayetano ni ini. Pauta na asa ni nga lugar, asa nga syudad ni. Nga giimbestigahan ni Senator Ping Lacson gining mga gialigar niya nga questionable mga flood control projects. La-comment na! Sunod sa ato ang mga promo mechanics. Aron ka muna sab ang swerteng mananaog sa ato ang answer to win promo. Arita sa detalye sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mupasusi sa tulo ka mga tinubdan sa tubig sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Ipasusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang tulog at tinubdan sa tubig sa Bukirang mga barangay sa Dakbayan. Kinailan sa posibleng paggamit nini kung masinatin usap sa syudad ang panahon sa ating init. Partikular na ang mga waterfall sa barangay Budlaan, Tagbao o barangay Taptap. Ang Cebu City Disaster Risk Action and Management Office una nang nilusog report nga ito sa konseho nga unsafe o impractical ang pagkuha og tubig gikan sa mga tinubdan. Kinitong kong gawas kay lisod ang agianan. Delikado sa landslide, gingong layo usab sa karsada. Apan ang mayor mga usab og report sa nisgutang buhatan. Alang sa posibleng pagkuha og tubig gikan niini.
3: Sa disaster ako nang ingon dagay ko og report at pasidulidan ko magkakuha tag tubig na ay spring dito sa Bao Taptap ug tabunan mo sa atong gikanaw.
2: Si Mayor Nestor Archival na sayra nga si government padayon nang andam alang sa El Nino phenomenon bisan maman sa mga pag-uwan nga nasinati sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man Eli Bulonos DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
5: Gigutom na ba?

0: ngayon ang pamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit. Sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids, ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tayong mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha nga ato sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug taon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon and Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
3: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Lunat ay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagbalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga adunan ay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dok. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Sports ngayon. Ngayon.
3: Ato dawato na ito ang sports update. Pinagi sa ito ang Radio Man o sports analyst o international boxing judge nga si Radio Man Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
4: Mayong buntag kasamang Maris, kini atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Anda mo paabot si pound for pound king, undisputed, undefeated, o unified champion na si Naoya Inoue ni GC Bama Rodriguez, no? Sa super bantamweight division. Nagkanayon si Inoue nga makapaabot siya hahantod sa summer sa sunod tuig ni Rodriguez. Alang sa Osaka unification fight. Kaya nung duman nga pag-ulang si Rodriguez midaog no sa bantamweight or sa 118 pounds division. Matud-usab ni Rodriguez nga ang iyang target mauna mao ang manghod ni Naoya nga si Takuma Inoue nga mao say champion no sa WBC nga gikatakda nga muaway no sunod buwan alang sa ilang rematch ni Tenshin Nakasawa no sa Japan. So kung mudaog makadepensa si Takuma ni Inoue, ang sunod niyang makontrapuhon mauna si Bam Rodriguez.